0: So nakita namin pagod na yung mga taong bayan, no, na hinihingan, ini-extort ng pera, pati yung mga bigas ng mga farmers ay kinukuha ng NPA. So that is why we are very happy that nagsumbong yung mga kababayan natin sa ating mga sundalo. So we were able to determine their location. And yun nga, nagkaroon ng legitimate encounter. And we stand by our findings, by our reports that all of the 19 who died, and more than that, no, lahat po sila armado. May kita po ninyo dito yung mga armas, no? Yung hindi po kompleto ito, yung ibang armas ay nandun sa ating PNP. And we are very happy that kasama natin yung mga SOCO, no? Members ng PNP SOCO, sila po yung nagpatunay na the encounter was legitimate. Pati na rin po yung na yung mga NPA, mga namatay, ay talagang lumaban. Meron tayong proof. But I will not tell you kung ano po yun dahil sa investigation na lang po. Ang gusto po sana namin, to your question, sir, no? We are open to any investigation. CHR, mag-investiga sa amin. Yung Kongreso, yung Senado, even yung mga korte, no? We are open to any investigation because alam namin na legitimate yung ginawa ng mga sundalo natin na operation, and hindi sila ng abuso. They did not abuse their powers, no? So ang gusto po sana namin na tignan na lang, imbis na mag-blame yung ating mga investigador, tignan na lang po nila kung paano natin ihinto yung recruitment ng mga estudyante sa mga schools. Tignan nila kung paano mahinto yung recruitment ng mga PhilAM. No? At tignan nila kung paano ihinto yung terrorist financing. And also, the use of minors. May mga bata, nakakaaway yung mga bata. No? Wala silang
1: kalaban-laban,
0: naloko lang sila. So, we are really appealing to our investigators, and to society, Philippine society in general, magtulong-tulong po tayo para matapos na itong problema na ito. Again, it's so sad that we are fighting against fellow Filipinos.
2: Sir, saan ba po yung moral ng troops natin after this?
0: Ayan. So makikita ninyo po, ano, pumunta po ako dito sa headquarters ng 79th ID myself to give the congratulations, the messages of the President, President Ferdinand Marcos Jr., and our Secretary of National Defense, Secretary Chodoro, sa ating mga tropa. Pati na rin po sa yung mensahe ko sa kanila is that we are congratulating them. We gave them the appropriate awards, combat awards. No, yung DCS, Distinguished Conduct Star, is the highest, second highest award that we can give for valor, for valor in action. So, may mga Gold Cross tayong binigay, Silver Cross for Intelligence, Military Merit Medal. So, gusto ko rin bigyan yung SOCO.
3: Yes, sir.
0: Okay, mag-alala, bibigyan ko kayo ng awards. Dahil sa magandang kooperasyon ng AFP at ng PNP. And then, yung we would like to thank also our local government executives, mga mayors natin, mga barangay captain, governors, and our legislators here in the area, in Negros. They are very supportive of our military and supportive of our operations. Maraming salamat.
3: Yes, sir.
2: Okay. Thank you very much, sir.
4: Oh, Katropang France.
5: Yes, so si Principal Staff General Romeo Bruno Jr. Sa ihapahayag sa nataburing inkwentro dito sa Banwasa Pobosa.
4: Aha. Ang problema sa insurgency, dugay na ni Katropang France, eh. It's more than a question why is that recruitment still going on, and also a question of, what triggers, no, sa recruitment, why they decided to go uphill, no, like mag-rebuild, eh. Damo sa parabakutan nun, economic, eh, no, kung lockdown ta Katropang France. Pero medyo dito ko yung nakatutok, kaya pinsar ko tapos na ng insurgency ni Occidental, ari pagli.
5: Oo, oh, magaling man, hindi. Muna ang payag ng daraan niya, ng six na, stable internal peace.
4: Oo.
5: Yung Pilipinas kita dere.
4: Oo.
5: Pero si Tona, ito naging na pag-insidiyo ng inang tinaga sa Farwin. So hindi pagiging niya kabugisan niya ang fully, malinong. kag wala ng presence sa time insurgency diri sa atol. Or ganito kita for when may amo pa rin nga pinatabo pa ni Kangay sinin. Kagano dito taman sa kamatayan sa 19 kita nang mga individual katropang Irving.
4: Oo.
5: Katropang Irving mo data dere sa patrol. Excellent ini sa katropang France ang report boss ng mga bukol-bukol sa labas magtumaras ng Santo Tasco. Para sa kaugnay ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
1: XFM Live Reports.
4: Thank you so much, katropang France. Sa mga update, mga latest development, mga katropa, dari sa unahon to ang Barangay Singkang, isa naman to ka shooting incident katropa. Damo sa pwede nga manantaw to nga mga ano, nga mga angulo, no? Isa sa ginalantaw to, droga, kaga kunano pa, may kaso sang sidelight lang ni ang pinakapunto lang naton dari katropa subong. May ara sa nagpaniro, may ara sa nagpatay sa isa na makatawo, no? Kaga dapat manabat sa aton nga otoridad, sa aton layi. Kag baka ang consent due process mo ni, no? Lantawon kung ano ka bugat ini ang iyang pagkumiter sa krimen. Ba't kung may surya kita pagpatay, no? Ang pinakinisturihan tadi, tuod ba na ginpatay? Siya ba na ang suspect? Siya ba na nagpatay, katropa? Para manabat siya. Kaya pagpatay mga katropa, hindi ganyan nagkakaigo para sa komunidad ta. Naghahatag ni isang hadlok, naghahatag ni isang stigma sa isa ka komunidad nga magpati nga may ara sa mga nagapamatay nga mga tao nga hindi malabot sa aton nga otoridad mga katropa. So, depende ni polista, no? Kung sino ang kung paano nila dakpon, kung paano nila kwaon kay may ara kuno sa nakakita to, no? Na tao, no? Ang ego si to mga katropa, dughan, no? Ang sulpak, no? Allegedly ang gingamit, no? Nga paglutang sa iya, di kung mag-sulpak ka, di 12, bugat ni, ha? Maigo ka, ha? Look up ni, lawas mus ni, ha? Bugat ni kag ti sa mga lugar katulad sini mga katropa, damo isog abi mo, damo abi ma ano man sa imo da ma ma kaga makaon sang imo isog da, no? That's why sa mga lugar katulad sini mga abyan, medyo adjust ta. Pero I hope matag ang hustisya sa pamilya tungod di kaso sa pagpamatay ni mga katropa, kaya dapat madakot ang mga suspects ni mga katropa, no? Ang pinaka-update to sa Toboso, ang muling nagkanto ang chief of staff mga katropa, ang chief sa aton PNP, no? Sa headquarters ng 79th IB nga maghahatag sang award, no? Sa pila ka mga miyembro sa mga Philippine Army nga nag responde sa kinakabig nga pagbinaluluhan na isang lupok at sa tunga sang rebelling NPA kaga sang Philippine Army nga nagresulta sa pagkapatay sang 19 tanan ka mga individual. Ang ato lang di katropa is maimbestigahan sang insakto, no? Kung sino ang mga tao kay kung kita nagalantaw lang do okay man lang mo, no? Mabal ka okay, no? Pero may ara gali sa mga rules of war, no? Ang ginakabig ba ng mga combatant or civilian, no? Nga dapat ma-preserve. Direkto na balaan katropa ang pila ka mga explanation mga abyan nga ang ining pagtiro once nga hindi na kapable ba ang kontra mo, no? Hindi na kapalupok, hindi na makatiro, ang pinaka-appropriate na dakpon mo kuno mo, no? Hindi mo sa paglutangon patalikod mga abyan, ha? Kay ano na sa violation sang international human rights kag permado upod da ang Pilipinas, no? Nga nag panindugan kag nag tindog para sa tawhanon nga kinamatarong, no? Sa ilalom sa Geneva Convention katropa. So, diri ginalantaw ang pila ka mga bagay-bagay nga pwede matabo, mga abyan. No? Una is ang separate nga investigation sa atong mga ahensya sa gobyerno, even the CHR. Ang Kongreso nag-file man sa resolusyon para imbestigahan ang Toboso 19. Kag ang pila ka mga grupo, human rights group katropa, nga naghambal nga magapatigayon sang independent fact-finding, no? So nagluntad nga inkwentro sa Nasambit Karugap, no? Pero prior to that, mga katropa, may ara na sa mga grupo kung nagkantuto, no? Nga naglantaw gani sang mga area sang encounter sites, kag lugar, mga katropa. Kung makita mo ni siya, puro niya fish fund, no? Ang lugar kung saan nagluntad, naglinautay ito sila, no? Pagkatapos nagtipyok dito sa isa ka malapad nga punong, dito sila nabakbakan, no? Dito sila natiruhan, mga katropa. Sa mga sitwasyon katulad sini, it's always a question, why is it ang isa katao ka nagasaka sa bukid? Nga ang isa katao, they opted to choose sa nga magrebelde kag mag-aklas kontra sa gobyerno. While they knew already nga basi may matabo nga marain sa ila nga kaugrigon, no? Either manakpan sila, either mapatay sila ka tropa, no? Pero question Japon nga kadamo sa nagakantang kilig sini, no? That goes to show ka tropa nga ang recruitment nagapadayon. Now, ti ang isa pagid sang ginahimo di is ang mga paghibalo ba, no? Kung paano, anong problema ha sa aton komunidad, no? Nga nag-aklas din pila ka mga rebelde, ha? Nga may mga kilos protesta, nga may panawagan kita sang accountability para sa mga officials gobyerno nga nag nga ginaligar imbolbado sa korupsyon nga nagluntad sa aton nga pungsod, nga nagapanawagan sang hustisya, no? Ang pila ka mga pamilya, no? Matapos nga napaslang napatay ang ilahimata tungod sang isyo sang duta, no? May panawagan mga katropa, may ara sa nagarebelde tungod lang sang duta nga programa man kuntani sang gobyerno ang mahatag sa ila, pero wala nila magamit, no? Wala nila ma-occupy tungod sang pila ka mga hindi solido nga suporta sa atong gobyerno daw kadamo sa mga bagay-bagay, mga katropa, no? I hope ini nga mga sitwasyon magakadto ni sa igtalupangod sang aton ka mga officials gobyerno, no? Nga tanlungon nyo ang inyong sistema dira, ang aton nga pagpanirbisyos tawo, no? Kay sa pagsala sa mga bagay katulad sa ning korupsyon, ho, isa man sa mga trigger, no? Sitwasyon kung sa rin naga gapigadong Pilipino, nagkakabudayan Pilipino sa iyang pagpangabuhi, ha? Nagataas ang kapigaduhon katropa, the response, while insakto man yung mga taxes kinabayad ta, no? Imagine, ha? Sobrang 115 million na ta sa bilog kalibutan, and let's say for example 70% of that nagabayad sa taxes nila, or tanan kita nagabayad sa taxes pinagis pagbakal natin sa mga produkto nga ginagamit natin, no? And hindi pa siya sufficient para maghahatag sang insakto nga serbisyo sa aton pumuluyo, serbisyo medical, serbisyo nga programa para sa kontra kapigaduhon, no? Pagpadamo sa mga oportunidad, mga abyan, no? Kag ang panawagan pagid sa pag himo sa pamagis sa atong gobyerno sa pagtaas sa mga presyo sa mga baraklon kag kuryente, no? Amo man ang isa sa mga problema sa pungsod Pilipinas, mga katropa, no? Puro lang private corporation, private companies ang nagamaniobra kag nagapadlagan sa atong mga kumpanya nga dapat gawin ng padlagan sa gobyerno, mga katropa, no? Oras na 8:17, ma-commercial tayo na. Balikan tayo mga balita ta pagkatapos sa mga panumdam. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz, ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gainon ko sang ordaryo nga kape, dito kang pagit pagkadedyoso ko. ipatid ako sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na may anggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabilis sa mga utiha.
10: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: System Pain.
16: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangakap salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
14: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
19: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food ng mga pagkaon.
20: Mm.
19: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imong lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santon Plus Gold.
20: Ang natawag nila sa nay makuha nato sa mga pagkaon ni may upod niya toxin, mga free radicals.
19: Yes.
20: So kaya ining pagwaon neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala nung tuas gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay-gamay pero kung magsupport na sa lawas tamo na nang naga
21: create sang isa kabalatian. Just imagine wala kamong gakaon sang itlog. Hindi mo ko palakaon itlog. Hindi mo ko palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, kaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, train ina siya. Ang mitil ko lang, train na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O, may tendency nga mag-create ng isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tawo. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold!
22: Ako gali si Sherry, migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
14: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
19: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3 mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
20: Mm-hmm.
19: kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay, amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay, ginkuha nila ang oil, kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.

0: So once nga ma-take nato na aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system, ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bis mga matikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga hindi magstay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Ang bata naton subong expose sa gadget, ang bata naton subong expose sa TV, expose sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumar dahil ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon 3 na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: XFM.
6: Now pareho lang, nagkakaon kasangutan kag brutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Balansing ang mga komentaryo.
9: Further,
10: may nag-attrust ang public opinion.
8: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
8: Ini ang Bullseye.
12: Katropa, inom kita sang aton nga mga suplemento kinang danta. Ang panahon ta subong hindi mabalak, hindi kit mapaktan, no? Pero ang epekto ni terrible sa aton lawas. Nag-angkon kita sang bugat sang lawas, trangkaso, iban pila ka mga kuturan ta nagbatsyag sang tumang kainit, nagaresulta sa heat stroke. Gabudlay pakabuhi ito mga katropa sang klima. Pero as much as possible, stay indoor katropa, inom damo tubig na. Kay amulan ni makasalbar sa aton kag siyempre, hindi kita magpatial sa init gid, no, as much as possible. Ang akon lang ginakabarakaan bara pila ka mang kuturan ta nga nagobra sa construction because despite of the high temperature nga ara sa gwa, compelled sila eh matrabaho gid sila, no, kay tingon di sa magtrabaho ay mali, no. Kadto kita ko to sa dalan, no, nagapika-pika alas 12 isang punto. Imagine that. High peak ng mga katropa sang init, ha? I hope tani maintindihan man, makita man sa pila ka mga ano ta, mga kontraktor na kung kisa gakabiktima naman lang ng trabaho. Tingnan mo. Sa mga trabaho nga ginapaobra sa ila, nga tiway, mas a choice, no? But to go for it. Pero may mga kilala ko lang ang kontraktor. Ang ila ginahimo, ginaistorya nila. Ang ang mga ano mga trabahante, no, ginatagaan na lang sang night differential para obrahon sa gabi ang ini mga trabaho para hindi minitan, no, dito sa Gobraya, less na sang hassle tungod sang traffic, tungod sang mga nagakalatabo nga mga okon mga ano da, mga gaka-delay because kung gabi, pwede now, gina-provide na papagkaon, no? Ang mga trabahante, mga katropa, din mo makita nga lain-lain ang sistema sa mga kumpanya. There were those company nga, they just go after some income. May ara sa mga kumpanya nga mas naintindihan nila ang ka-importante sa ila trabahante sa output, sa resulta sa ilang performance, no, nga sa mga para sa mga kliyente nila, no? That mga katropa should go parallel, no? Nga may kumpanya, ang kumpanya naghahatag sang value para sa mga trabahante niya. And ang success abi hindi nakadepende sa mga leader eh. Nakadepende ni sa mga trabahante katropa. So sa mga construction workers naton, mga katropa, if you have that company na may ara sang pagbatsyag sa inyong mga sitwasyon, then you're so fortunate. So parang gaon nyo na trabaho nyo. Ato naman yung mga byan, inom kita sang pila ka mga suplemento nga ginarecommendar naton sa inyo, because in one way or another makabulig-bulig ni sa mga byan, no? Imagine there were millions of viruses, bacteria aras palibota, pagkatapos ma-infecta in no time, no? Mamasakit naman na ito matsagda. So amo ring mga sitwasyon, no? So kinahanglan ta lang mga katropa, mga kabiyanan, nga suplementuhan lawas ta. Inom kita sang ultimate trio naton. Ang ultimate trio nato mga kabiyan, amo ring gitapuan sang aton nga premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, no? Nga ginahambal amo ni ang pila ka mga suplemento nga maghatag sa mga nutrients, vitamins kaya kinahanglan sa lawas natin to keep us going, no? Sa adlaw-adlaw nga mga responsibilidad, no? Office workers ka man, nag-obra ka man sa mga construction firm, nag-obra ka man sa bilang driver sa BPOs, katropa, diri sa pungsod Pilipinas, dira nga aspeto, isa kita daya sa pagproteher sa aton ikaayong lawas, no? Ang tatlo ka mga produkto, ang premium D3, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, no? Ang premium D3 nami ni siya para sa mga kuturan ta nga medyo nag-edad-edad na, because nagapanami man isang bunta pagkatapos sirkulasyon sa aton nga dugo, plus nga ti ang aton nga mental health isa man sang lantaon ta, no, mga katropa, no? Ang premium D3, ang D3 katropa, makahatag sang ining suplemento sa lawas naton para magdamo ang production sang happy hormones naton, no, sa aton nga paminsaran maabyan. So isa man sa mga bulig, plus may ara sang virgin coconut oil, plus may ara pa sang malunggay nga posible katropa na ano siya makabulig sa pag bato sa mga viruses, no? Tapos amuni ang pila ka mga suplemento nga makabulig sa aton sa pagpataas ng aton immunity level, para hindi kita dali-dali magpasakit. Ang Santon Plus Gold mga katropa, isa man sa mga suplemento nga ginakabugal naton nga ipa-intindi paya hatag naton sa mga kamakutura naton, no? Encourage para sa ila to maintain sang Santon Plus Gold. Natilawan na sa pila ka mga kuturan ta, natilawan na sa mga abyanta ang ining kanami epekto sang Santon Plus Gold. Alright, may mangosteen, may ara sang amparaya, may ara sang malunggay, may garlic, spirulina nga mga suplemento para magpataas ang aton immunity level katropa. Ang palaya, gina-regulate niya ang aton nga blood sugar, eh, no? Ang balunggay, grabe, terrible ni ang iyang suplemento nga matag sa aton lawas. Plus, ang spirulina nga anti-inflammatory man, no? Kung may mga bukol-bukol o bag-ubag ka na sa lawas mo, katropa, imnibala Santon Plus Gold, no? Okay, para dasig ang pag-ayo, okay? Ang ining mga vitamins, minerals, mga katropa, kinahanglan sa lawas naton, kag kinahanglan maproseso sa madasig. That's why, may ara kita sa vitamin C. Ang vitamin C, nga ginahambal naton, alkaline-based. Ang alkaline-based vitamin C, amunin siya ang aton nga Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, katropa, para sa aton subong nga gamay nga inom sa mga soft drinks nagasaka din acid ta, no? Ti medyo careful na kita, medyo hindi na amo na ka grabe ang soft drink game mo, taraksa na lang, no? Kay ti ginapunggan mong hyper acidity, much more kung mag-inom ka sang traditional nga vitamin C, bala mga abyan, nagahapdi diyon chan mo gareact la, no? Sakit, no? Ang ining makabig naton nga epekto sa ni mga katropa, no? So amre, ang pila ka mga sitwasyon, pila ka mga bagay angot sining nagaluntad nga mga angot sining mga kinhanglan nga himuunta para maghatag sang proteksyon sa aton nga ikaayong lawas. All right? Tandaan nyo lang, no? Ang tatlo, ang Ultimate Trio naton, ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C. Mabakal ni sa Mercury Drug Stores, dura sa South Star Drug, sa TGP, sa Generic Drug Stores Nationwide. Kag mabakal man sa inyo nga mga malapit sa inyo kamarugan, mga katropa, no? Pwede ka mo magkatuda, magbakal sa aton nga mga health and wellness center, no? Ang makitaan dira sa ano, sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, mga biyan. No, pwede ka mapamangkot na, ara datanan ang mga mga produkto sa Yes to Health, no? Nagapangita ka mo sa nagapasanag sa inyong nagapasanag sa inyong pananawan. Ara mo na, no? Ang Vision X Plus, ha? Ang aton nga mga kape, halin sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, ha? Ang Premium D3 Coffee natin, no? Ang mga suplemento nga dira nyo, pwede nyo mabakal katropa, no? It's 8:35. So pagpanganagad ta, ang isa sa mga ginalantaw natin dari mga katropa, sitwasyon sa Negros Occidental, kung insurgency ang pag-aistoryahan. Dugay na ni, no? Dekada o tsentaba ang away din mga katropa. And isa sa mga paramakutanos gihapon nga nagdamo ang mga rebelde sa Pungsod, Pilipinas. There is Negros Occidental. Why pa isa pa ka, isa ba gihapon nga sentro sa problema sa insurhensya. Ang ginaatubang sa Negros Occidental. They were killing something. And of course, ini nga mga pinatsanay, may angot ini katropa sa away insurhensya. There is Negros Occidental. Pira ka latest development istorya ginpamangkot to bala ang defense secretary naton Gibo Chudoro ginpamangkot to sa kung ano ang imod posisyon nga hindi magbalik ang gobyerno sa istorya pakang katawayan kay kalabanan do amo maning depensa sa mga politiko eh, no, para at least during sang ila administration linong ang ilang panggobyerno. Less ang gamo sang insurhensya, no? Less ang away kag encounter na tungod sang istorya pang katawhayan, no? May ara sang pagkilala sang mga problema. Of course, importante na is dapat ma-determine ang problema mo, no? Nga nag-decider ang isa ka tawo nga magsaka sa ano sa bukid. Kag mag-intra sa CPP-NPA, no? Isa ka para makatanon sa gyapo na, no? But of course, kinahanglan, makakilalaan ko na ano ang problema eh. Ano ang mga sitwasyon nga nagahatag sa aton sa kabudlayan, no? Nga anong mga triggers, abi, no? Mga dumadamo sa mga elemento sa mga diskusyon mo, no? Problema ekonomiya, problema programa sa atong gobyerno, no? Problema sa injustisya. These are much nga mga topiko nga masami ginaistoryahan sa negotiating table, no, para maagrihan angot sa ining istorya pangatawayan. Pero ang posisyon sang Defense Secretary mga abyan naghambal nga hindi siya mag-intra, hindi siya pabor sa sining peace negotiation, no, tungod nga ti ginpahayag nga ti ang NPA ang nag-disrupt sang peace and order sa bilog nga Pilipinas, no? Ti ambot lang kun anong pila ka mga ginalantaw nga mga ano sabat sang pila ka mga opisyal na gobyerno angot sa mga katropa. Is it appropriate for us to go back sa drawing table and let's talk about negotiations? Let's talk about peace talk, mga abyan, no? Let's talk about sang pila ka mga parameters, no? Let's talk about sang problema, sang insurhensya. O galing, katropa, medyo makomplikar na siya. Because ang gobyerno naton nagligad, naghatag na sang ilang pronouncement nga naglinong na ang bilog na Pilipinas kung istorya sa insurhensya ang pag-istoryan. No? Wala na sa NPA, wala na sa mga armadong kusog, katropa, nga nagalibot sa mga kabukiran, kag nag-aaklas sa kontra sa gobyerno. No? Amunay ang pag-intindi naton, no, early on sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, no, And until now, katropa, amuna Japon ang posisyon, no? Because gamuna amuna, amuna gani, ginatawag ni sa aton nga mga katapo sa Philippine Army, nga remnants pa ni Japon, despite of the killing, nga nagaluntad ni Negros Occidental, ha? Kagbasi, amuman ni Bla, ang pagkipakilada sa NPA, nga nag-existir sila, because nga ti, may ara pa sa mga grupo, nga nag-operar sa bilog nga Negros Occidental, no? Kag may ara ang operation sa NPA, mga katropa. So, sa diin kita, anong posisyon sang NPA? Anong posisyon sang gobyerno, no? Anong posisyon sa Philippine Army, no? Will they go for this talk, katropa, no? Is it appropriate? But much more ang aton ginalantaw diya ang sitwasyon sang aton pumaruyo sa mga kaumhan kag sa mga kabaranggayan nga apektado sang problema sang insurgency. No, there is a aton pungsod. Istoryahan ta ni mga katropa, makomersyal lang ko, balikan ta ni pila ka latest development, no, 8:39 balikay ta pagkatapos ni standby.
9: Bullseye XFM 90.3.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
16: Vision Next, marami na ang natulungan.
17: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pagkatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
16: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
18: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
19: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
19: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
19: Sister Pain.
22: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: Symptoms persist.
19: Consult your doctor.
23: Sa mga butika.
24: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
25: XFM.
0: Madamong nangabalati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Eco. Ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
23: nga nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
25: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
12: Balik na rin mga katropa, ang mga Japon ang dinalantaw natin ang istorya pangkatawhayan. There is Negros Occidental. No? Paano natin makalabot na? Paano natin makamit ina mga katropa? Amo man ang handom sa mga sibilyan. Amo man ang handom sa pinakamang opisyal natin. No? Ang aton pinakamang residente nga hindi na magambala ang ila pagpangabuhi sa ila tagsa ka mga lugar. Man kung may ara sa mga encounter, may ara sa mga pagbinaliluhan ay sa lupok, katropa, ang problema pero may apektado ang atong mga sibilyan. Ang mga tao nga gusto lang niya magpangabuhi no, sa mga lugar na gusto nila. Pero it's more a question, why is it nga nag-saka ang ining niya mga tao kag mag-rebuild this tao sa gobyerno? No? Ari kurusog niya na ito mga katropa, we have convener sa Human Rights Advocates of Negros, Sir Ipi Helye. Sir Ipi, morning.
26: Good morning mga katropang Erwin sa atong tagpalamati no, sa isla sa Negros.
12: Aha, sir, ang istorya pangkatawhayan, liwat na buhi naman, no, ang peace talk. Anong posisyon sa HRAN angot sini? Why do we need to talk about it? Importante pa ba nga may aras ang peace talk, sir?
26: Yes, ang HRAN nagasupport tagid no, sa panawagan sa atong mga civil society groups, mga kasimbahanan, nga magbalik sa lamisa ang Government of the Republic of the Philippines, ang National Democratic Front of the Philippines, no? Ang NDFP. No? Siguro mga kuna, lapit na pulo katuig no? Nung tataang peace negotiation when in 2017, abruptly untat ni Duterte ng mga peace talks. No? Kay gusto niya sa iyang administrasyon mapadasig no? Ang peace negotiation ng peace talks na wala sa substantive agenda nga na-resolve. Mumunay yung gihapon, no? Ang ginapanawagan sa mga kasimbahanan, ginapanawagan sa mga civil society groups.
12: Sir, anong parameters? Anong dapat sa storyhan? Because whether we like it or not, may ara Japon nga nagasakas bukid mo. Nga nag-bit-bit armas, gamimbaga interest sa NPA. Anong nakita ninyo ka mga trigger points nga nagasaka ni sila?
26: Ang kapalong manta no, sa Pilipinas, ni social injustice, kung nakabatikita sa kanta ni bambo at sulok no, ang susidad ang katilingban sa diin ang 1% mo ang naga dominar sa manggan kag resources sa buong sa Pilipinas, well, sila ang gamanggara noon no? Samtang kanaman nato nila binigyan ang mga manguma wala sa duta nga inapangabuyan no? Subuman ang akong magungumon kudyado muling na siling naton social injustice yung nagalumpad. Ako ni actually ang root causes ang civil war sa Pilipinas. Kagsang ginalunsar ng gera sa CPP and PNDF. May ilaman na yung panindugan kung kinupan sila sa mukid. May ilaman na yung panindugan na ginalunsa
12: nila. Question Japon nga nag-exister ang NPA despite nga hambal sa presidente sa aton nga gobyerno, why na nag-exister, why na problema in Sir Hinsa, there is Negros Occidental, and suddenly may nagakabatian tang encounter and there are groups of New People's Army nga nakontra sa aton nga army, sa Philippine Army. Now, ang ginalantaw di sing mas maayo kuno istoryahan kun diin kagkunsin anong mga bagay ang nagaduso sa mga tao para magsaka. Ang isa di financing terrorism, no? Kaso ni siya, no? Nga gina-file sa pila ka mga group leaders, mga organization nga seem to be naga-finance sa pag-aklas ang pila ka mga kautura natin. Next, ang atong edukasyon, no? Ang UP ginatudlo nga ang recruitment nga kalatabo na. Sir, ano paglantaw niyo, sir?
26: Ginapakamalawot ang isra, no?
12: Oh.
26: Si Secretary Gibo Tuturo.
12: Mm-hmm.
26: Sa iya, bala patikakitid nga pananawan
12: mm-hmm.
26: ang sa nagaluntag nga civil war sa Pilipinas.
12: No? Oh.
26: Kasi niya, naging reduce na lang niya sa issues ang financial terrorism, no?
12: Mm-hmm.
26: 1960s pa lang niya, kukula ito madumduman, may rebellion ang Balakap sa 1950s.
12: Mm-hmm.
26: Nadula man ito.
12: Mm-hmm.
26: Pero nag-re-emerge sa mga 1970s.
12: Oo.
26: Kapagita na actually is ang modern sa isyu nga ginahambal ni Gibo Tuturo, ano ang social injustice nga nagaluntad sa atun. No?
12: Oo.
26: As early as 2022, gin-declare naman ang Negros ng insurgency free.
12: Oh, yeah.
26: Pero nga, may nagatuhaw niya po. Marangod na sa social injustice niya. Wala man na resolve. No?
12: Mm-hmm.
26: And the root causes of the civil war has not been resolved.
12: Mm-hmm.
26: So, pasulit-sulit sa nga nagatuhaw.
12: No?
26: Mm-hmm. Bisan pa madula ng wala sa New People's Army.
12: Mm-hmm.
26: Possible yun, may bagong grupo.
12: Mm-hmm.
26: Na magatuhaw naman para magdalasin ang ngalan sa pagsulbar, no? Pag-away para sa mag-usang katilingban sa Pilipinas.
12: Mm-hmm.
26: No? Gani, madamo na sa grupo, mm-hmm. mga individuals,
12: mm-hmm.
26: na nagapanawagan ganyan sa peace negotiations. So,
12: mm-hmm.
26: Kag kung nato madumduman,
12: mm-hmm.
26: Sa time ni Estrada,
12: mm-hmm.
26: time ni Ramos kay ni Estrada,
12: uh-huh.
26: may mga major na sila ng mga mm-hmm. kasugtanan nga na permahan, no?
12: Uh-huh.
26: Ila binagid ang first on the substantive agenda nila, which is the Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and mm-hmm. International Humanitarian Law.
12: Uh-huh. No?
26: Sa malawig na panahon, although there are things ni kinanglan i-compare pa ng istoryahan. Pero, nagkwansa, nag-service ang basis natin nga the substantive agenda can be discussed.
12: Oh.
26: Ang next na tani nga istoryahan, amo ang social and economic rights. No?
12: Oh,
26: oh. Kasir na tawag nila Comprehensive Agreement on Socio-Economic Rights.
12: Oh.
26: Then, ang political, ang third is political angot sa politika sa Pilipinas. No?
12: Mm-hmm.
26: Then, ang final agreement. No?
12: Mm-hmm.
26: At unang apat sa substantive agenda pang-dahig declaration.
12: Oh. Na-lay down isang una, sir, during sang proposed peace talk, 2:30 time?
26: Yes. The Hague Declaration was during Aquino.
12: Oo.
26: Nga napermahan.
12: Mm-hmm.
26: Then, gimpadayo ni Ramos.
12: Mm-hmm.
26: Kay Estrada napermahan ang first substantive agenda.
12: Oo.
26: So, posibly, sa 2017,
12: oo.
26: I-fast-track nila ang negotiations.
12: Oo.
26: Simultaneously, ang tatlo substantive agenda, istoryahan.
12: Oo.
26: Pero kay gusto ni sabdo ni Duterte,
12: mm-hmm.
26: I-fast-track naman ang time.
12: Oh, sorry, Pe.
26: Without discussing agenda.
12: Sir Pe, namin din ng istoryahan ta subong. Pero pasulod ko anay si Sir Franz kay may ara sang breaking. Dali lang kid Sir Pe ha, dali lang kid kayo.
3: XFM Breaking. News.
12: Stand by isang, Sir Epe. Sir Franz, katropan kong Franz.
4: Yes, katropan Erwin. Para sa pagkakang breaking news sa namang kaengkwentro. Naglong sa barangay Masaling Banwas ang Kawayan na kainas ang aga mga alas 5.
12: Uh-huh.
4: So, sinindere, i-confirm sa ato ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, ang commanding officer sa 47th Infantry Battalion sa Philippine Army, nga ginaligar ilan na sumalang katapang Irwin ang ginapatian katapo or remnants ng Southwest Front sa New People's Army. So, sa karoon, ongoing nila for operation and pag-identify kung pilagi ni ang nasubalang ng mga ginapatian katapos ang Southwest Front sa nasabit ni nga lugar katropang Irwin. No? Sa karon, ginahibalo pa ni kung ano pag ni ang, ano, no, ang dugang mga detalye ako sa nataburing inkwentro dito sa Panwas ng Kawayan, Siniginangagan.
12: Alright.
4: Karin, para sa breaking news, no, inis karapang plan sa Santo Burgos, doon ang mga pag-renegates, mga kasukasuan, magpaman sa Santong Plus or Baloy. Para sa nagawagin ng Pilipinas, XFM News.
5: XFM Breaking News.
12: Among ito mga katropa, breaking news mga byan. Isa naman ka inkwentro nga nagluntad ba Chuck Dugid, Sir Pe. Among daw ka timing sa mga diskusyon naton. There's the encounter kay na alas 5 sa aga. So going back, sir, ining ang mga elemento nga dapat istoryahan, ang peace talk nagpundoto during former President Duterte. So, at this point of time, may mga problema, may ara sa encounter nga nagakalatabo. In fact, kamo nag-report, no, bago lang gid, no, may ara sa encounter. Is there point to may ara sa chance nga mauntak ni sa if may to, peace talk na matabo, Sir Pe?
6: Kamahin na dapat sa istorya, no? I think sa 2023, there's a backdoor negotiations na natabo, no? Which led to a joint declaration between the Marcos government at subong mansang NDP, no? Wala na kita sang update sa nagapadayo, no? Isa siguro sa ito is the Marcos government want a new framework. Hindi ang pagamiton ang Dahig Declaration, which is amo ang nag-govern sa peace negotiation since 1992. While the NFP, NDFP wants nga ang primot yapol is Dahig Declaration.
12: Alright. So medyo malaba-laba ni yung istorya?
6: Wala na kita update. Sambal ni Gibo. Kagang office of the OPAC. Why naman sa the sapat sa conversations? But on the ground, no? Particular din sa Negros, kadamon manluwat sa mga pagpangagaw sa kalitaan, pagpalaya sa mga mauuma. Among mga kabangdanan, ang social conditions nga alaga
12: tuhaw
6: ang isa ka
12: armed
6: conflict.
12: Now, going back sa schools, ang schools, isa kuno sa sentro, UP, isa sa mga sentro sa mga recruitment, sir. Reaction nyo?
6: Ang UP is where the best, no? Are there, no? Kaga ang UP, hindi lang saya theoretical ang gina-discuss. Kung inaalaw yung mga estudyante niya to see the reality. Buti nga nun, iyan na yung individual isang estudyante sa pagtuon niya sa susulod sa eskolahan, yung subong mansagwa. Ang hindi lang nila yung masulbar. Kahit nakita na natin ang sala, ginadipinsahan pa. No? Alimbawa, ang korupsyon sa subong. At tayong pagpangawat. Pero ni isa ka mga responsable sa pagpangawat, wala yung hindi mo. No? Ikaduwa, ang hambala nun sa pagtakas, pagdula sa political dynasty. Yung tinuig-tuig na lang yung mando sa konstitusyon sa Pilipinas, pero wala yung sila kapasar. No? Buti nga nun, may mga reason nga nakita sa mga estudyante, labi na din ang mga best minds nga nag-eskwila sa UP, nga they need reforms. The country need reforms.
26: the country needs something to change, no? Silingan sa isang kamang political analyst, when political reforms is impossible, revolution is inevitable.
12: So, meaning ang kamuklatan gani nagresulta sa pagpati nga armed struggle is the most, is the peak of it all, sir?
26: Actually, hindi lang armed struggle.

0: Thì mấy anh đi xuất sánh bằng lên lại như phụ mà thằng Reform Oriented Action. Nghĩa là mình lại xây dụng cái này gật phát tổ hậu xong mà là Technocrat. Nghĩa là gần đi tỉnh xa mà là gồm biển nó. Nghĩa là làm một mà gần đi xanh gồm biển nó là đề ra là tổ lãnh xây dụng cái cái năng lần xanh xa các chính xanh ngã lại xanh gồm biển nó. Nang yung technocrat sa, nang yung pinsan naman sa gobyerno, nang yung gilsa naman sa pangawat.
1: Sir, ang effort nga i-defund ang UP, anong posisyon ninyo, Dre?
0: Hindi na niyamay mo. Kabaloka ang UP is an institution that was established during the American times. Actually, it represents the Philippines, no? Hindi mo yung punggan ang kwan, ang pinsar sa tao. Yung balik naman ta sa panahon ni Hambal ni Jokno, bala? Ang lulo ni Childong, no? Sili niya. Sa panahon ni Marcos Sr. Break the heads rather than reform the heads. Kung ano, ang nagaluntad sa mga pinsar, ibinigid sa military, is bukon ang ulo. Sangsa, ikambyo ang iyang pinsar. Kay gusto sang mga edit sa subong, i-reconcentrate ang power sa ilang poder. No? Which is kung nangyong muon nila, the more reasons na may ara sang resistance sa pumuluyo in various ways. Sa dalan madasa, kung sa iman, kung nag-choose sila nga magpamukin.
1: Sir Pe?
0: Yes, ha.
1: Sobra, it's a personal choice. Amo na ang pagdata ko.
0: It's a personal choice. Personal hindi choice. Mo yung pwede nga ang balon. Nga bangod ka na iskila ka sa UP, amo na lang dahil ng padulungan mo.
1: Because it goes to shows ka-massive eh. Ang termino ginabutang sa social media, kahit kung UP student ka, kung NPA ka na, rebelde ka na. So hindi ya hindi amo na implastada subong da kag hindi tanan nga mga taga UP gisakas bukid nga mag away sa gobyerno, sir. Pero anong paglantaw naton kamodera sa human rights advocates, nagapanawagan kamo sang peace talk, pero paano natin, abi, for example, aton may istorya man lang ni, problema sa insurhensya, diin kita may istoryas na di, anong meeting grounds natin subong? Well, of course, there's injustices. May ara socio-economic problem.
0: Yes, ang ginabalikan nato, no? Nauntat lang yun sa panahon ni Duterte, no? May mga sign agreements na, halin pa sa mga nagliligat from the time ni Aquino until sa kay Duterte. Naging completely reverse ni Duterte, no? Panawagan sang Israel nga balikan nila. Then kung sa din naguntat ina ang peace negotiation, dira manugod naman ulit.
1: Sir, para nga nauntat ang process of peace talk during Duterte time.
0: Ang pagkabalukosin nga gusto ni Duterte in 3 months ay lead down sa CCPNP and the pangilang armas. Without undergoing sang process nga ma-discuss kag maka perma sang mga agreement on substantive agenda.
1: Right. So inipag-insindi sa mga New People's Army members, mga negotiator, nga it's not actually ano eh negotiation, it's surrender ang matabo, if ever amo na matabo. So dapat may istoryahan ay anyway di nagakatabo ni may ari ni ang isa ka kamukla, I mean isa ka waking point na tundiri ang Toboso 19 nga nagluntad nga 19 nga patay kag ang investigation sa CHR subong padayon. But sir, more from this, ano pang dapat himuon, may ginaduso nga parallel investigation

0: may ara independent investigation so po ginaduso di anong inyo pa anong panawagan sa HR dira?
1: Yes, salamat kita sa line yung mga grupo, kag mga individuals no, nga nagpanawagan para sa fair and independent investigations sa natabo sa Tubuso 19. No? May mga resolutions ang Congress, ang Makabayan, ang bisan ganun si Jabi, no? Jabi Benitez, no? May panawagan man ng ASEAN Parliament nga mag conduct some fair and investigation fair and independent investigation.
0: Taha.
1: Tamo man ang mga pamagi, no? Paano natin truly i-establish ang fair and independent investigations, no? Hindi lang actually si HR, no? Eh, kaya pasulit-sulit po na ang investigation actually sa si HR. Siguro nalambot duro pulo ka to, eh, well, pa sila sa nalambutan nga resolusyon.
0: Oho. Oho. So, there's more. Nga dapat himuon, sir.
1: Yes.
0: Yes.
1: All right. Yes.
0: Well, see developments ni Sir Pe sa istorya sang problema insurgencia Dres de Gros Occidental daw dekada 80 pa until now 2026 ang problema sang insurgencia ra Japan, Sir Pe. Thank you so much. Salamat gid sir. God bless, sir.
1: Yes, madam mga salamat no. Pagi siguro nga programa, mapanawagan nato nga i-amplify nato ng boses nato sa pagpanawagan sa peace negotiation.
0: Thank you, sir. God bless, sir.
1: Madamang ganyan, salamat.
0: Inyo na ba tiyan mga katropa si Mr. Epe Hillien ang convener naman sa Human Rights Advocates of Negros naglanog ni ang balita kag panawa ang istorya sang pangkatawayan matapos nga nagluntad diri ang inkwentro dira sa Tubuso nga nagputil sa 19 tanan nga kabuhi mga katropa no? Diri naman latutod lang sa pila ka mga eskwelahan no nga ginahambal permi recruitment arada dugay-dugay na kayo ng istorya mo dugay na ang UP mga katropa kadamo sa mga opisyal na atos gobyerno even na ang aton nga mga senador no nagaling sa UP kag nangin leader nangin opisyal sa atong gobyerno nag eskwela sa UP not all UP students in PA kagaribindi kay kung kisa ka generic wala ka general sa mga statement kung kisa sa mga post natin sa social media nga ginambal to NPA na sila taga UP NPA na ha daklaw ay katropa where in fact makita ta ang production sang NPA sang ano sang UP sa mga leaders nga nagapungko karon sa tagsa ka mga posisyon terribly no nga hindi ni sila NPA naga producer sang mga estudyante ang UP nga nangin leader sa pungsod Pilipinas katropa ha kag naga hatag man sang insaktong edukasyon no so ang effort gini ginambal nga i-defund yung UP mga katropa daw kabudlays ni mga plastada kay gina general na kay general nga mga ano nga mga istorya no oras naton 808 mga 908 mga katropa sa pagpangalagad naton well sa istorya pangkatawhayan let's make sure nga mangin pistop it no kay ti sa ini nga mga istorya tao baka beneficiaries na ti mga bagay nga dapat gininchindi naton sa pila ka mga grupong nagaklas no it's always a question katropa nga may ara sa mga tao nga nag-rally. It's always a question nga may tao nga nagasinggitan sa dalan, no? Kung lang taon mo lang at first glance manahamal kang ka mga lain silaw, gasinggitan sila, gamo nilang aton panggobyerno. Pero underneath sa sinipanawagan katropa is sitwasyon sang tao. Sitwasyon sa pagpakabuhi sa pungsod Pilipinas. Sitwasyon sa pila ka mga trabahante naton nga nakakasa at nakakasa ilang mga trabaho tungod sa pila ka mga pinaginapatihan violation, no? sitwasyon sang aton nga ekonomiya, nga ang pila ka mga kuturanta, pila ka mga pamilya naton nga kagutman, kagula sang trabaho, no? Nagakilos protesta, ha? Ang pila ka mga grupo sang transport naton nagakilos protesta tungod sang ipit budlay sa pagpakabuhi nila, no? There's always reason nga nagakadto sa parliamentary of streets ang ining pila ka mga grupo, mga katropa, kag iprawagan, pahibalo sa atong gobyerno nga amo ni ang problema. Amo ni ang sitwasyon ta nga dapat i-deal naton sa pamaagi nga paborable kag makabenepisyo ta na, no? Ti may mga programa, kita mo, may mga programa, no? Nga kung kisa ara man lang sa ara man lang sa social media, ara man lang sa TV, mga katropa. Pero if you check down the ground, ang ining mga programa wala nagasanto sa iya objective. Ah, may programa gani subsidiya, pero tara bla mga katropa, pero nakasimanaw, ah, antes nag-abot ni mga subsidiya para sa mga drivers naton, ila blang daw ga tilak-tilak nang ginawa sa mga drivers naton, way pa mag-abot ang mga ayuda, pulik, ah. Kag ang reforma sa aton pulisa nga mahatag sa mga sektor ang kinahanglan nila nga mga assistance kag programa para mabuhi sila. It's not just feeding them with cash, kwarta, programa, mga katropa, nga sustainable para sa tanan nga mabuhi tanan, no? Kag makasurvive kita tanan sa mga sitwasyon, ha? Nga, ti mga tao ni kibayad mo ta taxes, nagabayad man ta sa mga obligasyon tas gobyerno. Why is it nga kita pa ya ang nagahangla kag nagluluhod sa mga official ta nga mahatag sa ni mga katropa, di ba? Oh, alas 9:10 balikay ta sa pagpakaragad ta pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balansing ang mga komentaryo.
14: Pwede nga nag-atras ang public opinion.
13: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Oras mga katropa, 9:40 na sa pagpanganasalita. Well, lain ang pananawan ta sa meaning mga isyu sa ano sa insurhensya katropa. If we go back sa mga istorya ta, dari sa South Pilipinas, insurhensya ang pinaka problema sa mga rebel diara na nasa, no? Until nga nagaluntad ang isa kadako nga hitabo nga nag-trigger sa martial law. Pero mga katropa, I think united kita sa paglaot sa mga korap nga mga officials gobyerno naton kag bag-unta ang klase nga sistema sa atong gobyerno katropa nga ang kwarta tag na pangalan sa tagsa ka mga politiko, ha? Ang mga politiko, I think siguro pinaka ano pinaka maestro yata ang political dynasty diri sa Pugsod Pilipinas katropa kag sa Negros Occidental nagapanguda na gurong Negros, ha? No? Dari sa Negros Occidental, damo sa mga pinamilya nga politika nga nagresulta man sa pagpanagiya sa mga dagko nga mga propiedad diwa, no? Ang isa sa mga tutukan man siguro nga matamat siguro mga katropa is ang pag-blast target sa problema sang duta, problema sang agrarian reform programs natin sa Pilipinas, no? May pila kita ka nakita nga mga problema dito sa Talisay, no? Cadiz, no? Makita mo mas bago, ha? Corp beneficiaries na gintagaan na sa CLOA, pero why pa maserbi sa ila ang duta? Why pa mahatag sila ang duta, no? Ang gakalatabo ang mga tag-iya sa duta katuro pagabalik nila, no? Kaga ang kunon liwat ang duta katuro pa, no? So ginapamangkot naton din ang gobyerno subong, no? Kay masami sa masami sa mga sigihot katulad sini, tawgan sa pulis, tawgan sa army, ang tao pa nga nag-uyat sa CLOA ang kukis ara sa hindi mayo nga plastado, plastada, no? resulta ti taon eh batsag mo na isang okay ang gobyerno ko waisa ko na ang gobyerno wala nagadepensa sa akon sa mga kilos protest sa mga katropa rather than paintindihon tang sitwasyon kung anong ginasigita nila itag sa mga sektor may ara sa mga problema mo no drivers mangunguma ang aton nga mga middle classes no workers naton the responsible Filipinas are they given due privilege benefits sa ila trabaho seguridad sa trabaho nila next is ang aton nga mga mangunguma no do they receive katropa sang eksakto nga mga programa para mapayampo sa ila ka mga ilang kaumhan no kay kalabanan di mga katropa sa barigyaan ay isang humay daw traders naman nagitubang sila kay gobyerno wala man sang kapasidad para magbakal sa sining mga produksyon sa atong mga nguma para sa insakto nga presyo para mabuhi man sila no di ginabarat Japon mga nguma ta no sa panahon sa El Nino anong programa sa atong gobyerno may niya kita no katuan tatubla sa Southern Negros mga katropa programa sang irrigation paduta pero wala sang kapasidad para padlagans ni and most of the time katropa ang aton nga mga mangunguma ginabaligya kag ginaparinduhan lang sa mga dagko nga mga tao kay way mang kapasidad mo di pa magkutong kisa mo na ati kay nagpangumanguma kamo hindi man kamo kasarang pero kung tantahon tang sistema mga katropa programa ng gobyerno tang dapat suportahan man no amon eh, no? Anyway, ari pagit isa sa mga problema, mga katropa, da tingob-tingob buntan lang ni. Ha? Dari sa Tunas Bakulod, ang pila ka mga grupo, kag mga gin-terminate, tubla, sa mga empleyado sang basiwa, nga nag-away para sa reinstatement, demand sang ilang mga benepisyo reinstatement kay daw I believe may ara na sang pila ka mga pila ka mga mando para reinstatement and payment of back wages pero mga katropa may kilos protesta may ara sang piket nagluluntat no ari karon convener sang Amlig Tubig mga katropa we have on the line Sir Christian Weber sir good morning welcome sa programa.
8: Sir, good morning, Sir Wynn. Kalto ka namin ka pamatik sa ngayon mga programa maayang haga sa tanan.
16: Oh, thank you so much sa oras ni mo, Sir Christian. Sir Christian, may ara sang pagpikit sa tubangan sang basiwa. Anong kaundan si ni, Sir?
8: Yes, asa nagligad, no? Wala to sa akulay plano, pero pagpagwas ng letter sa CSC, nagtipon kami dito sa buwas ang basiwa.
16: Oo. Uh-huh.
8: Para ipabusag namo no sa management ng basiwa kag sa prime water.
16: Oo.
8: Ang order sang CST nga executory actually no nagipagwa sang CST nga dapat na sang bayaran ng mga empleyado sang ilang back wages.
16: Aha. So Amlig Tubig nag show sa pakita sa suporta sining panawagan sa mga illegally terminated nga mga tao nga mga empleyado sang basiwa sir.
8: Yes, that is right. Nagkato kami dito because na sa mga wala kabalo, no? Siyempre, anong na ni Katuwig ang among napakigaway.
16: Yes, sir.
8: Kag, amon na ganin, no? Nga nalipay kami because na pagwanagid pang order ang Civil Service Commission. Na again, executory. Kag dapat i-implement din nila upon receipt of the letter from the Civil Service Commission.
16: Uh-huh.
8: Actually, they are given, I think, 5 days.
16: Uh-huh.
8: To answer, no? Nga kung wala pa nila ininatuman.
16: Oho.
8: Kag, I think there was like a line nga, no, na na may nakabutang during they need to submit their comment and answer.
16: Oho.
8: Kung maawala, hindi sila makontent sa proceedings sa basic due diligence then to failure of implementation sang CFA decision.
16: Uh-huh.
8: 240055.
16: Aha. Uh-huh. Sir, pinaka-recent this is sir ka order sang Civil Service Commission.
8: That is right. Actually, ang Civil Service Commission may ara na sa CFC decision.
16: Oh, previous
8: dated April 24, 2024. Uh-huh. Pero amo ina ang letter nga ginpagwa subong, amo na nga gina-question nila ang board of directors kag ang Batiwa management. Actually it is directly addressed to the board of directors chairman Attorney Lorenzo Dilag. And kamadaan nga board no kag kay General Mona Diyardin and then the engineer Michael Soliva. So amo gina ang naka-address diri sa letter. So they are being questioned by the CST kung wala nila gyapon ni Miguel Patuman.
16: Dugay na kayo pagkatapos may harap pa sa bagong order ng CSC. What do you think, sir? Stopping them from well, enforcing sa sining decision sa ano sa civil service.
8: Well, actually, isa na sa mga butangan hindi namon maintindihan kung ginapunggan hindi na ang mga daan na board of directors no and right now the management of Batiwa as well. Because it's very dismaying kag do ka frustrating bala. Na ang Batiwa supposed to be no is a separate entity from Prime Water, tag partners lang ka modera and Batiwa should be the contract monitoring unit. Dapat ikaw ya ang ma-protect ang Batiwa. From let's say the ill doings or let's say from any mistakes na ginahimo ni Prime Water. No? So kamo mismo subong, kamo kaya ang gapugong na tagaan sang bayad sang back wages ining mga empleyado. Because one thing na hindi ko maintindihan, Sir Win, no? Samtang gadlagan ng mga inadlaw,
16: gasaka nimo.
8: Inaintip, inaginakaut, inagapon ang bayad sa mga empleyado. That's why aside from aside sa amon protesta nga dapat tagaan na sila sa ilang mga back wages, ang isa sa mga protesta namon, they should be reinstated. Because gadlagan ng sinpuya sa bayad, mangyapon ang Basiwa, mga empleyado nga ini. So nga hindi nilang sila pag-ibalik sa ilang mga obra, kay makabulig pa sila sa operasyon pang Basiwa.
16: Yes, sir. On the other part, ang once, basi, technically, once mag-hambal sila nga, okay, bayaran namon, ang assumption nga problemado ang joint venture, basi, bala maapiktuhan eh?
8: Well, you know, sa amon niya pagtandaw kag sa amon nga stand, problema na ina nila. Because legally, no, legally, ang ilang hindi mo sa mga empleyado to yung, sa 59 ka mga empleyado, plantilyado ina. And as protected by the Civil Service Commission, wala sila yan sa mainginhimo kung rason na naaging terminate sila. No? So, kung sa amon sila nga butang, ang Batiwa management at ang Prime Water, sila na yung bahala ang magpag-problema, sila ang magpalitik kung anong imuon nila. Because by law, no, and legally, they should reinstate this 59 employee ang dapat bayaran nila sa nila ka dapat na mga back wages.
16: Okay, the last time to sir, ang order is reinstatement and payment of back wages mo.
8: Yes, that is right. Pero subong ang order nga ginpagwa, because we are taking it one step at a time, ang order nga ginpagwa subong, is mahiyaran sila sa ilang back wages. No, because samakon mo sa anong katuwig nga wala sila obra, ang iba ang daragani, nag-ano na lang, nag-obra na lang as grab driver, grab delivery, para lang yung may panustos at pabuhi sa ilang pamilya. Pero lang tawag lang kung ano ka-industry na, na ara-taro ang ilang mga obra bilagi ka custom mo tungod lang sa GVA nga ini.
16: So now kita natin, sir, may mga joint venture agreement no with Prime Water and there's the 70 plus of them nga medyo may LGU nag nagtiwalag na sa sining mga joint venture because hindi insufficient ang plastada sa Prime Water nga ginahatag sa tagsa ka mga LGUs no sa mga consumers. Subong sir, ang stand ninyo is still firm to questioning sa sining joint venture agreement nga gin duso sa mga board of directors adto.
8: Because actually sa nagligad lang no sa SP Section 19 nagpa-taliwas ang resolution siya si Councilor Wilson Jun Gamboa na calling for the termination of the JVA of Batiwa and Prime Water. Because amon na gani, ang amon niya nga ginapaking bato, Sir Win, no, halin sa una, illegal ang proseso sina. Because sa parte pala kataan sa public consultation sa una sa 2019, wala inagintuman sa Prime Water and Batiwa. No, dogin luto lang nila yung tanan nga mga, kumbaga, ang proper procedure and process para makasulod sa JVA.
16: Uh-huh.
8: And then, kabilog sa bugos ng Pilipinas, no, hindi man lang, actually, hindi lang ang Bacolod ang may problema sa prime water. Ang isa sa mga nag-terminate ng isang contract nila, isang San Del Monte, Bulacan, tag ang San Fernando, Pampanga. So, kung nahimo nila gani, no, kung nahimo nila gani, nga hindi natin kaya himoon dire. But is why I am not completely blaming the local government unit, no. Ang ako lang ya, istanitanawon ninyo ang sitwasyon sa problema natin dire. Kay, bisan magambal ka mo nga problema kina is internal, may right din ka mo ya bilang gobyerno, no, bilang lokal na gobyerno sa Bacolod, may right din ka mo ya mayara ka mo police power to intervene. Because this is not affecting a few people, this is affecting a lot of consumers. Kaya ito buong kabatas ka nga, nagpailo interview lang to ang mga representatives ng Prime Water. Gapangayo lang sila yatang pasailo, patinsa na naman. Kaya tungod, tagilinit ko, no? But Sir Win, anong maning katuwig ang Prime Water gatong po dira? So ba ano, every year lang, every mag-el ninyo, mangayo na lang sila yatang patinsa, pero wala sang improvement sa ilang servisyo.
16: Isa na sa mga
8: that it's already a breach of contract.
16: Ang gobyerno ta local government kay intervention, no, since nga ti atul man i-asset ni kag there's point always to ano to operate sa sining water utility na naton under sa ano sa idalom sang gahom sang atul local nga panguluhan.
8: That is right. Kay kung panawon mo, no, problema ini nga dapat tubawon sang basiwa kag prime water, pero naintindihan ko man ang lokal nato ng gobyerno gabulig man para ma kumbaga makapanggapan man ang problema natin sa shortage ng tubig. Pero kapag deliver ninyo sa tubig sa kada panimalay, ubray na ni prime water.
16: Correct.
8: So every year dapat ginaforsin na nila ang problema ng matabo every year ninyo. Subong in fairness to them, no, subong may mga supply naman din yung nagbaayo-ayo because may mga lugar na direct subong sa cold despite of the summer heat. May aragi ako sa tubig. Kabos-kabos lang paper, may kuwalat sa scheduled man. Pero ti, part na inaasang kontrata. So, hindi ka mo pwede yung kakambal ang perne nga ma-apologize lang kamu o masorry lang kamu. Because obligasyon yun na eh. Parte na sa kontrata, agin ano ninyo, pirmahan. So, ang isang pagiging nga gusto ko ipapalod o sa tanan.
16: Yes, sir.
8: Nga ang income sa basuwa, sa basiwa sa una is annually, gadlagan siya sa 100 million to let's say 120, 110 million. Subong under prime water, that is already less a quarter na lang, 25 million, 27 million. Again, gin-present ni namon sa SP siya una. Lalatawag lang kung anong gakatabo. Ang basiwa, yung gakadulaan income, ang prime water yung gaganar.
16: Pagkatapos.
8: So ako na yan, Sir Win.
16: Yes, sir.
8: Terminate the contract with prime water. Ibalik ang aton nga basiwa sa publiko. Kagang aton nga basiwa, makatindog ina, it can operate by itself. No, it can be managed by itself. Basta mayo lang kitang mga tayo, mga tao nga kapadalagan sina.
16: Ang ining effort nyo, sir, question is a joint venture, padayo ni Japon, sir.
8: Yes, hasta subong ara na subong ang case namon sa Supreme Court.
16: All right, so we'll see in the future kung anong kapakadtuan sa ni. Sir Christian, mitsaita para sa mga tagdumanhan sa basiwa, kag sa prime water, and also sa mga consumers natin, sir.
8: Yes, pa ako niya sa basiwa, no, ang ako niya panawagan, is that we follow what the Civil Service Commission ordered. Kay ang 59 ka mga empleyado niya naglaan sa obra, they deserve to be paid. No, because hindi nga mga tao ni willing niya magululubra gyapon. Pero tungod lang sa sitwasyon, tungod lang sa kasakon sa kwarta nga nadulaan sa atang obra, dapat mayara na na sila. Because we will not stop, no? We will not stop until hindi na mo ni malabot ang ustisya. Dapat sa kanya prime water, ang amon lang yan mahambal, no? Kaya kung hindi ninyo masangkol o masarangan ang inyong promisa, base sa joint venture agreement nga inyong man mismo pinirmahan, mas mayo pamahalin na lang kamo. Sa ato lokal na gobyerno, panawan ninyo ang sitwasyon sang basiwa. Pag hindi ninyo pagpapayan, pagpabuyan-buyanan lang. Because hindi ko kainsindi kung anong rason kung nga doon nakaglukid kamo nga kakso ng joint venture agreement o kakso ng prime water dire sa Bacolod. Because again, bilang LGU, inyo na yung obra na dapat proteksyonan ninyo ang pumuluyo, proteksyonan ninyo ang mga konsumidor. Amo na natin, Erwin.
16: Sir Christian, thank you so much. God bless, sir. Mabuhay ka.
8: Padamo man yung salamat at katalan nga kumatis ang iyong mga programa, Sir Erwin. Paingatan.
16: Inyo na bati ang mga katropa, si Sir Christian Weber, ang convener sa Amlig Tubig, mga biyak. Dugay na ni ang problema sa permisa basiwa. Taktutong kinambal, mga katropa, ngati ang performance ng basiwa, hindi sa muna ka-expected ba na? Kaya kinambal din, masaka income sa aton nga water district, no? Pero subong medyo nag-os-osap. Nag-os-os, basib na gulpi, kibot lang ta, manirado na sila bla. Pagkatapos, mapiktuhan naman natin ng mga consumers. Mga kibot ta nga, gulpi lang, hindi na makaya sa promoter. Pero anyway, gapangita pa maniguro sa investura. Pero question is, mga katropa, kadamo sa mga kapalpakan niya sa promoter, kung promisas tubig ang ilang ginahambal. No, kompromisas tubig ang aton nga pag-aistoryahan, no? There were those nga nagka-problema na sa mga barangay, way tubig. Siyempre, mga katropa, local government na to the rescue man, no? Mayara sa mga rationing. Pero pamangkot mga byan, until when kita masalod sa problema sang basiwa hindi nila ma-deliver. Subong di okay pa rin na, pero magpuas-puas naman eh. May mga lugar na magkitaan nga mga problema sa supply ng tubig. No? No, balik-balik lang pero may problema ta. Well, gina-expectar na ito na itong local government to intervene. No? Because mga katropa, sa pila ka mga lugar sa pungsod, may ara sa mga joint venture reklamo sa servisyo, sa basiwa, sa promoter mo. So, why keeping it at that nga ma-stick pa ta Japon sa mga kontrata nga kita ta may kakulangan ginahatag ang may kakulangan ang promoter sa ila promisa sa aton komunidad mga katropa, and that for us to have an access 24 hours no sang potable clean drinking water mga katropa sa sining panahon no nga crucial niya no ang tubig mga byan. We also deserve katropa nga ma-exempt kita sa ini mga taxes ginakolekta sang promoter. We thought a while nga ang promoter hindi magkolekta sang 12% VAT. But nang tawa nyo ba sa mga bills ninyo, no? Ara na ang VAT nga ginasukot nila plus ang tubig nga gina-expectar ta nga ginabalta nga magnami ang serbisyo. Nagsugot mo ng tao kay ang promisa sang promoter. Amunin mo nga mahatag sang nami nga serbisyo sa tubig. Pero igo murahon na palpak. Nabaldato na. Kay ginapresenta nila nga amunin ang mga sistema. Amunin, suportahan man to sa mga board of directors ta. Nga daw hangi langit kay duta ang promisa nila. Tipati man tao eh. Sige huwi eh. Bisan mahal ah. No? Amunin na. Kay permi lang tayo ginambal nga. Wala pulos, wala pigaw ang servisyo sa basiwa, permi wala tubig. So, kapag ita alternative, even mahal ang tubig, nagsugot na lang tao. Kay para mag-okay ang ang supply. Pero igo murahon, katropa, it's same old problem. Ang gina-experience sa mga consumers, no? Sa basiwa. Ang tubig, do kape, do naglain agad. Ang mga barangay nato nagkakulang sa tubig mga katropa. Karon no, ang istorya duso butong naman ang supply sang prime water hindi ka sustain sang tubig sa panahon sang El Nino kag sang summer. Ang problema naman ko sa bulk water katropa is that hindi makaproducer sa insakto nga tubig kay di nagninet kag nagnubo ang supply sang tubig diri sa Surat sa Bacolod no ginakwaan na bisang ining bulk water no. Makon nyo na kung paano nila ginpalingin ang ulo sa tao, ginpalibot-libot paminsaran sa tao katropa, no? Sa sitwasyon katulad sini, no? Oras na to 9:35 na commercial ta. Balik ta pagkatapos ni mga katropa. Standby.
9: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
10: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
9: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing ang mga komentaryo.
4: Further,
5: yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isong pasala yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Oras mga katropa, 9:38 na mga katropa. Thank you, salamat. Ako si Pao Pao, Hambalya, Linya, Taong Bayan, ay ang korupsyon at injustice sa loob ng sistema. Ating burokrasya, muna dapat awayon. In PA ko, no, may sistema man ila, nga panggamo, no, kag sa sulod sang demokrasya nga sistema. Depende na mga katropa sa mga lideres natos gobyerno, because ang pinaka-importante lang da, we have first to check, determine some problema. And then, ang problema, mahatagan solusyon. If kinanglan mag, kung may ara sang pamaagi, kay kinaw, ay man solusyon ta, combat din mo. Parokpanay din mo, away din. sa mga gyera, ang diplomatic nga pamaagi, dako giniyang factor kay tropa, no? Pero tanahon ta, no? May pananawan mo ni nga ito, mga officials, gobyerno, sa problema di, no? But nonetheless, mga katropa, Sir Lloyd Navales, morning, salamat gina. Sad to watch the, unaglan, tausas ng Jessica Suho kagapon, no? Sige, about the Toboso encounter. Ti, anong feeling mo, sir? Anong nabatsyagan mo, Sir Lloyd? Sa amuning nagkakalatabo, Sir Christian Christian Yat Gulay, salamat gid kag sa pinakamangkuturan ta kapot sa tubo. Thank you. Thank you mga kabiyan. No, medyo mataas na sa atong temperatura subong mga katropa, daw na galapot sa sobra 40 mon, no? Pero paan tayo? Kita nyo na ba ulan? Amo na sang transition sa init pa kadto sa ulan mo. Ilinit pa kadto sa tig-ululan. Pero di may ara pa sang ginaistorya nga may ara ko no sa matabo nga El Nino, ha? Malawig nga tig-ilinit. So, ihanda ta naman eh. Aton kaugringon sa aton paribaray. Kay bisan sa balay ta, ang init, terrible, dabaang. daw kabudlay paragyuan, no? Ibang diga aircon, pero ti, you know, ang saka man sang ilang kuryente, terrible man. Hindi basta-basta. Ay, nako, oo. Oh, ti tananta tubang unta ni mga katropa, you know, eh. Importante, mayo lang aton nga conditions lawas ta, okay? Mas pakamayuhon ta nga magtiner anis balay ta, hindi ta nay magpatial si init pagkatapos inom sang damo tubig. Inom ka sa Santon Plus Gold ho, no? Para masuportahan lawas ta, all right? Para sa mga elders natin, amo na yung concern natin niya, ang elder natin sa aton nga mga panimalay, kay Samasami, sila ning apektado, sila ni ang nagabatsyag, kabataan ta, nagamasakit, no? Gasip on, uso man ubo, trangkaso. Paimnan nyo lang, mga katropa, sang tatlo ka mga produkto ta, probably ang aton Santon Gold. Subong ang mga panahon, gakapi-kapi ka ba? No? Kung mag-inom ka sang kaping ng usual nga nagbakal ta, 3-in-1 nga kape ba? Nagadubulig pa na sa dehydrate sa aton ko mo. Inom ka soft drinks. So, hindi sa amuna ka-advisable ang hambal sang mga eksperto. Much more, kung nag-inom ka sa nada, triplehon, no? Ang inom mo sa tubig. Okay, para may ara kita sang ma hindi ta maapektuhan gitama, no? Kag hindi ta permi uhawon, may ara kita sang tubig lawas ta. Pwede pala? Oh, so kabay pa mga katropa ginasigahom naton sa aton nga mga panimalay nga sa paglakat naton sa aton mga opisina, lantaw-lantaon ta man ang aton mga elders, aton nga mga senior citizen, kung ano sitwasyon nila pagkatapos time noon sila sa mga bulong nga kinahanglan nila sa ining pagbag-o-bag-o sa panahon pa. So, may nag-text ako, sige hulat-lata lang ah, kay Dason mainula naman eh. Sige lang. Hay. Mugi na. Anyway, oras mga katropa is the 9:43. Ang isa sa ginaistoryahan subong ng nagkakalatabo sa Senado. Ang Senado mga katropa nagaprepara naman base sumaka ang impeachment sa ila, no? Nagpahayag na to ang isa sang senador mga katropa, Senator Pampilo Lacson, sige kun may ara gid man sang impeachment, no? Nga case against the president mga katropa, willing man sila nga mag-convene soon as possible time, notwithstanding sa ginhambal tong forthwith reasonable time, hambal sang Korte Suprema nga kun mag-convene nga ma-convince sila, hindi immediate, hindi with no delay, no, hindi siya automatic mga katropa, depende sa Senado kung ano ang ila posisyon, no. Depende sa Senado kung anong ilang pag-take sina mga katropa. It could be anytime, soon as possible time. Depende sa pag-weigh abisang mga senador, no? Kung ano gidman. Pero ga-expectar kita mga katropa, debate sa debate naman, no? Away naman sa Senado kung saan o itigayunon ang impeachment proceeding katropa. Ang sitwasyon amo ni, no, kundi na file na to sa House Committee on Justice ang paglantaw sang probable nga mga ukon substance mga katropa sa impeachment complaint, no, di ba? And then hibaroon kung ano ang ilang mahimo sa pagtalakay sa mga complaint din ng mga katropa, no? So dito ginbutubutuhan, no, ang probability kung kukis ang mga katropa sa muning pamaagi, madumduman ko din ang atkong ang amon professor nga sa impeachment proceeding, formalidad na lang na ang buto-buto kag pagtalakay, because kada membro sang House Committee may ara na sang ilang desisyon, no, sa ila kaugalingon kung ano nila, kung ano paglantaw nila sang impeachment complaint, no. Nakaangkla man ni sa pila ka political nga aspeto, kundi nakaangklang tiil nila sa pagtalakay sang sustansya sa impeachment, no. Next is ang isa sa mga ginapaglantawon is sino nga mga congressman di ang pro kag ang hindi, bisan nga away pa ni mga katropa, bisan na ano pa ni mga sitwasyon, ang gakatabo is numero Japon, ano kadamuon ang pro nga mga congressman sa impeachment kag kun sino ang hindi pabor, dira na sa mga mabalaan sa buto-buto. Kumbaga ang deliberation daw pakita na lang ni na nga may amuni, nga may ara sang mga impeachable offenses, no, ang isa ka impeachable officials katropa. Later ma-decision ng House Committee on Justice sa pag decision katropa sang ano sa sining impeachment complaint. Now once nga nabuto-butuhan ang probable cause abi, no, dito na i-recommend na ihaboy na to mga katropa sa ining dito sa House Committee, sa ano, sa plenary sa mga congressman, buto-butuhan na nila kung bala sinong pabor, sino ang hindi, no, ti diretso balaan karon, kung ma-impeach gid man ang aton nga vice presidente sa ginapahayag nga offenses kinahibo sa vice presidente, no? Number counts, mga katropa. Hindi man ta ka-predict kung anong sitwasyon because ti hindi man tanan ng mga senador pabor sa ano sa impeachment gani. But still number counts. Ang importante Japon numero, pila kabilog ni sa ang 1/3 mga katropa. Ambal dito kinahanglan Japon 106 ka mga congressman ang magataas ang kamot nila nga magboto para pabor sa impeachment complaint. No? Para ma-impeach ang atong vice presidente. And after that, if makuha na sa mga katropa, madumduman ta nagligad to majority to ye, no? Sang mga congressman nga nagpabor sa ila. So subong niya 106 kinahanglan, no? Ang 1/3 lang sa mga congressman ang kinahanglan nga mag pabor sa mga katropa para i-plastar na i-formulate ang impeachment case against sa aton nga vice presidente. Alright? So why para matapos mga byan ang ining nga mga proseso ang matabo pus na di ma-convene ang aton senado paglantawon i-prosecute ang vice presidente. Matindog naman yung mga katropa, mga congressman naton and most probably naging member sa House Committee on Justice kag pila ka mga selected congressman nga magpamatuod sang kaso impeachment case batok sa vice presidente katropa. Direkta na makitaan mga abyan ang mga panindugan sa mga congressista at kag sang aton mga senadores, no? Te amutong hambal bla sang mga professors ta sa mangin malamon nya pag-abot na sa Senado actually ang deliberation formality naman lang na, no? Of course there could be a change of mind sa mga official naton nga primero pabor sila sa impeachment but makita ang pinakabidensya nagabag-o pero taragsa na nagakatabo because sa record sa mga katropa politika man sa Gyapon ang gakalatabo sa mga sanga sa atong gobyerno konsin o ang pabor tapos na sa utok nila tapos na sa pananawa nila mga yan, no? Istoryahan lang ni sa pinakabayad law paano makumbinsir ang tao nga indeed may ara sang impeachable offense nga ginhimo ang aton vice presidente kag dito mag-desider, no? Kay madumduman ta way back sa panahon ni Presidente Joseph Estrada mga katropa ang nag-aklash to hindi to yung mga senador hindi to yung mga congressman, no? Ang nagpanguna sa mga aklash to ang mga civic organization nga nagmarcha pagkanto sa EDSA nga nagpanawagan despite nga tigin punggan to ang pag-abri to sa mahiwagang envelope, no? Nga wala to maabrihan tungod nga ti dutay ang nagbutos to. Ha? Dutay ang nagbuto. So punto katropa sa sitwasyon katulad sini ang problema ta is perme ang aton nga politika. Ha? Para mo damo buto mo, no? Para mo damo sang sympathizer, ha? Kagkurarong dikta sumasami ang impluwensya sang presidente nagalapot sa mga sanga sa atong gobyerno, no? Ang balantayan diya kung ano naman ang mangintikang sa grupo sa mga Dutertes, kay ang ilang mga tikang daway sa gabay na ya, no? Pabayaan na lang, no? Ang kongresma, mga ang sa Senado, sa Kongreso, pabayaan na lang, no? Ang kilaya dito ya pamaagi dito sa Supreme Court kung paano mapunggan ang mga kaso ng mga katropa, no? Oras naton. Oras na to, alas 9:52 na, wait oras sa pagpakaragat na. Buwas naman sa aton nga tarakayan sa aton tuntunan diri sa Bullseye. Anyway, mga abyan, lang taon ta pinakamang latest development, mga development, paki-like and share na lang ang aton nga page. XFM Bacolod News and Public Service Authority, pwede nyo bisitahan na. Like na lang para ma-inform ka mo sa mga latest development update sa aton nga palatuntunan sa mga public affairs program kay mga balita mga byan, no? Dira sa Kamangkalan mga aga sa inyo tanan paki-like man lang 106.1 XFM Kamangkalan to stay updated sa mga balita mga impormasyon Sa ngalan sang aton nga technical partner, katropang Jonel Apsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton naman nga CEO President, Dr. Remy Lito Oya, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam, tumtubuas. God bless mga abiyan.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
15: Yari na ang programa na The Secrets of Health.
16: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kang yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
0: Kompleto?
16: Kompleto.
0: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede.
16: Yes.
0: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
16: Mm.
0: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sa viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3.
17: So, what ang pag-inom ko? Sa premium D3, nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan

0: vitamin C. So din ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kumpleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, ta gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titirinda makuha sina tiarao kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gidya ang lima. Pero subong, ang naming nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, girly, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
2: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold may balunggay.
0: Mm-hmm.
3: Ang Premium D3 may moringa oil.
0: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
4: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumadayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebulo, Pantukan.
2: Vision X, slay ang kaipitibo.
0: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, load-load. Ara ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
2: Visionix! Slay ang kaipitibo!
3: Ang ato sa nga pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!

0: bugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akong? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM!
2: Exciting!

0: Ini Roso, to. Pamati iko anay bala. Maluoy ka ay. Hindi ka magpadaso-daso. Ang mga tao nga ina. Tao ni Don Kadyo. Kag si Don Kadyo na ang tag-iyas ang aton asyenda.
1: Hey! Ano? Anong siling mo nang pakita?
2: Hineruso. Hindi pagtiroha sila, ha? Ginsugo lang na sila ni Don Kadyo, ah. Nakudalan ang aton alagian. Kay siya na ang nagapanag-iyas ang aton asyenda.
1: Ano? Tinali ka lang ang hirubi ng pakita?
0: Niluso, to. Patawara kami. Gintinda na mo ni Elinor ang aton asyenda. Kagula mag-awad. Kani, ginrimati na ni Don Kadyo.
1: May, ano? Kagana wala ako makaibalo sila.
0: Ginpiki na mo ng imong pirma.
1: Diyos na maluluyon.
2: Patawara na lang kami, Neruso, ah. Patawara kami. Wala din kami maguna-huna. Naamo sinigali ang matabo. Wala din dyan. Wala din.
1: Tagalin niyo ako, Jimmy! Tagsugirin niya ako, sanggalan. Sugirin ako!
0: Kwanto? May nakilala kami ni Elinor nga duha ka kano. Magutod sila. Kagang amon pag-abyan ay nagtapos sa paghigugmaan ay nagplano kami nga magpakasal. Makanto sila diri sa Pilipinas. Agad nga magpakasal kami nga apat. Dunganon lang namon. Agud nga. Isa lang kagasto sa reception. Apang sangulihi. Nagmasakit si Brent. Ang sweetheart ni Elinor. Cancer sa utok. Kag kinahanglan niya maoperahan. Ginkulang ang ila kwarta. Kani, naghulam siya kay Elinor. Ginpahulam niya ang iyang sinubtan. Kag, nagprinda sa mga alahas. Apang, wala gihapon ini nag-ayo. Pati ako, nagbulig man sa pagpadala sa kwarta sa ila. Apang, wala gisang pulos. Kinahanglan nga operahan siya liwat. Kog, amo atutoy. Nagpamatod kami ni Elinor na iprindang asyenda. Kinagpangako man sila nga bayaran ini dayon kung makakwarta na sila. Upang malapit na lang mag-abot ang tiyon. Agud nga primatihon ang asyenda. Wala na sila nagbalos ang tawag ko sa ila. Hindi na namon sila makontakto. Kay gin-erase na nilang ila account sa Facebook. Kag amuin na nga narimating aton duta. Kag hindi maghatag sang jutay nga plaso si Don Kadyo. Krimati niya tayo ng asyenda. Gabaan mo na sila gihapon.
1: Gabaan! Gabaan! Kamagang gaga sa inyo. Nagpadala-dala ka mo sa istorya sa mga scammer nga to. Kamagang tigulang na sa inyo, naituan pa ka mo. Ang laon ko, naglaon ka mo. Talaga pangita ka mo sang lalaki nga masaligan kag maayo ang batasan. Nagsasubra ninyo kapili. Nagkagto ka mo sa mga manugtunto. Makahuluya. Ginakahuya ko kamo. Mga magulang ko pa naman kamo. Paano naman kita sini karon? Saan kita sini mabuhi? Wala yung naging bilang sa aton mga ginikanan. Tagsubong wala na. Wala na. Nakabati ka mo. Wala na. Buwisit. Mga buwisit ka mo. Kung buhi pa lang atong mga ginikanan, patlon na mapatay sila sa kalisod. Bautan ka mo sa pag-ibig. Bautan ka mo. Kaya nagdugay ang akong kakil sa inyo. Sa mabuhang ako. Sa mabuhang ako.

0: Hindi ninyo mabasol ang manghod ninyo. Bangon inyo man sala. Magpangayo na lang kamo sang patawad sa iya.
1: Nahimo na namon, ina, Chay. Apang, hindi siya magpasugod nga patawaron kami.
2: Puntani, patawaron na lang niya kami, Chay. Tawo man lang kami, Chay mo.
0: Ari mahapos ina nga hambalon. Apang grabe ang nabuhat ninyo nga sala. Narimating inyo asyenda. Bangod lang sa duha ka kano nga ato. Amo ina, nga sa mabuang sa kaakig ang manghod ninyo.
1: Chay, ano ay hanang maayo namon nga buhaton man?
0: Magpamensar ka mo sa maayo nga paagi. Agod ka mabuhi ka mo eh.
2: Wala ko makatapos ang akon pagtuon, Chay. Kag wala man ko sa nahibalan nga obra.
1: Amo man ko. Nagsiling si Hineruso. Nga sugod subong. Wala na kami sang maid. Kay wala na kami sang isweldo. Kag mabudlayan gig kami si ni Choy.
0: Wala man ka busang basulon. Kuning inyo kaugalingon. Sang una, kamo ang senyorita. Subong, kamo naman ang muchacha.
1: Kalain pa minsaro na ah.
2: Nagaplano gani kami, Chay, nga mag-akusar. I-akusar namon si Brent kag si July.
0: Nagapati ako nga hindi Brent kag July ang ila matuod nga ngalan. Hindi sila magsugis ang tunay nilang ngalan kung naplano ng adaan nila ngas kamon kamo. Kagpatod nga salaman ng ila address nga ginhatag sa inyo.
1: Elinor, maano na lang kita siniman?
2: Aambot nang, wala man ako makahibalo. Ang laom ko kung makapamana na kita. Galikay, hindi pa mo ang lalaki na nga sumalang naton.
1: Kanami man abi sa ila mag-istorya mo. Dali, tulos lapaw ang tanan. Elinor, maano na lang kita siniman?
2: Ambot! Ambot na! Ambot!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugod sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sandon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Sandon Gold Coffee Mix na.
3: Sandon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sandon Gold Coffee Mix tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa talan. Isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sa ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
11: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas
10: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo, hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kung brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkanto sa heart, mabatsyagan mo na ang muscle pain. Mo na ginatawag nga angina.
11: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
10: Kung ang blood clot nag-block o kung nagpagar naman sa arteries pagkanto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
11: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
10: Kung nag-block naman ini sang artery nga pagkanto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil ngayon ako kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istoryan ta mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina, rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
11: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
10: Kailan na may korta kay? Kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad kay mo sa langit, lalang-alang.
11: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
10: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arteries arterial thrombosis. Anong mabulik sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka sangkap, turmeric malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
0: Evergreen Herbal Capsule.
10: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, babe. Kung di natamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Kapag sick ka na dayon, haganaganon o kunbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomenda nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
11: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
10: Tandaan nyo lang, eway ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin ko ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambala ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
11: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
11: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: ang natabo?
1: Oo, Ila. Amoy nang natabo. Naprinda nga mo na siyenda. Kag narimati. Dinpiki sa mga utod ko nga konpirma. Kag bisan patyon ko sila. Idigyapon ako makahimusang pagi. Kung saan ako mabahoy ang amon na siyenda.
0: Hindi mo bala maulo-uluhan si Don Kadyo? Nabayaran mo siya sang amat-amat?
1: Hindi siya magpasukot. Buaya man niya daan ang tigulang, ina. Kung makilala ko lang ang doha kakanong nga to, pamatyon ko gid sila!

0: Eleonora, hubog naman si Hiniruso.
1: Permi na lang siya nagapahubog.
0: Hindi man naton siya mabasol.
2: Mainit gani ko? Tutdan ko na lang ang balang ini. Agad nga matapos ng tanan ko ang problema.
0: Be, nakabati ka, Eleonora? Tutdan niya ang balay?
1: Bumangkot na siya, Abi. Kung dalun bala niya kita sa pagsunog.
0: Ay, ikaw lang, ah. Nagabaga ang iya mga mata kung makita kita. Nahadlok ako sa iya.
1: May, ano ayan ang mayo natin na buhato nang?
0: Nadumduman kong manugpakot nga ato. Nagsiling siya. Nabase kung hindi madayon ang aton kasal.
1: Wala gid siya nagsala nang. Wala matuon madayon ang aton kasal. Nadulaan pa kita sa kabuhian.
0: Kasubo sa natabo sa kabuhi naton, Eleonora. Kasubo gid.

0: Ella, nagkatwa ako dito sa inyo kahapon. Apang silis ang iloy mo. Nagupod ako no kay Arman na nagpangaluyag sa imo.
1: Matoo din na.
0: Pero akong nubyo mo ah. Kagkalaslo na kita.
1: Wala na sang kasal nga matabo, Generoso.
0: May... Ano? Wala na sang kasal nga matabo?
1: Oo. Nagpamatod na ako na magbulag sa imo. Magpangita ka na nasang iba na.
0: Ano? Bulagan mo ako? Bangod imol na ako?
1: Oo. Handom ko yung nga makaangkon sang kabuhi nga masulhay. Kagwala ginakulang. Gani, sorry na lang. Magpangita ka na lang sang iban.
0: Kapinta sa imo, Ila. Kapinta sa imo. Tayo pa nga mapatay na lang ako. Kung amo malang sini nga madula ka nang sa kabuhi ko.

0: Umbulako. Aba hindi kaya po madulang kasakit sa akong tugan. Pagin silang nila. Wala na kami. Hindi na siya sa akong pagod bigado na ako. Kasakit. Kasakit. Na ako na nga may natapo sa kabuhi ko. Na
1: sir, ikaw na lang isang nabilindri. Manirado na kami.
0: Okay, okay. Okay. Mapulin ako ah. Sa magtindog ako, ay nalila naglingin ang ulo ko. Hubog na ako siguro ay mapulin ako. Bawa. Uy, malinong na ba? Tapon, gusto ko pang mag-inom. Maghita ko sa bukas pang ilim na na. Alakat maghita ko sa unahan. Uy, ato. May nakita ako nga nag-igpat-igpat. Patod. Ngayon na nila, dira. Dira ako makanto.

0: madama mo ba diri isang nagainom? Baka tira ako diri isang madugay. Bisan nasta pa magaga. Weather, lima ba ka berde?
1: Okay, sir.
0: Masadya diri. Malingaw ako diri.
2: Hey, man. Time to get home. Let's go.
1: Okay, let's go.
0: Bah, may duha ka kano ako manakita. Magwa na sila. Alika. Basi kung amoy na silang nag-scam sa akong mga magulang. Ang mga magulang ko nga gaga. Gusto. Basi amoy na sila. Basi kung amugod na sila. Nagkadto naman sila diri, agad yung magpanunto. Hindi ko na ina mapasugtan. Hindi na. Pamatsyon ko sila. Mauna ako sa pagwa. Kadidto ko sila patsyon sa kwa. Sugod sila nakahibalaw ako. Nga natuntuhan ang akong mga utod. Ginadala-dala ko na pirmi ang akong armas. Para kung makakita ako sa away, patsyon ko na yun. Sumungkit. Magwana ko dali. Mamatsyon ko ang mga kano nga ato.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM
1: XFM 103.9
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Cellphone Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: ng all-in-one sa presyong magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
12: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
12: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: SFM Exciting!
17: Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi. Upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spain Eco. Evergreen Herbal Capsule. Pito ang sangkap. Turmeric, palunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabaka sa mga butika.
1: XFM 103.9.
18: Mga katropa, exa

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: ng News Central.
1: X7 Time, alas 10:39 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: So mga gama katropang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kita naman rin maginup na nayo pali na last Jesse Media tungto ba last dosis isang udto. Agad sa pala ka mga importante mga katropang mga issues nga tuntutukan. Talakayan kag diskusyonan sini nga adlaw sang Lunes. Lunes na Lunes mga katropa. Mayo 4, tuwig 2026. Oh, Panic Monday, tunong subong ah. Pero siningat yun mga katropa. Balik na sa ato ning trabaho, opisina, no? Matapos ang long weekend. Dugin pang pahid lang, no? Naglabay lang mga katropa. Ari naman, Lunes naman ta. Tapos ang sano lang ta nakapahuway-huway. But subong ari, o ba, o Lunes naman. Pero sa mga katropa natin, dira nga nagatutok na umaling kaina pa. Good morning sa inyo, Tanan!
2: Te, di na ka mo?
1: Ah, di na! Umpisahan ta na di mga katropa, kita naman dira magatutok subong dira sa aton nga palatuntunan dira lang sa set. Sa mga nagatutok dira sa radyo ang XFM Bacolod. Mabatihan nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Tanan nga mga programa kalingawan mga katropa, inyo na dira mabatian sa 103.9 and also sa Northern Negros, XFM Sagay City mga katropa. Mabatian nyo kami sa 87.5 FM kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency mga katropa nga 106.1 kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency, mga katropa, nga 98.5. And also, mga katropa, meron kita sa social media. Sa Facebook, atong Facebook fanpage mo ng XFM, Bacolod News and Public Service Authority. And also sa YouTube, ha, meron kita sa XFM 90.3 Bacolod. Para sa atong mga live stream programs, updated mga katropa nga mga adlaw nga mga programa kag mga balitaan mga katropa. Central. And don't forget meron pa kita sa ginatawag nga official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ina ma-download nga libre mga katropa dras inyo nga mga Android phones. Dras inyo nga mga Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo mga katropa nga libre ang mga anginang mobile radio app kag mabatian ra ninyong kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines salin sa Luzon, Visayas to Mindanao mga katropa. And mga katropa, may ara kita sa ginatawag ninyo text line sa XFM Bacolod, ang muling 0915-628-7926. Amo nang aton nga hotline number sa XFM Bacolod mga katropa. Subo nga, gano'n ba lang aton nga tutukan talakay ka diskusyonan sa Lunes ng edisyon rin lang sa ito palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Tingwan tanin ka ng makapakigangot with Councilor Homer Baez. Talakayin tanin mga tropa, ano ni siya ang tikang sa karon sang waste to energy sang syudad. No? Kay, well, we need to, ano mga katropa, hibaloon tapagid kung ano ang posible nga mga tikang nga mahimo sang syudad angot sa sining waste energy together with iSWIMS, mga katropa. No? Kaya mo ni subong ato, andari nga hibaloon kung ano pagidang mga posible nga manginipekto para sa Bacolod. No? Kaya sa information talang nga receive sa to pa mga katropa, ang syudad sang Bacolod, nagkagang ang isa ni kapribado ang kompanya, doon nagsulod ni sila sa isa ni ka-agreement, no? Kung namuning private-public partnership program, mga katropa, para matukod ang nasambit ni do facility, bala? Nga ginaligar, mga katropa, muning magahimo or mag-recycle sa basura, kahit ginatuyo sa sining waste-to-energy, mga katropa, dulaon ang mga basura nga napang tipon sa syudad sa Bacolod, nga dra mismo ginapang haboy sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, no? So, discuss na ni karon with Councilor Homer Baez, mga katropa, kung ano gining madalong istorya sa likod sini. Oh, baka binipisyo bilang ang Bacolod? Oh, mangin mapinuslanon bilang ini nga proyekto? Kaya di siyempre, mga katropa, any kind of projects diri sa aton, nga masiling ba lang mga katropa nga makahatag o kung makapasanyog sa syudad, tisin mo na bi mismo bing magpamalabag sina. Pero siguradoon talaga mga katropa kung maayong epekto, kag mangin mapinuslan nun para sa tanan ng mga Bacolod nun. Oo mga katropa, hibaloon tanang karon ah. Kaya basi pa lang kung very promising ang nasambit ng mga programa naman kagplano diri sa aton sa syudad sa Bacolod. And later on mga katropa, may pila ka mga grupo naman to nga nagreklamo kay si Mr. Rudy Catedral, nagpalabot rin sa ito sa information. Angot rin mga katropa no, sa problema sa service contracting program ni Bla. Sa mga modernized jeep. Talaga yun, tanikaroon mga katropa. Basi makatag sang tiyempo karon si Mr. Rudy Catedral. And later on mga katropa, kay may inkwentro itong natabo sa Banuas ng Kawayan. May interview kita with 302nd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Jason Umaway. Angot sa natabo itong mga katropang engkwentro ay ginapatihan daw may presensya sa mataas nga leader nga nasumala nga militar dito sa natabo nga engkwentro o sa tunga sa Southwest Front sa New People's Army kag sa 47th Infantry Battalion sa Philippine Army mga katropa. Amo na karoon na nga ito nga mga talakayon, ibang pagiging mga updates sa syudad sa Bacolod kag kung ano pagiging nga mga issues nga itong tutukan nga ito rin mga katropa padulungan sa palatuntunan nga sentro.
0: FM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 10:46 na mga katropa. At iskubla na yung mag-proceed sa PDMPD to discuss ang sitwasyon sang tiyempo ta sa karon all over the weekend mga katropa. Ka eksperyensya kita sang pag-guom-guom no? Tinaligtan nga Sabado, nag-ulan.
0: Sentro.
1: Do nangin asod-asod mga katropa ang pag-guom-guom no? Timayo man ini. At least bala do naghagan-hagan ang kapaang ang kainit sang palibot sa karon kay ti siyempre mga katropa gideklararan ni daan sang pag-asa amo ning Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga ti El Niño na kita no so, tikon lang taon tani mga katropa grabing kainiton subong but may lang kay ginbailuhan sang pag-ulan. Kabagdanan nga tinaka-experience kita bisan paano sang do nagmulo bugnaw ang palibot. Sige ah. Pero ari mga katropa before ko ani mag-proceed sa PDMPD, ipakilala ko ani bla sa inyo. O ipakilala ko bla ni sa inyo mga katropa ang mga importante nga produkto sa Yes to Health, ang Ultimate Trio. Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health. Ginalakipan ini isang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Unaon kong Santon Plus Gold pakilala sa inyo. Mga katropa, himo ini sa mangustina, margoso, malunggay, awas kag spirulina. Gintingo bini mga katropa sa isa ka kapsula gud nga makabulig ini. Dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binahin man na o kon malignant kag mataas imong sugar level kag imong blood pressure mga katropa and also mga balati anda nga inyong gina problema sa tagsang adlaw. No, do naga ano gid las inyo do nangin sa gabal na blas aton adlaw nga mga hilikoton ta no. Sino man adbi karon ng mangin maayong imo dra nga pag trabaho mo dira kun ano ka kung way ka may kung may ginabatsyag ka dira di ba so ting mga katropa adlaw lawon tani pagtumara sang Santon Plus Gold safe and effective bangod imo ini trans organic ingredients mga katropa and also epektibo ni katama no epektibo mga katropa ang Santon Plus Gold kag mera pagi kita sang Santon Vitamin C ha. Ang Santon Vitamin C mo naman ini sa mangosteen, spirulina kag mga prutas nga manggaranong gaid sa vitamin C mga katropa. O kag subong nga panahon, ulan, init, di ta kapakot sang tiyempo, ga resulta sang paglain sang matsyag ta. So ting mga katropa, ang Santon Vitamin C adlaw lawon ta man ning pagtumar para maging protektado kita mga katropa batok sa kun ano nga mga balatian nga naghatag sa aton sa karon sang problema kag kun ano pa dang mga kabudlayan. No? And mga katropa, meron kita sa Premium D3. Made of virgin coconut oil. Malunggay oil, vitamin D3, mga katropa. Oh, para makabuling ini pa-healthy sa itong cells, makapabakol sa itong mga katulanan, kag makalikaw pa sa itong mga katropa sa mga infections, nga kosang bacteria kag viruses, mga katropa. Yeah? So, sininga tiyempo, ang ito ni subong gina problema, ba't damo sa balatian nga nagatuluhaw naman? No? May mga balatian nga nagatuluhaw naman, mga katropa. So, pagi sa presensya sa sininga mga food supplement, dako ning mabulig sa aton. Makatag ni sang not only just doble, kundi triple nga protection batok sa mga balatian nga nagauso kag nagatuhaw sa karon, mga katropa. Ang ultimate trio sa Yes to Health, mabakalini tanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtan sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Makolod. Kag sa mga drugstores, kangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, the Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa, and sa Generica. Kag sa online, sa Shopee. Centro. Mga katropa, once ganing makabakal, ang kamusang produkto sa Yes to Health, kangay sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Turbo, mga katropa, hindi nyo ginapaghaboy. Kaya nga, ha? Makwartahan ta na. Oh, makwartahan ta na. Tuod, tuod now?
2: Tuod ginahaw?
1: Mga katropa, tuod ginahaw. Kaya nga, ha? Mayara kita sang Santo na next FM, libo-libo pa premyo. Di mo siya pagsulod sa basuran, isulod mo niya sa puti nga sobre ang mga blister packs. Sang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Turbo. Kag lima ka sa shay, mga katropa, sang Santon Gold Coffee Mix. May ara ka na sang apat ka mga produkto, apat na naka-entry. Ihulog ta na, mga katropa, sa pinakamalapit ng mga istasyon sang XFM sa inyong mga lugar. O, pwede makamudra makahulog sa inyong mga entries, mga katropa, sa Yes to Health Wellness Center sa ato nga clinic. Dira mismo, mga katropa, sa Maydalan Lizares sa Barangay 39, natubang dabla sa Marayo Bank. No? Dira na da. So, kada bakal ninyo, mga katropa, sang Santon Gold Herbal Capsule, lima kasasya isang Santon Gold Coffee Mix, isa ka blister sang Turbo kag sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa na na ka-entry, mga katropa. No? Pat na tanan ng imo entry. So, tihulog mo na. Kay kada semana may ara kita sang weekly draw winner. May kada semana kita, mga tropa, nga tagdaog. May maswerte nga makadaog sang 3,000 pesos cash. Oh, every Friday nang aton nga draw, mga katropa. So bantayan niyo dring update sa aton nga drill sa XFM 103.9 Bacolod. Para sa update kung sino nang maswerte nga tagdaog sang nagligad nga mga semana. Pero di, mga katropa, hindi ka mo magkabalaka kay may grand draw kita. Basing mo swerte ara sa grand draw. Ang grand draw, wow! May ara sa makadaog sang 50,000 pesos cash as the first prize. Second prize, may ara sang 30,000 pesos cash, mga katropa. Third prize, may ara sang 20,000 pesos cash. Kag, may ara kita sang pulo ka mga consolation prizes kaya makadaog sang tig 5,000 pesos cash each, mga katropa. So, te, ano pa kinaulat nyo? Tipunan na nadang inyong mga blister packs ang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Turbo, kag sachets sang Santon Gold Coffee Mix para sa ato ning Santon na Next FM, libo-libong papremyo, mga katropa.
3: Wow, ka-perfect! Centro!
1: Alas 10:53 na. Siningat yun, mga katropa, check ang PD-MPD. Padulungan ta ang update sa lakat sang tiyempo sa karon. Basta mag-aga pa, mga tropa, hindi ka kasigurado, no? Kaya di kisadang ulan, tapos mainit. Pagkahapon, mainit sa, maulan sa. Oh, so, ti, isa na sa mga concerns ang iban sa ato, no? Bawat uso naman ni ang trangkaso, no? Tapos ang usbong blas ang duta, mga tropa. Maka-trigger na isang trangkaso. Hindi na sa maayong epekto para sa tawo, mga tropa. Ang usbong na isang duta, magtupang ulan. Okay, grabing init mo, no? So, tiga-usbong na siya. Kag isa pa, mga tropa, hindi na sa maayong makaresulta sa hindi maayong sa aton nga lawas. Kaya ting bangon sa init, tapos ang bawo sa duta, baga trigger ginasang sipuno kung trangkaso man nila. Centro. Check ni naton, mga katropa, from PD-MPD, Subungan Lao, Lunes. Kamusta hunta? Makikita sang ilang observation and development sa Katsing Tiempo. From PDMP, DRSP ang kalinya si Sir Melvin Fiero.
0: Centro.
1: Sir Melvin, may ngod to. Welcome to sa XFM. Sir, kaupod mo subong si Katropang Andrew. Sir Melvin.
2: Yes, may mga bumana makulot city makaexperyensya kita sa mapaag na init sa gapang panahon may matsansa sa mga nakta-nakta magulan o kailan magpapa nag-uob matulot man sa easterlies sa mga localized thunderstorms may inay tugtog sa kasarangan yung hoyop sa hangin ikan sa nasilangan kang amina na silangan ang naging provinsya sa kapusan niya bahay sa kanya provinsya ang katagatan sa kanya provinsya may kasarangan tugtog mapuro-mano ang adlaw na putlak alas 5:20 ibigay na kamagatunod alas 6 puno karon niya sa hapon. Ang atong temperatura, nagsugod kita 25 ka maglabot kita 33 degrees Celsius. Ang atong heat index, maglabot kita 40 degrees Celsius. Kina si Melvin Fiero sa Provincial Star Rush Reduction and Management Office and Procedural. Maraming salamat kag Mayor. Udto sila.
1: Sir Melvin, ginalauman nga may mga palabuton kita sir nga bagyo sining nga mga binulan. Sir Melvin. Okay. Pero Sir Melvin, sini nga bulan sang Mayo nag-aumpisa na gid man sir ang pagtupa sang ulan kag maulanon nga panahon Sir Melvin no ila binigid ko unura sang hapon sir
2: so kana sa service may mga kuba sang ulan mga sa hapon na sa ulan pa na bulan sa hapon
1: sige Sir Melvin thank you again mangud to
2: salamat sa mayor
1: yes sir
0: XFM News Centro.
1: Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Fiero sang PDM PD mga katropa angot sa drisaton sa Pilipinas and also ang epekto sa probinsya sang Negros kag diri man sa aton sa Bacolod. No? Mga katropa. So tibaloon tan eh. Kuna na ni ang balantayan tapag kay tiginaligar, dumay mga palabuton kita nga mga paglain sa panahon. So this time, mga katropa, check tani si subong ning ition. Talakayon tani ang plano ng waste to energy plant. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, no? Kay sining adlaw baka pagigangot kita with the councilor Homer Baez, chairman sa Committee on Environment mga katropa and siya man ni mismo makatalakay sa aton. Angot diri makatropa sa nasambit ni nga posible no nga Bacolod Integrated Recycling and Technological Hub. No, which is the aims to improve waste management without direct cost to the city government. Like this is very ni siya makatropa promising ni siya nga project. Sorry sa piyak linya, pasalamat kita kay Ari na makaupo na sa piyak linya. Si Councilor Homer Baez, makatropa chairman sa Committee on Environment sa Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod.
0: Centro.
1: Councilor, good morning. Welcome to XFM. Kaupod mo subong sir si Katropang Andrew. Councilor.
4: Good morning, Katropang Andrew. Sa ato sini mga listeners may nga agad sa tanan.
1: Salamat, Councilor. Si mga time, no? Councilor, this is a very important gining discussion. Kaupod ka. Kay, kung lang taong tani, Councilor, ang mga informations nga nakita ta, do ka promising gining and also there's a big impact for the LG or sa city na to, no? Councilor, can you share to us ang ining partnership sang city and also Forza Development Corporation?

0: aton nga burst. As to operations ang WTE, diyan mo na ang purpose sang ilang pag-list ang property. No. Pero wala pa kita nag-hatagit sang kunanong mga agreement as to the operations ang WTE. Bali, separate ginisaya nga contract ang waste to energy. Okay, mabalik na sila liwat sa council sa ila siling WTE nga proposal. But that is duly approved by DENR. Okay. Kagsang DOE. Kag kung anong nila pagagamiton, tiyamon pa na ang pag-discussionan. But ang inyong contract, solely din lang niya sa pag-arkila nila sang dutak niya sa Barangay Felisa.
1: Okay. Councilor, for the benefit sa ating mga listeners and also sa sining discussion, at councilor, ano ni siya nga ano nag-enter sa P4 ang aton nga LGU? Amo ni siya councilor?
0: Wala pa. Okay. But isa ina sa possible nga process. Pero as I've said, ang ining pag-approve, pag-authorize amon kay Mayor last Wednesday, sa pag-arkila gid lang sang duta dira sa Felisa. Ang WTE operation is a different story. Lain naman ina nga we call it contract, joint venture or PPP nanong manner.
1: Okay, okay.
0: Kung ano nga klase sang makina ang ibutang dira. That is still subject sa isa pa kamalawig na proseso.
1: Mayo man councilor, no. Pero sir, balikan ta to sir ang DNR, which is the may mga dokumento na ginagin process. Ready naman ni sir, hindi bang iyan nga sigurado gini sir, no? Ang ECC, councilor, no? Environmental Compliance Certificate.
0: Ang ECC?
1: Oo. May sa DNR?
0: I-comply pala nila.
1: Okay, sir.
0: That's not only aside from ECC, I think may environmental assessment
1: pagin.
0: Impact assessment.
1: Okay, sir.
0: Na i-comply. Kaya lain na nga operation mo, mas dako-dako ni saya.
1: Gani man?
0: Kaga mas rigid ang proseso nga gina-observe siya natin.
1: Okay. Even though councilor nga ihamtang gid man, correct me if I'm wrong, igahamtang ni siya sa sanitary landfill, no? Correct?
0: Yes, almost 10 hectares.
1: 10 hectares, okay.
0: Ang duta. Ila pag-aarkilahan sa siyudad sa sulod sang 25 anyo. Sa tagsagatuig, mabayad sila sa siyudad sang I think mga 1 million. After 3 years, dodira na nagurumaka take off sila. Another may increase na dira.
1: Yes sir.
0: Kontulokon mo ara sa advantage sa posisyon kay wala pa sila naka-operate.
1: Oo.
0: Wala pa sila kunano nakasukod dira. Masukod na sila yabayad.
1: Okay sir.
0: Sa siyudad sang ila rental.
1: Rental. Okay. Abali councilor, rentahan nila ang duta no? Amo na no?
0: Yes, rentahan nila ang duta. Kontulokon mo gani.
1: Yes sir.
0: Ang ina nga duta halin ni nasa sa agricultural nga duta.
1: Yes sir.
0: Classification, then reclassify lang namon into industrial
1: okay.
0: Para mag-suit sa ila operation. Pero kung mangita kasubong sang presyo bala,
1: yes sir.
0: Ining mga nag-arendong duta ng mga kapatindok sa ako nag-lisig panganom kay agricultural na dira. Hindi kanina makalabot 100,000 ng tuig per hectare. Pero dire iya mas taas ang rate. That alone, with or without operation, that income ang siyudad sa duta nga ginaklabig na gani nga basurahan.
1: Kaya
0: mo nang masiling namon nga
1: may pera sa basura.
0: Kung maningin bakal sa siyudad before, sa dala yun na paggamit, pagrinta nila, mabawi isang siyudad.
1: Correct.
0: Ang ginbakal dira sa duta sa Barangay Felisa.
1: Okay, councilor, thank you guys sa sining mga pagpahangop no para sa aton man nga mga listeners and also sa mga pumulo dira sa Felisa. Sir, ang ining Forza Development Corporation ano ni siya councilor, may ano ta sir, do may background kita sa pagatukuro ning facility ngani. Sir, well, ano siyang Barangay Felisa Sanitary Landfill? Ano no? Ang ininga sa facility, no? Councilor, sir, no?
0: Well, Kami

0: kontrata sa sa pay list contract pa lang ang amon din basihan ang presyo ma lang mo kag kon sino ang gin ang nagdaog abi sa pag-bid nila sa bank okay. which is mm-hmm. ang amon nga company
1: okay.
0: Nga hindi disadvantage sa the city ang mm-hmm. ila pag rent dira pa lang kami ang stage ang okay, konseyo okay. As to kung ano nga klase company. Well, may another na sa nga evaluation kag ako yun sa Google kumalan din check ang ang background sa company na
1: okay, okay.
0: Ang ilagay in case sila sa pilaman ka mga let's say quarry mining activity.
1: Yes sir.
0: Kay kung magsilingkit ta track record nila sa WTE wala pa ta may makita kay kinakonsider okay. na ginatawag ni nga pilot.
1: Pilot project? Okay.
0: May pilot project kita pilot. This is the first
1: okay.
0: na matabo sa bilog na Pilipinas
1: yes, sir.
0: Na diri sa Bacolod. Mm-hmm. Ipatigayon ang ining operation. But okay. as to sa pag-insist sa sinya kumpanya, I think though, sa Google na record nila, mga 15 years na sila nga nag-exist
1: okay.
0: Sa ilaman nabing operation which is not necessarily WT but related makita mong operation na mga hindi kaya WT
1: okay.
0: but since pilot diri sila nagsulod nga classified
1: yes sir councilor magatukod ginis legally sang facility no building or which is the do masiling bala naton councilor nga ano gid siya no di maglayo sa factory dira bay or kon ano nga amoning maga-convert sang basura into energy amo na siya councilor no.
0: Yes, amo na ang ilamang in
1: project
0: nature sang yes, ila sini nga trabaho.
1: Okay.
0: Once back o magsugod na kun ma-approve na sila
1: yes, sir.
0: Sang DENR kag DOE.
1: Okay. So councilor, ano ning i-look forward? Ano ni ang lauman sang aton nga mga pumuluyo diri especially sa Bacolod? Makabenepisyo ni ayan ang Bacolod noon, councilor? Sir?
0: Well, number one, kun ang aton basura. Especially okay. ang residual nang wala nagid pulos o kuno inughaboy nagid lang pag kuno convert ta lang sa energy eh meaning dako gid sini ang mabulik sa syudad
1: okay. yes sir
0: kag ang aton landfill instead na damo ang ginahaboy ta da malisen meaning ang lifespan sang landfill tang 3 years ma-extend
1: okay.
0: ina sa mas malawig depende pa na sa study but ako ay lang tao nga once ang inughaboy na ma-convert into energy, mas dako ang malawig ang lifespan sa atong sining landfill.
1: Okay.
0: Kung anong yes, sa class standard ay may nagasiling makaalalit sa ikayong lawas, well, may mga proper agency kita like DOE, DNR, DOH, na amunin sila ang maghahambal, kagamunin sila ang magadagdag sa ina-consider na itong desisyon kung makahalalit ini
1: okay.
0: o kung hindi makahalalit makabenepisyo bala ang gobyerno o kung disbintaha sa gobyerno ang proper agency sa gobyerno muna diri ang magadetermine sa single operation.
1: Okay. Councilor, ang both silingon sini sir kay ti based sa imong explanation to extend the lifespan sa aton dira nga mga landfills no. Councilor, so kinang landgid ni as the raw material ang mga ginadump dira ang mga basura. Sir, tama na siya.
0: Yes, but hindi na di madula ang ginatawag na segregation.
1: Okay.
0: Ining mga plastic, mga bottled plastic ni. Segregation. Meaning ang hindi nagidya mapuslan, kag ginuhaboy nagid lang sa landfill.
1: Yes,
0: amo na siya ang kwaon kag ibutang.
1: Okay, okay.
0: Dira sa facility.
1: Kag
0: aside sina, may ara man gani subong mga I think mga makina.
1: Yes, sir.
0: Nga pwede man kita maka makakuha sang iban nga klase sang or source na pwede naton ma duso dira sa sina nga klase sang planta nga ma-convert man into energy. Binin okay. kadamo sang entertain nga mga option as
1: yes,
0: long
1: sir. Yes, sir.
0: Na within sa ginaset na standard sa okay. DNR, DOH kag sa DNR, DOH.
1: Okay. Councilor, balikan ko ni sir ang waste to energy. So by using ang mga natipo no kung nakolekta ang mga basura diri sa Bacolod as the raw materials, i-convert ni siya, Councilor, sa facility sa ano nga types ng energy? Electricity?
0: Yes, electricity. Makadto ginasa sa number one, electricity. May
1: okay.
0: ara man makina na ma-convert ito gas.
1: Okay,
0: sir. Depending, depende kung ano man ang imo igatong. That's why amo na ang mga may ara man gani ma-convert into fuel.
1: Okay.
0: Bali, amo ni siya ang mga dapat pa-review okay. Dapat pagatunan
1: yes, sir.
0: Sang siyudad kundi diri suited ang aton sining landfill dala sa Pilisa.
1: So maayo man gali no. Natoli just for amunibot silingong gali nila councilor ng energy posible it will turn into gas no in gaseous state or liquid state sang byproduct sang sining facility councilor no sir.
0: Yes kay mayara na kung magkakita ko malang na sa usually din damo naman sa Bunga promote. Well, in fact, ang isa ka country na number one kaysa ginatawag na green energy.
1: Yes, sir.
0: Masulod na gani ito sila sa Mindanao. More okay. sila sa solar farm.
1: Yes, sir.
0: Pero may dalaman sila na WTE na programa tahong sining klase isang program kung magsulod dito kasi kung dito sila masulod sa Mindanao nga hindi na sila pag-welcome diri sa Visayas especially diri man sa probinsya sa Negros Occidental.
1: Correct na. Kagisa pa daan councilor is one of our major concerns diri is the ano eh no amount ng basura annually bala councilor nga ma-produce naton sorry diri sa Bacolod no councilor.
0: Yes well and pa kon maka-take off na ini medyo ang problema gani kasi kulangon kita sa basura ng basura sa Bacolod is
1: okay.
0: not enough
1: okay okay
0: na maka-deliver sa supply.
1: Yes sir.
0: But
1: yes,
0: na damo pa tanga discussion
1: ng mga
0: malabutan
1: yes,
0: before ina ma-realize.
1: Councilor, klaroon ko lang sir, bali ang nasugtan na ni siya, naprobahan ni siya sa SP. So kinanglan pa ni siya talakayan pagid councilor sir no?
0: Yes, kaya ang aprobahan sa SP, amo lang ang lease contract.
1: Ang lease contract amo lang na iya.
0: Yeah,
1: okay. Ang kontrata sa pagrenta. Okay.
0: Although ang purpose WTE pero ang discussion sa WTE
1: yes sir
0: mangin separate pag ina na siya na discussion
1: you mean,
0: hindi na siya ma-cover sa
1: yes,
0: in-approve
1: sa lease contract na. So there is another discussion or pag sinapol sa SP related naman yung councilor sa operation and the process ng sinang facility.
0: Correct.
1: Okay.
0: Pag dira nang ma-focus, ma-shift ang discussion. Operation na sang WTE.
1: Correct, sir. Oo. Kay Councilor, do ang balantayan dira is ang effect sa palibot eh, no? And also ang waste ba lang ay produce ang sinanga facility, sir? Kay based ako man di Councilor nga research, sir, ang waste ko no, sir, aso eh, no? Aso? Nga mait, may posibilidad na yan? Or liquid waste or gas na mga waste, Councilor? Natural lang
0: gitu. Yeah, may mga sa una magsiling kita incinerator.
1: Okay, incinerator. Masunog naman no.
0: Masina. By but may ara sa mga bag-o nga mga technology.
1: Okay.
0: Na wala naga
1: gamit incinerator. Ah, okay. Yeah. Gagamit incinerator pero wala sang byproduct or ano ni ang waste bala, no? Nga aso.
0: Yes, hindi na ang tawag sina nila gani hindi na incinerator.
1: Incinerator.
0: Ano? By
1: Meteorolosis
0: na technology but actually kadamo na siya
1: damo
0: na
1: siya.
0: What do you call this nga makina
1: okay.
0: Or planta rather na hindi na tayo makita ang actual that's why
1: yes, sir,
0: ko,
1: yes,
0: hindi tayo makonect ang pag approval sa list contract sa actual sa nature of operation
1: kasi
0: ilain niya na siyang discussion.
1: Correct it, Councilor, no? So, well, Councilor, if this will be kung matabugin man eh, kag mangin successful ni B ang ining WTE facility nga ni Councilor. Welty ang aton ring ano ang gina ano ta ano ang mga implications ni Councilor after this kung mangin successful siya maka reduce maka help ni bala sa tuman kamahal sang aton nga mga basta gatong ang pagistoryahan Councilor ma-resolve ba ni ayan Councilor.
0: Well, para sa akin, as long hindi ma-compromise ang aton environment.
1: Okay.
0: Maayo gini ang klase project. Imagine.
1: Yes, sir.
0: Ang imo basura, mabuhinan, ma-reduce, makakuha ka pa enerhiya.
1: Oo.
0: Ang imo operation dala sa landfill na every 2 years or 3 years, gasto ang syudad tak 66 million sa pagkot-kot sang landfill da kay dili tambak ang basura. Kun sa aspeto ya sang benepisyo sa operation sang landfill kag energy, yes, dako git. But on the other hand, ano nga klase planta ang pagagamiton na hindi makaalito sa ato sinikayong lawas. Yes, I think dira magapokus ang discussion.
1: Amo pagina, Councilor, no? But Councilor, you are planning also to discuss it with experts sa amuning nga mga mga kind of facilities, Councilor, no?
0: Yes, kasi natural ang kitayar sa gobyerno. Mag-rely kita sa, yes, mismo sa mga ahinsya sa gobyerno. Oh, oh. Mm-hmm. As I've said, amo ini ang DNR, DOE, mm-hmm, DOH. Mm-hmm. Kung may ara man dira magagawa ngati may ara sila pagtuon, mm-hmm, ngati grabe gid ang impact sa ikayong lawas.
1: Yes, sir.
0: I-consider ta na pamatian ta. It should be conclusive, nga pagtuon, nga may ara sila itudlo, mm-hmm, ngati let's say may amo na nito nga planta ga operate sa Japan. Grabing halit sa ikayong lawas.
1: Correct.
0: Base sa pagtuon, amo ni nga epekto sa ikayong lawas. The question. O bangod nga makahalit sa ikayong lawas, may data bala ka mo nga mga tawo nga nahalita na. Kay nag-operate na ina nga makaplanta sa, okay, sulod sang pulo ka tuig.
1: Yeah, okay.
0: Meaning for 10 years na halitan ila ikayong lawas. Kamusta na ini nga mga tawo nga nahalitan? Amo nang gusto ta nga pagtuon nga ipresentar nga kita mismo sa gobyerno. May itudlo nga hindi galina nami na klase, yes, isang teknolohiya,
1: okay,
0: kay grabe ang halit sinaksay kayong lawas,
1: mm-hmm,
0: dito sa amon nga mga pungsod.
1: Gani man, Councilor. Correct na, sir, no? Jakto gindi na kay posibleng may epekto man sa palibot. But Councilor, klarong ko lang, sir. Ang Forza, ang ining corporation ni siya, sir. How about you, sir, ang iSWIM, sir? Kay ti ang iSWIM ara na da, sa sanitary landfill nga maintenance or nagabantay man. Sure.
0: Well, si iSWIM may existing contract.
1: May existing contract.
0: Sa syudad,
1: okay,
0: nga gapang kolekta basura.
1: Okay.
0: Kag sila da ang maintain.
1: Yes, sir.
0: As to sa nag-list, hindi si iSWIM.
1: Okay.
0: But wala ta kabalo kun ano pang mga dason dira nga mga magsinulod nga mag intra sa sining operation.
1: Mm-hmm.
0: Basta everything nga mag kapot dira may ara ginaya sila sang ginatawag approval sa,
1: okay,
0: national government. Hindi pwede nga,
1: okay,
0: mainta lang sila dira locally diri sa aton kag,
1: yes,
0: wala man approval sa babaw.
1: Okay, okay.
0: Hindi na pwede nga ma-consider namon. It should be i-follow it ang nagakaigo na proseso.
1: Okay, so Councilor, iSWIM nag-maintain for the sanitary landfill. And ang Forza magatukod sang facility within sa area kung sa din ginaano man sang iSWIM. Amo na siya, Councilor, no? Tama na siya, sir?
0: Yes.
1: Okay.
0: Sila da ang markila.
1: Markila.
0: Sila ang mara sa lease contract.
1: Lease contract.
0: Kag pagpatukod nila da sa structure.
1: Oo.
0: Sa nasiling na. May ara sang approval sa national government.
1: Yes, sir. Okay. Councilor, last question. May plano ka mong pamulong-pulong with the residents dira sa Barangay Feliza and also sa mga areas na malapit dira sa landfill, sir?
0: Yes, that is a requirement. Ang ginatawag na consultation.
1: Yes, sir.
0: Pagpabalo sa pumuluyo dira. Sa kung ano man ang plano sang syudad kag sila una gina sila dira konsultahon.
1: Okay.
0: Una gina sila dira na maghatag man go signal.
1: Uh-oh.
0: Kung pabor sila bala o kung hindi. Kag dapat man i-consider naton ang pangkabilugan na desisyon from national, local, kag sa barangay nga level.
1: Gani man, sige. Councilor, before kita magtakop, basi may dugang kanalan na ng mga panawagan mo, panumdo mo sa makulod nun. And also, Councilor, kamusta ang assessment mo yan sa, sir, sa collection sa basura? Councilor?
0: Well, as to sa assessment, nag-report ang Benro na pag-assume ni Ice Winds sa binulan sa January, karamaal din February, nagamat-amat yun tayo, nag-ilus, okay. Wala po na siling wala, nag-reklamo.
1: Okay, okay.
0: Nagamat-amat yun tayo, reklamo. Yeah. Pag March, nagamat-amat pag it-reduce ang reklamo. Yes. But ina siya, it doesn't follow nga wala sa mga nagareklamo sa ilang collection. Mm-hmm. Okay, number one, may nagahinaboy gapon sa hindi dapat habuyan. Di pag mag-pick up, inaandara ang ila garbage truck, may mga ruta sila nga mamiss. Mm-hmm. Na supposedly, amo ina ang ila schedule of collection. Okay. Amo na ba ang pag-explicar sa amo na sila na may mga reklamo, gapon reklamo sa mga barangays.
1: Mm-hmm.
0: Siling sir, pagkatapos na nakabaton kami, reklamo nga di gatangkas ang basura sa kilidalan dala sa Mansilingan. Masuposili, hindi po yan.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa ka-subdivision na dapat namun sudlon, umagyan na hindi sila namun, pag-agyan namun, puno lang ba ang namun na dump truck, amun compactor, hindi na kami ito kasulod. Amun na ila justification, but siling namun, kung anong nakabutan sa kontrata, i-follow no bit. But overall, according to Benro, halos kalayo sa pag-improve sa collection sa Ice Winds compare sa yes, yung naging boss lang.
1: Okay. So, though, na-satisfy ang syudad and also ang aton ng mga pumuluyo, Councilor, based sa imo, mandami ng mga pagpamangkot, sir?
0: Well, para sa ako, figure, data ang ginapresent sa Benro.
1: Okay.
0: Sa operation na sa Ice Winds sa wala na sila ka ano sila nila ginandol ang collection kag kun may ara man yaga reklamo pag iti gina cater kag gina palapot agid sa Benro kag Benro magka-call sa attention sa Ice Winds nga dapat nila kolektahon but on the other hand gapabatyag naman gani si Ice Winds bangon sang press pag grabe nga pagsaka sang presyo sang krudo.
1: Correct na?
0: Times 3 na sa una, naga 60 pesos lang. Gani, wala man. Gani. Subong naga-double ng presyo. Siling namon. Kung pwede ma. Ma-observe na kamuana isang mga kung paano nyo
1: ang
0: presyo. Hindi lang tanay mag-ayo increase.
1: Oh.
0: In which namati man si Aisling.
1: Okay. Okay.
0: Na sa tanong nagsaralaka, sila wala sila nag-ayo. Pero may mga dapat lang sa mga cost-cutting measures nila ay pagkatigay.
1: Yes, sir. Sige. Councilor, this is a very fruitful discussion. Thank you very much. Sa mga time, sa, Councilor. God bless you.
0: Yeah, salamat yun. Nagpasinsa mga kita na hindi tama.
1: No problem, sir.
0: Tawag, eh. Bala mo, first Monday, sabang medyo
1: looted.
0: Naka-timing ka.
1: Salamat, Gida. Thank you very much, Councilor.
2: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, tanong batian si Councilor Homer Baez. Ang ko rin mga tropa sa Gintalakay ta, sa mga nagapamangkot, ano to ang Gintalakay ta? Mga katropa, because may nagka-interest no nga magpatukod sang kapin 4 billion pesos nga waste to energy facility sa sulod sang landfill sa Barangay Felisa diri sa siyudad sang Bacolod. Amo ni siya makatropa ang Forza Development Corporation, no? Gin-clarify sa ato ni Councilor Homer Baez nga ginkasugtan sang sanggunian panglungsod, mga katropa, ang lease contract, ang pag-arkila no, sa duta nga hindi magnubo pulo ka hektarya nga muni pagatukuran, mga katropa, sang Forza Development Corporation sang ginatawag ni nila nga Waste to Energy Facility. So, para sa tanan, isa-isa tamahan, gipamangkota to, if there is another discussion, mga katropa, with the sanggunian panglungsod, mga katropa, angot sa sining proyekto or pasilidad nga igatukod diri sa siyudad sang Bacolod. So well, ilang taon na to, this is another development sa siyudad, another ano ni siya, mga kabig na nito, mga katropa, another asset sa Bacolod. Kay ti syempre, mga katropa, kung ilang taon ta, dako ni siyang ano mo, oh, dako ning epekto sa palibot, mga katropa. Pero when comes sa operation and also sa ano no epekto sinis palibot, amo ning balantayan ta.
2: Sentro.
1: Why gid kita mga katropa nagka-question sa maayo nga mga proyekto? Pero galing ang pamangkot dira ang epekto sa tawo.
2: Sentro.
1: And also sa environment eh.
2: Sentro.
1: Mga katropa mo na sa kaningi pamangkot ko, tuod, no? It doesn't mean, mga katropa, ang inangaduta, ginatampok, ginatampukan, drata ng ginapanghapoy ang mga basura nga natipon sa Bugos, nga syudad, sa Bacolod. Hindi nabot silingon nga halungan ta ng palibot. Kahit siyempre higo na mo, puro basura, drap lang, nga ara, drap. Tigaling mga katropa, within sa amunang area, sa pila ka hektarya, dira nga duta, may mga pamalay, dira nga lapit man. May mga pumuluyo, dira nga nakapalibot eh. Oh. Nga, tiyang sanitary landfill mga katropa, even though for how many kilometers na distansya from the residential areas. Pero kinanglan tanagi po mga katropa, bantayan. Tikon mag-excrete na siya karon sang maitom nga aso. Haboy na siya karon, magpagawa na siya karon mga katropa sang liquid waste from that facility paagi sa aton nga mga creeks, kasubaan. And also mga katropang iban diri daan aton nga mga tubig diri mga katropa. Mga iban dira nag-rely pa na damo, no? Ginagamit pa na sang iban nyo sa aton mga katropa which is tuma na blakalayo sa syudad. Nga posible malabutan sang liquid waste ng sininga facility. But regarding dira mga katropa, hindi pa na nato masigurado kung amugid man na matabo. Kay suno mismo sa kay Councilor Homer Baez, sigurado na to yung lease contract. Pero mga katropa, ang pamangkot dire, no? Why is it ang operation tani ang gitalakay una?
2: Sentro.
1: Operation sang sina nga develop sang sina nga corporation, no? Para may bulaan ta mga katropa kun mangin mapinuslanon sa pumuluyo. Sigurado mangin mapinuslanon sa pumuluyo. But how about the effects sa environment and also sa people? Sa tawo. Mga katropa, no? Amo nang aton nga bantayan. Sigurado madugo pa ning diskusyon. Oh, hoping nga maging transparent ang Bacolod, ang lokal nga pangulohan sa Bacolod to discuss deeply sa sining nga plano or for this kind of project mga katropa. Hindi lang siling blang okay ah, no? So may positive, may negative. Tingnan mo na gani mga katropa, may positive, may negative para maging balance ang lakat sang palibot sang nature ta. So dapat amo man taning ang presentation dira, no? Nga mo ning epekto pero galing mga tropa may bad side, no? Nga muni siya galing epekto sa pumuluyo kon sa lugar. So hoping ati ang ini nga bagay matagan man sang bastante nga pagtuon, no? Maid-id nga diskusyon kay ti sigurado mga tropa hindi ni siya lawglahog nga sa isang proyekto. This is ambitious kind of project mga tropa, no? Hindi man sa siling ni nga hindi nato masarangan because there are countries, no? Nga nagapatigayon sa sining nga mga sa isang proyekto. And mga katropa, we need more brains
2: Sentro.
1: Para sa sining nga project. More brains mga katropa. But silingon ko, kinanglan ta sang mas madamo nga eksperto angot sa sining nga sa isang proyekto.
2: Sentro.
1: Mga katropa, kay may story na sa una, no? Ano ko lang ni siya, i-relate ko lang din siya mga katropa. Doon dumanyo na sa una ang Chernobyl power plant sa Ukraine, ang Chernobyl, no? Nagtukod sang Ukraine sang Chernobyl power plant para makaless sa kuryente kag mapaganagan mga katropa ang paggamit sang or the power consumption malimit. Kay ti syempre may ara nila sang nuclear facility dira mo, no? And they are using clean energy mga katropa. So tanan to mga staff, why to kabalo? Hindi sila eksperto mga katropa. Amo ning masubo. Kay ti syempre night shift ang iban, wala idea kung ano paano kontrolon. Tubto mga katropa ang facility, may natabo nga meltdown. Naguba ang pasilidad. Ti ang radiation naglapta. Tubtob sa karon mga katropa ang porsyon sang Chernobyl sa Ukraine. Hindi mo gyapon matamnan. Hindi mabuhi to kay grabing radiation, no? So ti mga katropa ang mga nagakabuhi dito nga maglawig tiner sa ano sa Chernobyl, gabalatian nun. Kay bangon sa grabing radiation. So it's because mga katropa, wala sila sang experience, wala sila sang idea. So mula ni siyang importante dire, bastante nga utok sa sininga sa isang pasilidad para mapasanyog kag mangin sigurado nga luwas sa palibot kag sa pumuluyo mga katropa.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: XFM time, alas 11:30 na magapos kita for a while. Sugpo na tanang ibang pagin yung mga discussions and topics. Pagbalik sa sentro.
2: Fats, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki putika. Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Gag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Xanthan Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Exciting!
4: Nagabulig tinlo kag ginapagwa ang hiko sa kalawasan. Balatian, malikawan. Mag-inom sang napamatud-an na Evergreen Herbal Capsule. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na. Protektado ka ba? Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika. Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, diri ka na sa kumpleto at benepisyo. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule, na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
5: Arena Plus.
3: Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at ArenaPlus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at ArenaPlus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
5: XFM 103.9. Sentro sa mga balita.
6: Sentro sa mga balita.
5: Sentro sa mga impormasyon.
6: Sentro sa mga impormasyon. Hindi
7: niya sa prosecution.
5: Sentro, sentro sa serbisyo publiko.
8: Wala malis na nag-engage siya sa pagpaligyasa.
5: Fats Andrew Bugos sa Sentro. Sentro.
9: XFM News
5: Sentro.
10: XFM Time, alas 11:40 na mga katropa. Nagabalik na ito kapala tuntunan ang Sentro. Nagsining oras, tingo at makapakikangot kay Sir Rudy Catedral, no, chairman sang Bacol Manibela. Kay doon may pila ni ka mga issues tuman nga ginaangot ni mga tropa sa service contracting program. Diri sa aton sa syudad sang Bacolod. No, patala kahit ani bla sa iya. Ano gining kaundan sang sining issue mga tropa? Re sa piya kaninya Sir Rudy Catedral. Sir Rudy may udto. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, welcome diri sa XFM, sir.
11: Good noon, Tropang Andrew, no?
10: Yes, sir. Sir Rudy, ano ning issue sa karon? May kang tanan sa service contracting program? Mga, ano ni sila? Mga operator ni or ang sa co-op, Sir Rudy?
11: Katropang Andrew, no? Ang atong mga kauturan kayina na ngayon bulik sa atong mantila ka mga grupo diri o kung aliansa sa siyudad ng Bacolod para mag-file sa isa ka complaint sa atong na in-LRC.
10: Okay.
11: Tungod niya, kung sa diin pa nga may programa ang atong nga gobyerno sa service contracting nga kung sa diin para matagaan man isang pribilyo o kung dugang nga bulig para sa mga drivers. Nagsulit pa ang sitwasyon ka Tropang Andro kung di nga nawadaan pa sila sa palangabuyan. Pagkatapos, nagipit pa sila. Tatangod nga imbis nga may service contracting na bayran kagatagaan isang opportunity na makabiyahi kung matagaan sila isang husto ng presyo o kung ang ilang mga sindo ang ginhimo isang isang sininga kooperatiba na napunta nila ging pressure pa sila na dapat may kuta sila kung hindi mapa ang ilang kuta may ara sila isang ang ilang sindo itabon sa sinang kakulangan.
10: Uy.
11: So, imbis makabulig ang service contracting, nagdugang ang problema sa aton ng mga driver. So, subong, nag-file sila sa NLRC sang complaint against sa ilang kooperatiba.
10: Managali, no? So, Sir Rudy, ano ni nga mga kooperatiba, sir?
11: Ate, ang ini nga kooperatiba, iyasang mansilingan diri, na kooperatiba, amoy ni sila ang nag- ang ilang empleyado mo ini ang nag-complain sa LTFR at aton niya
10: inilarasi. Okay. So mali dugin pahog pa sila ya nga ikaltas ang ilang kaltasan nila sweldo angot diri sa amo ni nga service contracting.
11: Kung, hindi nila ma-comply o kung hindi nila makuha ang ilang target. Din kasunduan nga may arat ng 3,500 na kuluwa balat na kun sila kung hindi makuha idugang pa. Inaya sa aligasyon sa ilang mga nag-complain.
10: Jesus. To katilingala ni pat ang service contracting program nga ini si Rudy kay ti programa sang gobyerno apa man kotri bala sir gaduga tingala man kita no kag isa pati nagka-question makita kun on time maning bayad bala nila sa mga ano ni sa mga co-op ni kiti ang mga drivers and mga conductor ning maayawan gali sa Rudy magamon eh.
11: Ayos, katropang Andro, no? Kung itong aton lang tawon, ang inyong mga kooperatiba, nga daan ang ibang sinabi rin, wala na sang mga unod ang ilang mga talasyan.
10: Ay, hala.
11: Daga, wala na sila sang krudo. Mm-hmm. So, matabuti na kung ang programa sang gobyerno nga, ina, nga service contracting, di may timeline ina ya kung saan sila iatagaan,
10: okay,
11: tapos na implementar ina. Mm-hmm. So, daw may kabudlayan sa part man sang kooperatiba, kung paano nila i-regulate ang ina nga service contracting kayo na din. Kung lang taon ta do wala na gid man guro mapautang sila niyo kun magpa-nutila parte sang krudo kay klaro man sa tanan nga negatibo ang ilang income sang mga nagbiligan. So subong nakapitan sila sang 3,000 each unit pero daw hindi gyapon ma-comply sang pila ka mga drivers kag may kabudlayan para sa mga driver ang pagbiyahe bangod sang 30 plus lagan kay dilog ang nagadagan sa atong nadalanon sa mga nga ruta sa Mansilingan hindi do kaluson na sila makalabot sa 3,000 nga kuta. So mayara sang 3,500 pero padaganon kuno ang sigunta ka dilog. So amoy na ang gin kabalaka nila nga hindi gid sila ya maka kuwas ang target sa maging madipisit pa sila katong pangando.
10: Sakto na.
11: Useless ang ilang doon na pubang o kung ila pangamunday.
10: Correct na Sir Rudy, kay based man sa akong napagangop sa imuning nga pagsaysay, ti damo sa daan, plaka unit?
11: 84 unit na daan nga.
10: Magdululungan na karoon niya biyahe sa Mansilingan niya. Ang 2,500 ang ginalaot nila nga kuta everyday. Ti, matunga gina niya Sir Rudy?
11: Pati hindi gina, may ara sila makakuha. Pero out of 50 guro kabilog, kung patagami nila ang pangandro, sa out of 50 guro, basi pulo lang na ang makakuha. Pag makagilan siya gamay, ang the rest, negative gina.
10: Okay, sige. Tinguan taman ni ang co-op dara sa Mansilingan, na nga makapakigangot, mang kami wala, Sir Rudy, kiti. Do pagpamahog niya sa kinamatarong sa mga nagatrabaho, dira, no? Nga sila mismo ya ang ipiton kundi nila malagas ang kutang amuni, no? Okay. Tisiling man asang gobyerno dahil si Rudy nga may discount pila to 40% for the PWD, for the student and for the senior and also 20% sa mga regular passengers, si Rudy?
11: Yes, isa pa ina ka problema sa aton nga mga drivers na ginapakuha sa kutang nga regular gani nga palairan o kung regular kagwala sang discounted ina aton nga mga commuters. Hindi sila ganun kakuha. How much more na may discounted na damo-damo pas na ang padaganon. So parehas lang ganun nga yung pakabudlayan sila kagwion lang nilaya ang kooperatiba. Inaya sa alegasyon sa aton nga mga nag-complain kaina patupangan nyo.
10: Luoy man na sa ila, no? Gaubra lang man sila sa gusto dira si Rudy. Pero galinti, ang punto lang muning ano ya? Ngayon, ipito nila yung mga drivers and mga doktor dira. Sa Rudy, sa muni galing. No, subong sir, kamusta na file ang complaint?
11: Yes, gadget ro pangandro, no? Until now, ginaprocess nila ang complaint sa NLRC. And then, ang isa pa nila, kagundugang na lang, kahit ang ilang mga remittance, okay, ang ilang mga benefits, ginakwaan sila kag obligasyon ng ating kooperatiba, wala makomply sa insakto sa sila nga kooperatiba, ang ilang mga SSS, sa ilang mga PhilHealth.
10: Okay.
11: Ako ng ilang mga benefits na ginakuha sila. So, isa pa ina ka agenda sa ilang pag-complain, pag-expose sa tanan nga mga itabo dira sa sulod ng ilang kooperatiba.
10: Okay, sige. Sir Rudy, thank you guys sa sining update. Good morning.
11: Madamo, ganyan salamat ka tupang Andron, no? Kung sa tanan nga tatulamati, sa ngayon sa Bakulo, madamo ko salamat, kamayong ugto sa tanan.
10: Sentro. Mga katropa ito na batihan, Sir Rudy Catedral, no? Chairman sa Bakul, Manibela, ang ito sa issue sa pilani ka mga modernized jeep diri sa ato sa syudad sa Bacolod regarding diri mga katropa sa service contracting program, no? Ngati muna nagnubo gid man ang kita kay ti bangod ng pampromisa sang gobyerno magahatag sila sang which is temo ni silingon nga subsidized sila. Subsidized sa pila ka mga modernized jeep mga katropa bangod sa sining service contracting program. No, so I don't know sa traditional jeep but possibly sa modernized jeep niya. No, sila ni mismo mga katropa ang ginatagan atensyon sa gobyerno nga makabatos sila sang bulig or may discount, no, ang mga pasahero with the help sa sining programa sang gobyerno mga katropa. Alas 11:48 na. May update kita sa sining impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte? Sentro. Committee report sa probable cause ang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ginaprobahan sang House panel. Ginaprobahan sa Bugos ka 55 ka mga katapo sang House Committee on Justice ang ila committee report sa pagdeterminar sa probable cause sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sining adlaw Lunes. Kadungan sinini talana naman nga adoptahon sang committee ba ang articles of impeachment batok sa kay Sara Duterte o kay Vice President Sara Duterte kagini ang pagadalon sa plenary sang kamara para sa pagbuto kung bala dapat gidman i-impeach ang Vice Presidente sa kamara, antisipadala sa Senado nga magaporma sang impeachment court. Madumdumaan nga ang Vice Presidente gin-impeach sa kamara sa labing unang atiyon sa tinalikdaan ng February 5, 2025. Central. So, well, team mga katropa, damo pa na isang balantayan ta. Gisiling sa mga eksperto, doma labutan, hindi man ikaw na malabutan gid dason nga tuig ko, no? Oh, wait, anong kabalusin eh? Sentro! Kung ano nang madangatan sa nga itong vice-presidente, mga katropa, kung siya mismo madutlan, oh, sa sining mga panumbungon, batok siya, mga katropa, may kang tanan sa korupsyon, pagpamahog sa kabuhi isang presidente, kagun ano pa, mga katropa, nga ginggamit grounds for her to be impeached, mga katropa. Oh. Sa bilang pagka-vice presidente. Eto ko madumduman tani mga katropa doon nangin ano ni, no? Doon nagagawa tension. Sa Bugos ka Pugsod, Pilipinas, ang iyang pagdeklarar mga katropa. Oh. Pagdeklarar iya nga siya mismo magapapili bilang presidente sa maabot nga tuig 2028. Tiyamo to ang naghatag pagit sang pila ka mga ano no to nag ang head turner to ang iyang announcement, no? Ang iban do nag ano to siya mga katropa do na urungan ang iban to. Oh, si Vice President Sara Duterte nag-decide na nga magapapili bilang presidente. So tingnan mga katropa, based sa experts, amo pag itong naghatag sang mga naga-against sa iya sang pagkaakig pag ito. No? Ah. Tingnan sining ang iban, grabe ka na gid, no? Amo na na ang involvement mo sa sining mga kaso tapos may diber ka pa mag-deklarar nga magpapili presidente. Ano mo ng reaction sa iban? Ti mga tropa, bisan sino maguro sa aton diri ang may kinamatarong mga magpapili bilang presidente. Oh, basta may kasarang ka lang yan, may abilidad ka, magdumala sa isa ka pungsod, why not? Pero galing ti mga tropa sa sining estado sa Pilipinas, no? Diri talaga gina diya makita mga katropa kung nagatingo ang kanaisa sa aton. May aragin na yung mga katropa nga may mabutong. Sentro! Diba? Oh. Ara ka na mismo, lapit ka na lang sa peak sang imong pagpangabudlay. Di mga katropa, may aragin na yung kisa nga may mga, ano no, may mga mangita gina sa paagi para butungon ka pa idalom. Sentro! Di, ano ka pa nakaronda? Ano pang pwede mo dang mahimo kay ti? Ang kapwa mo man Pilipinong mabutong si mo padalo. Well, let's see mga katropa kung ano ni siya ang lakat sa investigation sa sining pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Ma-impeach ni siya bala o kung hindi. Centro. Kasi mga katropa, mangin impeachment court rin ang Senado mo. No? Ang Senate. So, amuning mangin impeachment court sa kay Vice President Sara Duterte. Centro. Kailan na ka mga hitabo o mga katropa, may mga impeachment trial na nagkalatabo, no? Si Presidente, former President Joseph Estrada. No? Grabe ito mga katropa. Na-impeach as the President sa Pilipinas. Centro. At mga katropa, this is the first time kung na-impeach, good man, ang atong gabi si Presidente sa Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. Siya ni pinakaunang Pinoy babae nga vice-presidente pa o nga ma-impeach mga katropa sa Pilipinas. Sentro. Damo man mga nakabaton impeachment complaint ang aton nga mga pila. Based sa mga information nga na-receive na to na si former Vice President Lenny Robredo, naka-receive man na siya sang impeachment complaint. Pat pro galit yung mga katropa duway gito nangibabaw kag duway gito na sa publiko gani nga siya mismo naka-receive man sang impeachment complaint eh. Damo pa. iban pagid mga katropa nga mga ano diri na ton presidente, vice presidente, ano no sa Department of Justice, no? Chief Justice na naka-receive sang impeachment complaint mga katropa.
7: Central.
10: So tingnan mo ni Pilipinas, no? Hindi gid establing pang gobyerno ta. Iti subong mga katropa, kita-kita lang man diri ang naga ano man mo, no? Nagaplano or nagabuhat sang mga bagay. Ngay kabangdanan ngay hindi mag-inestable ang lakat sang gobyerno sa atong nga pungsod.
7: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
10: Kinanglan sang balance mga katropa pro galiti. Ang isa to amutong nagabutong pabugat para magtakilid pa gid eh, no? Kaya mo na mga katropa nga sa masiling gid nato nga hindi i-establish pang gobyerno sa Pilipinas.
7: Sentro.
10: Alas 11:54 na. Ang oras ko tugin ako labos na. Pero mga katropa, sa mga nagamonitor dira, salamat gid, no? Pero karon ta lang kamo isa-isahon dira. Ipakilala ko, ano i-bless ninyo mga katropa ang mga produkto sang Yes to Health. Kaya nga isang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Vision X Plus, kag Cess the Pain mga katropa. Pero magkita sa Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Oil. Mga katropa, mabakalitanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtan sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore sa Generica, and don't forget mga katropa sa online sa Shopee. Inyo inang ang mabakal, no? Para sa mga door-to-door deliveries. And make sure nga may tatax ang Yes to Health para malikawan ng mga picking up produkto online. And for the greetings mga katropa, maing udto sa mga nagamonitor diri sa aton, sa kay Jinjen, kay MJ Gorbuka, kay Linisa Tayakta, kay Elvis Guanzon, kay Charity Bidonio, kay Romel Disoyo, no? Kay Mary Ann Ledesma, kay Boss Basco Gudnun. Salamat gid mga katropa sa inyo darang pag-upod sa aton. Diri lang gyapon sa XFM 103.9 Bacolod. Mga katropa, ha, ang XFM Bacolod sa 103.9 frequency kita. O, at tanan nga mga balitaan, mga kalingawan, dira na ninyo babatian sa XFM 103.9 Bacolod.
7: Sentro.
10: Sige mga katropa, ang oras na dugin ang kulabos na kay magabulos ng XFM Network News. Saliwat mga katropa ninyo ang kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat gin maing odto and God bless us all mga katropa.
7: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
17: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Almado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
13: Mabili sa mga butika.
16: Premium D3 Coffee Mix.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko. ko.
15: Southern Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
15: Southern Plus Herbal Oil.
21: System pain.
22: Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Na nagtumaro kasi, madyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
21: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
23: Symptoms persist.
21: Consult your doctor.
23: Sa mga butika.
21: Southern Gold. Coffee Mix.
24: Ako si Amelia. Di pwede

0: 93.9
1: ng World Press Freedom Day.
2: Sa balitang showbiz, aktor na si Ralph De Leon trending online dahil sa mic issue sa Miss Universe Philippines 2026.
1: Headline. At sa sports, Jin Kings nagliyab sa 21 three-pointers para patumbahin ang rain or shine.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Halian na po tayo ngayon ng Lunes Katropa, unang Lunes ng buwan, May 4, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at sa 104.7 XFM Palawan.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita katropa, sa kabila po ng panandaliang pag-impis ng ilang bahagi ng bulkan ngayon na tiling mataas pa rin ang banta ng panganib. Matapos itong magpakita ng lava fountaining at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng Fibox ngayong Mayo a 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bongga at Miisi, kung saan pinakamahaba na narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng bulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitarang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa hilagang silangang bahagi ng bulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, mahigpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng

0: permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon. Mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po ang otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong Linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ng ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay, habang humiling naman ang Kamalig at Ligaw City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans, nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ang Police Regional Office 5 na mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ng Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng Bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.

0: Coastal District Bicol ng karagdagang tauhan upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Girabotan, Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng Aspol, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalalahanan naman ng pamuna ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauhan na may fit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang ginagampanan ang kanilang tungkulin, samantala nanatiling naka-standby at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agarang deployment kung kinakailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo sa salubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhi ng oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias Cavite. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinahunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinansyal. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas Barangay Scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga Presidential Scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 na barangay sa bansa, maaaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng Presidential Scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinapalakas po, katropa, ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo pa ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces. Ayon sa DA, nasa 16 hanggang 17 piso kada kilo ang fresh palay sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Isabel at Cagayan. Pero sinabi rin ng tanggapan na hindi ito nationwide decline. Sa Palawan, nasa 23 hanggang 24 pesos naman kada kilo pa rin ang presyo. Itinas naman po ng National Food Authority ang buying price ng dry palay sa hanggang 30 piso kada kilo. Plano rin nila na palakasin ang procurement sa mga lugar na malaki ay binaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, talagit nito na mapanatili ang 4 na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakakda po na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nangunguna sa agenda ang mga reformang pampulitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Party List Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din, mga katropa, ang Right to Information Act. Nakapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya gaya po ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Nasaan ding pagtutuunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura, kabilang ang Waste to Energy Bill, amyenda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasabay nito ay pag-uusapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan gaya po ng 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program at ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino program para matiyak ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
5: Out of 55, justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Nang tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, marin pong ito yung tulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin na impeachment prosecution team. Sina Deputy Minority Leader Shell Jokno at Senior Minority Leader Leila De Lima. Naniniwala si Valeriano na malaki ang maiaambag ng dalawang ito sa pag-uusig sa kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa nilang mga naipong karanasan at profesyon. Sinabi rin ng mambabatas na kinakailangan binubuo ang panel ng mga mambabatas mula sa majority at minority para may pakita integridad at pagiging independent ng Kongreso. Bukod po sa mga nabanggit na mambabatas, inirekomenda rin ni Valeriano sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nakatakdang pagbutohan ng Kamara kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang flood control anomaly probe. Narito ang report.
1: Live report.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon na katuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling pauna yung banta sa media freedom sa bansa, ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa NUJP, nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa NUJP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information. Bilang patuloy na banta para sa mga mamahayag.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tabahin nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5. Yan din sa XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3. At sa XFM Antique natin 93.3 sa frequency.
1: Balitang, balitang regional, regional.
3: Diretso na tayo sa balitang regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US Travel Warning matapos ang Toboso Encounter. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Naglabas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikanong naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sinasabing inkwentro, umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilalang mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama ang mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion, subalit nagpahayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito ay dineklara rin ng bayan na mga miyembro ng rebelding grupo bilang persona ng grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Gang Band sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
1: Live! Report!
7: Simula kanina ng alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO 7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11:59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leader Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob na nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril, kabilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permita para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitipong diplomatiko sa rehiyon, formal na nag-deploy ang PRO 7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO 7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprehensibo at pinagsama-samang security framework bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay. Nag-deploy din ang PRO 7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng santon na vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
3: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City, beneficiaryo po ng fuel subsidy program ng city government. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
8: Makakabenepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Treñas, makakatanggap ng 1,000 pesos na fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Treñas na layunin ng programa ang matulungan ng transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng harap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan ang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at POJ drivers. Inanunsyo rin ang alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
2: Police sugatan ang mauwi sa Barila ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspek sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threats sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de arresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspek gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspek kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa Barangay Hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspek sa Sitio Sangbay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip, napag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspek habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Juan Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
3: At panghuli, suspek sa pamaril sa mag-asawa negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
10: Nadakip ng pinagsanod na puwersa ng PNP Local Government Unit at Barangay Local Government Unit ang suspek sa pamamaril sa mag-asawang negosyante at iniwan sa barangay poblasyon sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nanguna sa operasyon si PCL President Dato Salik Mamasabulod at Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspek ay kinilalang si Max Montera, taga-barangay na Bundas, Maledagao, Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nasawing biktima ay si Baydido Ebos, negosyante sa bayan ng Pikit, at ang mister na sugatan ay si Aladdin Usman. Matatandaang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pumakataas ng mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pagresponde ng mga otoridad, agad na nadakip ang suspect at ngayon nasa kustodiya ng pulisya. Paghihiganti ang motibo ng suspect sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes sa kamakailan. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, makakaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pag-gidlat din. Alaltigit ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
2: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
3: Natama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, 43 sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
2: Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat po araw, 5:32 na umaga, katropa, lulubog mamaya alas 6:14 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, mga katropa. Maringginong din na ni Pope Leo XIV ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng pagunitan ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay binubuwis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkuling makapaghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito'y binigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mga mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist. O mag-alay po ng panalangin at mga alaala ang mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leon matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025 at isa manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang script. Bagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nananatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak ng mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila Exciting.
1: Balitang Sports.
3: Ang balitang sports sa din po ng Premium D3 katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gin Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine 114-90. Bumida si Justin Brownlee kumamada ng 40 points. Nagliyab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagbauli si RJ Barrientos, may 23 points, 11 assists. At si Scotty Thompson nagpakita ng all-around games, 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban katropa sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang Hinebra sa second half.
1: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumainyo po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Santon Blas Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Blas Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Santon Blas Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po si Marlene. Isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Diet na kubuwasa.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan. Welcome na sa ato sering nga pagpadayag sa programa The Secrets of Health. Isa naman kay edisyon sa amon sering nga paghatag sa inyo sang mga mapuslanon sering nga mga ideya kag informasyon. Kon paano naton tipigan ang ato sering ikayong lawas? Paano kita makarikaw sa mga pamalatian? Kag kun may ara na kita sang balatian, paano mangabyan ang pagbulong sini kag pagamlig sa ato sering ikayong lawas nga indi na maglala? Ang iban sini mangabyan sa natural nga pamaagi, mabulong ta mga ginabatsyag ta, but hindi na naton paghulaton pa. Bisan pinakasimple lang primero ginabatsyag ta, pero kung pabayaan ta ganina, mas nagalala nga nagalala kung hindi naton dayon matatapan. Sa ato sini nga pagparaga, there is The Secrets of Health. Mabatian kita sa mga FM stations, sang XFM, sa bilog sini nga Western Visayas. We can be heard sa XFM 96.5 Kalibo, XFM 106.5 Rojas City, XFM 93.3 San Jose Antique, XFM 96.7 Bacolod, kag sa XFM 100.7 Iloilo. Sa ato sininga pagtalakay sang manakilalain sininga mga sahi sang inyo sining ginabatsyag kag pag-discuss kung ano inyo sining nagkadapat nga himuon, upod ta sa gihapon ang ato sininga partner sa programa The Secrets of Health, ato sininga naturopathic doctor practitioner Doc Leo Amos. Welcome Doc sa ato sininga programa The Secrets of Health.
1: Welcome man Sir Josil, kag amuman gina-welcome man aton ang aton sini mga suki nga mga tagparamati sa kutob sa Malabo sa aton pagwaragwag.
0: Pwede ka mo makapasako pa sa ato sa ringa programa ang inyo sa ringa maparamanggutan noon may kang tanan sa inyo sa ringa ikang lawas. Labi na gid ko na no mga dapat himuon kung may ara na ka mo ginabatsyag. Kung paano ka mo magiyahan, for example, kung may mga tanom ka mo dira, mga herbal plants ka mo sa inyo sa ringa mabalay, kung ano ang pagprepara na gusto nga manginipiktibo sa inyo sa ringa ginabatsyag. Feel free sa pag-message sa ato sa live Facebook streaming sa

0: amoning nga klima kag amoning nga sahi sang panahon, do we have Doc Leo, usos ini ang pamalitian ubo sipon kag hilanat.
1: Yes, Sir Josel, kay ginakabig bala nga seasonal ang ginahambal sang kalabanan.
0: Pero delikado ini kay ang sudden change sa ato sini nga panahon na could sometimes trigger sa nga ato sini nga mga ginatago-tago na sini kag ginatipigan nga mga balatian, Doc Leo.
1: Manasiling bala nga daw ay kanaga-expect. So, kung may ara ka na sini iya nga problema, nga posible magtukar kung maglukmat sa particular nga panahon, do may ideya ka na sini.
0: May mga ginabatyag kita sa lawas nga nagatuhaw lang ini, nagalukmat kung tigilinit. Yes. May ara man nga sa tiyon lang sa tigululan.
1: Yes.
0: Pero may ara gidya nga all season. May ara gidya ginabatyag ta sa lawas. Mainit, maulan, malamig, kag maginot, nagaka-trigger kita, Doc Leo.
1: Yes, ang kilala ko gani sini Sir Josie, anong problema niya ya? Kay daw hindi na lang sino, hindi na lang kuno pila kagabi nga pagbulubadya, kung ito halos, kung ito gabi-gabi, igid, problema gid niya.
0: Oo. Ang mga ginabatsyag ninyo, sining mga balitian, pwede ta na matambalan, pero ang ginabatsyag nyo kung gabi lang, labi na gid kung maka-PF ka mo sa inyo, sining huli, ito hindi ka makidisponer ni Doc Leo, sina. Pero, well, sa ato sining pagpangalagad, we'll be discussing to you sang ginatumod ta bala nga nag-igo sa aton sa tiyon iya sang tiglalamig man, tiglinit man, isa diri pinaka-notorious ni ning ang simptomaya bla ginaubo, ginahapo ang terminolohiya ta sina hapo o kon asma.
1: Yes, sa manisiling bala Sir Josil nga why ka man nagapanihol pero kung maginhawa ka nagatunog.
0: Nasami sini kon hambal sang doktor gani kon butangan ni kaw sang ano na stethoscope. Sili niya nagataghol ang imulikod.
1: Yes.
0: Oh. Oo. So mga simptoma ina nga posible malala nang imo sini nga ginabatyag nga asma. Sa ato sini nga pulong sa Ilunggo hapo. So ang pamangkot sini anong mga causes and what really triggers and ano ang mga pamatsyagan sini basically sa mga ginaatake sang hapo or asma, Doc Leo?
1: Okay na, Sir Josil, aton na hibaloon sa mga way past ma. Kaya hindi ka mo maghandom, ha?
0: Hindi
1: ka maka-experience ka mo. Hindi ka siya mayo. Pero mag-uwi na, Sir Josil, ano, sa una galing na panahon dito sa Ehipto, kung may asthma ka o kung asthmatic ka, ang ginabulong sa imo sang una, dugo sang tiki.
0: Mas lala pagid kay daw nag-improve ini sa ulihit siguro tungod sa kapigaduhon, Doc Leo. Ang hambal nila tiki na lang gid.
1: Di pero sa una pero no medyo class pa to sa una, Sir Josil. Dugo sang tiki, simbugan sang wine, simbugan sang beer. Kagay pa inom sa asthmatic.
0: Nangita lang siya guro, yes, ang sumsuman, no? Nga bulong.
1: Doa mo guro?
0: Oo. Sa muling hambal nila, may iban sini. Sila niya tiki, eh, sugbahon mo bala nga mag-abo-abo gib.
1: Yes, o. Oh.
0: Pagkatapos isimpon sa labab ga tubig kag imnon.
1: Yes, o.
0: Oh. May ara managasiling, kung may hapo, sila niya dakop ka to, kabao, sila niya kaihawon, tagay bulong sa hapo.
1: Yes, kabati ko sa na sa una.
0: Oo, pero initanan mga with unproven facts. Nga, ginapraktis ang iban kay posible nakasaho lang, no? Hiyang lang bala.
1: Kaga amo na ang ginapatihan sa certain yung mga komunidad o kontribo. Nga kumbaga nagalinaton-laton nga istorya. Nga amo nang gamiton nila kun may amo sa kondisyon. Kagang iban pagid gani sini Sir Josil, no, sa una nga panahon mga dinumaan bala nga mga pagpati. Nga ang asthma ko no is a ginatawag divine punishment.
0: Divine punishment.
1: Yes, ang ilas ni nga pagpati nga either nga gin possess ka o kung gin silutan ka sa kahitaasan. Therefore, imbes nga bulungon ka, i-exercise ka. Pagbaon tong malain nga espirito o kung pangamuyuan ka.
0: So daw ang guwaya gali kung may hapo ka sa una, asmahon ka, you are possessed by the evil spirit.
1: Yes, sa ilang pagpati.
0: Oo. Galing kay ti samtang nag-evolve ang siyensya na may ara na kita kagamitan kag may mga pagtuon na gidiya scientifically nga nagapakita kun nga nga ang tao nagkasma.
1: Yes.
0: So lain-lain galing ang factors ang pag si pukar sa ato sining asma. Hindi common sa tanan. Pero hindi man ang tanan nga mga causes may be true to you. Basi lain-lain ang causes ko nga nga nagka-trigger ang inyo sining asma.
1: Depende sini Sir Josel ano sa kaluyahon sa aton sining lawas kag sa aton sining defensa.
0: Oo.
1: Like for example, ang gidatawag ang asma nga ni makabatyag sang kabudlay nga pag-aginhawa tungod nga ang alagyan sang hangin sini halin sa imo sining baga sa mga alveoli mo dito kagang tubo nga ginagyan sini pagadto sa baba pagadto sa ilong nagahubag.
0: Mm-hmm.
1: That's why nagagamay ang alagyan sang hangin. Pero ito depende gaya po na sa threshold sang isa katao nga nagabatyag.
0: Mm-hmm.
1: May araya isa nga dohapu-hapu na gid siya, pinot na gid kaayo, same degree lang sila sa piyak, pero ang isa daw makaya pa. Tungod niya depende sa sitwasyon o kondisyon sang lawas.
0: Ang kondisyon kag sitwasyon sang lawas depende ini sa ato sini ginatawag nga overall body health. May ara pa nga strong ang ila sini nga immune system o kondepensa. It's because nga they are engaging sa healthy living.
1: Yes.
0: Galikaw sa bisyo, way ga inom, ga panigarilyo. May ara iyang ati healthy paman kung way balatian kag hindi magsipukar ang hapo, for example, ang asma. Pero pag abot gani sa tiyempo nga mag-umpisa na manifest ang signs and symptoms, luya sila dayon kay kulang ang ilasin ng suplemento sa lawas.
1: Kagang isa pag sa ni Sir Josel, no? Ang kuan bala? Anticipation mo bala?
0: Oo.
1: Kung mag-amat-amat lain ang tiyempo, ang ibang ginukulbaan na.
0: Mm-mm.
1: Ang mga asthmatic bala, ginukulbaan na. Gapangilat. Kataguob. Imbes yung kaisang mild pa lang ang symptoms, tungod nga na-stress na gadaan sa panghuna-huna, naglala ang mga sintomas ng mabatyagan.
0: And number one, yung nagpalala, gali sa aton sining mga ginabatyaga, hindi lang kay asthma. Whatever medical condition, sometimes ang worries na ton kag ang stress.
1: Anxiousness, stress, kabalaka, overthinking, kagiban pa.
0: Kahit tiini nga mga bagay, actually, masiling kang, tiga panumdum lang ako, ay man ako nagatrabaho. Physically, hindi kuya lapyo. Why am I used ang akon nga energy? Nga anaga palang luya ako sa sobrang panumdum sa antisipasyon ko nga maulan naman ni may change of climate kita. Hapuon naman ako, hindi naman ako kalagaw, hindi naman ako kaobra. Daw, sobra pa sa nagtrabaho, ikaw the whole day ang kakapoy nga mabatyagan mo, Dok Leo.
1: Pero kung paminsaron mo siguro, Sir Josel, ano, nga kung natakihon ka sang hapo, mga symptoms, pakaunon ka sang tiki, guro, mas ikon na makapanghuna-huna ka nga magkalma ka.
0: So, daw ang guwa sang tiki nga di pa maahog sang unang sa pulis sa mga ginikanan, sige hagida, hindi ka bala siya na niya magsunod sa ginahambal sa imo kay hapuon kay ginpakanon tagid ka tiki.
1: Oo.
0: So bisan ginahapo ka na ginantos mo na lang, ginapamangkot ka, ano ginaubo ikaw, ano ginahapo ka, wala. Kay hindi ka magkaon sang tiki,
1: ginagwanta na lang.
0: Oo, daw pareho sang unang hambal nga sige hindi ka da magpauli padakop ta ka karon sa pulis.
1: Yes, so anong sala isang pulis?
0: So with this, ladies and gentlemen, ang asthma diskusyon na namo ni Doc Leo dari sa ato sining pagpanagan sa The Secrets of Healthcare. After all, ang initanan niya mga medical conditions naton goes back to our daily sining pagsinalayo. Ang aton nga pagsinalayo, ang kadamakon kag kahigkuon kag ang katinloon. Number two, ang aton sining ginakaon sa adlaw-adlaw nga tanan. Anun to us? Mahambal nga ti, para ini mabusog ako, para may resistensya ako, anun to yun naghatagaliina sang trigger agud to nga magka asma kita, magbalik ang ato sining asma. And after all, ang asma sometimes nagabalik-balik, hindi ini ma-cure dayon one time lang kundi recurring ang iniyang sahi sa medical conditions. So kun ang asma mag-igo sa imo, ang ginabatyag mo ni number one, do hindi ka kaginhawa nga ang daw ginakapos ang ginawa, hambal nila daw hasta lang di sa liog ang akon nga paginawan daw igasulod sa akon lang sa Doc Leo.
1: Tungod nga nagahubag, Sir Josel, ang tubo nga ginaagyan sa imusin nga hangin kay irritated siya.
0: Ay, yes. Yes. Kung namo anon to, asin tamakitaan po doon nagahubag, galiina, kung
1: yes.
0: Magka-asma kita.
1: Yes, so. That's why nagabudlay. Yes, nagakipot siya.
0: Okay. So, pagkipot siya, mabulay ang kaginhawa.
1: Yes.
0: So, ini tanan triggered man sa mga factors, no?
1: Ang common factors ni Sir Josel is allergy.
0: Okay. So, kada isa sa aton may ara gid man nga tawag sini allergic reactions to mga pagkaon.
1: Yes,
0: ang iban allergic sini amoy, melon
1: yes.
0: Amoy.
1: Yes, so.
0: Oo, asos ang salakyan. Mm. Ang iban sini makapanimaho lang gani ginaprito nga uga.
1: Yes.
0: Ginaprito nga mga pagkaon, may mga scent sila nga mapanimahoan lang. Nagaka-trigger dayon ang ila sini nga asthma.
1: Tungo nag-overreact ang aton sini nga lawas.
0: I see. Ang asthma actually is triggered by and caused about by overreactions of yes. Our body.
1: Yes, so.
0: Tikay kun mag-react ang lawas tapo ta mo nag-release na sa sang aton sini nga gina-deploy nga aton sini nga mga body armies.
1: Ang isa sa ni Sir Josil is ang histamine.
0: Okay.
1: Amo na sa kun may symptoms ka, inatagaan ka sang antihistamines.
0: I see. Ang lawas ta can produce and have our own histamine supply. So, kung may trigger, ginapasubrahan niya, and then that causes also may bad effect, no? Ang sobra man sininga pag-release ang lawas sa sang tawag nato sini histamine.
1: Bisan ano nga bagay, Sir Josil? Actually, bisan na maayo nga bagay, kung sobra, hindi man maayong resulta.
0: Oo, sobra gani panginaong sana LPM kay sana hindi ka matunawan. Anything in excess is not good, and even vitamins in excess is not good to our body.
1: May isa lang guro, Sir Josil, nga daw maayo kung kapalan obra.
0: Oo.
1: Kwarta. Ambot lang yan, no?
0: Oo. Ang isa man da, if reciprocated well, ha?
1: Yes.
0: Gugma. So, anong common nga symptoms ni Doc Leo?
1: So, amon ni siya, Sir Josil, ano, ang nagapanihul o kung nagahuni ang himo sini nga tutunlan kag bation, bala? Amon ni siling bala nga do, ambulansya, hambal sing kilala ko sang una. Pagkatapos, aripagid, ang hambal mo to bala nga do, tagaliog lang asta ang ginhawa, kahugot sang dughan, kag ariman. Ang pabalik-balik nga pag-ubo, Sir Josil, isa man siya sang sintomas ang asthma.
0: I see. Ang sige-sige nga pag-ubo, ang worst sining dangtan niya kon kaysa isang aton nga problema sa lungs. No?
1: Yes.
0: And we have a severe problem sa lungs kon magsige-sige. Pero ang isa kaunay ang i-trigger most likely is your asthma. May ara nga asthmatic gid man niya nga tao, gamay lang gid nga trigger nagahapo sila dayon, pero may ara man nga taas ang tolerance.
1: Yes.
0: O depende gi hapon sa tao, depende sa ato sa ninyo health condition. So, if we speak about triggering factors, anong common sini nga naga-trigger, Dok Leo?
1: Natumutong hambal tablaga gina Sir Josil ang allergy.
0: Okay.
1: Pagkatapos akin ang langgid ang katinlo kay nga man, as much as possible every week naga paninlo kay nag-ilis ka sa beddings nimo, bed cover, punda. Kay kinanglan magali sini ang mag-exercise, Sir Josil, kay I mean kinanglan magali sini nga in moderation lang ang pag-exercise kay sobrang ang paghulag, pamalugaton, maka-trigger man kag sa may mga pets dira. Ido,
0: kuring,
1: pispis, even mga manok, maka-trigger sila.
0: Okay. So, panilaga nila kung ano ang mga madasig sila matrigger ang ila asthma.
1: Sakto. Kay para nga individually, madeterminar nila kung din ang particular nga triggering factor nila.
0: May iban gani nga sa scent lang sa mga perfumes and colognes.
1: Yes.
0: Nagaka-trigger ang asthma.
1: Yes.
0: So, there are people nga bisan regaluhan mo ka malahalon nga cologne, regaluhan mo malahalon nga mga perfumes, hindi magbaton is because kung gamito nila, nagaka-trigger ang asthma.
1: Daw hilo para sa ila.

0: Kinahanglan niya aktuhan naton dayon. Pero prior pa man sina, kinahanglan niya papagunon tanay nga ito sininga immune system, supplementuhan ta nga ito sininga lawas. Kay initanan mga abyan, triggered man lang again sang pagnubo sa nga ito sininga resistance because nagluya ang ito sininga immune system. Now, speaking about this, may mga available kita nga mga synthetic nga mga bulong. Problema sini, kay kada inumos ang bulong, ang hambal sa imo sininga kidney, aragay.
1: Yes.
0: Samtang nagadugay, nagalawig ang aragay. Samtang nagadamo-gadamo ang ginainom mo mga synthetic medicines, ang imong kidney, hindi lang kay aragay kon kaysa. Gangay-ngay, nagid kay siging hibiya. Bangod kay nagakaigo ang ato sininga kidney if hindi manami ang ato sininga kondisyon kag ang ato sininga paghatag sang dugang sininga tambal. Now, speaking about the remedy, ano ang pwede naton himuon if triggered ng imo sininga asma, Dok Leo?
1: Ari, Sir Josiel, ano, pwede naton ni siya mamodify ang aton sininga lifestyle para magbakod ang aton sininga defensa. Pero kinaklaro naton, sa onset gani sang symptoms, budayan ka na maginhawa, hindi ka na magtapal-tapal, hindi ka na maglaga-laga. Diretso ka dayon sa doktor because this is a medical emergency. Budlayan ka na maginhawa, paano na lang karon kung may iban pagyan yung mga complications sa magduhaw.
0: Oo.
1: Tungkol sa kabudlay mo sa pagginhawa, kinanglan gini siya sang bulong. Amo na ginaklaro na ton. Ha? Though, hindi man nami kung sige-sige kag nakadepende kita dira. That's why kinanglan gid ang lifestyle modification. Ano ba lang pwede naton sa nga himuon? Kargahan naton sang dugang ang mga sustansya nga aton lawas. Kaon kita sa mga utanon, madahon kag berde nga mga utanon. Kay nga man, nagaangkon ni sila sa mga mineral nga nagabulig sa aton sininga respiratory system. Ang isa sini, ang mga madahon kag berde nga utanon, Sir Josiel, nagaangkon sang magnesium nga mineral. Ang magnesium nag-act as broncho dilator. Nagakipot ang alagyan sa hangin. Ang magnesium ginabuligan niya nga mag-inat para magtauhay ang gwa sulod sang hangin. Pagkatapos ang mga utanon may anti-inflammatory properties.
0: No.
1: Nagabanog ang matamato niya pa-relax para mabalik sa dati niya nga kahimtangan.
0: So sa aton sining mga sa mga tanom na ton, no? Either herbal plants only for herbal purposes or treatment purposes. Sa utan may makuha gali kita ng mga suplemento, minerals, vitamins that could help nga malikawan naton nga maglala ang ato sining asma, no?
1: Yes.
0: Sometimes ini kita makalikaw. Pero ang punto nga kunara ng asma sa aton, hindi maglala.
1: Amat-amat yung mapabakod, Sir Josiel, ang aton sininga defense system. Parang kung mahimo pa lang, hindi na kita mag-antos ng amugyapon nga degree sang pagpabudlay sa aton tungkol ka nagpabaya kita.
0: May iban nga nagasiling abi, Dok Leo, nga kung may asma ka na, siling niya for life na na.
1: Mm-hmm.
0: Mabalik-balik lang ang asma mo. Untreatable. Hindi na pwede na mabulong pa nga madula na sa sistema sa lawas mo. Would you know if it is true?
1: Panilagan mo, Sir Josiel, ang imo sininga mga triggers.
0: Oh.
1: Kaya once nga malikawan mo ang triggers, ang symptoms, hindi man na basta mag-tukar o kung mag-lukmat. Siyempre, lifetime. Kung hindi mo pagbagohan ng lifestyle mo. Like for example, ang asthmatic mismo, ha, nagapanigarilyo.
0: Oo.
1: Dalawon mo ganas na mapatay ka.
0: Samtang ka panigarilyo ka.
1: Samtang ka panigarilyo ka. Kagbasi pa gani, gurong mauna pasurender ang lawas mo because of sigarilyo, kundi hindi lang sa hapo mo, kundi sa iban pag yung mga negative effects ang imusin nga lifestyle.
0: Pero kung speaking about these mga remedies, anong immediately available nga pwede natin dayon mahimo, pwede natin dayon magamit para nga ma-remedyuhan ta dayon ang aton sininga asma? For example, mahambal ka daw kaya ko pa mani, buwas lang kong pa-doktor. But for the meantime that you are suffering sa asma, anong pwede natin da marabot? Anong pwede natin dira mahimo? Anong pwede natin dira ma-inom if pwede natin imnon kaunon para nga hindi maglala ang ato sininga asma pending ato sininga pagpakonsulta sa doktor?
1: Yes, kung daw kaya pa mani mo, tama ka mild ang symptoms, kanto ka sa kusina, may luya dira.
0: Okay.
1: Pa ka sang luya, lagaon mo. Manang kita sa siling bilang nila nga taho. Pagkatapos inumon mo, makabuli ka na patawhay sa imo sininga pag aginhawa kung may mga mild symptoms ka. Sa pagid, ang sibuyas bumbay. Ang sibuyas bumbay, panitan mo, i-kuan mo na siya, i-slice mo na siya, pwede mo siya hakloon.

0: Yes, direkta.
1: Without iban niya sang cup?
0: Yes, puro.
1: Hmm.
0: Ang iban gani sina, gina-slice nila ang sibuyas sa Bombay, ibutang sa malimpyong container nga gamay, kag sa ila pagtulog, ginabutang sa ila sininga uluhan.
1: Mm-hmm.
0: Kay makabulig patawhay sang paginhawa.
1: Amo gali ng sekreto kung kaisa magpamasyar kita sa iban nga balay. May nagalapta nga Bombay sa sulod sa ila kwarto.
0: Posible tungod sina.
1: Oo. Kay one time nakapamangkot kita, oops, may kitan ko kinihan sang Bombay diri si Dalom sa inyo katre.
0: Mm-hmm.
1: Kay sa kilid. Siya pa ba ilan na kay may ginaubo sa amon.
0: Yes.
1: Oo. So amo gali ng sekreto kung nga nga ang Bombay gali is also one way agud to nga mapahaganhagan kag ini maglalaang aton sininga asma.
0: Oo, basta ang Bombay tabuon ta lang barato. Hulaton ta nga asma ta magtukar kon barato Bombay.
1: Pero hindi mo tambalon niya kon baratong Bombay pasaway na kamo mga asmahon kamo ha.
0: Hindi man. Di, mga kwanto lang na. Mga pulo pa kadlaw tala na para nga hindi mo ta madalman sa ato mga ginabatyag.
1: Oo. And aside from that, in terms sa ato sininga pagsinalayo, ato sininga daily routine. Ang daily routine tayo sa tulog, kaon, tulog. Isur sini kaon, tulog, tulog, kaon, tulog, kaon. In between sina ti siyempre our usual man sini nga trabaho.
0: Yes.
1: Sa opisina, kung sa manguma kamanda, sa imo trabahuan, kung sa estudyante ka sa eskwilahan. Sa aton sini nga pagkaon, makabulig ang utan, nakabulig ang mga green leafy vegetables, shall we say, para mapaganhagan ini ning masaming nga ginaluto naton nga mga utanon, Doc Leo.
0: Actually, gina-recommend gid gani Sir Josil, no, para nga makuha mo gid ang kalidad nga sustansya, phytochemicals, minerals alin sa utan.
1: Hmm.
0: Hilaw kun tani niya kaunon, like smoothie mo or kung ano pa man yung mga pamaagi dira, agiban sa na gina-powder nila.
1: Blender.
0: O, kung gina-blender, like malunggay, like ampalaya, like kulitis, kagiban pagin yung mga madahon ng mga utanon nga available sa aton. Pero, samtang nagahimo kasi na, dapat ibalanse mo man, nga likawan mo man ang mga kalanon ng mga trigger man. Dapat likaw ka man na sa tinapay.
1: Okay.
0: Likaw ka man na sa mga pasta, noodles, spaghetti, macaroni, sweets, donuts, chocolates, mga matamis galim nun, soft drinks, powdered juices, even juice pa na sa isang fruit, nga powdered. Hindi gid siya makapaayo sa asthmatic.
1: As long as may mga preservatives, no?
0: Yes, yes. So.
1: Do hindi mabuhi ang mga kabataan, magamuni ang mga dapat likawan niya mga pagkaon. And speaking about this green leafy vegetables, okay man ang adlaw-adlaw mautan kita, Dr. Leo. No?
0: Okay, gid.
1: Okay,
0: gid.
1: Okay, gid. Pareho sa, for example, sa aton, ari kita diri subong.
0: Mm.
1: Paano pa kita kapangutan sinisang balunggay?
0: Mm-hmm.
1: Hindi pwede na nga pagpauli mo to, launa na, hindi ka pakakaon kay pasi-ulsiron ka naman.
0: Gusto na.
1: Kaya tigutumon ka. Timayad lang kung ang tao sa balay na bilin to, may chimpo, pero kunwai, paano pa siya makapaninda ka makapangutan kay mas manaming utan kung ginaprepare na ton fresh from the garden. Kag... well, siyempre, hindi luyat-yat na eh. Utan.
0: Pero ang isa man sa nika problem nga i-consider na ito sa ni Sir Josil, ano? Kung ang tao man mismo sa balay, hindi makaw yun utan.
1: Mm-mm.
0: Paano sa mag-prepare ka ron?
1: Ang masakit siya ni kung nabili na tao sa balay, hindi man kauyon ka utan.
0: Yes.
1: Pero kung hindi ka kauyon ka utan, di tumar ka kapsula.
0: Amo ng pinakamanami nga, option na ton Sir Josil. Pwede kita, bisan di kita kauyon, pwede galing na ito na pasulod sa ton sa nga lawas.
1: Oo. So we have, as always, an option. Hindi ka kakaon sang balunggay. Kaya hindi ka kauyon ka balunggay. Kag hindi ka gusto, mabal mo, ay ko toothbrush, basi mabili ng balunggay, kag mahimo nga daw bansil sa akon ngipon. Mabalaan kay kanusudan mo. Number two, hindi ka kauyon niya sang amarguso, ang palaya. Hindi ka kauyon sang, siyempre, garlic bo, budlay, gid, kung hindi ka lang pag-high blood doon, hindi ka mag-usap sang garlic. Kay it should be taken as raw kung gusto nimo ang 100% ng sustansya nga makuha sa lawas mo kung anong may ara sa dahon. Protiko mo ka hindi kita kuyon, ay aragali na tanan sa santon plus gold capsule ta, Dok Leo?
0: Yes. Kagang isa man nga i-consider man aton sa ni Sir Josil, kung hindi man organic ang imong saling vegetables, medyo peligro ka man sa mga kemikal. Alin sa mga ginbomba, dira. Kung ano man nga gingamit, dira. Pero ang pinakamanami sa ni, kaya ang santon gold capsule sa ni naton, Sir Josil, standardized gin ni siya. Kumbaga, pareha sa na nagkaon ka lang sa laswa, nakuha mo ang benepisyo dito sa laswa, nga why ka actually mag-usap sa mga dahon-dahon. Especially kung di ka makauyon. So, butang balon, bisang di ka makauyon, na-reap mo ang benefit. Especially sa mga asthmatics ni Sir Josil. Kaya nga man, ang Santhon Gold, mayara sa isang ginatawag Moringa, Queen of Vegetables.
1: Halin sa gamot, hasta sa ulugbusan, may yes. Vitamina kang makuha, no?
0: That's why ginatawag ni sa Ingles man nga miracle tree or miracle vegetable. Kaya yung ibang sinigat doon din na maumpawan, lugmok na, balunggay nga balunggay lang, nakatindog pa. Ang termino lang nga daw milagro, o no. Doon ang milagrohan.
1: So, almost every... tawag na to siya ni vitamins and minerals sa kinailanon sa lawas na daw may ara no, sa yes. Balunggay.
0: Yes, ka-complete protein siya, Sir Josil.
1: Aside from the vitamins and minerals, may protein pa yes. Balunggay. Ha?
0: Yes, so. So that's why gina-suggest na to ng Santhon Gold Capsule para sa may mga asthma. Kaya pamangkot mo lang siya ni Sir Josil, amunin mo. May kapasidad ba lang ng mga suplemento na ginasiling na to, like Santhon Gold, like Premium D3, and Santhon Vitamin C. Sa particular nga problema o kondisyon sa lawas like sa sumang na istoryahan ta asthma, makasiling kita nga huo base sa pagtuon. Nga man, for example, matag kita sa inyo sinisang halimbawa, ang Santhon Gold Capsule miyara sa moringa o balunggay. Nag-aakto ni sa bronchodilator. Nagabulig siya, paligwas ang alagyan sang hangin sini sa aton sininga lawas. Nga mo ng problema, nga nagapinot ang aton sininga paginhawa kay nagagamay ang alagyan sang hangin. That's why nagahuni gani kun mag ginhawa kita. Number 2, may bitter melon ukon ampalaya, ukon amarguso, ukon paliya abi sa iban. May anti-inflammatory and antioxidant property ni siya nga nagabulig siya para nga ma-reduce ang irritation and inflammation dito sa sulod. Pagkatapos mayara pagit sa ginatuwag mangustin. Ang mangustin nga ini, ang benepisyo niya sa iya sa aton sa ninga lawas, especially sa mga asthmatic, may anti-allergic effect siya. Nga ang common nga triggering factor o kung nag-trigger sa mga asthmatic among allergy. So, matapna inasasang mangustin. Makabulig sa pa-reduce sang histamine release.
1: Okay.
0: That's why, mahagan-hagan ang symptoms. So, kung mahimo pa lang, ma-prevent nimo kung sa timprano pa lang adaan, asthmatic ka, naga-inom ka na as sini. O karon hari pagid Sir Josil, para magnami pagid nga ton sa ninyo kombinasyon. Balan mo sa patag sa naturopathic medicine, ang success sa ginatawag pag-ayo sang isa ka-individual na may ginabatyag nga problema kung balatian sa lawas, nakasalalay sa nagakaigo nga kombinasyon. Waay sing isa katanom nga makabulong sang tanan.
1: Oo.
0: Kundi i-combine mo gid na sila. Kasubong man sa aton balatian, waay sing isa lang ka factor nga nangin kausa sang aton balatian. Kundi nagtililingob na sila tanan.
1: Waay sini bali nagatinuwangay ining mga tanom.
0: Yes.
1: Para nga mas epektibo pagit.
0: Nagatinuwangay, nagabinuligay para sa isa ka goal. O kung isa ka tinutuyo, nga mapaayo nga ton sininga ikaayong lawas. So karon nga ang ginasuggest man na ton ang premium D3 para sa mga asthmatic. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, ang mga tao, gali Sir Josil, nga manubo ang ilang sininga D, vitamin D sa lawas, especially D3 ngayon eh, prone sila sa mga symptoms kag maluya ang ilang defensa batok sa asthma. So pabalik-balik, kung halimbawa, ang isa katawo nagapasilak siya sa adlaw, asthmatic siya, ang isa ay kapabukot lang, damo ang episode sang pagbudlay sang paginhawa sang isa nga nagapabukot kaysa sa nagapabulad sa adlaw. Inatungod sa vitamin D nga makabulig kaya nagapanami sang pagfunksyonar sang aton sininga baga ang vitamin D3, ang premium D3 nga gina hambal naton kag nagabulig sa makabulig sa para ma-reduce ang asthma attacks. Kag ti para kompleto na lang gid Sir Josie lang aton sininga kombinasyon ano Sunthone Gold Premium D3 ari pagid ang vitamin C para makompleto balang aton sininga tatlo ka o kun kombinasyon sang tatlo ang ginaobra sang vitamin C o kun Sunthone Vitamin C antioxidant protection nagabulig ni siya neutralize sa mga free radicals sa aton sininga baga nga nagapalala sa mga hubag-hubag kag iritasyon dira magluwas pa nga noon naman nga daan ang vitamin C nga makapabulig makabulig pabakod sa aton sininga immune system kag particularmente makabulig ni sa palikaw sa respiratory infection kag mga triggers sang asthma. So matutal kung tingubo na to ni kung upuro na to ning tatlo may nagabulig kita painat sang alagyan sang hangin, may nagabulig kita pakalma sang mga hubag-hubag dira sa tubo ang ginagyan sang hangin, kaya kag may nagabulig makita para matapna ang pagbalik-balik sini. Tingko ni resulta karon kun nagtawhay pa matyag mo, hindi ka magkabalaka nga basi buwas abuton ka naman. Sunod nga adlaw abuton ka naman. Lain simpo karon unahan ka pa sang stress mo imbes hindi ka patani pagatakihon tungod nga nakakabalaka ka. Nagpinote mo baginhawa. Pero kung nagagamit kita sa ning tatlo, laban-laban gid, ha? Magtawhay aton pamatyag.
1: Kag ang lawas has the power to store some of this, no?
0: Yes.
1: May ara kita iya kapasidad nga store ini. For example, kinanglanon gali sa aton asthma is an amount of magnesium.
0: Yes.
1: A problema sa magnesium kung wala vitamin C, pagsulod diya magwa lang na dayon.
0: Kagang problema sa aton lawas, why masa nagaproduce ng vitamin C?
1: Oh.
0: Isa pa gid na.
1: mayo pa ganing histamine lang na-produce sa lawas ta. But over secretion of histamine can cause asthma.
0: Yes, amo gana amo nang nagalain ang pamatyag ta.
1: Oo. So ang vitamin C sad to say kinahanglan ta gid na ihungit sa baba ta.
0: Yes.
1: Hindi man guro kamo gusto nga ipaagi sa IV fluid na.
0: Do may iban nga nagahimo sina.
1: Oo, pero ti sakit na naya. Pero
0: sakit, kung sakit ang mahal man eh.
1: Oo.
0: Sakit, sakit sa bulsa.
1: Sakit sa sakit sa panit. Kay sakit sa bulsa.
0: Yes. Oh.
1: Pero ang pinakabarato sa tanan para mapasudlan ta sang kumpleto nga vitamin C requirements ang lawas ta daily is to Sunthone Vitamin C.
0: Yes, kay magluwas nga ara ng kinanglanon naton sini nga mga utanon standardized pagid sini Sir Josil. Ang paghimo sini kay hindi man basta-basta nga laboratorio ang naghimo sini utang balo na mga benepisyo ang ginexpect na ton makantugin sa aton lawas.
1: Oh, kag if we speak about the standardized may talaksan ini nga ang content niya must be ammonica milligrams etc etc inay tanan aprobado sang Food and Drug Administration nga paghambal nga makuha mo nga vitamin C there is 100 milligrams 500 milligrams exact ina nga 100 to 500 milligrams sa makuha nimo kay nagaagi sa proseso and ang proseso gintakos sang Food and Drug Administration it passes through the approval and ang final sini nga pag-okay sang FDA sa produkto nga Sunthone Vitamin C, Sunthone Plus Gold Capsule and Premium D3 Capsule. Initanan mabakal ninyo sa mga butika sa inyo sini nga lugar pamangkot lang hamuda pero kung may clinic bala ang Yes to Health ang alan sa clinic tayo is Yes to Health Wellness Center kadto kamo sa Bacolod City may ara kita dira sang store sa Bacolod City kadto lang kamo dira sa Yes to Health store dari iya sa siyudad sang Iloilo ara sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel sa City Proper sa Rojas kadto lang kamo dira sa Sukin yung mabutika kag pharmacy sa Kalibo sa Antique sa Gimaras kag sa Kutub sa Malabutan sa ato siring nga pagwaragwag kadto lang kamo sa Sukin yung mabutika kag mamangkot sang Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C initanan mga quality products sang Yes to Health Incorporated. Aton nga gin-discuss is all about our intake sa Doc Leon. Pero ang aton sininga pangginawi. Ang aton sininga pagsinalayo. Thus, ang aton sininga Number of hours of sleep could also affect and could also trigger sang asmata, Dok Leo.
0: Sama nami gid sini amano bala ginahambal natong termi Sir Josiel. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Bisan anhon ta man nakabulong, kun hindi man balanse, puro lang tabulong, why ta man gina-assess ang causes, kag why ta man ginapaminsan ang prevention para sa palaabuton, maldata gyapon.
1: Oo.
0: Bintahan na ya ang kwan niya, nagabaligya bulong. Kati nagakwarta sila ya. Pero Aryo, speaking of sleep, kinahanglanon gid nato na nagkakaigo nga tulog, Sir Josiel, para nga ang aton sininga immunity magabakod, naglakip na nga aton sininga respiratory system. Nga man, ang kakulang sa tulog makapadugang pagid palala sa mga sintomas nga nabatyagan kun may asthma kita. Pero ari pagid isa ka problema dira Sir Josiel, kay complicated ni. Kung ginaabot ka man, ga-expect ayon nyo makatulog ka. Kung gina-atake ka.
1: Ati, most likely sini matulugan ka lang guro sa kakapoy mo, Doc Leon.
0: Hindi ka ganyan makahigda. Dumalumos ka.
1: Oo, din ginhawa.
0: So that's why, aton gid permi unahon ang sa pinsan nato ng prevention. Pag mayo-mayo sa pamatyag mo, i-modify mo gid ang lifestyle mo. Tulog mayo. Instead nga magsige ka scroll dira sa cellphone mo nga nagahigda ka na, kapanimuro ka matod sang habol para sige ka himutad dira, itulog na lang balanay.
1: May tiempo balansa ato sining lawas sa inatawag nato sini mechanics time.
0: Yes.
1: Ang lawas ta nangin mekaniko ini kag nagamekaniko from 10 o'clock in the evening generally up to 4 o'clock in the morning. Amo na ang repair time sa lawas ta sa mga damaged body cells. So kun kulang aton tulog, hindi maubos ang aton lawas sa natural way at pag-repair sa mga damage sa body cells. Amo ina, kung nga nga nagaluya kita and then madasig kita nga tapikan sang balatian. Kaya huwag maubos to kakaayo. Daw makina sa salakyan, nga kung ang tanan niya tuwarka, anum katuwarka, ang dapat may takod, apat lang ang nahugot, there's a big possibility, madisgrasya ka, kaya mahalog ang apat, kaya apat na lang instead of six.
0: Sagang problema sa Nazar Josiel, abi mo na takod mo na tanan, may sobra pagaling nga isa.
1: Isa pag hindi na. So, amoni ang kaimportante ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Pero isalot ko lang ni kaya kumudahon ta kay nagkalitin sila sa pag pamangkot dari sa aton Doc Leo. Siya, hello Doc, tanong ko lang kung ilan ang inumin ko ng Santon Plus Gold at anong oras ang inom po Doc. At yung Visionex Plus, anong oras din ang inom po Doc? Kasi umiinom ako sa ngayon once a day lang yung Santon Plus. Tapos 2 times a day ako umiinom Doc Visionex. Maraming salamat po Doc. Dito po ako sa San Jose Antique.
0: Kung ay man lang kita sa ginabadyag twice daily, okay na. Pero kung medyo nagaluya-luya ang lawas ta, mas marami 10 minutes before or 30 minutes before kaon, thrice daily ang pagtumar na ton. Especially kung medyo sa Visionex ha, kung medyo nagalabo na yung sinay panulukan, kapin pa kung may mga contributory factor, may cataract, iban pagid yung mga factors as sini, ginasuggest na ton yung makatake ka mga 30 minutes before pamahaw, before panyaga, kag before panyapon.
1: Okay. Kabay pa sa kay Ma'am Elma Sobrevega ha. Ang pamangkot dari kay Ma'am Maria Madarico from Israel Inisia. We know her. Siya okay lang luyat-yat kaysa nakita ko freska pala may formalin ilagay katropang Josiel Doc Leo. Garlic ilagay sa mainit at tubig at inumin. Yes, yun po ang aking maintenance. Santon Plus 2 years na akong maintenance. So, very good, Doc Leo, if that's the case. Pero why sa ginabatsyag?
0: Kung may Santon Gold siya, Sir Josiel, bisa magpahuway-huway na sa garlic niya. Total ara naman sa Santon Gold Capsule.
1: Oo. Selling niya, damo ako stock Santon Plus. Ubos na ako ng premium D3. Ginatuyo ako na nibago pero nasanay na din. So may body reactions gid man ini Doc no kun bag-o ikaw kagamit no.
0: Ang isa balaan sini sang dapat naton na expectaron Sir Josiel kun din bawa na anad da bala kita nga busy kita permi. Na utangan naton sang pahuway ang aton sini nga lawas. Kag na kondisyon ng aton sinuhon na una nga pirmi tapuso na ito ng aton siningal obrahon sa bidong nga adlaw. Nga waay kita nagapabinsar nga ihan kulang ni kita sa tulog kada adlaw, 2 ka oras, 3 ka oras basta nga nagsululupot. Karon kay nakatumar kita sa mga supplements nga nagabulig pa nami sa pag-function sa aton sininga lawas. Nagapangita siya sang pahuway for repair.
1: Ang gwa ay galisin na ginatudloan niya kaginakuhit siyang lawas ta amuning kulang si imo.
0: Yes.
1: Himo ay ni. So ang patimaan nga kulang gali kita sa number of hours of sleep. Ginakuhit siya kita tulog na.
0: Oh, ipahuway anay kami kanang Lanco Brahon.
1: Oh. Okay. So amo na ha sa kay Mama Maria Madarico dara sa Israel kay nagpadala gito siya sa Santon Plus Gold kagsang premium D3 para nga yasining niya serve as a maintenance. And then may ara kon kay sabi Doc Leo. Ang inahimo nila sila kagabi niya 2 lang ka oras tulog ko.
0: Mm-hmm.
1: So at least you have 6 hours no to 8 hours of sleep sa mga mature na.
0: Yes.
1: Sa mga kabataan taga 10 ka oras dapat. Nang pamangkot siya 2 lang ka oras ang tulog ko kagabi. Bawion ko lang buwas matulog ko buwas 10 ka oras ah. Posible na tabunan mo lang na pariyos bala utang ka sa Bombay. Selling niya pila gani adlawan ko ah sa gatos niya 50 lang anay kasi 150 bayad ko buwas.
0: Manami tani Sir Josel kon amuna no. Galing sa to say nakautang kita subong hindi na mabalik. Dapat sigo-sigo gid kada gabi. Kay hindi mo na masiling na tingbon mo para buwas. Ang na-damage subong hindi mo na mabalik. Buwas. Na-damage sa spindan, kung nagsululupot na siya, that's why matingala kita. Pagpa-check up to sa doktor, malala na ang ginabatsyag ta.
1: I see. That's it, ladies and gentlemen. Pero tikon ginatuyo ka mo, kay, for example, kulang gid man tulog ninyo, but you have something to do. May limuon ka pa, may obligasyon ka pa, ara ka sa opisina, may report kang himuon. Or if not, may klase ka pa kung sa mga kabataan, mga estudyante, labi na sa kolehiyo, tistingin ninyo magpangapi. Kung mangapi ka mo, siguraduhon ninyo nga hindi lang pampabugtaw ha. Siguraduhon ninyo nga puno sang vitamina, minerals, kag suplemento, damo ka mo makuha, Santon Gold Coffee Mix. Kaya nga, ti, ang Santon Gold, for example, ano nga mga ingredient may ara, may santon, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina, plus may glutathione kag collagen. Magluwasin natin, halin ganyan niya sa pure coffee beans, ang Santon Gold Coffee Mix. So madamo ikaw sang makuha sininga vitamina kag minerals, mabuligan pa ka mo to stay alert. Kay gusto ninyo mangin alerto, kay damo ka mo lubrahon, damo ka mo pa obligasyon, hindi pwede nga magtulog ka mo. So kung hindi ka mo kainom kape, mahambal ka mo, daw matulog na gid ko, hindi ko kaubra sini, matulog ika ko. Galing kay hilinga gawon, kinanglanon mo gid. So try Santon Gold Coffee Mix. Pero tikon mambal yung ibanda nga siya gusto ko lang gidya magpangapi kay mainit-init lang sulok-sulok ko. Kung gusto mo lang magpainit-init sulok-sulok ko, niinit ka na lang tubig o ay kapagasto. Pero kung mapainit-init ka sulok-sulok ni mo, hindi ka man gusto sang caffeine. Kaya ang caffeine aran na sa coffee beans, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga hindi kape. Kaya nga, why niya sang coffee beans, why caffeine? Mangustin powder, soya powder, kag moringa powder ang yasining ingredient. Nami sinikiti may isoflavon nga nagabulig agud to nga hindi maghubag aton prostate. Kung nagahubag na, maamat-amat nga mapakupos. Kag sa mga babae, hindi na mangin balamodi. Ginabalansin niya ang hormonal imbalances. Ang simptomas yun ay kabahin sina ang pagkaalabuton malasang babae. Ang pagka moody abla, may mood swing. Inang nagakatabo ini sa mga makarelate sina may mga edad-edad na Doc Leo. Inang masami bala nga siya guwato hambal sa asawa sa banay. Kung sa malulo man guwato natakaan ko kay itsura mo. Abi paglayas to. Paglagtik ka ni kaportahan pagbukas hambal sa asawa na siya din ka naman makadto sila niya. Magwa ka naman, kadto ka naman to sa Iban Goroto nga babae mo ay. Pagsulod mo naman, siyari ka naman di. Natakaan ako kay tsura mo, gwa to. Hindi ka ginman bala makadto, Doc Leo.
0: May mga termino kita sa Sir Josel nga nakabudlay ko ng ispilingon.
1: Slang mo slang. So with that, patimaan ni na mga patimaan simptomas ang hormonal imbalances. So mag-Santon plus coffee mix. And then, sa mga diabetic, may kape para sa inyo. Kag para man sa hindi diabetic, para gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic, premium D3 coffee mix. May coffee beans, may caffeine, pero may suplemento kamong makuha. Plus, ang sweetener is stevia. Ang stevia is amoy ning recommended nga sweetener para iya sa may mataas ang blood sugar level or diabetic ka. So recommended ini nga sweetener. Ano pa? Ini tanan mamangko tinga tatlo gid ka kape ginhimo ninyo. Ginpahapos na para sa inyo kag nagproduce kita sang sining mga variants ng kape to accommodate all para nga hindi man bala iban magsilinga ay nami man tani mga kape galanat lang akon mata ti anhon mo na gatulok lang ako sa masinulubon anhon mo na kay hindi makapangapitaken. So may kape na para sa inyo, pili lang kamodera. Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix kag premium D3 coffee mix. So now balik kita dari Doc Leo. Ini mga kape, ang pamangkot sini. For example, Santon Gold Coffee Mix. Basi mahambal ka mo, tikon may hapo ako, pwede ko kainom sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Siliyon mo gidya, Sir Josila, nagkakadapat lang gid sa imo. Muning manami, kaya may mga choices kita. Sa aton sininga mga kapedre. Halimbawa, kung gusto ka iyang mga pe, Santon Gold Coffee Mix, ara mo ng moringa. May benepisyo sa para sa may mga asthma. Ha? May ara man ang ginatawag Santon nga halin sa mangustin nga anti-inflammatory. So pwede gyapon ka maka-inom, Sir Josil, kay may benepisyo sa imo sa ninyong lawas. Hindi lang basta nga nagkape ka lang.
1: Mm-hmm. So ladies and gentlemen, dapat nga ti number one sini para makalikaw kita sa mamalatian. Hindi lang gid sa asthma is ang ato sininga disiplina sa ato sa ikogalingon. Namit kung tani ko namit. O galing kay ti hindi manaming ipiktoy sa aton, ti din kamo. Amo nang inisiling nila nga isa kadlong kalipay, isa katuig nga pangkabudlay, pili kamo da. Bisan hindi ka man gidlubos ka malipayon kada adlaw, kon adlaw-adlaw wala ka lang sang problema, very good. Sa makarelate kita tanan, bisan way lang kwarta kita nga damo, kon wala kita damo nga problema kag masakit, happy na kita. Anhon man lang ina sang minilyon kag binilyon nyara sa bangko kag bulsa, kon permi ka man lang naga pa-check attendance sa ospital.
0: May termino ko sana, may nakahambal sana sa akon sang gamay pa ko, Sir Josil, nga bisan isa kuno katabungos ang kwarta mo. So natabungos ang termino mo. Sudlan sang sinako nga humay.
1: Amo na sinang unang sudlan sang humay.
0: Oo. Bisan isa pa kuno katabungos ang kwarta mo kun masakiton ka, maabot gyud ang adlaw,
1: naubos
0: ka. Posible maubos. Kay nga man, maubsan man gani ko nang tuburan.
1: Okay, what does ladies and gentlemen, ang pamangkot sini Doc Leo. Kay initanan is dapat daily naton himuon. Before, during, and after, and repeat the cycle. If we speak about ang pagtake naton sang mga suplemento ngini, Santon Plus Gold, Primary 3, Santon Vitamin C, and the rest. Ang mga suplemento katulad na bisang if you want coffee tapos gusto magpangapi, may suplemento ka dapat nga makuha. Hindi lang kay gusto mo lang magpangapi, may araman lang nga damo ka suplemento makuha. Nga ang wala gin suplemento ikaw makuha ang imo sininga imnon. Di Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix lang imnon imo. Now when to say enough is enough, makasiling ikaw nga I really need sang doktor.
0: Yes.
1: Kung hindi mo na kaya physically, no? Hindi ka na ginawa, wala asthmatic ka.
0: Gina-encourage gina ton sa ni Sir Josil, especially sa subong nga panahon nga daw halos accessible naman ang tanan. Manami ka ng regular nga pagpa-check up. Hindi na ito maghulat nga maglala ang sitwasyon antes magkadto sa ato mga manugbulong.
1: Galing ka magpa-check up ka subong, kung may kaysa kalibo subong daw hindi ka kasulod sa clinics ng doktor.
0: Yes.
1: Kadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon na with Dr. Rimpinado ato sininga consultant sa Ayang Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Libre da ang consultation na dira may baluan kung ano ang kulang sa aton lawas. Dira kamutudloan sa mga dos and don'ts. Anong pwede makaon, anong hindi pwede makaon, sandig sa inyo sa inyong medical condition. Dalon nyo lang kung may resita ka mo, may resulta ka mo sa laboratory, may mga x-ray results ka mo, dalaan nyo lang para mabasihan ni Dr. Empinado. Para nga maghambal ka mo nga, tiway ko dito sa klibo, hindi ko ka, why ko tinugbayad sa consultation fee, no problem. Wala bayad ang consultation sa Yes to Health Wellness Center. So, sa tanan, gusto ninyo even magpaniwang, we have a program of supplementation. Gusto niyo magpatambok kay niwang-niwang gika mo, anong mga pwede ninyo sining himuon? May program of supplementation kita dara. Palapit lang kamo sa ato sining clinic. Ara da si Dr. Empinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Now, lastly siguro, because we're running out of time, Dr. Leo, ano ang ato sining mga panugyan sa ato sining mga kakuturan? May kang tanan sa, well, it's an everyday challenge for us. Number one challenge for us is to survive the daily test of life.
0: Yes.
1: Paano kita survive? Hindi lang problema tayo yung kayong lawas, ha? Number one nga problema tagad, ang naganiwang, nga unod sa aton bulsa sa matagad lawad-lawataran. Labi nagid mga amon nga pizza, hasta mag 29, niwang-niwang nagid niya nga aton sila nga bulsa. That's the number one challenge for us. Paano ta napatambukon? Pero bisan gamay lang, kagniwang lang aton bulsa, kon healthy lang aton lawasa. Nagleyo?
0: Pinakamanami, sini nga himuon naton, Sir Josil, itanom gid sa aton sa nipinsar, ginatawag prevention. Kaya ang prevention, ang munang pag-una-una naton, sa paghimo sa mga dapat na makapaayo sa aton sa nga lawas para makalikaw kita sa nagkalain-lain ng mga balatian nga mapilitan kita sa dako nga mga galastosan. Agari ba daw, kagpara sa lawas nga maligoon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, masuggest gid na kun sini sa ila Sir Josil amo ang pagtumar sa sining tatlo ka kombinasyon. Ano bala ini? Santhon Gold, Premium D3, kag Santhon Vitamin C para mapabilin ng mabakod immune system, likaw sa balatian, likaw sa dako ang galastusan.
1: So that's it, ladies and gentlemen. May isa diri ka pamangkot. Hingi gawon ko lang ini kay nagpamangkot siya kon damo distak sa akon. Ari, 2 years na akon maintenance. Siya, may asthma ako. May asthma ako. Ano ang, or dok, ako may fatty liver. Pwede ba tuloy-tuloy maintenance?
0: Ano nga maintenance na namin niya, Sir Josil? Maintenance sa iyang fatty liver?
1: The same siya, si Ma'am Maria Madarico. May maintenance siya na ginainom sa fatty liver niya, pero nagainom pa rin siya Santhon Gold kag Premium D3.
0: So, no problem. Ang pinakamanami niya nga himuon, magpa-check siya para mamalaan kung kumusta na ang iyasin niya liver.
1: Oo.
0: Kaya ba si normal naman?
1: Pero hindi kamo magsalig nga may ginainom kamo maintenance, ginainom pa kamo Santhon Gold, ginainom pa kamo sang Premium D3. Pero ang inyong sining ano bala? Tawag naton sini pag sinalayo kag ang ginakaon bala.
0: Lifestyle?
1: Lifestyle
0: ninyo. Pang-ginawi?
1: Oo, pang-ginawi. Basi bala hindi man amo, ang mga nag-cause ang fatty liver, ginakaon nyo man, ginainom nyo man.
0: Sa piyak nga bahin, Sir Josil, kung tanawon na ito, ano, mas mayo-mayo na lang.
1: Nga may
0: ginatumar ka, kaya hindi among pangginawi mo.
1: Oo.
0: Kisa sa mali ng pangginawi mo, why ka pa defensa?
1: Amo ng pinaka-worst.
0: Yes.
1: Okay. And ladies and gentlemen, isa na lang ang ato sining i-remind sa inyo. Protektahan ta ato sining overall health. So, mas nga protektahan ta pagid ang ato sining mata. May budlay ko nini kakakita, ha? Kay masandig lang timo sa sugid-sugid sang iban kon kaysa matuntuhan kagid. Mas mayad gid kon makitaan mo. You cannot appreciate sang imo sining pinangabudlayan kon hindi ka nakakita. Makasarang ka magbakalda karon sang mansyon, kasarang ka magbakal sang salakyan, anhon mo naman lang ng salakyan kon hindi ka ka-drive kay hindi ka kakita. Anhon mo malang ang mansyon ka mahambal ang iban mabatian lang kanami nami ka balay mo no nya tuod ikaw pang tagiya gambal ay tuod kay hindi ka kakita. So we are recommending to you sang suplemento to maintain good eyesight. Visionix Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Mabudlay gali pangitaon ng siyasantin, no?
0: Yes, Sir Josil.
1: Oo, sa mga wild berries mula ni makitaan. Sa prutas, may tagagmay-gagmay. Es prutas ng iban, sa mga vegetables, may gagmay-gagmay. Pero ang damo ng supply, aragid gali sa mga wild berries.
0: Yes, kag malo na ton, hindi man siya barato. Namit siya, pero hindi man barato. Pero sa mga maka-afford, asensilyo lang ni sa ila.
1: Oo. Ti, ang problema sini, if we speak about wild berries, din kami makuha. Native deri sa aton, iniam, bugnay, tapos lumboy. Daw duha na katuig, way ko katilaw lumboy, Dok Leo. Kayo daway naman baligya, ganing lumboy subo.
0: Mayo ganin mo, kayo duha lang katuig. Ako siguro, base kon mga lima or anong katuig.
1: So, hindi na ito ni makuha. Mga very rich in siyasantina. And also, tiang lutein, ang beta-carotene, since sa karos makuha tada, kagiban pagin sininga mga green leafy vegetables. Ang vitamin E, damo kita other sources, pero ti may ara, just like siyasantin, ngayawan kita kapangita, so ara sa Visionix Plus to maintain good eyesight, mag-Visionix Plus. Okay? Quality product ini sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki nyo sa nima butika kag pharmacy, kag sa mga clinic sang Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Wellness Center, Yes to Health Store sa Bacolod City, and then sa Iloilo City sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sang Midtown Hotel. So daw, alang-alan nagikita sa tiyempo sini Dok Leo, dari sa ato sininga pagparagad sa The Secrets of Health. Lastly, ano ang mabilin ta sa ato sininga mga tagpadamati, Dok Leo?
0: At isubaybayan na lang nila ang masunod nga edisyon sa ato sininga talakayan para sa dugang pagid nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath a practitioner Dok Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan. Antes pa man, mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa kay Doc Leo Amos sa ato sininga pagparagad diri sa The Secrets of Health and our reminder sa tanan ni mga kalalakinan para na ni sa aton tanan ha. Abi, kon alang-alang nagid man kamo sa performance, mag-turbo dietary supplement for men. Amo ni ang in-demand nga gakahuya pang iban magbakal, batunon ta ang kamaturan, kinahanglanon naton ina. Ha? Labi nagid kon daw, alang-alang nagid ang aton sining good morning, good afternoon, ka good evening. Ha? Turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. Mabakal sa suki nyo sirigi hapon nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo clinic. Pero kung may clinic ang Yes to Health, may ara sang store ang Yes to Health, mas maayo dira kamo bakal. Kay kung volume ang inyo sininga baklon, mas dako ang inyo sininga discount nga makuha. So dire na lang kita kutob sa ato sininga pagparaga dari gihapon sa The Secrets of Health. Tub-tub sa liwat ang ato sininga panugyan, ang prevention is better than cure. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako naman si Josil Banyas. XFM News.
2: Ang The Secret.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santon Gold, live testimony.
5: Ato balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Gas Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kate.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga buki ka. Hala! Ka-exciting!

0: agabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Lunes, pet sa 4 sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Kaupod nyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
1: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines.
0: AFP, gindayaw ang atin itong mission na matapos madinalagon nga malabot ang Pag-asa Island kag mapahamtang ang hiyahay sang Pilipinas sa Sandy Cay.
2: Headlines.
1: Pimentel sa mga senador, sundo na konsensya sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
0: Kagkaroon dito na kita sa kaundan sa nga tungging palinyada ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Gindayaw sang Armed Forces of the Philippines sang atin ito coalition na matapos madinalagon nga nalabot ang Pag-asa Island kagin pahamtang ang hiyahay sang Pilipinas sa Sandy Cay sa West Philippine Seasoning Weekend. Sino kay AFP spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pamatuod inisang mabaskog nga espiritu sang pagbuligaya sang mga Pilipino kag mabaskog nga pagduso sang sovereign rights sang pungsod. Ginsiling man sang AFP nga ang malino nga presensya sang grupo sa WPS ang nagapabaskog sa tingog sang mga mangingisda kag mga komunidad nga nagasalig sa lugar para sa ila pangabuyanan. Ginpanindugan sang AFP ang suporta sini para sa malino nga kag rules-based nga mga tikang sino sa 2016 Arbitral Award. Ang ikaapat nga atin itong mission ang nagamit sang MV Felix Oka kag magadulong sang pagkaon, gatong, medical outreach kag isa ka community concert tubtubwas Mayo 5.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa atang padugang balita nasyonal, nagpanawagan si Ari Senate President Coco Pimentel sa mga senador nga sundon

0: Panay kung ani ang pagalikawan. Obligasyon man sa Senado nga gilayon nga sugura ng trial sa oras nga masumitera ang articles of impeachment. Samtang sunod kay Senate President Vicente Soto III nga preparado na ang Senado nga mag-aksyon kag maghimo or mahimo masuguran ang trial sa masunod nga adlaw pagkatapos mabaton ang mga dokumento. Mga katropa na, batihan ang mga top of the hour news nga bulogid yung ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant yung nagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Santon Gold Coffee Mix may harap man sa natural and common herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kung maraguso, kag premium coffee nga puno sa health benefits. Perfect blend, a good my refreshing energy, and nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa pangit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Santon Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
1: X-FM Southern Blast Gold.
2: Ako galing si Sherry. Mayigid akong ginatubuan sa mga ubag-ubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Blast Gold. Sa sunod sang duha ka semana, kupos na ang mga hubag ko.
1: Southern Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Blast Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sa labita. Suwabe ang aroma. Santon Blast Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Blast Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Blast Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Visioness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visioness Plus. Mahalagang paalala, ang Visioness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. La

0: kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Bibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito.
5: Ang 106.5 X7 Rojas, kagagiyas to Health Incorporated, ang nagpapasalamat din sa ato mga naging katropa partner sa bago lang nagtapok nga servisyong katropa karapan sa Barangay Libas, Rojas City. Servisyong ito ni Kapis sa First District Congressman Howard Pinto. More power and God bless mga katropa.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon at XFM, libu-libong pa-premium.
7: Ako si Susan Cabio sa Barangay Binan, Rua City. Nagpapasalamat sa XFM kagkay Dr. Melimilito o sa akong dadaan nga 3,000 piso cash gani kamutira maka-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium.
6: Ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaong sang 3,000 pesos sa weekly draw.

0: Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOHC-FRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o kachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM

0: alas 12 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
1: Exciting X-Rated.

0: welcome na sa programa nga X-Rated. Manging kaupod niya sa mga hapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Kag syempre, ululupod naman kita nga mag story nga hanay.
1: Magdami wanay.
0: Kag magbardagulan. Siyempre mga katropa, dali lamang sa 106.5X FM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Today mga katropa is Lunes. Wow. Lunes na naman at ipanibago na naman nga week sa subong nga Mayo. Kag siyempre sa lahat mga katropa, peeps, today is May 5 o kuna May 4, 2026. Tawa, dumalumpat po si katropang air. Excited yarn. Sa lahat mga katropa ha, ara na kita sa May 4, 2026. Kag, kamusta, tanan? Nakapanyaga na bala ang tanan-tanan dira o kun wala pa. At yung mga katropa ha, tika, hindi ka mo dapat sang panyaga kaya budlay na nga malipasan sang gutom kay basi kung ano-ano dira ang magsulod sa ulo niyo. Alright mga katropa, hati sa bunganay ato na ipagpanamyaw sa ating mga listeners sa radio, transistor, radio manina, bluetooth speaker,

0: Europa sa padayon nga pagsuporta. Kag, good afternoon gid sa inyo tanan.
1: Yes, of course. Di mayong hapon gid sa liwat mga katropa, especially na sa mga katropa naton. Gati sa subong yung mga tinion, sa subong hapon na katsundid na, dari sa X-Rated Program sa XFM Rojas. Di mga katropa ha, happy Monday everyone. Happy gid mabala ka mo nga Monday subong. Abati, sige lang. Sa mga katropa naton ha, nga tinagapamatiya sa aton subong, gid magkamong

0: Dun sa bukas nga probinsya sa Capiz, sa mga kaiting natin nga kaprobinsyahanan, diri sa Bilogaw, Western Visayas, all over the Philippines, or ari ka man sa bom sa around the world. Thank you so much mga katropa once again. Di sa pagpili na naman sa walang sawang pagpili sa X-rated program. Kung sa amo ni katropang Ira bilang background program na dara this afternoon, kay digabay pahagat. Di sa liwat, makahatag kita sa good vibes, kalingawan, kaksya syempre. Inspirasyon man sa mga katropa natin nga nagpamatigil sa atin sa mga hapon.
1: Yes, syempre di tanay pagkalipatan nga tamyawon subong nga hapon kay ti panigurado nga nagatutok na ina sila dito sa tagsa-tagsa nila ka mga puloy ano kon lugar man. Dira kay katropa nga Uncle Armando, good afternoon dira sa imo kolha kag may dayad nga pagpulupamati lang sa atong programa subong nga hapon. Kay Uncle Pinky sang dinginay, good afternoon dira sa imo kolha, may lang nga pagpanrabaho dira bilang isa ka barangay tanod. Kaga, kamusta ikaw dira? Pati si Katropang Tolits Alin Sugho dira sa may pataglawaan, kamusta na balang iya dito nga negosyo ang iya pamaligyan ano na tigabay ang nakabinta ng mga katropa dito naton. Kaga, sa iya man dira mga kaingod ha nga nagabulubaligya sa karne at happy listening nga dira sa aton subong nga hapon. Kaya ang kududong kag syempre dira sa may bahin sa barangay dinginan, good afternoon kag sa imo dira nga mga pamilya nga nagapulo pamati naman subong nga hapon. Alright mga katropa peeps, i-proceed kita sa mga hapon sa atin nga question of the day. Ara na mga katropa peeps, so ano ang mga what if mo sa kabuhi? Wow, damo kuya what ifs katropang Joy.
0: Pero
1: ang pinaka-importante lang sa ako nang ako na-mention.
0: Sige,
1: select the best. What if anak ako sa Manggarano? Anak sa CEO?
0: Oh my gosh, lagi kita galayo, katropang Joy.
1: Sigurado, katropang Joy, kung anak ako sa CEO, hindi ko na kinanglan magtrabaho. Kay madamo ako sa kwarta, kag travel na lang gura si katropang Ira, kag syempre, hayahay ang buhay.

pareho kita sa what if sa kabuhi, what if ayahan kong anak kita sa kontraktor, no, nga manggarado, no, what if, ano ayahan ang kabuhi natin sa bang, pero di sige lang, ah, magandini katropag Aira, mga katropa, pips, libre lang man ang mga what ifs in life,

0: mahal sa buhay.
1: Ay, karoon ng balon sa mga katropa, mga...
0: Nakikwarta.
1: Ay, hindi, pera. Mga katropa, pesa. Di, come up, be, ano, what if niyo, Ma'am Liza, di gala, i-drop na dala sa ating comment section. Kaya ba, si Yamiara, man gaman dala sa ang kaugalingon, yung nga lain niya, lain sa amon, sang sani katropang joy. I-drop niyo lang dala mga katropa, pesa, sa ating comment section. Kaya, syempre, ano gaya po, wala gaya posible nga wala tawo sang wala tawo nga wala what if sa kabuhi.
0: Teka tropa guys, si katropang Tina, beka si katropang Neil. Ano yung hanila mga what ifs in life?
1: Ay, si katropang Tina, mga 1 million yung what if in life. Sarang. Yes. Si katropang Neil, balaan ko isa lang na yung what if. Secret na lang ang mga katropa pips. Mga katropa, hanga to na yung question of the day, ang bulog nila dulong sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sa maka kag-glove waska herbal extract nga popular gede sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga kalalakihan aton dira ang mga katropa, gamitan nyo ini ha 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumara sang isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gidno nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe inumon. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid kakun, nakaturbo ka, mabakal sa pinakamalapit niya butika sa inyong lugar kag pwede man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Katropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyong mga radio all over Panay Island. Ganito nuga na dirang inyong mga radio, bask ba ng inyong mga speakers para kay ti the more, the merrier pagid kita this afternoon. Of course, mga katropa, kita ang babatian pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, mabatian man kita dira sa mimahin sang XFM Antique sa 93.3 MHz. Diraman sa 96.7 XFM Bacolod. Mayang hapon, mga katropa, pips sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Good afternoon, dira sa inyo tanan-tanan sa 87.5 MHz ng XFM Sagay City. Uy, kamusta na bala dira si katropang Dolphy Langka? Ati good afternoon yung dira sa inyo man. Kag syempre, dira man sa 98.5 MHz ng XFM Kanlaon. Hello, hello, gina sa ating mga katropang sister stations. Nati sa subong hapon, naka-monitor, naka-hook up na sa ating programa. Happy, happy Monday, everyone! Ilabi na dira sa inyo ng mga tagsa-tagsa ka mga station manager.
0: Kaga syempre pa mga katropa, at isusubong yung hapon, wala lang kita nagapalayag pinagi sa inyo mga transistor radio or sa atin yung Facebook Live. Susubong nga hapon kami live na live man kita sa atin XFM radio app mga katropa. Yes, mayara kita sang application nga di para gila sa mga katropa pips na ito. So

Kasi gamit yung atong yung application, maka-explore ka madalas sa mga nanarisaring mga estasyon nationwide. Pagpamati sa inyo mga musika, balik-balik ka ng mga paborito nyo nga programa gamit lang ang isa ka-application. So,

Rapa Pips, ti live naman kita ha sa ato niya secondary Facebook page. Oy, dumalipat pa kita ha. Kahit isa sa bong no, ay sige hapon, ginabalik ni Lolo Mets ang ato niya main account. Sige lang, nabulana na duwa, igin siya plano. Gani mga katropa ha, salamat sa mga naka-like and follow sa ato niya secondary Facebook account, which is ang XFM Rojas 106.5. Kahit good news, subong nga hapon, mayari na inis ang 1.2k followers. Ay, mayad man to akay kahit pa ba, no, nag-ausad man ang ating secondary Facebook account. Sa mga katropa naton, dira nga wala pa naka-like and follow go na mga katropa peeps. At ayaw na maghuya-huya, ayaw na magduwa-duwa, dira nga magpindot. Pindutan na kay para updated ka. Yes, syempre sa atin din ang comment section. Feel free gid ha to drop your comments sa inyo mga gusto ipalabot nga mga greetings din sa atin. Pwede gid sa atin yung comment section. Tanan-tanan mga katropa peeps. Kung gusto nyo da i-shout out ang inyong mga loved ones sa kabuhi, go lang mga katropa peeps. Nag-celebrate kami din sa anniversary fiesta o kung may ginakasal din sa inyo, congratulate na din sa atin yung comment section. O kung namiyara pag sa mga katropa naton ya kalabanan, dira ho nag-reunion ang mga katropa peeps naton. Sige ha, ipalabot yun sa atin yung comment section kiti para special may na nga malawag sa kahanginan. Go lang mga katropa kay basahon, ginilatanan sa inyo mga DJ Chica Babe sa kahanginan. Yeah!

sa numerong 0908-862-5225. Yes! Amun isang atat nga chest line number mga katropa. So, text lang na inyo mga panawagan, manina, mga pasararaut. Kay ti, ginacheck kayo na ni katropa ang Ira sa atin nga cellphone. And of course, don't forget man ha, sa liwat nga mag-subscribe again, mga katropa sa atin yung official YouTube channel. Yes, kung naman lang kung mangita sa atin sa Facebook, diba sa YouTube, mahupos lang para sa inyo mong pagita. So, i-search na ang 106.5 XFM Roca City Capiz. Or pwede man, mga katropa, nga i-click nyo ng link nga na nakakaption sa atin yung program sa subong hapon or ara man siya nakapin sa atin yung comment section. Kung pwede man later on, nga i-scan na ng QR code sa inyo mga screen para ti siyempre diretso ka na dito sa atin yung YouTube channel. Kag siyempre, kung nato ka na ito mga katropa, don't forget din ha nga mag-pindot sa subscribe button nila. So, wala ganyan sa bayad nga mag-subscribe sa ating YouTube channel. Libre lang. And of course, kalakip sila pindutaman din ang bell icon. Ang notification bell.

0: na sa inyo. Inganyo nga kung nagalabay ka mo dito sa ato nga TikTok app. Ti don't forget man ha nga mag-like at follow sa ato nga TikTok account ang 106.5 XFM or Rojas. Kaya syempre, ginagamit nato sa mga second account, ang backup account nato ng XFM Rojas 106.5.
1: Yes, kaga good afternoon anay kikitropang Duy Arthur nga ti present na kag nagaupod subong sa aton programa subong nga hapon. Thank you so much kitropang Duy Arthur. Ari naman si kitropang Solomon Antonio ang solid nga katropa. Nagpa number one na sa aton comment section, nagpa thumbs up na, nagpaulan sa yang mga emoticon, kiss lagpok. Masinadyaho naman si kitropang Solomon kag very cool ang iyang emoticon. Kamusta dra Sir Solomon ang imong koleksyon sa imong pagbiyahe-biyahe? Agabay nga nakadamo na kay ti para pulo pa Hawaii ka na dra sa idalom sang mangga. Good afternoon ka tropang Iron, ka tropang Joy watching and listening from West Villa Flores maayon kapis. Thank you ka tropang Duy Arthur. Good afternoon sa mga katropa naton dra ha nga nagapulo pa mati man kung di man ka mo nga bahin sang maayon.
0: Kaga syempre si katropang Solomon, dan share na siya ko na sa atin na live this afternoon. Thank you so much katropang Solomon. Si Tutuban, hindi naman nagpaulan na naman sa iya mga pa-emoticon, may pa-heart, may pa-cool.

0: sang Dao Capiz. So, kamusta, kamusta ka dira to? Kamusta ba lang yung mga Lunes dira? Sige, si katropang menya sa Leonard, abati temprano pa. Nagabot sa ating comment section, sila niya maayong hapon ko ng katropang Ira and katropang Joy. Dali lang kayo nag-pilit katropang Ay, sige.
1: Yes, ako na lang mapadayon, katropang Joy. O, si Linya, kung nung ina-greet niya, gidira ako ang iyong kopdanan sa Ribisco kag Creamline Warehouse dira sa may barangay Lawaan. Ay, tiya, kag pa-shoutout nun ko nung sa ila dira ng mga sekretarya ng mga guwapahon, kag ilang mga driver ng mga guwapahon, kag syempre sa ilaman mga helper ng mga mahugod. Salamat, gid ko nung ang mga katropa tips. You're welcome, katropang Menyas, as always. At imo yung hapon ang dira sa inyo, tunuga na ng imo radio, ha? O kung ang imo nga cellphone, kiti para mabatian man dira sa inyo nga mga sexy taries. Basi, malay mo. Char. Pero mani, katropang, totoo ba? Mayong hapon. Ga, ay, ramayong hapon. Baby Joy, musta ang weekend yun? Aba, nag-weekend lang daw naglain ang ulo ni Katobal, ha?
0: Naglain, ha?
1: Siguro wala siya kapanyaga pa. Ang baltagid nga, hindi ginto magpalipas ang gutom. Gay kung ano-ano, gay dara ang magasulod sa ulo mo.
0: Nag-day off lang tayo ito. Naglain na nga ito nga title, Dari.
1: Ay, amo gani. Ina. Sige lang, asugpanta lang si Katobal kaya solid mo yung katropa. Bisan kis, kwan, B.
0: Ayun!
1: Balimbing! Charot! Pero mainit-init nga hapon. Two beautiful ladies, katropang Ira, katropang Joy, watching and listening. Live ko na si katropang Solomon ho, samtang kapahuway-huway dito sa idalom sang mangga. Kaya grabe ginang init. Ayaw mo gani katropang Solomon, ti mayod-ayad gani kay kahit pa paano, disan may init, nag-ulu-ula na no, katropang Joy.
0: Yes, katropang Ira, somehow nag-dulo-dulik kaya't mong kaisang ulan, ti makuan magkita mabunyagan man ang kadutaan.
1: Amo gani, kaya para maiban-iban na naman ang kapod, ah. Kaya doon ang kapod, sa ato na lang itsura ng kakinadto. Kaya syempre, mabunyagan man eh, mga katamnan, kagkabulak.

0: Lloyd D. Thank you so much. Sige, Trapang Lloyd, dahihan. May mga what if man is sa kabuhi.
1: Ay, doon nakita ko na tayo what if mo niyo. Same sa ton.
0: Sige, mo man. Sige,
1: kay katropang sinumo na naitamya wanta na yung mga katropang friendship. I-shout out na muna dira ako kay Ma'am Emmy sa Manjex Laundry Hub. Siyempre kay Ma'am Liza di gala kay Dudoy Tupas Dumali. At ito nga Manila Boy, kamusta na mula dito si Dudoy? Tigre afternoon ni dira siya family ha, dira sa mibahin sa nga Ponte Fedra Takas. Especially na dira sa mga yamang Crispin Pansy Furious kag sa Anjustin na payang. Siyempre, mayong hapon man kunuhagi na shoutout man ni Sir Solomon, si katropang Rafael Digno nga bisibisihan naman sa pagpulupuga sang Manubela. Kay Tatay Mosok Biring, kay Ryan Sena de la Cruz, kay Yanyan Orario, kay Sir Melbs Anisco, kay Sir Chris Brandon Blanca Flor, kay Ma'am Nene Bacas de Latina, kay katropang Eric Biring sang Hamulawon Panay, kay katropang Bernard Villa. Siyempre, hindi man mauli si Ma'am Senaline Finikito Tabige sa iya katropa nga si Toto Joanne Belvis kay si katropa ang Sammy Dilandao ang katropa nato niya waay naman nakatuhaw. Kay siyempre araman si Ma'am Lilith Bacanto kag Ariel Fanugan katropa ang Lloydie Navales kag siyempre si Joel Bulliones ang Hamul Amon Panay. Thank you mga katropa kag God bless sa aton tanan-tanan from katropa Katropang Solomon. Alright, Katropang Solomon, ara na ha. Gabay nga nabatian na sa mga katropa mo dito akong di naman sila nga bahin sa pungsod.
0: Sige, sa Katropang Lloyd, ito sila niya, I more than adore you. But since you never seem to see, I will say it in this love song.
1: Ano ba si lyrics naman ni nakatropa?

Thank you so much si katropang Ma'am Crystal Maria Joy. Good Monday, everyone. Hello, katropang Ira. Guapa-guapa. Kag katropang Joy Sexy. Pahawai naman ta. Shout out. Langko Dresa Roja City Capiz, especially sa Barangay San Jose. Ang beautiful girly ko nga si Rochelle and Crystal Joy Libardo. Kag si Mother Maria Libardo. Nga always good nga pamati sa program nyo. Thanks good and more power to your program. Thank you so much sa Ma'am Crystal Maria Joy. Kag siyempre kay always kay Mother Maria Libardo Diraha nga na always gid na ka monitor diri sa ato programa at imong hapon ang diri na sa imo kag always gid thank you so much sa pag pulo pamati man sa kada hapon si katropang Ma'am Emmy Villagrasa Tandog ari naman sa ating comment section maayong hapon DJ Ma'am Ira kag DJ Ma'am Joy at good afternoon gid ra katropang Ma'am Emmy Villagrasa Tandog dire sa bahin sang laundry shop mo dira tigamusta kamusta lang kag si Ma'am Emmy ay ha

0: if kuno tanan nga may umog sa yama pala ba? Ay paldo si Mame Emmy. Ay ampay ginaya ni katropang Mame Emmy. Si katropang Sir Melbs Aniska, good afternoon XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially sa inyo mga chika babes, sa DJ Ira kagligaya ba nakatutok na sila kuno dito sa gihapon, no? Ay diin mala sir, kaupod mo naman malagi mo mga pamfrit boys dera. Ari na ho, gina shout out niya ng iya mga pamfrit boys kay Foreman Marlon, Engineer Wiley, kay Tutu Archie, kay Christian Paminta, kay Bonbon ni Mikay, sa boss nila syempre nga si Junjun Arlon, kay katropang Darwin Pogi, kag buko guwapo sa sir nila nga si Justoni Tisoy, Lodi Pit Malupa. Aba, kamusta mga kondisyon ng mga draka katropang Sir Melb sa iyo mga pamfrit boys? Kaya agad pagpabayi ha, kay ti para baskog na lang ilang kalawasan sa pagbulubuhos o kung ano man nga mga trabaho ang ilang ginahikot. Si katropang Doy Arthur ba? May pa-emoticon nga heart ho, finger heart. Oy, thank you katropang Doy ah. Doon nalingaw naman rin si katropang Doy nga maglatag sa iyo nga mga emoticon. O, sino pa dyan?
1: Sige, si katropang Tay Mosok Bering. Ari naman sa ating comment section, nagpa-highlight na, syempre, kaupo niya si katropang Eric Berding, amo man nagpa-highlight kagpa-followers. Thank you, thank you.

0: Carter, as always. Thank you so much. Katropang Ronald Abracusos, always nga pa heart. Si Katropang Anski, bueno, Dalmino, tiaring mind, tisiling niya good afternoon ng shout out from Barangay Dinginan.
1: Uy, mayong hapon ang draha sa inyo, katropang Anski Bueno Dalmino. Uy, kamusta na draanga? Tiyo ko nga si Wachili. Regards lang ko dra sa iya, ha? Kag syempre, sa tanan draanga mga taga Barangay Dinginan. Naglatag naman siya sa iya ng mga pa-emoticon, ho? Pa-kirker, kag kadamugid sa mga heart. Thank you, katropang Anski. Pero ang sabat niya sa atin yung question of the day. What if ako da mabulosin mo? Ay, grabe. Ay, why is your problema? At anytime pwede ka rin maka-guest. May available, pwede rin nga pungkuan, ha? Katropang Anski, pwede ka rin maka-bisita. Kay welcome rin sa ito niya, estasyon. Siyempre, si katropang Lloyd, ho. If you ask me to,

0: siya katropang doon sa gusto niya nga lugar nga kadtuana. Ay, nagasulpot lang na iya si katropang ngay.
1: Sige, di para sa mga mahilig na magtulo-travel, ti dapat budget kit pero may ang unahon. Sige, si katropang Ma'am Delilah Y, di siling niya sa bat niya kung katropang ayos sa ating question of the day. What if guwapa kita tanan or rich kita tanan? Wala sang tigado.
2: Aray ko!
0: Ay, dumanami. Okay ng what if ni katropang Ma'am Delilah Y. Ay, kung guwapa kita tanan, basi magilinaway kita. Pero the best ang wala pigado. Amo ina iya ma'am at iya, sige lang, kay libre mo lang, what if, ikabay nga matupad.
1: Sige, sige, katropang Lloyd, di katropang I, di sige niya, what if I am Isaac Newton or Albert Einstein?

0: Albert Einstein. Wala ka na dalil ka comment-comment sa bong, katropang Loiti.
1: Ay, gusto mo na. Bayan mo din mo mga katropa peeps.
0: Sige, si katropang Menor de la Cruz. Tasaling niya maayang hapon sa inyong aduhang mga ma'ams. Good afternoon, Sir Menor de la Cruz. Thank you so much gila sa pagpamati. Kagpag malapot man sa imong kapanamiyaw sa sumuga hapon. Si Ma'am Crystal, kag si Sir Solomon, abati nagdukit kinang ilang mga pa-heart-heart nga duha. Si katropang Ma'am Crystal, daw sila mo doon ginakilig kong iyang emoticon.
1: Ay, basi about naman na siya nga afam.
0: Ang iyang what iya.
1: Cutie. Stay strong sa inyo ha, katropang Ma'am Crystal. Si katropang Lloyd Navales sa linya, I really miss my school days. But for now, I'm facing the real life road. Sige, ah, katropang Lloyd, gusto mo balik ka sa pag-eskila? Balik to ah. Sige lang, ah, doon ka namin. Imang balikan, no? Ilabi ng high school life. Imo katropang Joy, ano yung gusto nga balikan? Ang college o kanang high school?
0: High school, yun siguro katropang.
1: The best din yung high school, yan, no? Lumpat sa pader. Sangit ang palda.

0: Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high

0: gold.
1: Yahoo!
0: Mabibilis, sabi na malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
0: Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: C

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa

0: Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawin sa tirahin. Mabilis akong kapitan. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella.

0: Golden Chest and the Kuta Files, Samsung Cool Coffee Beans. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sanadone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin.

0: medyo ang Sunsun Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunsun Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Sunsun Plus Herbal Oil. Sister Pain.
0: Ako si Hyder.

0: fast and safe. System change. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Kiko Mabakal sa mga butika.

Pinas, alas 2.49 na sa hapon. Mga katropa, para na sa atong pinakaulihing nga balita sa Subog hapon, sa syudad sang Rojas, Gintay Og, sa Galinog, pasado las 10 subong lang nga Lunes sang hapon, Mayo 4, 2026. So sa pinakaulihing nga monitoring mga katropa sang FIVOX, nabasagan ang magnitude 6.1 sa San Julian, Eastern Samar. Sa instrumental intensities naman, nabasagan ang intensity 5 sa Can Avid, Eastern Samar, Dulag, Alanggalang, Leyte, Gandara, Samar. Intensity 4 nabasagan sa Abuyog, Palo, kag Carigara, Leyte. Intensity 3 ang nabasagan sa Naval, Biliran, Hernani, Eastern Samar, kag Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Villaba, kag Isabel, Leyte, Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Hinundayan, kag Sugod, Southern Leyte. Samtang nabasagan naman ang intensity 2 dito sa bahin sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Monreal and Esperanza Masbate, Prieto Diaz, Sorsogon. Intensity 1 ang nabasagan sa bahin sang Tabaco, Albay, Carcar, Liloan, kag Cebu City, Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aruroy, kag Kataingan, Masbate, kag Dunsol, Sorsogon, mga katropa. So man ang pinaka-latest nga update sa nagluntad nga paglinog pasado alas 10 subong hapon, mga katropa. Kag sa dugang pa nga mga balita kag update na nanungod sa ng linog para ilabag pamati diri sa XFM Rojas. And of course, mga katropa, ang ining balita sa subong hapon, ang builog ng gradulong sa inyo sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa ngatong kutis, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kag ang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa ngatong panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aramas ang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw, kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen. Bangon ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ka herbal oil, mga katropa, nga kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang iyang properties kagka-epektibo. Ganyan ang paginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Babakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online, pragi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: mga katrapati, balik na kita sa ating programa subong hapon sa which is ang X-Rated. Kaupod nyo sa gihapon ng inyong mga DJ Chigabib sa kanina na katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Alright mga katropa peeps, excited na bala ka mo kung ano na naman nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan subong Lunes. Inibalayhan makahatag naman sa aton sang leksyon.
1: Inayaan makahatag naman sa aton sang inspirasyon
0: o kung basi kung

Mega Pamatian. And of course, speaking of stories, mga katropa, diba, sabi mga istorya, mga kamadrasan ka, buhi, ang ating gusto nyo git mapalayag. Dili sa kahanginan kag mabasa ni katropang Ira and katropang Joy Abad. Hindi na magpatumpik-tumpik pa ha. Sulatan ang inyong mga story of life, pa-extra rated stories, madinama.

Messenger account ang XFM Rojas 106.5 or pwede man nga i-text sa atin yung text line number 0908-862-5225 o kung pwede man, gamit

Troy, basira humana di isa na rin sa ato na. Yes, dito kita rin sa ating mga greetings mga hapon. Siyempre, wala tayong ginakalipatan na tamyawa ng mga katropa na tondriho sa may Iker Multipurpose Building, especially ha sa mga katropa na ton nga rin sa Philippine Crop Insurance Corporation na tibisibisihan man sila nga pagparik-parik sila panrabaho. Siyempre, diraman sa dalom sa Mia Drug Mart ka Gene Access Boutique Pharmacy dira ni katropang Ma'am Catherine Famula aga kag Ma'am Danlin Ioreta. Kamusta ka mo dira Ma'am? Balawig-lawig ng pahuway ni Ma'am Catherine. Sigurado nga kondisyon naman ang iyang halawas. Siyempre dira sa Aquarium Filling Station kaluyo man dira nila ho halong-halo ng sa mga katropa naton nga delivery ha sa mga katubigan dira kag sa aton dira mga katropang Tres Marias naton. Dira ka Ma'am kay Daphne Valvarez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kay Ma'am Desiree. Kaya siyempre sa mga katropa man ito at nga mga driver sweet lovers nga tisa sa mga tineo na ka-monitor man sa atin nga programa this afternoon. Timayang hapon lang kagmayang pulubog ang papati sa mga katropang jeepney drivers na ito. Mga nagkabihay isang bus na gadala sa bandera. Sa mga tricycle drivers na ito nga tinagpulupanilong masasubong kainiton. Nga siyempo samta na ka-monitor diya sa X-rated program sa mga motorcycle riders na ito nga tibiskan sa kainiton. Di padayon sa gihapon ang pag-deliver, pag-dulong sa ilang mga inog-deliver. Kag siyempre sa mga katropa na

mag-chill drive lang kita. So, dapat hulhalong lang kita. Ay, maging, ano, kita maging defensive driver sa dalanuan. Kaya, syempre, hindi tama pulong ang desgrasya. Kag, of course, mga katropang kundok.

0: Subo kahapon. At sige, good afternoon, good sa inyo mga katropahan. Thank you so much for listening.
1: Yes, ato naman nila mahugod yung mga katropang vendors ha. Umulan, uminit. Tiara, good para magbaligya man sa mga baligyaon. Sa mga katropa naton, nga ara dira sa public market o kuna sa talipapa man. Ara man ka mo din naman ka mga bahin nga section mga katropa pips. Sila binahadra sa may lipunan sa Chudoro Arsenis Trade Center. Draman sa may Burgos Talipapa. Good afternoon, kid. Kay katropa nga Sir Ernesto Alvarez. Hindi na ka-monitor, nakatutok na. Nagalagubo na dirang iyang radio. Yara sa dapit ha sa may atubangan siyang mang tinapay. Ah, kagara dirang iyang ambot lang kung sila pa. Iyang motivation. Ang iya dirang napulo pa si Plata na sang iyang mata. Siyempre sa mga pinalangga man aton ha. Ng mga mangunguma, mamamugon, mangingisda, may nga pag panrabaho sa inyo tanan-tanala. Uy, kamusta ka mo mga katropa pips? Nakabatsyag man bala ka mo sang linog? Ah, si katropang Joy naglinyan ko niya ulo. Pero si katropang Ira, why gid ya kabatsyag? Mayad lang gani, akay ko nabatsyagan ko to, sigurado malingay man ang ulo. Ay, tama, ginmanggali ang ang hula ni katropang Joy kay managlingin ang iya ulo. Alrighty, balikan tayo mga katropa pips natin sa comment section. Ho, kamusta? Kuwanta sila kung ba si nakabatsyag man sila, naka-experience man sila subong nga hapon lang gid ho. Pero ang bal ni katropa hangga tato bala. Ma'am Joy, wala nila ginadala ang van, ginasakyan nila ina. Hindi nila dyan madala ang van kay super inakabugat. Ikaw bala to, dukwan ka gid.
2: Sige lang to.
1: Ginaliteral mo, Gid.
2: 1 point ka lang sa buong.
1: Epekto na guro sang lino, kao.

0: Si katrapang Solomon, siling na pa shoutout lang sa family Solomon, kag Barcenas, kag De Los Santos. Thank you katrapang Ira, kag katrapang Joy, and God bless. Sige, thank you so much katrapang Solomon. Si Crystal Maria Joy, siling niya, I'm excited for question for today. What if kung nagkatuluyan kami ng first love ko, may future kaya ako sa kanya?
1: Wow!
0: Ang mula niya.
2: Sino yung mo first love? How ka tropang Ma'am Crystal? Si Don Don Dadap?
0: Ang wala na pamangkot.
2: Open si Afam mo. Sige, what if malang amalay mo man yung Ma'am Crystal?
0: Sige, si Katropang Eric, tisubutan lang ng basari ang comment. Ma'am, kamatsyag ka masalino. Si Katropang Ira, Katropang Eric, wala siya kamatsyag. Si Katropang John, nakabatsyag lang, nakabatsyag man, pero abi ko, lain na ang ginaliyo sa ulo.
2: Kasi why ka kapaniaga, ha? Oh, Katropang John.
0: Liin ulo ko, ha? Mamanyos na naman ko, ha? Sige, linog na. Sige, si Katropang Anski, bueno, nagpag kiss logbook naman sa ating comment section. Si Katropang Tutubal, sinya uutol Eric, kagab ilinog ng bugtong. Ano, Katropang Tutubal?
2: Lai naman siya ng nagabuang subong si Tutubal. Huwag pikto kung usang ulan-ulan, ha? Ano, ihat? Sige lang, asukti lang si Tutubal para si Sir Solomon. Tiya, mali pa yun. Ganyan si Katropang Solomon. Kaupod ni Katropang Anski. Hubo, nang pinatawa man siya. Balita to, Val, kapag ako namatay,

0: Pasal ka na, boss. Ano ba yan? What if maulan it kwarta, masaho man ka mo, mga ma'am? Siyempre, eh. Kaya mo yun ang what if ng anag ang panguna? Sino man yung tawang hindi kinahanglan sa kwarta? Sigurong mga kwalay na mga kontraktor. Sino pa dyan?
1: Si katropang Melrose Balasa, katropang Ira. Isa din nga, hi Inday, Ira. Kamusta?
0: Uy, sino yan? Sige. Uy, kamusta? Uy, okay lang rin si katropang Ira, ha? Happy and alive. Thank you, good katropang Melrose, ha? To hindi siya pamilyar sa akin. Sige, karun, atong bisitahan. Basi kilala, taman ini. Para sila ni Ma'am Emmy, ho. Thank you, gida, katropang Solomon, sa everyday mga greeting sa akin.
1: Chupa,
0: beauty! Si Toto Balo, Inday, gali pala yung Ma'am Ay. Ay, sa diin sindo. Ay, ambo, Toto Balo, kinawarabrahan mo naman kita dali sa nga istorya. Ari na si katropang Rafael Digno Turbo. Mayong hapon, mga guwapahon. Diwata, DJ Iron, DJ Joy. Bawa nagatutok na kuno mga members sang Tirikto, Daddy Doho, kaya Samtang, gapaubra sang tricycle. Ay, naman katropang Rafael, naguba ang tricycle mo? O ba, sige na maintenance niya dito, ginapakuan, ginapakondisyon, pag hindi katropang Rafael, kahit di para magsakay ang pasahero. Hindi naman naog. Sige, agabay nga matapos na inapag uloobra mo dra katropang Rafael, kahit di para balik naman iya sa pag mulubiyahe.
1: Sige, katropang ay, di mayo niya kay katropang Rafael, kamanti, hindi lang ang driver ang ginakondisyon niya, pati man of course, niya ginabiyahe nga tricycle. Di, sige, si katropang Ernesto Bunda ari sa ato yung comment section nagpa-highlight. Thank you so much sa katropang Ernesto. And of course, si katropang Eric, tisin niya, okay lang kami din, ma'am. Ni tatay, nagapamaiti kami din ni tatay. Sige, katropang Eric, thank you so much gina for listening sa inyo ni tatay Eric dira. Si katropang Solomon, ba, tinahamuot ko siya katropang ay, walang yung ginakamuotan. Si katropang Menor de la Cruz, padugang ko lang, ma'am Joy, kag ma'am Ira, maayong hapon lang dira sa hapon nga mga pamilya sa Mianay Sigma sa De La Cruz family kagdariman sa Amon sa Malagi Pontevedra. Salamat gid mga ma'am. Sige, shout out lang ko na draas sa family De La Cruz ni katropang Menor De La Cruz sa bahay sa Mianay Sigma kag syempre sa mga kapamilya ni Mandra sa bahay sa Pontevedra. Thank you so much gid mga katropa. Si katropang Tutu Val, sa inyo wala kami kabatsyag naglinog gali. Manhid man si Tutu Val.
0: Ay, hindi na siya kabatsyag. Eh, man, kotang-kota na siya ko na.
1: Gamon na siya.
0: Gamon na siya sa mga linog. Pero si katropang Sir Chris, oh, mayong hapon, DJs, watching live in Daot. Shoutout lang ko na kay Tolval. Nga busy pang limpyo kaina sa water station. Aba, nga pang limpyo man gali si Toto Val. Abi ko nag-deliver lang sa drasang katubigan ba kahugod gali ni Toto Val ba? Gapa-ukoy-ukoy lang siya. Bila na swildo mo to. Basi, bisan hindi halidi double pay ka ha.
1: Diba, binaton wala ka pulo pang limpyo si Toto Val. Kagaligod doon na dalikit mas pang limpyo. Sige. Si katropang sino pag hindi ka rin si katropang Solomon Toto Val, wala mo kami di kabatsyag sang linog tol. Wala sila yung kabatsyag tanan. Sige lang. Sige, bye.
0: Ay, mga single, wala kabatsyag. Si Sir Solomon kag si Toto Val.
1: Ay, sorry. Sige, kanin niyo sila, ma'am. Wala kabatsyag. Sige, makabay panghati. Okay lang ka mudra, ha? Apesar nga wala ka muna kabatsyag. Sila yung Toto Val, din pa ka to ang linog tol. Eric. O, si katropang Eric, siguro nakabatsyag. Kaya man nakachat pa sa ganyan sa ato nga comment section.
0: Sa tihalungin ka mudra, ha? Katropang Eric, halong ka mudra ni tatay, ah.
1: Si katropang Chris, abati, wala mo sila kung nakabatsyag linog. Katropang Ira.
0: Sige lang nga, importante mga katropa pips nakabatsyag man tao kun wala di halong gid kita ya always. Sige tropang Toto Val tul Solomon, why man kami diri kabatsyag tul basi hindi kami api ni Ninong Tunson. Ay si Toto Val, wala yung mga seryoso nga bagay balado ginahimo niya kaladlawan ikaw to ha. Pero nagpinatawa na lang si Sir Solomon sa imo ho. Mayong hapon anay kay katropang Tristan Wyatt

0: ko si Tol. Dun dun dadap. Advance happy birthday ang sulat may padala na kay Lalabs mo, Erla.
1: Uy, hala naman. Si Katropang Crystal, gina-shoutout na gina si Dun Dun Dadap.
0: Ay, hindi pa malipatan ang birthday.
1: Tapos si Dun Dun Dadap, why na di ka balik? Ano na tabo man?

0: yan. Bawa ka na, miss ang alam niya ba? Good afternoon lang, guwapa, mga guwapa. Pag-greet lang ko da ang mga katipunan dari sa sityo Ilawod. Oy, ano yung nga barangay kay tropang katipunan, Jovi? Ano ka mo nga barangay abi i-drop dari kay ti dudamo man sityo Ilawod? Good afternoon, ang dara sa inyo tanan-tanan. Kaya tropang lagaw ni Rinsky. Salamat sa pa-highlight habang nagkahingabot siya ho. Happy Monday, katropang Ira and katropang Joy, watching live and listening na from Tapaz, Capiz. Kamusta, kamusta, drang negosyo mga katropang lagaw ni Rinsky. Gabay nga nag-ausad, ina, ha? Sige, si katropang Mel Rose Balasa, tikilala kagig gudon niya katropang ay, tisiling niya wala gin kupa si mo, guwapa, halimpa sa una, as sayanda katropang ay, ha?
1: Uy, thank you, ha? Thank you, katropang Mel Rose Balasa, salamat sa compliment.
0: Ano pa kita dari how to musupla pero mali doon dadap ho. My boyfriend ka na Kati Corsino, hindi ka nagsisiling. Huh? Ari na si Dundun dadap, nagtuhaw lang siya tungod my boyfriend ko si katropang Kati. Ay ulhi, kinapan niya sa balita katropang Dundun, bisibisihan ka naman dari si Mung pag-explore kung diin-diin. Hay tiya, lantawa subong. Pero si katropang Solomon, huli pa'y naman niya subong nga hapon. Upod sila ni Toto Valbaw. Kapit, gid ka mo ya, sir. Parehong pareho, gid ka mo. O, dakpa naman kita tulsol ni sa mga katropa naton. Ay, amoy na, kay damo ka na mas anganti. Dakpan ka sa mga kaugalingon nga mga aksyon. Alright, mga katropa, tips kaya ito na naitamyawan. Ang ato nga mga silent listeners and viewers sa mga hapon nga sigurado na kachin ay nakatutok na ina sila dito sa tag sa nila ka mga radio. Good afternoon na sa atong mga katropang class members. Sa tanan talaga mga active ha, nga members ng class. Thank you so much, good, sa pag-upod sa atong programa subong hapon. Sa atong mga tanod, BHW officials, di naman ka mga barangay mo yung hapon dala sa inyo tanan. Sa Ferocity Foreign Volunteers, kag syempre sa tanan nga katapos ang PNP, Philippine Army, PCG, kag BFP. Labi na ha sa katropa dala naton ho, kay Sir Jomar Buenavista kag Sir Cristobal Consolacion. Kag sa atin yung mga traffic enforcers, halong-halong yung mga katropa pips, more energy pa para dra sa inyong pag-panrabaho.
2: Kag syempre sa mga silent listeners mo na ito, yung they always get the monitor dari sa extra rated program. Si katropang Ma'am Rose or Ma'am Rose Anna Dapulana, kay katropang Ma'am Joveline Gabas sa Batelier sa Tanza Zor Panay. Good afternoon, kag maila nga pag pulupamati dira sa inyo kay katropag Anthony Lopez aka Bon Jovi, kay Tatay Jim Francisco sa bayan sa Barangay Bolor Rojas City, kay katropang Ma'am Melanie Martesano sa City Lapak Duldol, Barangay Robles La Castellana, dira kay katropang Master Badoy Sanghande Iloilo, kay katropang Nung Jojo sa Pulajib Bacolod City, kag syempre dira sa Taasan and Hilado Family sa bayan sa Unga Iloilo.
0: Ito yung subong nga hapon, tingin na tamuyaw, tagida ang mga tagsa-tagsa ka mga station managers dira sa nagkalain-lain ng istasyon sa XFM Philippines. Dira kay Sir Josel Banias sa XFM Iloilo mayong hapon. Dira ba kay Sir Emerson Labrilla sa dira sa Antique, kay katropang Sir Mitch Lipa sa Bacolod City. Good afternoon, good. Kay katropang Sir Jen Allen Ascanio sa XFM Calibo. Siyempre, kay katropang Erwin Salinas ang XFM Kabangkalan. Mayong hapon dira sa inyo talang mga katropa pips, kay Sir Romel aka Shitty Boy Malabos ang XFM Kanlaon. Kag syempre ang katropa manaton hanga si Sir Troy Tisoy Celestial sang Sagay City. Good afternoon sa inyo mga katropa pips. Yes, alright.
1: mga katropa, excited na pala kamo sa atin nga story for today? Oy, balantaya na naman ini mga katropa, peeps ha, gani padayo nandara sa pagtutok. Kay tiya, subungan na'y maghabiyog lamang kita sa pila ka mga pahanumdom. Kag sa atin nga pagpanumbalik, at yato na basahon ang atin nga story for today, X-Rated Monday Edition. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa ni O. Exciting! Oras, alas 3:13 na sa hapon.

0: DIY. Sample Gold Coffee Pigs.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tinawan ng kape, pero lain gijang sa board sa Sample Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sanadon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty

0: save. System pain. Symptoms persist. Sa doctor. Bili sa mga butika.
1: Para sa mabagong galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sa sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

tropang inanay nga programang Bulog Ginadulong siyang Santunggong The Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa peeps ang Santunggong The Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ang Santunggong Herbal Tea ang himo sa malunggay at turmeric at cinnamon bark ang manggaranong gid sa health benefits. Ginapatamis maninis ang stevia ang nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansi ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani sa mga katropa na tondra nga nagasuprehera sang diabetes tiway gid kabalakan kay syempre mayari maninis ang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakasged ang mga toxic kagaya i-cleanse ang aton lawas pinagi sa pag-inom ang Santunggong Herbal Tea. Malamit kag-healthy ni mga katropa peeps gani magbakal na sa pinakamalapit ng butika sa inyong lugar o kung pwede man nga maato cart sa inyong mga Shopee at TikTok shop. Ang Santunggong Herbal Tea is a quality product of Yes to Health Incorporated. Katropa peeps, o hindi na bala mga katropa natun ho nag bathroom break man sila. Sige, importante mapagawa nyo drangin nyo ng mga ihi kay di kong inaubol man ka mo. At ikamusta dra mga katropa, ano bala mga pamahaw nyo sa buong hapon? Ready na bala drangin nyo ng mga drinks kagin nyo ng mga pamahaw? Uy, siguradong iba natun yung mga katropa, di bisibisihan naman sa pag-

0: Dekat Teropong Ai, Tisha kat Teropong. Give heart acelero barre cuatro. Aba di ari masa atong comment section. Nagpa finger heart lang siya kat Teropong Ai. Tisha kat Teropong dun dun. Ti sponsor mo ang Primera Lights sa May 6, Ira.
1: Oho, ginga. Ano yung ako pa gasto ka? Gamantin na nalang ganito. Di sang itlog. Kung sino ang birthday, amo na ang magasto. Don, ha, invite lang kami ha, dapat free ang mga katropa, makauna lang dapat kami ha.
0: Sige, sige katropa, Louis Chay Dimo, ari masado yung comment section, listening siya kung nasasabong niya hapon. Thank you so much, katropa Louis Chay, sige katropa, Tutuval, Tuldon, what if to ba ang sponsor ko sa imo?
1: Man, ara, ya, dapat, huwag ka na pa indian ang grasya ha, don, dadap.
0: Kaya siling pali ka, tropang Tutuval. Hay ka mo mga ma'am, kau yun, magkamu ito ba?
1: Ay, syempre eh, katropang Tutuval. Bisan mga duwa lang dira kalagok.
0: Tuba lang.
1: Naman na, miyabing tuba kayo dumatangis eh. Kaso, kisado na galingin-lingin mo ng ulo mo.
0: Sige, abidali, itabi dito. San tuba mo? Kung ituba, kagi bantira. Si katropang Neil Lozada, nagpa-highlight mo this afternoon. Thank you so much, katropang Neil. So far, wala na gima katropang Aya.
1: Yes, pero ang bali doon, okay kung siyang tuba katropang Joy. Ay. Ang bali niya kay Toto, walti dal, alay na drito ha, sa may barangay bye-bye. Abaw, sige ah, katropang doon, pero shoutout ko na siya, idol ho, si Fantastic Channel Capiz. Abaw, mga katropang vloggeries ni katropang doon, darap. Alright mga katropa, this time at hindi tanay ni Pagpadugayon. Ato na basahon na istorya sang kabuhi nga gin padala naman diri sa atong nga katropang letter center sa mga hapon. Kagini ang ginting uluhan. NBSB ako kag may nagpangaluyag sa akon. Dako na taning siyansa nga magka first boyfriend ako tapos amo pa ini ang natabo. Ano ba laihan ang natabo mga katropa ha? Ti ato ni nahibaloon. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!

DJ Chica Babes and XFM Ross. Tawagan niyo na lang ako kay Jayon. 29 years old. Kag NBSB ako o kun no boyfriend since birth. Kaduwana ka beses nga may nangaluyag sa akon. Pero ako mismo ang nagabalibad sa ila. Kay man, it's either hindi ko type, hindi ko gusto ang personality, or hindi kami compatible. Then DJs, may nakilala ako. I know nga siya ang type of guy ko. Nga may pagka old school, hindi active sa social media, pero nakilala niya man ako through online. DJs, nag-sugilanon kami sa chat, compatible, and actually, gusto ko na siya agad-agad. Ganisang ginpayo niya ang number ko, syempre, dasig pas alas 3 ko ini kinhatag. Hindi siya kuno abi gusto nga sa chat lang kami magatok, mag-istorihan na ibala kumbaga. Kaya daw hindi kuno genuine pag online lang kami nag-istorihan na.

Chase, paghatag ko sa or paghatag ko sa iya sa number ko. Sili niya sa akon. Wait ko daw siya. Kay man tawga niya ako sa gabi. Kag hulaton ko siya after work. Kay man may trabaho pa siya sa adlaw. DJ sa gabi nga na, or sa gabi nga to. Wala ako may nabaton. Natawag halin sa iya. Nakatulog na gana ako sang hinulat, pero wala isang may nagtawag. Di sa lingkumay, basi nakapoy lang siya sa trabaho. Kag wala niya na masarangan na magtawag pa. Gani na tulugan niya lang siya. DJs, pagkabugtaw ko naman sa aga, wala man sang may nag-text. Hindi ko siya matshot kay man hindi man siya active sa social media. Kag-isa pa, ako ya ang tipo sang babae. Nga kung wala gani nag-reply ang isa kagay, di wala man ako ya nag-alagas-lagas. Siyempre, guwapa kita ya. Gani amo ko sila ka-confident. Malaka-trapa.

Tumawak na ako, mga DJs. Wala na ako nag-expect pa na mag-text siya. Kaban, duha na kasi man ang nakaligad sa paghinulat ko nga mag-text siya. Kaso, wala gid bisan isa. So wala ko naman siya gin-chat. Kaba si isiling ko, way niya ito para hindi na kami mag-istoryahanay pa. Kagirabaton ko naman nga gin-ghost niya lang ako.

forward mga katropa. After 3 months, may nakita ako na may denya. Aba, kagsilin ko pa gani. Akalain mo yun? Nagamayte gali siya. And guess what? Kung anong iya nga my day? Third lunch gali sa niya, girlfriend. Ouch. Masakit gid. Somehow, na-hurt ako kay man. Akuon ko DJs. Naghulat ako kag naglaong nga basi mag-text siya one day. Gid mapungka ng kaugalingon ko na ninapat-chat gid ako sa iya. Dinreplyan ko atong may day niya nga nasakitan ako, nga naghulat ako, nga nag-asa ako nga mag-text siya. Tapos ang ending, makita ko, subong, nagamay day na siya nga may girlfriend. Siling ko pa, isa siya kadako nga paasa. Well, dali na ta sa plot twist, mga katropa. Nag-text gali siya sa akon sa dung gabi na ginhatag ko nga akon yung number. Nasiling niya, ma-text siya kag mahulat ako after niya trabaho. Siling niya pa sa akon, never kuno ako nag-reply sa text niya. Siling ko man sa iya nga ako yagani ang wala ka baton text until midnight sa to. And then sunod-sunod na nga mga inaglaw. Kag naisipan ko pa DJs nga ipamangkot ang number ko nga gin-save niya sa cellphone. Ang number nga gin-text niya, siling niya. Then boom! Sala gali ang isa ka numero sa nga coin nga number. Instead na kung tani 8, ang punta naging 0,

gimana ko yamay, mabaton nga text forever. Kaman, sala gali number. Naging text niya. Kagdugang pa mga katropa, pareho gali kami eh. Nga kung duwala nag-reply ang isa, or daw hindi interesado, hindi siya mag-chat, or mangulit pa. Kagpareho man gali, nga mataas ang pride namon nga duha. We thought nga gin ghost namon ay isa kag-isa. Gani ang trending sumong, my new girlfriend na siya. Nakakaloka, di ba? Ari na tani, Magkakauyab na tani ako, Inabalang gustong-gusto ko niya. Pero tungod lang sa isa kasala nga numero, nadulaan pa sang chance nga magka-boyfriend ako.

mo ko ni siya sa bago niya nga uyab subong. Ah. Pero, ako ya, as sa subong, napapa, what if sa gihapon? What if, kung tama lang tani nga numero no, ang iya nga na-save sa iya nga cellphone? Basi, naging kami pa subong. DJs, somehow, doon nakabatsag naman ako sa dako na hilusol sa akon kabuhi. Siguro, life lessons naman ini para sa iban nga matag-as ang pride dira. Siding pagani, opportunity, knock only once, so make sure to give it your best shot. About best shot. Mga katropa, ini na lang si J.I.N. sang Roca City, kagining akong nga naging X-rated story.

Mga katropa, ang inyeneng programa ang Puylog Nagredulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad niya i-pamper ang imo kagalingon na gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang may aras ng Glotacod, Jake, Virgin Coconut Oil, o kong BCO. Nga nagabulig, agad niya mapungga ng early signs sa skin aging o kong pagtigulang sa ating selula sa palid. Nagabulig man ini, agad niya mapaputi kag mapakinis sa ating supat gamit ang natural ng mga ingrediente ng sa Clair Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho na lamang sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede ba na nga mabakal online pinagiya sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Katrapati balikan tanay ang story naton sa mga hapon about naman diri sa aton nga letter sender ho babayi ang aton nga letter sender sa mga hapon.

na itong exciting part sa iyang kabuhi. Pero amo lang na kay man, duwa ay gid yan nag-ugyon ang panahon kay katropang Shean. Kaya siyempre sinahambal niya gani. May mga nag-attempt man kuno ng mga luyag sa iya, pero oti siya mismo ang nagabalibad. Kaya di man, hindi niya kuno type, kag feeling niya daw hindi sila compatible. Pero nag-abot.

0: siya sang number, ipakaya siya sang number. Kati siyempre, silinig ka ni madasig pa sa alas 3. Ang paghatag niya sa iyang cellphone number, kamenti. At type niya man si Guy. Aba, magaling na basta type, dasig pa sa alas 3.
1: Yes. Amo lang na, galing kay Sala. Dali ang iyan niya number. Basi Sala, guro ang napindot. Sang lalaki, kay Tiban, wagid ko nung katilaw mag-text. Ining lalaki nga, dugi na kiligid siya nga type niya. Type niya sa masulod siyang 2 weeks hasta nga nagsunod-sunod. Kag naglabot sa 3 months, kag nabalitaan niya na lang nga nagpahindi ining lalaki nga may bago na yan nga girlfriend. Arago, yahiti siya yaman daw. Nasakitan man siya katropang John.
2: Arago!
0: Yes, katropang John.

0: Na kay ma-pride abi ka mo, pwede mo lang sa social media nga i-chat, pero naghinulat ka lang sang text, naghinulat ka sa wala. Kahit isumong, nasakitan siya kay Manong, hindi niya ginmawaton, kay daw ginpaasa siya kuno ni Guy, ginpahulat siya sa wala lang. Kay, dito iwan niya na punggan nga replyan ang mighty nga, amo ato nga nasakitan siya. Hay, paano balaayhan? Kay na-confirm niya nga tiisala, gali ang punta sang numero nga na-encode ni Guy. That's why nga ti amal ni Guy nag-text man siya kung may ugani why siya na-replyan sang iba, no? Kung kay sino mo na ito nga number, kay may bisan isa lang yung naka-number, may mga kapanag-iya gid sina iya. Hay ti, ano bala si ni Katropang Joy ang pwede himuon ni Katropang Joyan kay ti dog nagustuhan niya nagid ato ya kag nagalaong pa siya nga kung tani kung sakto lang kuno ang numero, tani kuno basi naging sila pa. O kung basi, uway kid man iniya nga para hindi sila magdayunay kay basi may malain nga matabo. Sige, ati kay Katropang Joyan, ti sige na siya nga sulat Katropang Ira. Duwala mo siya sang kwana, duwala mo siya sang gimbutang di nga naga, ano pa siya na, naga-aim pa siya nga ti idayo niya gitong iya nga ano sa lalaki. Kaya may tihamba na gani, di hamba man sa lalaki sa iya, di masadya na siya sa iya nga bago nga uyab. Subong, kag, para kuno sa iya, ya, di amulay na somehow doon nakabadsyag siya sa nga paghinulso sa kabuhi. Kag di may mga what if siya eh, kung what if nga nagtama ang numero, tani basi sila ya sa subong.
1: Sige lang, aamo na nakatrapang Jay Auntie. Batunon ta na lang eh kung anong nagkakalatabo subong kay man. Why man sa naging kamo ah. Importante wala sa naging kamo kay man duwa ay kibigya karapatan no nga basulon siya kay waay man naging kamo. Kag sinahambal niya gani at happy na kuno ato ya si Guy. Saya nga new girlfriend. Ay tiya siguro bilang respeto naman ti hayaan na lang natin silang sumaya.
0: Oo. Hindi mo magpati katropang Ira nga tihambal yag guwapa siya, wala siya may makita or wala na may mag-abot, diba? Ano kayo posible?
1: May ara, ginaiara pa si Totoval, si katropang Solomon.
0: Lagaw. Tlutambay lang siya sa atong comment section, katropang Ay.
1: Yes, oh, dali lang bala kay ti, hambal ni Totoval ho. Hambal ni katropang Sir Chris, ahay, daw kasubo man na story sang letter sender, ha? Hambal ni Totoval, pang wasak, idol Chris, tagipusoon. Ba, naka-relate ka man gali ito na kakabatsyag man gali ng tagipusoon mo? Di ko ay na manihid ka na.
0: Basi bala si Totoval, may same man nga experience, nga ging ghost.
1: Ay, basi amo na nga sa subunti, namadla na siya. Pero, love you mga katrop subo, nakadalikiyat naman ang katropa na Tondrihu, si katropang Bon Jovi, a.k.a. Anthony Lopez, sang Retroverse. Thank you katropang Bon Jovi, hati pag bulubisita lang tri akong hindi ikaw busy. Bawa si katropang Crystal, grabe na niya pinatawa. Hulo-hulo, kit siya nagatululo ang laway niya.
0: Siguro relate man sa katropang Crystal. Kuya. Sa katropang Totoval, isa lang yung sender, parang kinikilig ka lang, pero hindi ka iniibig.
2: Relate
0: sa Totoval.
1: Pinakilig siya, hindi iniibig.
0: Sige, sa katropang Crystal, sender, hindi ka maghinulsol kay kung right guy mo, or kung right guy mo, hindi na ang guy, kapalaran, naghahanap ng paraan.
1: Gumay unod subong ang

dumating ang panahon, Sander, baka may Mr. Right ka na. Don't worry, baka hindi siya ang para sa inyo. Yahoo! Oy, basi ikaw yato ang para kay katrapang JR.

0: single na lang siya forever. Why do may mag-alaga sa iya? Si Ma'am Elma sa Burbega, nakahinga. Bot pa ho, salamat ma'am ha sa pa-highlight. Auto may kinahambal pa siya na katropang Joy.
1: Oo, Selena Grafton na mga katropang magaganda. Ira and Joy, listening, listening. Thank you so much katropang Ma'am sa Burbega, Elma.

0: this afternoon. Sa linika tropaga, tutuval, daliti mo, diga. J.I. na maliko, ta sa pure flow. Water refilling station.
1: Ay, sige to ah. Basi i-PM ka dira niya ha, buluban tayo.
0: Ay, siguraduha, ganun ang birth o ha, basi kung saan lang punta.
1: So, ito ya, duwain naman so far mga katropa pips, kay katropang J.I. hulat-hulat lang ah, hindi ko rumang edad ka 30 maabot din na.
0: Wala ka pa man naglapaw sa kalendaryo, katropang J.I.
1: 30-31, pasok pa. Alright mga katropa pips, ito isa naman kay istorya sa kabuhiang at tinabuksan nga puno sang leksyon.
0: Puno man sang inspirasyon.
1: Kaga medyo gamay lang hanga. Consumisyon. Okay lang ina katropang J.N. At least daw tundok lang atun consumisyon subong lunes. No, hindi masyado kwan sakit sa ulo. Sa mga katropa natin dyan, nagupod sa atun programa subong hapon. Nagapulo pamati kamandala sa tagsa ninyo ka mga radio kung nag-upod sa atin sa Facebook Live, nagpakigbahin sa ilang mga sabat sa atin nga pamangkot, kag syempre nagbardagul sa atin nga comment section. Thank you so much mga katropa pips. See you naman tomorrow. Naingkaupod nyo na lang ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaka ko naman si katropang Joy.
1: Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: Yes, to help!
4: May namang kodire, Doc. Pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So likawan mo na
5: Santon Plus Gold.
4: Then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system amo nang dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na i-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
5: The Secret of Health.
4: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
6: Kaya hindi mo natun na punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
5: The Secret of Health.
6: Teka,

0: poisoning ng pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 arena sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
2: The secret of health.
1: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sa kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The secret of health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
1: yes,
0: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
1: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The secret of health.
1: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
0: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
2: Supple Plus Gold.
1: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, na may problema man ang ilang bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
0: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
0: Yes,
1: kung isa kulang kita tubig, amo managa ba Tiger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
2: The secret of health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palangin na dating kung akumulan sa System Pain para garo-garo sa ang training.
9: System Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah!

0: Lipton Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Lipton Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!
2: Para sa mabagong galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: While she lay sleeping,

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus
7: Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: System pain.
12: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape

0: mga pinalangga ko nga katropa! Nahidlaw ka mo sa akon ay, nahidlaw mong kubala sa inyo. Siyempre, excited na bala ang tanan ka, excited mo ko. Pero before na, siyempre, ang oras subong mga katropa, alas 4.21 na sang hapon. Kag, siyempre, ang petsa, Mayo 5, 2026. Talakpakan tanay. Na-excited bala inyo nga sexy di sa subong nga guest ta. Kaya feeling ko daw, daw kasadya gid subong nga hapon niya. Yeah. Eh syempre kamo mga katropa, kamusta na kamo bala tanan? Mayo gid man ang inyo nga Monday subong. Kaya nga ako nga Monday, do medyo kakapoy nga do kanami man. Siyempre mga katropa, nakatutok mo kamugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday, 4 PM to 6 PM ka upod ang inyo nga sexy di, nga nagapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyong hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. And syempre sa aton da ang mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa akon subong. Nga hapon, kag sa mga nakatutok naman da sa live, maanyag nga hapon kag maayo lang nga pagpamati. And speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Siyempre, kung gusto nyo yung i-review ang amon to nga live, pwede ka mo yung kakadto sa YouTube. Ah. And then, subong nag-live kami sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga Facebook page naman na namon niya mga katropa. So, kung may ara ka mo da ipatamyaw, greetings or mga dedication, pwede nyo gid ma-comment diya sa aton subong. Kagong daan naman niyang inyo cellphone or wala ka mo Android phone, pwede ka mo mag-text sa XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kag syempre, may ara ta kuno subong nga klase. Lantawon sino aton subong nga ano si Mami G or si Sir James King? Sir James King. Lantawon ta anay mga katropa kung diin na naman nagkadto ang aton nga Sir James King subong sa klasadya, katropa listeners and solid supporters. Of course, let's go. Sir James King.
1: Gari kita sa Gyapon sa Corruptotong 1, Barangay Pilisa, Bacolod City, Negros Occidental, Philippines! Ayun ang magsaya! Mayong-mayong hapon mga katropa, inyong class, katropang listeners and solid supporters, sadya sa hapon. Kaya na furo, kung barangay, yari kita para pangitawan ng mga katropa natin. Bago ka mga katropa, naluling natin pangitan sa mga produkto sa Nyan to Health Incorporated para sa iyong haikayong lawas. Ang isa sa mga bago natin mga katropa, hari ay mapangang taga ni ma'am. Si Mama Evangeline, si Mama Evangeline, singer na, singer. Ano talong taga ni? Dancer?
2: Why?
1: Oh, ay, anong trabaho ta? Ay, sige, ay, ano nagdaan mo, nagbaka din ang? 38, ante, pero nagdaan ka, wala!
2: Ngayon ba daw, wala?
1: Why? Ay, wala siya, so, yan? Sarang yung mga kutoba, aray, ko pa lang pakatangan siya! Fiesta ba? Ma'am, tungod sa kayo, ang inyong pamilya, ang bata mo, may pili na kadaan mo nga followers niya na Facebook, dahil, mga bukar, nilakita natin. Kaya mong bago ang katropa sa 103.9 FM Bacolod, may chance ka nga, ha? Magpatiyot sa natin na ruleta. Ayan. Ano gano'n niya? Eh, sino nga niya siyang gini, mama? Siyang gini, ma'am? Aisa! Ayan. Ulo, Aisa man. Ma'am, congratulations sa buong salong. Pwede ka na magpatiyog? Ma'am, ano tayo nyo? Ma'am, may bad dream play the dance? 38 pa lang siya? Grabe ma'am, mo na nagali! Pwede, ma'am, sige, patiyog ka natin nga ruleta para sa siyang sa magdawag sa mga produkto sa niya siya. 1, 2, 3, go! Huh? Ano yan magagani, Mama? Evangeline!
2: Evangeline! Mama!
1: Oh, kumare! Mama Evangeline! Evangeline! Ang Santon Plasma kapeta na muna yung ato niya tube supplemente mo. Ang toda, magbitin, malunggay, parto.
0: Wow, congratulations manang sa imo nga premyo, no? Ba magamit mo gito ya ang santo niya, ah. Kag syempre mga katropa, bag-o ko ipakilala sa inyo ang aton nga bisita subong hapon, no? Excited na kamo bala? Excited naman ako. Mabasa anay siya, sexy dis ang aton nga paborito, syempre nga indurso nga ginapermi niya aton niya nga ultimate trio. Syempre, mga katropa, kabalo-bala ka mo nga ang aton lawas. Kinahanglan gid sang protection adlaw-adlaw. Siyempre, ari na especially nga dokalain gid ya ka-chimpo, subong or init, no? Kasakit-sakit gid ya. Siyempre, ang aton nga produkto amo niyang magabulig sa aton sa adlaw-adlaw. Kag nagapanguna gid ang Santon Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. Kung pirmi ka ginakapoy, wala gana. O kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kagang nami sa Santon Gold Plasta, mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na inaang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga mga cells. Of course, ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, amo ang aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kaluwasan or sis, tap na un ina sang aton Santon Plus Gold. Siyempre, ang kaduwata nga produkto, amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta, kagbaga protekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Ikatatlo ta nga produkto amo ang Santon Vitamin C. Syempre hindi niya makumpleto ang aton nga ultimate trio kung wala ini. Isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga mas nami na siya imnon kapin pa kung gina-acid-acid ka daya hindi gid kaya magka-acid kung amo niya inumon mo. Kag kung sensitive ang tiyan mo. Syempre nagapaligun sang imo immune system tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian kag isa man ini siya ka antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging, nagabulig magpugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin kag kabalo man bala ka mo mga katropa nga may ari inisang anti-inflammatory effect, makabulig magpabuhin sang imo hubag o kung inflammation sa lawas, energy booster, syempre mag-reduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang aton mga produkto nga himo sinisang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-Yes to Health! Available ini sa tanan nga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center, kay available dira ang aton nga mga produkto nga ara sa may Door 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara subong sa inyo nga screen mga katropa, pwedeng-pwede nyo gid iya makadtuan nga akong gusto nyo nga magbakal sang amon nga mga produkto. Kag kung tamarang ka naman nya magwa or magkadto sa butika, pwede nyo gid ma-order through online kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na! Siyempre, ano ba lang ginahulat sang tanan? Siyempre, ang aton nga guest kag. Siyempre, ipakilala ko na sa inyo ang aton nga guest kag. Or sila na lang mapakilala sa inyo, be. Mga vlogger ni sila, mga vlogger rest, subong mga guest na mga katropa. Please welcome our guest, the two vloggers! Hello, hello, hello! Mayugid man ang hapon. Oh, hari di si Inday Luoy kag si
3: Inday ni
0: Inday. Udo hindi kuya kabati isang iyay nga tingog ha. Naon ang imo nga mic, gapula na siya. Gapula na siya kuno. Gapula na siya. Gapula. Pero wala gago sa monitor ang iya nga tingog. Siyempre masugod ta na bika Inday Kikay samtang ano ta na anay ang aton nga microphone nung a. Pwede ka pakilala ang aton nga Inday Luoy anay ba?
3: Hi, mayong hapon sa inyo, no. Ako gali si Inday Luoy, no. Nga taga Silay. Kag thank you sa pag-invite di sa akon sang XFM.
0: Yes, syempre. I-try liwat, be. Hello, mayo gitang hapon ko. Kay hindi ko kamati sa imo. So sa Silay man di Inday Kikay, Inday Kikay, Inday Luoy nagalin. Si Inday. Duwa ka mo taga Silay. Boss, thank you so much gid sa pagkadto nyo diha. Kag syempre welcome na welcome gid kamo diha sa XFM Bacolod Station taya.
3: Thank you, gue. Thank you. Di sayo.
0: Ambala na, be. Hello, wala gyud. Hello. Wala gihapon ang imo nga tingog, dali lang gid kay uhon sang aton nga mga guwapo nga mga engineer nga mga single. Syempre Inday Luoy, may ara lang ang mga gamay nga mga pamangkot karon sa imo si Sexy D. Kag ready na ba lang ready na ba lang mag-advise ang aton nga Inday Luoy sa gin padala sa sulat sa aton nga katropa?
3: Ready na.
0: Wow, amo na yang gusto ko. Sa liwat ang mga katropa, mabalik kami anay pamati kita anay sang gamay nga pahinumdum makaykay uhon ta ni anay ang mic hindi guro kasaho ni kay gamay. Amo da ang mga dlagko diyan ni Inday Luoy. Syempre diri lang. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Exciting!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!
3: Hola! Buenos dias, amigos, amigas. Mayong adlaw sa talan. Isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa emosyon ang ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
4: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas
3: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-auntat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kung brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatsyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na ako sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kailan ako may kurta kay? Kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad kay mo sa langit, kaya lang alam.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
0: Evergreen Herbal Capsule.
3: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Kapag sick ka na tayo, aga-agaano no kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Tandaan nyo lang, eway ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka-heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barleygrass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga madugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barleygrass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo o kung nagapanami sang blood circulation. Then makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sa mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: katropa! Wow, grabe, kabalo na sila. Okay na. Kulang naman to gali sa ano, hiccup ang mic ta. sa liwat, pwede ka pa kilala liwat ang aton nga duwa, bika mga matahom nga mga bisita, anay be.
1: Ako muna.
0: Ay, hindi. Siya na lang.
1: Sige, ako muna. Ano mayong hapon sa liwat na ako gali si Inday Luoy, isang silay na... Amulan to. Short.
2: Mayong hapon man sa inyo tanan. Ako man gali si Inday ni Inday. Amo lang na. Salamat.
0: Mayong hapon man sa inyo tanan. Ako gali si Bayi-Bayi. Kay puro Inday-Inday, Inday ni Inday, Inday Luoy. Ako naman niya Bayi-Bayi. Ano ni Kakanin? alas 4:54 na mga katropa. Kag syempre ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Blast. Kung may problema ka sa mata like glaucoma, pterygium or katarata, solusyon na paagi sa paggamit sang Vision X Plus ta. Kaya ang aton nga Vision X mga katropa, may ara ini nga lutein, beta carotene, zeaxanthin nga magaprotekta sa aton nga especially sa mga babad sa mga computer no, kag sa aton da ang mga home base ta da ang mga VA no. So kung gusto mo ya nga hindi iya maguba yang imo mata, mas mayo ya nga imnan mo ya sang Vision X Plus ta. Siyempre balikan tayo ang aton ng mga matahom ng mga bisita. So, may mga pamangkot lang ko sa inyo, mga guwapa. Okay lang.
1: Okay lang. Okay.
0: Basi bala maglain ang inyo nga buot sa mga pamangkot. Hindi man. So, una ako anay pamangkot si Inday Luoy ta. Ang una ko nga pamangkot sa imo Inday Luoy is ano ang pinaka-challenging nga vlog nga imo na himo?
1: Damo-damo,
0: gil. Kala pitontang mic, tahinayon ta lang.
1: Ay, parang hindi sila tanik makabati.
0: Naglain mo. Sige, ano ta?
1: Ang mga challenging ko nga mga vlog, no? Araw ba lang may nahimo ko nga content, nga ging announce ko gid balaging, preparahan ko gid, tapos ng pag-upload ko sa bala, ng feeling ko bala, wala may ma-views, wala, dugak ako, ang kagalingon, gaka-down ko, kay feeling ko, madamo ni, kay ging ano ko gid, ging nag-effort gid ko, dra ko na gaka-challenge sa mga content ko nga, ginapiraparahan ko gid.
0: Well, grabe. Prepared na prepared, gid ang mga sabat, subong ni Inday Luoy.
1: Saraan.
0: Pero nga, Inday Luoy ang imo nga ano kay do hindi ka mamakaluluoy.
1: Kabalaan mo ang aton nga content puro ginasaya panguta. So kinanglan ta mangin kaluluoy kaya para pagutang ta balahaw. Isa lang bala kapag paghambal ka nga lang ta pautangon ta rayon.
0: Wala gali. Hindi ko ako mangutang kung gali mamba ko lang iyan ni gali reference ni Inday Luoy. Pwede
1: lang. Pwede kita na yun.
0: Si ano naman, si Inday ni Inday. Paano ka bala nagsugod bilang vlogger?
2: Nagsugod ko vlog sang...
0: Palapitong tang mic. Inahinayin talang kay gamay na imod.
2: Gamay.
1: Doon na huya. Ko ba?
0: Ano na to?
2: Nagsugod ko vlogs ang gaupod-upod ko kay Inday Luoy. Siyempre, ang mga vlogs na malang niya is content ta is about malang sa aton nga agtang kung ano man kadako sa aton nga boobs, ano man kadako sa aton nga nawong. Kag layo pa lang kitaw na tadra gid nagsugod ang tanan.
0: Oh, grabe. Nagamisa, kalambot ng gabasang. Ang mic yung pala sa misa. Di ba? Yung na nakita, di ba? sa diin kaya nag-start? Ano namin ko bala, paano kaya nag-trending niya?
2: Nag-trending, ta syempre sa aton nga agtang, kag sa aton man titi nga daw bulkan.
0: Titi ka bata? Titi ka bata?
2: Titi ka oh, nanay.
0: Literal?
2: tira nga tite.
1: Dumoya ko yung amo na inyo, yung ginestoryan.
0: Ikaw yung Inday Looy, sa diin kayo nag-trending ng video, ano to, ang ginsugdan?
1: Ang nag-trending, kugid nga mga videos, no, ang on the spot lang gito sa iya, 6CD.
0: Oo.
1: So, gapatiti ko to, gapatiti ko to. Tapos, ang gapatiti ko, nga daw kaluluoy, gidyang itsura ko. Tapos, gapong ko, kasi sa payag, nga guba. Ginvideohan ko dayon sa mga barkada ko, nga pila na kulong ako mga kabataan. So, gin, sa nga mo to nga, bla, nga video, ginpost ko sa, tapos, nag million views, gidsa, tapos, nagpasunod na lang gid ko dayon sa mga video. So, nag-click man, kaloyan.
0: Pero di ba wala ka nag-expect nga amo na?
1: Wala ko nag-expect.
0: Ikaw, yeah, wala ka man nag-expect nga madamo viewers mo?
2: Siyempre, actually, expected ko naman yung siyempre.
0: Wow! Pasabog sa'yo. Ano, expected?
2: Siyempre, na-expected ko naman kayo siyempre ang mga content tado laban man perping kayo Inday Looy nga ga-collab man kami.
0: Oh, ga-collab.
2: Gabo man syempre, gabuligay man na balatuwa man. Pero at least, papano, ga-ano man na, ga-sige man.
0: Pala po, tangi mo nga gamay nga mic. Cute na kadaan ka mic mo. Hindi tamayo ka ba, isang imo nga tingog. Pero nasadyahan man ka musubo nga hapon.
1: Oo, eh. Syempre,
2: yes,
1: nasadyahan
2: kami.
0: Ay, hindi mo bala nun. Ano, naka-ano, bala ga-shine-shine bala sa bangi mo. Ano, bala. So, before taliwat mag-chismis, tamyawun ta di anay ang aton ng mga katropa nga ari di subong sa aton nga live wa si napanguna gidi si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon Uncle Bob and Sexy, di ba wala pa di si Uncle Bob kay kung ari di tani si Uncle Bob, ba ano na lang gid niya guro ang matabo ya mag-apat at hindi matadiya ka igo ya.
1: Lupo agrong vulkan.
0: Lutang vulkan. Ari man diri si katropang Riana Diestro, mayong hapon ma'am, watching live from Katropa Listener Kunalum Chapter Himamaylan Area.
3: Thank you
0: so much ma'am. Ari man di si Tristan White V. Gulay, mayong hapon Sexy D si Madam Nanette. Good PM po Sexy D at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Ara man si Jovelyn Bug Pabuaya, nagambal mayong hapon kag may MOG nga heart. Hi Mami J. Wala di ba na Mami J katropang Javelin. Puro nandi nga nagatanaw pagid si katropang Eric Pabora Irasan, si si Ravin Hugo, si Manong Pritz mayong hapon no nga nagalantaw man. Salamat gid sa pag-agi kag ari man diri si Ton Palma, mayong hapon Sexy D follower man ko ni Inday Looy. Wow.
1: Thank you.
0: Grabe. So, subong ang aton ng mga vlogger, pila nakabilog ang followers ni Inday Looy, be?
1: So, ang followers na subong is 296 na. So, lapit na kong mag-300K.
0: Wow! Base subong maka-300K ka na. Si Inday Inday, ah, pila na ang followers ta?
2: So far, yes.
0: So far, layo, git ba?
1: Wala ko pa nga man, ah.
0: Pila?
2: 6K pa lang.
0: Parehos ang tagaling followers nga duwa. Kay nagsugod, gasugod pa lang ngayong aton nga Inday-Inday. Mm-hmm. So, ananta sila mga katropa, i-follow ta sila. Kag syempre, ang aton nga XFM, Bacolod News and Public Service, hindi ta mga pagkalipatan nga i-follow da eh, diba? Mapalakpakan, taka mo anay nga duwa, bi. Kay do ka init, ginsang ginhalin na nyo. Sa diin, pagay naghalin ang duwa?
2: Sa silay.
1: Sabi ko, dali mo, balikam sa Switzerland.
0: Sa Switzerland, bugnaw to or init?
1: Medyo bugnaw nga may init.
0: Ang baliton, Palma, hi man, gali kay Inday Inday. Inday Inday.
2: Hello man, sir, mayong hapon.
0: Aba, grabe. Wow, grabe. Grabe nga mga tingog. Hindi kaya mag-guys ako nga bayi-bayi. Diba? May pamangkot pagid ko sa inyo. Unahon ko naman si Inday ni Inday. Ano ang pinaka-weird nga request ang imo followers sa imo?
2: Ang pinaka-weird nga request?
0: Oo.
2: Siyempre. Sa vlog.

0: Kaya, ano ang secret para magdamo ang followers?
1: Ano lang, ang secret ko para magdamo ang aton followers, no? Pautang. Ay,
0: pero di ba na-mention mo kaginang about sa pasuso ang imong dra ka nag-trending. Nga, kuya, do ka damo naman sa gin pasuso. Kung nga, do wala, kuya nag-trending.
1: Di ba? Ay, kay ano, nagpasuso, kuya B, sa payag.
0: Ang sa payag.
1: Nga guba.
0: Ako yung nagpasuso sa room 405. Ikaw, yan yung nagpasuso.
2: Secret!
0: Secret ka ba? Mabasik ko sa tangkal pag hindi sa'yo. liwat, mamangkot pag hindi ko liwat, nang may mga talent na nga ton, nga vlogger, aside sa editing sa nga ton, mga video-video da.
1: May ara-aram, pero kasi mag-end gulping live.
0: Oy, wala. Hindi. Sabi pa, anong talent ni Inday Inday?
2: Gusto niya gan mabatian.
0: Alangan, ikaw na lang mamatiaw.
2: Simple lang.
0: Simple lang, ano ka simple? Bo, grabe mo nga po sa ngayon.
1: Gana, nag-voiceover.
0: Ang muna tagurang talent yan.
2: Nag-voiceover, ano ni nang nadala
0: na sa voiceover. Anong talent ganin ni Inday Inday?
2: Makanta na lang.
0: Makanta ka na lang. Ano nga lang, kamataguro magsaot.
2: Gami.
0: Oh, sige, pwede tanay ka sampol, be? Isa na, hindi ka sampol, be?
2: Ano kantahon ko man?
1: Pwede man, ano, dahi ng Tutoy Bibo.
2: Gusto kong budlay.
1: Budlay, ako na ang Tutoy Bibo. Yaday ako ang Tutoy Bibo.
0: Iya ko na Tutoy Bibo. Ano yung mukhang tahon
2: niya? Otso-otso.
0: Otso-otso. O sige, be. Otso-otso, be. Ay, nagkadlaw sa iyo.
1: Nami pala tayo ka mga talent. Talo nakainom ta turbo.
0: Super, super.
2: Kibalaan mo, mga hangover pa ni te. Otso-otso lang daw.
0: Ote, sige, otso-otso, be. Kantahang otso-otso.
2: Wala na lirik.
0: Hindi mo. O, di kami joke yan ng station. Wala lyrics.
2: Pero hindi ko kabalo kung ano to lyrics.
0: Ano na sa'yo? Pagmulat ng mata, pagising sa umaga.
2: Ikaw na lang, lang sexy, di kanta ka.
0: Ay, ano, hindi mo kuya uya. Sige na bala. Lain lang, hindi. Lablo, otso-otso. Kaya kanta mo kanta, otso-otso. Ganyangin mo. Ano ba?
2: Ano na lang, Matt. I love you na lang, guro.
0: Oh, sige, sige, pwede, Ged.
2: Pero kinanglan ko lyrics. Kay basahon ko lang.
0: Ang saulo mo siyempre nga kanta eh. Doon mo pa subo, tadi ka Inday-Inday, bala. Naging napabudlayan niya, kuya, bala.
1: Ano? Doon ikaw ko niyang matalent.
0: Oo. Doon ang suli. Kung ako pa kanta mo, ikaw di pungko. Ako na lang, ikaw na lang di Gigi.
2: Padanan, si Inday Looy.
0: Sige po, naunta si Inday Looy ko, no? Kay
1: sundo. Simple lang ganit, 6CD ang talent ko, Tutoy Bibo.
0: Oh, Tutoy Bibo. Nga, Tutoy Bibo ang gipili mo nga kanta.
1: Tala kaya mo na sa nga mo niyo, paborito.
0: Paborito? Sige, sige, sige, be, sige, be. Pumati ako, be.
1: Ano gusto mo nga pagkanta? Nang smooth?
0: Smooth lang, smooth lang, smooth.
1: Sige, kanta. Taka mo sang daw nakainom sang turbo.
0: Oh, sige, sige, sige. Karangit. Sige, sige.
1: May isip ko, Danay.
0: Oo, sige, sige.
1: One, two, three. Oh, ang galing. Hindi ko kamadayan. Hindi ko kamadayan. Mapokus ko, Danay.
0: Mapokus, focus. Dali lang. Dali lang. Inhale. Exhale. Hindi na. Yan mo na exhale mo.
1: Galing kong sumayaw. Ah, wala short na.
0: Imoyaw, imoyaw.
2: Hindi lang ko magpa-birthday. Smooth lang ako.
0: Smooth lang yung imo. Otso-otso. Sige, be.
2: Tayo'y mag-otso-otso.
1: Ay, hindi ko magpa-birthday. Doon ma-smooth kaya iya. Hindi ko magpa-birthday. Liwat niya, liwat niya.
0: Oh, sige, sige, sige.
1: Oh, ang galing. Galing kong sumayaw.
0: Katagaan, taka mo may challenge nga doon, no? Kantahon nyo ang isang linggong pag-ibig nga wala S. Oh, kaya.
1: Ano na karoon? Doon sa kita na karoon.
0: I-challenge ko ganun sa inyo.
1: Ano to? Itang, ano to?
0: Lunes.
1: Oh. Lunes.
0: Lune! Lune! Nang

0: S, wala S.
1: Oh, wala S, wala S. Sige, be.
0: Lunes, nung tayo'y nagkakilala.
1: Martes. Martes, oh, diyan Martes.
2: Marte. Wala na ko kabalo.
0: Nang tayo'y muling nagkita.
1: Miyerkule, nagtapat ka ng iyong pag-ibig.
0: Webet. Nung inibig din kita.
2: Biyernes, wala na ko ka.
0: Sana nag-Domingo ka na lang, Dende. Domingo.
2: Domingo,
1: kung nalang
2: kayo, wala.
1: S ang Domingo. Ay, naku. Thank you so much. Good sa inyo nga pagkadto diya. Kagpagatag chimpo, eh, of course. Kay Inday Luoy sa inyo nga duwa. Especially kay Inday Luoy. Good kay siya. Ang ginchatan ko mo. Tapos, on the spot, ya, ang aton nga. Inday-inday, nag-join niya sa aton niya nga live. Ya, o, di ba la? Ano pa, hindi sa prepared. Kaya niya content, di ba? Kapagwa to sa iya nga mga kaunod-unuran. Wala siya nakaili. Kay wala din sa plano nga maupod siya dapat. O hambal sa aton nga mga katropa ho. Rayana Jishani Balinario, shout out sa magulang kong agwapa. Sino ni Manghud?
2: Ako na.
1: Ay mo Manghud. Si Ton Palma utangan ka na dayon ni Inday Luoy, Miss D. Okay lang nga kay Boy mo ko di pa utang siya. Okay. Balma ni Milivic na may ka voice sex D.
0: Yes.
1: Ambal ni Judy Penuela de la Cruz, dula sakit ka ulo ko ah. Ay bulong natagali subong.
0: Basi makibot ka.
1: Basi makibot ka.
0: Magduhungan magbaliklingin ulo mo.
1: Aside from that, ano ang ma-share niyo sa aton ng mga katropa as a vlogger be? Nga sa mga vlogger nyo man nga mga kapwa vlogger nyo, anong ma-share nyo?
0: Ang ma-share ko lang sa mga gapasugod pa lang, dapat ano gid ka mo nang kung gusto nyo malabot ang gusto nyo, i-pursue gid ka mo nang isigisigin nyo gid na hindi ka mo magpa-down, pero may ara gid na iya sexy sometimes nga duga kawadaan gid kitaya ano ya nang
1: hope.
0: Oo. Dapat, pero sige lang, pray good, kag kinanglan, buligan nyo man inyo kaugalingon para magtaas ka mo iyan.
1: Yes, syempre, hindi good mag-surrender. Ano ang ma-share mo yan, Inday ni Inday?
2: Syempre, first, nang be humble lang always, kag syempre, maagyan, tagad siya ang tanan, nga, kasi aret sa time nga down na ta, syempre, hindi ta man ma-sure nga, mas steady ta sa amo na. May mga ano gid may mga trials gid nga ihatag sa aton, pero syempre batuan ta na isa na ang aton nga mga basher. Dapat yes. Kabalo kita kung paano ta sila
0: love encounter. Ta na sila ta na.
2: Dapat bashers love ta gina sila.
1: Oo, palangga unta dapat sila. Palangga magid sila. Very good kid. Pero what if bi kung magdrama ta di nga tatlo?
0: Ha? Ano ang aton drama sexy di basta pwede na iya akuya gapangutang lang gid ko.
1: Oh gapangutang ka tapos ako ang ginutangan mo tapos ikaw bale ang role mo isa napangita ko si Inday Luoy. Ikaw ginatago mo sa pero sorry na dakpan ko mangyapon si Inday Luoy. Amo na be.
0: Sige game.
1: Pwede. Oh sige. Wait lang. Mapa-music ta. Tagbalay!
2: Ano, Tani?
1: Ay, nang mamangkot lang ko, Tani, kung kilala mo si Inday Luoy.
2: Si Inday Luoy?
1: Oo.
2: Kilala ko na sa, pero wala di sa nga aman, Tani.
1: Akay, manukot ko, Tani, sa iya?
2: May utang siya sa imo.
1: Ay, wala ah. Ano kot ko ya kay nagreseller sa sakon ba nga alangan may utang sa sakon eh.
2: Ay abi ko dana may kinanglan lang. Wala di sa.
1: Ay matyagan ko ara gida saya ginatago mo lang gidada saya.
2: Wala di sa nagpa-Europe sa.
1: Ay hindi. Oh ara gid. May
0: ang kimpet di da iduhol da.
1: Ay ara gid si Inday Luoy na ginbutigan mo ko.
0: Da Dai, sino na da ang kapanawag, Dai?
2: Nagwa, apa, hamba ko sa imo, hindi ka da magwa. Ang manugsupot mo, ari na di.
0: Ara, si, ay to, oh, si Sexy D?
2: Oo, si Sexy D, ari nagapangakik, sukto niya kasang utang.
0: Hamba, nasa na to, nga nalipungan ako. Nalipungan ko na to.
1: Dai,
0: ay,
1: Dai!
0: Ay.
1: Ari ka malang digali. Nga wala ka ga-reply sa mga message ko sa messenger.
0: Ay, na. Ano, naguba ako niya cellphone, Sexy D?
1: Araw-araw, tingsan o mo bayaran ang 1.5 mga utang sakon?
0: Sa ano lang, be? Sa bato?
1: Ay, hindi pwede. Kaya tugan ka lang atugan. Kita ko gani. May mga alahas ka pa sa imo nga liogo. Tapos hindi kaya kabayad sa imo nga utang?
0: Hindi ni Anna. May mga tuktok na ni Sexy D.
1: Ay, hindi ko yung magpatiya, ah. Basta ako ya bay, di ko idea subong niya kay i-post na kayo sa Facebook kaya kung di mo kuya pagbaydan.
0: Di, wala, git kuya may mo, Sexy Dia. Kay mabaligya pa ko gani, turbo, amo na pagbayad ko sa imo.
1: Ay, ano na sayang turbo na man, be?
0: Gusto mo, i-ano ta ka, i-tagaan ta ka.
1: Ay, patisti nga ko na, be, ano na sa be?
0: Ay, kinanglan niya galing kung mag-inom ka niya, Sexy Dia, may imigo ka. Ay, may bana ka, ti, wala ka man, guru bana.
1: Ay, mangita na lang ko, anay, isang nga ako nga pamanakon, pero, dali lang gid bala, be, patisti nga ko, be.
0: Pero once nga makainom ka ni kag malipay ka, nang hindi mo na ko basta pagsukton, gaanta ka dahil isa ka karton.
1: Sige, ay, ako na, sige ah, testingan ta, be. Bebe, palang tawa ko, be.
0: Ari,
1: manakabutang di gani, o, kuwan, no, 30 minutes ko, no, na. Before ko, no, magtsuktsakanay.
0: Ay, na sa pero, ako na pagsakton ko, masatisfied ka, ha?
1: Pero, nakatry ka na, ne?
0: Try ko na, Sexy D. Try ko na adlaw-adlaw.
1: Ay, too odd. Di na-satisfied ka man?
0: Oo, ikita mo ay ako di gani kagwa, Sexy D, sa balay.
1: Nalingaw-lingaw, yan lang kuha. Pero 1.5 lang utang mo to'yo sa akon, Inday Luoy.
0: Si Inday, gani ka baligya man sa gagamit man si Sexy D.
1: Ay, ano ni kuno ang efekto? Makahoy kuno ang ano ni man? Ay, ano ni makahoy?
0: Yeah, na lang, da lang, tawa lang, da dala, Sexy D. Dala, basta itry lang, kid.
1: Ay, too odd. Sige, oo. Sige, testingan ko, be.
0: Oh, sige, nagwa na to, gwa na to. Dalana na yung sakakarton.
1: Ay, dali lang, kid, bala.
0: Kaya, pila na kami.
1: Pila ni bilis ang imo nga isa ka karton ni do gina-entok mo ko.
0: Wala al, sa libre na sa imo subong. Sige na, gwa na. Gwa na kay, gaano pa kami din daan. Ibayaran ta lang ka ako magdamo na ni ako nga ano pinta.
1: Ate, sige ah. Basta ha, mabalik ko di sa imo kag manukot ko liwat.
0: Oo, okay ah.
1: Ha?
0: Ha? Oo. Sige na, gwa na to.
1: Sige. Thank you.
0: Dahil pagwaan na sa naisirat dahil yung ipanglak ka da balad dahil.
2: Oo, akay nagwa-gwa ka pa da.
0: Sige na.
1: Wow! Grabe! Doon mo, ginayin mo content, inday looy na.
0: Hasang-hasa, wala sa
1: oh, hasang-hasa, gidya. Kag siyempre, ano pag ito gani ang mga content mga ara kaya sa prisuhan niya?
0: Ay, nagpapriso ko. Ano na ang wala mga gapang imbitar, wala Sexy D sa mga party? Gainit.
1: Oh, basi, may ara ka muda tamyawon or sino da i-shout out nyo. Pwedeng-pwede nyo gid ma-shout out da.
0: Ginatamya ko gali na. Ala, tamya.
1: Nami ako na si mo kadlaw.
0: Nami ako galing ako nga bana no. Kabayo nga galantaw da sila subong sa balay ang ako nga Iloy kag ako na Amay kag sa ako nga team nga Luoy team kag labi ning gid si Agi ni Inday no nga wala di sa subong kay may mga obligasyon sa amon no. Wala di sa nang sa so, amo lang na
1: sa inyo si lugar ni. Sa inyo lugar ya.
0: Sa amon lugar na no, sa mga taga Antonio Luna da no ginatamyaw ko gid sila mayong hapon sa inyo mayo lang da nga pag kuan-kuan ah.
1: Yes, thank you so much gid si Inday ni Inday
2: ginatamyaw ko man ng akon nga pamilya kapinagid nga
0: amo ginaya basta live
1: yan. Yes basta live
2: may mga pasayod ginaya
1: Sino yung motam yawan?
2: Manghod ko da nga galantaw sa live. Kaga nga kon man nga amiga nga si Judy Badajos nga nadula gid ang sakit sang ulo ya. Kag syempre si mama man kag si papa.
1: Amo lang gid na.
2: Amo lang na.
1: Single lang aton inday ni inday.
2: Secret.
1: Wow, grabe, maka-secret ka ha. Dodamo, gina sila guro.
2: Mag-ilimaway sila.
1: Mag-ilimaway sila. Sa liwat sinaan mga katropa, mabalik kami anay, kag mamati kita anay sang gamay nga painumdum. Abantayin nyo kay ma-advise ang aton nga inday luoy, kag inday ni inday sa aton katropa nga nagpadala sang sulat. Syempre, dari lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, excited.

0: Exciting!
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde ngaw tanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sagingat tiyan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
2: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The
0: The Secrets of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Niloan Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na sidi. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bilis sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang ng worm.
0: Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.

0: Yes, welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Siyempre ang oras subong, alas 5.32 na sang hapon. Kag sa liwat mga katropa, ang petsa Mayo 4, 2026. Siyempre kag ining oras, ginadulong sang turbo. Ano bala ang turbo kung nagapalay-palay na daya ang imo nga patola ya? Siyempre kung imnan mo ya sang turbo ya, magulpyada niya kahoy. Ang turbo nga gawa sa maca at clavo waska nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalawasan sa mga kalalakian kag siyempre ang ilang performance. 30 minutes before, after mag-tsuktsakanay, kamo kag maglabing-labing ni Mr. Kaya nga, sa turbo, wagas ang lakas. Isa ba na ibikano, be? Sa turbo, wagas ang lakas. Hindi, do, isa-isa lang. 1, 2, 3, go. Sa turbo, wagas ang lakas. Inday, Luoy.
1: Sa turbo, wagas ang lakas.
0: Ikaw, eh. Ay, ano? Uy, mamandong ginoon. Pinta-turn na. Ay, wala nag-on na, pero wala gano'n ha. Ang balaw. Liwat. Ah, wala na naman. Anong nangyari? Ah, sige. Sa turbo, wagas ang lakas.
2: Sa turbo, wagas ang lakas.
0: Wow. Wala mo, masimason, hindi ko anay ang ano, mga, no, ang microphone antes na siya magano.
1: Nami, yung microphone. Kulang sa himas. Gamay mo mic, dahil naman yung
0: muscle. Hindi ka.
2: Para magdako.
1: Mag-expand.
0: Oo, para magdako.
1: Basta daw, chak pala sexy di. Basta gamay, ginaano,
2: ginahimas.
0: Yes, pareho sa turbo. Pero kung magturbo ka mo yan, wala niya maghimas-himas. Ya, kaya makibot ka na lang niya ang iya. Ito yung arnibal ya. Gulpi lang na naglakatan.
1: Naluto. Gulpi ang arnibal yung
0: naging. Gulpi lang yan ang saging. Nagmarguso. Oh, teding ka pada.
1: Pait-pait.
0: Namiyan ka pala sa mga marguso.
2: Medyo.
0: Ay, Chris, marguso ko nuwa. Alala, single no, single ni wala tong mga engineer. Secret sa ano, Chris. So, liwat mga katropa, magabasa na kita sang sulat kag mag-advise ang aton nga duwa ka bisita direya. Pamatian nyo lang ang aton nga sulat. Akag ready na bala ka mo mag-advise?
1: Ready na kami. Sexy.
0: Sige. Mayara naman kita subong sulat nga pagabasahon. Nga gintig uluhan sang permi lang ko nila ginasunlog. Dear Sexy D, tawga na lang ko sa pangalan nga Jemwell. 22 anyos sexy di. May ara lang ako gusto nga ihambal about sa akon nga mga tropa nga permi ko nila ginasunlog sa tumboy. Kag ina nga tumboy, sexy di, barkada man na namon. Daw na init gid ako sexy di. Pero nakibot na lang ako nga sa dalayon nga sunlog nila sa akon. Daw nagapalamula na ako kag daw nahulog na ang buot ko sa iya. Sexy D, ano ba lang himuon ko? Kay daw feeling ko ya, do wala siya naluyag sa akon, do na init siya sa akon, Sexy D. Pero willing gid ako mag-adjust sa iya, Sexy D, if ever nga tagaan niya ako tsansa. Sa liwat, ako gali si Jemwell, kag madamo gid nga salamat. Yes, katropang Jemwell, before mag-advise si mo si Sexy D, ma-advise anay ang aton subong mga guest di. Una, unta si Inday ni Inday.
2: Ang ma-advise ko lang sa aton nga letter sender nga si Jimwell, kung wala na luyag.
0: Ano? Kung ano?
2: Hindi ka man na mahamba nga wala na sa naluyag si mo, malay mo. Gapula na tong parong yasang sunlog-sunlog mo sa iya, kagkulit-kulit. Sige-sige, halang kay makuha mo ginasa.
0: Yes, umula na advice ang ato. Palakpakanta ang ato, Inday ni Inday. So, pumatianta naman ang advice ni Inday Luoy.
1: Na ano ko, sexy din, na panugnawan ko sa inyo story.
0: Nga,
1: Kanami sa inyo story.
0: Oo, ka-relate ka, ka-relate.
1: Ang ako lang ma-advise sa iya, no? Kung nahulog, naging manbi ang buot, yadra sa tumboy nga ina. No?
0: Ano?
1: Dapat himo sa pamaagi, sexy di nga. Nga makuha iya ang buot, kag mahimo iya nga babayi ang ina nga tumboy. Kay basi kung maghatag sa sang mga bulak-bulak, chocolate-chocolate, basi palang mangin babayi ang aton tumboy.
0: Amo lang na advice mo.
1: Amo lang na advice.
0: Yes, palakpakanta ang aton ni Inday Luoy. Magbago mag-advise siya si Sexy D, tamya wunta di anay ang mga katropa tangara subong sa live. Oh. Ari diri siya Len Antonio Talde, good afternoon katropa, good afternoon madam. Kagsalamat din sa pag-agi, Ari Rayana Jasiana Bilinario, that's my girl, she is the best. Wow, she is the best, ano? Shout out lang Himamaylan City from Len Antonio Talde. Shout out sa tanan niya taga Himamaylan, kag madamo gid nga salamat sa pag-agi kapag lantaw niyo sa amon kapag subay-bay. Ari mandiri pretty kun hambal ni Rayana. Hambal ni Melevek or mo kabalyero pa shout out Inday Inday Luoy. Oh. Mm-hmm. Pa shout out ko no.
1: Shout out sa imo.
2: Shout out ma, mayong hapon.
0: Oh, mayong hapon ko no. Hambal ni Rayana hindi eh, lang maghibi. Ah, uy, sino gahibi di ha. Tapos Rayana shout out da nang shout out mo da ko no si Mama. Oh, shout out da ko no si Mama mo ko no. Ho. Shoutout ko na si mama mo.
2: Tulog ko.
0: Okay ka pa. Kaya pa. Si George Pineda Gaspi. Classmate ko na si Inday Luoy sang third year kay Ma'am Hadok.
1: Oh, galing.
0: Wow. Kasmitanay ka mo. Tiga panunod si Inday Luoy. Si mo wala.
1: Hambal, blakaroon.
0: Hambal, blakaroon kay Batayan. Tiga sa guabangga nyo. Ako syempre abalikan ta si katropang Jimwell, no. Ang advice ko lang si mo katropang Jimwell is kung saan ka man masaya, diyan ka na lang.
1: Hindi naman balik.
0: Char lang. Syempre respetuhon mo man i kung anong desisyon sang lesbian kay ti amo na yang iya yang naandan mo maging lesbian ti do biskan ako lesbian mangakig man ko sa imo kay ti do makibot ko yang ikaw maluyag kaya sa lesbian. Pero amo na gani hindi tayo matudloan ang balatsagon ta di ba nang kis ay akusa lang nang igahambal nga ha love ko na siya. Pero oo makibot ka, diba? Amo na gurong ginahambal, gurong nang sasigi na lang kadalayon nga sunlog-sunlog sa imo. Ti ikaw yung nagpa-dala-dala ka man sa imo mga barkada, nahulog ang buot mo siya. Bauti, mag-amo na iya. Kung ako ya sa imo ya, yes, sugod-subong bakla mo na sa baby bra. Kaya diba ano nang niya ginagamit na gardol na diba? Gardol. Tiyan, tatan mo na na anay magamit subong sang gardol na baby bra ka na subong kay pangaluyagan.
1: Panugod ka na nga daan subong.
0: Oo. Kaya basi kagisa pa 22 years old ka palang Jimwell, damo ka pa may makita. Ah, kung di gid man sa imo na ang ina nga lesbian, di talang pagpiliton kay tiya basi sumbago niya pa ka nakaroon. Basi kung magdalagan ka pa bala, ikaw pa bala una hibi, sumbago niya ka.
1: Kulay.
0: Lalaki. Kulay. Basi kung mas lalaki, panasabla kasi sa imo, ha? O, di ba?
1: Kulay.
0: Ang kato niya ka pungulay. Yabi ka ron niya, te. Eh, wala ka da may mahimo. Ati, importante, prangka ha siya ang may luluyag ka rato siya. Basi pa man lang kung maprangka mo siya kung kumakabalo sa nga naluyag ka sa iya, basi pa man lang mangin babae siya.
1: Makibot diba? Sa wala na sexy di, mambal man tong isa, I love you man. Oo, oh, di ba?
0: Oo na, basi man baka, pwede ko ka pangaluyag sa imo. Basi, ay tumboy ko yan nga, pangaluyagan mo ko, ati. Basi, willing ka malang magpakababayi. Kay, oy, ako bala sa una, mga katropa, inday looy, kaginday inday. May ara man bala sa una, nag-attempt sa akin nga gay, nga willing, gin siya yung magbag-o ko niya. Oo. Nga, willing siya magbag-o, sabton ko lang sa. Pero ti, si Sex Eddie, ga paminsor yung, bisa na nung matabo, naglad-lad kaya gyapon niya. Di ba la?
1: Wow,
0: no, oo, doka, hindi masasili nga muna ah. Kay ti, namin ko nga ladlad, isa, may mga boylet siya balahaw. Okay. Ti, basing matabo na mas virgin pa kuya kaysa.
1: Palatalan.
0: Oh, pero kanugon, kay kagwapo pa balatan ni isa iya, kag tapos kahamot, kanit. Kaya rin kaya hindi kong gidyo matulon yung inday loo.
1: May proper hygiene.
0: Oh, may proper hygiene, gidsa iya. Hindi kuya kaya isuko ang akong perlas ng silanganan para lang sa...
1: isuko ang bataan.
0: Oo, oh, bataan. Amiara, pa kamutamyawon. Nasa liwat na katropang Jemuel, madam, huwagin ka salamat sa pagpadala mo sang sulat. Kag tani, may ma-learn kagid sa amon. Kay kami, may na-learn din kami sa imo. Diba?
3: Thank you!
0: Anak pa kanta na. Hambal ni Jody, wala ko kapamati isang story, pwede suliton. katropang Jody, i-ano ka lang, i-summarize ko lang si Mubali, lalaki na siya, kagusto niya, ginasunlog siya sa iya nga tropa nga lesbian, kagusto niya nga ma, sa uli nga sunlog sa iya, mayara na siya nabatsyagan sa iya nga tropa nga lesbian. Tiin ako nga lesbian, di man siya sigurado kung naluyag man sa iya or hindi. Basi mayara ka i-advise siya katropang Jody. Ari man diri si Ton Palma, tungod sa inyo nalimtan ko wala ko kwarta subong. Bawari pag hindi si ano, Omega, ta si Nicole Dacquiado, Menioso. Pa shout out in the looy kang denden.
1: Hi,
0: ma'am.
1: Ay,
0: ma'am, kamusta ka na subong? Sa muna, ta nga last time of the night, may maging tunto, tatuno.
1: I love you, say mo.
0: Ari, di sila ho, nagsinabad.
1: Nagsinabad kami de.
2: Mangutang, di si Inday Looy.
0: Oo, mangutang ko na si Inday Looy. Di ko nung sino di utangan niya, Sir James King, guro. may harap pa kamuda i-shout out. Basi may harap pa kamuda tamyawon or may gusto ka ihambal?
1: Ako lang, gusto ko lang maghambal. Thank you, good din na Sexy D sa pag-invite to What This Amon. Kag, thank you sa mga followers ko subong na nakakita sa ngatun live sa subong nga hapon. Kag, sa mga hindi ko pa followers nga nagalantaw, kabay pa nga i-follow nyo si Inday Looy, si Inday ni Inday, kag si Inday ni Agi. Kag, thank you so much, good no, mga kaluoy nga mga solid ko sa pagsuporta nyo always kay Inday Looy. Padayon kita sa pagpangutang samtang hindi ta mapriso.
0: At syempre mga katropang XFM Bacolod News and Public Service Authority, hindi nyo mapagkalipati nga i-follow kay kadamo pakita sang mga guest man kag mag-guest pag diri nga mga mas exciting ba diba? Gadugay nga gadugay ang aton nga guest, ga-exciting nga ga-exciting. Pero thankful gid ako Inday Looy kag Inday ni Inday nga at the same time nag-effort gid ka mo. Imagine bala halin pa kamo sa Morsha.
1: Ilakat lang bala namon sa CD.
0: Halin pa kamo sa Morsha. Oh. Oh, imagine.
1: Pero naging lakat lang tood naman.
0: Ay, tood. Nga naglakat lang kamuhaw.
1: Kaya ga, sunbeating kami.
0: Di ba may ara ka e-bike?
1: Hindi ah, gambilin ko to sa maid ko. Nagpa-suture lang ng maid ko na laya e-bike.
0: Ay, tood.
1: Tudlon niya lang kung sasindi
0: ka. Wala sabi na tood. Balaan niya ko pinasugbo puli sa...
1: Ay, nang ano. Oo, oh, may pinasugbo to sa suture lang. Damo to, damo.
0: Wala na kaihambal or anong gusto mo pa da nga i-share about sa life mo as a vlogger?
1: Na, ma-share ko lang sa subong. Why na ko sexy di? I-share?
2: Share ko na
1: Na-share ko na everyday. Na-share. Kaka-share na-share ko na sa inyo.
0: Pero kung hindi ka vlogger, subong, ano ayhan ang life ni Inday Luoy na?
1: Simple lang gid ko, guro.
0: Simple.
1: Nang beautician ko. Beautician ko sa aga. Housewife. Kag Dragon Ball sa gabi.
0: Ay, shock!
1: Gusto ko science.
0: ako yan, kung hindi kayo DJ, subong yan. Sa aga, brand ambassador. Sa medyo mulugabi, gagig ko. Pagkagabi, aga-acrobatics ko.
1: Ay, lain-lain. Kaya si Moses, kaya gusto ko science.
0: Ambal ni Jody Penuela, pwede sulitun ang story. I-review na lang karon sa live katropang Jody. Kaya wala nakita sang oras man niya, diba? Ara, subong siya, mamang ko da nga nagapanag-iyas ang Icy Cafe da, o, bawa serado ka da? Bawa wala, ito da kalusot sa imo, kagina. Kaya, syempre, mga katropa, si Sexy D, may page man ha, basi malipat ka mo, Sexy D, i-search lang, medyo kayuhon ko pa kay bago lang ginan ni Sexy D nga na ubra ang akon nga page mo, kaga. Nang ikaw mayara kapag gusto i-share kay Inday-Inday.
2: Wala na, hindi ko shareable.
0: Ay, totoo. Pero may boyfriend ka. Parang no. Ka bala?
2: Miga.
0: Miga.
2: Yes, bye-bye.
0: You're a lesbian.
2: No,
0: bisexual. A lesbian. Bisexual. Both. Ay, totoo. Bisexual ka gala?
2: Both. Duwa kami.
0: Naka-relate. Kagigali sa story. Yes. Gali yung padala ni katropang Jemuel. Gali. Okay. Les, paano magpalangga ang bisexual, be?
2: Simple lang. Doon kasi sim na syempre. Nang bayi sa bayi man ko. Ang bilang isa ka bayi ka ba? Lumata kung anong kinangalan. Tapos syempre, mahatagi kay bayi man sa. Doon, okay lang.
0: Okay lang pala, pita lang yung mga baba sa mic. Ating ala ko, ang mic nag-abisyo siya, kaya hindi man siya gali-anod sa mic. Now I know.
2: Sige. Hindi ko anod sa dakpo.
0: Sige. Well, ano, ma-share mo sa lesbian, Bea?
2: Kapala, share na sa ako. No, okay na to.
0: Hindi to. Old bala. Pero ikaw lang yung awa-awala. Tablo mo itong nami. Kaya bala mga kukuya kasi sa akon. To, old bala.
1: Nami, giguro, sexy di magpalangga ang lesbian. Nami,
2: same gender.
0: Same gender. Nga, paano mo na frub? Pero gapati ka man nga, may forever ka mo bala nga mga LGBT or wala?
2: Sa akon, sa sining, syempre kami, syempre both kami babayi. Hindi man bi maham, hindi namon nga duwa mahamba nga kami gid sa uli. Mm. May ara gid nga gamba man kami nga maabot ang adlaw nga mamana sa
0: mamana ka man, oo. So kay hindi kami pure gid nga lesbian.
2: Kami both, hindi gid kami sila nga lesbian, gid nga lesbian.
0: Do trip nyo lang.
2: Hindi man.
0: Ano gali?
1: Na trip lang ba na?
0: Ano?
2: Hindi ko man mamba nga trip. Syempre, lawik na kami.
1: Lawik. Trip. Goro, hindi trip.
0: Field trip.
1: Ah, pwede man.
2: Trip.
0: Mga pila na ka mukha years na?
2: Kadapot.
0: Sige na wala?
2: 6 years. Ma-7 na.
0: 6 years, wow. Ano man ka mo? Legal man ka mo sa inyo?
2: Yes,
0: na,
2: both sides. Wow,
3: perfect.
0: Both sides, legal. Kung yeah. Nami ba? Ako bi, doalang alang gi kumikibo. Alang-alang man ni plasteran taw.
1: Di ba? Akon garo pwede pa ni plaster.
0: Hindi lo, ay pwede.
1: Magwa na lang
2: ko di ah. Hindi lo, ulit the group.
0: Sa liwata, madamo gig nga salamat Inday Luoy kag Inday
1: you,
0: Inday sa pagkadto dino kaga welcome gig kamo dia permi sa XFM Bacolod Station. Kag sa aton nga mga katropa da salamat gid sa pagsubaybay nyo naman kag paghimo nyo naman sa among background music sa subo nga hapon no kag gabay pa nga napakadlaw kamo ninyo kay miara tato katropa nga nadula ko nung sakit sang ulo yan bal ni Joycat Zinabi, shout out from Sipalay City. Oh, shout out to all Sipalay nga taga Sipalay da. Shout out gid kag madamo gid nga salamat sa inyong pagsuporta sa amon. Diba palakpakat kami. Sa ako niya wala na kamo ihambal.
1: Wala na ko sa CD, may hamba. Thank you.
0: Huwag ka mayamba kung ano i-share kung mga secret or mga basi balaba makamotivate man kung sa inyo. Oh. Wala na?
1: Pwede man ng ano yung maday? Di ba bigya ba?
2: Hindi na sexy din mamangkot kay utangan niya kana. Sorry ako, yun lang ka nakag-utangan.
1: Gaano pa ko ganit, dahi?
3: Ay, sorry.
0: Oh, sige. Oh, sige ba?
1: Sa mo naman to, amang utang.
0: Okay, di ba? Mother's Day na sa May 10. Ay, oo, Mother's Day. Anong ma-share mo? Ay, di ba, mother ka, mother man ko. Te, anong ma-share mo sa aton, mga mothers na, be?
1: Sa mga mother, ipadayon talang ang aton nga pag-super science sa mga kabata.
0: Pagpangutang.
1: Sa ano, totoo na ginaya sexy din. Oo, sa mga mother, happy mother, advance happy Mother's Day na nga daan sa inyo tanan, kag sa imo man sexy di.
0: Yes, kag sa imo man.
1: Happy advance na nga daan. Ano mo sa tulit?
0: Ano pa, Ken?
1: Ma-share ko lang ng ano man? Wala ko ma-share.
0: Advice mo. Siyempre ako, advice ko sa aton nga mga katropang nanay. Tanda nga, advance happy Mother's Day. Gid sa parihos ko man nga nanay. Siyempre, kita nga daan nga mga nanay. Yubiskan kapoy-kapoy na tayo. Go lang kita yagyapon niya nga go. Ya, di ba la?
1: Kumbaga, wala na choice.
0: Oo, wala na tayo choice. May swildo kag sa wala. Wala tayo may mahimo mo, di ba la?
1: Amo na sila nga wala ta day off.
0: Yes. As a nanay, siyempre, padayon lang gid mga nanay, da mga mothers out there, especially Mami Gia, advance happy Mother's Day ko no Mami Gio, kagkabay patani mga bana taman no ma-appreciate gid nila ang aton nga pagbun-a sa aton mga kabataan, di ba? O di ba si Inday Luoy, pila pa lang gani ka months, nag-isa na katuig ni mga baby.
1: Ang akon baby ng 3 years na ang akon subang, tapos ang ikaduwa ko 8 months na.
0: Wow.
1: CS ko pala sexy din.
0: Ay, too old.
1: CS
0: call center. Cam scanner. Cam scanner.
1: Doon nagkatulong mo ako tukutukan.
0: Ako normal. Ang nanay lang abnormal.
1: May man gani. Wala ko lang normal. Kitong abnormal.
3: Abnormal ka na
1: yan o daan.
0: Gani. Alam, pagwa ba lang may autism.
1: Ano ba lang gina-CS ka? Prog, sige ka lang gapon chismis.
0: Nga pangutang ka pa yung lang for approval. Patuyang imo yung nagbayad sa ospital.
3: Gapirma ka pa sa asa.
1: Kiliwaon ka na yan. Prog, gapirma ka to kay kumaker.
0: Pero dasig lang ha. Diba? Doon ang ligad lang to. Subong 8 months na akon. 7 years old. Kagtapos, ma-8 na niho akon. Nag 1 year na. Una-una lang ko gamay sa imo before ta nagkita na yung ginakikuti-kuti mo tong buhok sa akon nga. Utod nga ko pagwapa. I-shout out na sabi mo.
1: Ayaw, galina. Yung na-shout out ko, galina. Yung na ko si Dailin Muta. I love you, say morning.
0: I love you too.
1: Hindi na lang sabat-sabat mo, tuyo-tuyo na lang.
0: Saliwat mga ari pagido. Si Romeline Gonzaga Putenya Bao, papulian na sila bimang. Bao Diyos ko, si Janeline, papulian na naman. Bao, papulian, takam ko na. Sige, puli na kami. Saliwat mga katropa, asta langit kami diriya. Nang kagsalamat, giliwat Inday Luoy, kaginday-inday sa inyo nga pagkadto di sa XFM Bacolod pag-guesting. Kag syempre mga katropa, diri lang gyapon sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Exciting!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Exciting!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM News. XFM News. FM 103.9.
2: XFM time, 6:09, katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapanguna nga balita.
1: XFM News. XFM News.
2: House Committee on Public Accounts Chairman kag Bicol Saro Representative, Party List Representative Terry Ridon ang nagangkat kay Davao City Representative Paulo Pulong Duterte nga magpakita sang ebidensya angon sa iyalegasyon nga kakason sa kaksan sang pondo ang mga kongresista kung hindi nila suportahan ang impeachment complaint batok kay Sara Duterte. Sunod kay Ridon, importante nga pamatod ni Representative Paulo Duterte ang iapayag imbes nga mag-issue lang sa mga akusasyon sa social media. Kadungan sini ginangkat maana sa mamalida si Pulong agod ipakita ang iya kaisog pagi sa aktibo nga pagdepensa sa impeachment complaint kontra sa Vice Presidente sa plenaryo sang Kamara. In question man sini si Representative Duterte kag ginalagar masami nagapag-absent niya or masami nga pag-absent niya sa mga sesyon sang Kamara kagang niya hindi regular nga pagtambong sa mga plenaryo. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Pabaskugo ng immune system mag premium D3 soft gel capsule para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News.
3: FM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Bacolod and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Napanti ka pala kay Lolo, kon kay Lola, ikaw bala, luyag mo mapamatiyan kung anong latest trending viral sa social media. Pahapos ka pamagi, kaya, carry!
1: That's right! Mas natutok lang sa duha ka mga viral nga wakalan sa 103.9
3: XFM Bacolod! Mayong-mayong gabi sa inyo tanan na sa isbayan din ang ating oras, mga katropa. Gutom ka na bala? Kami, hindi pa.
1: Ikaw lang, guro.
3: Actually, oo. Mayong-mayong gabi lang sa mga naghapit pa sa mga merkado para magbakal sang panyapon sa mga kabataan nga hindi ka praparar sa nilang nagahulat pa sa nilang iloy.
1: Budget.
3: Ah, okay, no? Correct.
1: Pero mayroon naman yung mga iloy nag-ahapit kidiya sa mga central market, kundi yung mga market. Kapag abos sa palay mo palang pagdigamo.
3: Gani, man.
1: With the help, of course, sa mga kabataan. Mm. Wow! Ga-help na sila.
3: Yes! Labi na dapat lang, mga katropa, make it ano, ha, no? Ang time nyo sa inyo panimalay, wala klase subong. Lapit na lang bala, dugay-dugay, ma-enroll na naman kamo. Te, paligban na naman sang nanay, kagtatoy nyo ang inyong mga uniforme, no? Ang inyong mga balon, ang inyong mga libro, ang inyong mga school supplies.
1: Diba, wow, man? Grabe.
3: Oh, diba?
1: Ano na, panumboy?
3: Hindi man. Gina-remind ko lang.
1: Oh, time naman na, ng, well, dapat wala gidaya sang kwanay isipay, no? Sa sulod sa panimalay. So, dapat puligay lang, pag-abot sa balay, since ka mga kabataan, whole day ara sa balay, no? Time naman yung pag, mag-help mga kamodera, samtang wala ang inyong mga ginikanan.
3: Correct. Kabalo ka mo bala kung siki ka mo duko sa mga gadgets nyo, gapano man bala, gapasakit man sang, sang tangkugo.
1: Wala lang ako sila gapasakit ang tangkugo, pati eyes nyo.
3: Oh, mga mata nyo.
1: Delikado. Oo, mo na nga dapat, naka Vision X Plus ka mo.
3: Yun. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, kamakabulik para magklarong inyo pananawa na, o galing ba, si bala, mabala nyo nga, may effective nga food supplement, bala, okay lang galing nga, magsigikita gadget kay may Vision X Plus, ma'am.
1: Of course, hindi na pwede. Oh. Diba? Kung sa proper diet, gani, ginatawag nila, balanse. So, dapat, sa amuman na sa mga mata naton. Hindi kayo salig nyo na. Ito parehas mo sa iba, nagareklamo, kay ginasalig na lang gani sa gobyerno. No? Wala nagakayod kay ginasalig sa gobyerno. Ito parehas mo na sa inyo. Kung wala pa huwayang inyong mga mata, salig na lang kamuyay sa Vision X Plus. Siyempre, hindi ba naipag, mas madugangan, no? Ang paglaing sa inyo, darayang ang mga mata. Dapat balanse, man. On your part, and on the part of Vision X Plus. So, diba? Grabe. Na-depensahan, attorney.
3: Baka lang ito yung mga produkto, mga katropa. No? Para sa na-mention natin ng Vision X Plus, mabakaling na siya sa mga butika sa inyong lugar online. No? Nami, kung ikaw magbisita, pag-itaon mo ito si Miss Angeli, mas hindi mo pa siya kilala, gusto mo siya makilala, at ito siya sa atong Yes to Our Store.
1: That's so, right. Pero hindi si Miss Angeli ang inyong baklon.
3: Hindi siya.
1: Ang mga Santon products.
3: Hindi siya for sale.
1: Oo. Mas kilalahon ninyo dapat ang mga Santon products naton. By the way, speaking of, mga bulong-bulong naman yan, no? Sa mga wala pa naka-avail sang PhilHealth or hindi pa member sang PhilHealth, dapat nga mabibaluan ninyo nga may arasang libre nga maintenance medicine paagi
3: diba?
1: Sa PhilHealth gamot.
3: Ay, nga maintenance medicine, Mami G, may ano siya, bracket na siya, edad na siya, or kung sino lang basta nagkakinanglan sang maintenance medicine.
1: Hindi ka man ka bakal gid sa maintenance mo kung wala ka kaagi resita sa doktor,
3: correct,
1: okay? Correct, so, what's it needs, no, sa mga proper laboratories, kag, of course, check up with the doctor.
3: no? Prescription, probably.
1: Kumbaga, no. Dapat gidya may proseso gidi na. Mapa-check up ka and everything. Sa bagay, sa
3: ACAP
1: program,
3: ang,
1: no?
3: Ang nila, pa-check up lang na siya, diretso ka dayon or diretso ka na sa mga
1: may
3: barangay.
1: May i-require na sila sa imo. Muna kayo siling ko may proseso, ina. Mm-hmm. So, dapat gid, no, nga magpamiembro ka mo, anay, sa PhilHealth.
3: Yes.
1: No? And then, kung gusto
3: may
1: ninyo ya,
3: months, the contribution.
1: Maparegister ka mo sa PhilHealth. Okay. YACAP program. Mm-hmm. No? Napakonsulta ka mo dira sa mga accredited doctors, kag magparisita, no, sa unique prescription security code o kon UPSC, no. Ini siya para sa mga may balatian. There are 75, no, nga mga diseases nga saranggit nga maka-avail sang siniya nga pagkonsulta sa YACAP, like infections, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, heart disease, asthma, COPD, kag mga neurological conditions.
3: So meaning, basta't miyembro ka na sa YACAP is maka-avail ka na sa YACAP.
1: Miyembro ka sa PhilHealth, ma-register ka sa YACAP.
3: Oh, miyembro ka sa PhilHealth. So, sa nabutang damami, G, kung example, B, dapat may mga pila ka contributions ka na or bisan first time mo maka-avail ka na sa
1: YACAP. Actually, ang contribution that is required, Gijaya, I think 3 or 6, no, ka mga contributions, no, ti inaya, ano, ginasay, kumbaga, SOP, no. So, once gani, no, nga, sarang ka na nga makaparegister sa YACAP program sa PhilHealth, no, then, amo na nang imuon ninyo, may proseso gikita. So, magkanto lang o kung mag-contact sa PhilHealth office, no, para sa mga registrations ninyo. Bagay gani, pwede man i-online, pero mas dami, gidyan nga makakanto ko mo sa ila. And then, every year, may arasan 20,000, no, nga, ang kada PhilHealth member nga magamit ininila for check-ups sa nasiling na and sa atan nga mga maintenance yung mga medicines. So, ang PhilHealth gamot, amo ni ang programa sa PhilHealth, no? Kag may mga accredited gamot providers diri sa aton sa Bacolod City. Ang una dira, ang Corazon Locsin Memorial Regional Hospital, or ang aton yung Regional Hospital, Bacolod Queen of Mercy, Generica Drugstore sa Libertad, Generica Drugstore sa Tangub, sa Sumag, sa Fortune Town, sa Burgos, and Vaximax Marketing Ventures Incorporated and LGE Pharmacy. So, amon yung mga accredited ng mga PhilHealth gamot. Anyway, pagkanto ninyo dito, i-explain man na sa inyo kung ano mga dapat nyo mga steps nga himuon para nga maka-avail ka mo sa PhilHealth gamot. This will be a big help sa ato niya yung mga katropa dira nga may ara balasang ginasagod, no? Nga maintenance kaya kabalo naman katayit sa lifetime medicine.
3: Yan mga BG, gusto lang ko, gusto ko maano no may baluan. Di paano bini ang pa-members ang YACAP, ini mga ano, tanan na maka-avail sini or ang mga indigent
1: members,
3: lang.
1: Members tanan of PhilHealth. Oh, even members the seniors, no? Ang mga seniors, pwede gid. So, just like sa ako, na mga ginikanan ko, I have registered them, no? So, makita man ninyo online, kag nakabutang gid sa YACAP, no, may ara gid isang link ka para sa amusin na sa mga seniors. So
3: ipa-just, so meaning wala siya ginapili, no, may bro ka man, no, kun wala,
1: yes,
3: basta
1: members,
3: miyembro ka sa YACAP,
1: members
3: or sa PhilHealth.
1: Correct. So amo na nga,
3: so meaning ako maka-avail ko, example ba, may maintenance ko, maka-avail ko na,
1: may maintenance ka,
3: may maintenance ko, maka-avail ko,
1: yes. It, amo galing lang, amo na dapat pa pa-register ka gid anay para maibaluan mo, no? Kay may mga designated man na ang mga YACAP naton, kundiin ka mga sentro, pwede makakadto. Like for example, sa parents ko, ara sila yan naka-register dito sa City Health mismo.
3: Nabutang galidiyo. Sino ang mga miyembro ng YACAP? Government and private employees, kasambahay, indigents,
1: basta member
3: persons
1: ka
3: with disability, self-earning individuals, mga life.
1: Members, gidya, eh. Kung i-summarize mo na, members, gidya, sa PhilHealth.
3: Even infants, no? Mga dependents, no? Solo parents, sabawa. Tanan, gidya, ano, na member, or member, o kung registered sa PhilHealth.
1: Registered sa PhilHealth. Okay. Members sa PhilHealth, and then, na nag-contribute man ka mo, no?
3: Correct.
1: Monthly, and then, amoy na, no? Para online miyara process or pamangkot na kamo kadto kamo sa PhilHealth nga ano na tawag sina PhilHealth nga office no? Para ya may baluan ninyo, kundiin pala ang inyo yan yung yakap, tawag sila.
3: Pangitaan mo gali yung mga registered yakap clinic.
1: Yes. Pero i-assign ka na, no? Actually, not i-assign, but ikaw ang papiliyon. Kundiin ka. But sa ato naman ng mga seniors, as far as I know, sa City Health, gini sila, I think.
3: Yeah, sa City Health sila. Ano, hindi, wala pa nina daw mga satellite, ano, like sa mga barangay.
1: Wala. Kaya daw, Corazon Loxin. Corazon Loxin is one. And then, may isa ka laboratory, no? Na din sa Bacolod. Nakita ko man to once nag-apply ko sana para sa parents ko. So nakita ko, makita nyo man dako anong pililian ninyo nga
3: Wow, clinics. Di pala. Tingala kong ilang slogan eh. Sa bagong Pilipinas, malayo ako sa sakit.
1: Hopefully, no? Isa na ni sa manami man nga ano, kay damo sang issue sa unang PhilHealth mo, no? Especially sa budget. So by this time, no, mayo man kay nag-provide sila para sa tanan.
3: Oo. Bisan pa paano mga katropa, no? Amat-amat kung sa una mabatian natin nga may possible nga pungsod, libreng edukasyon, libreng hospital, libre ang ano sa mga kabataan at sa buong Pilipinas.
1: Meron na. Amat-amat.
3: Amat-amat na. Pero kumudulaon completely ang ginatawag nga ano, you know, ang corruption, di mas dako pagid ang chance mabuligan ng mga tao eh. Amo lang galing, te syempre no, samtang kinabuligan, dapat maninguhaman kita. Isa ka daw mangin self-reliant or self-sufficient kita. Hindi to nagasalig lang tanan, hindi nasalig na lang natong tanan sa gobyerno. Correct. That's why si Bon nga pong sa Duwami G, libre ang pabulong, libre ano,
1: because of the tax.
3: Malabot sa time nga daw kaya na nila magubra, hindi na sila daw graduate.
1: They are actually paying higher taxes, no?
3: Isa na siya.
1: Sa mga nag-aobra. And ang taxes ngayon na, gabalik sa tao.
3: Problema sa aton, hindi natin mabalaan kung sa di.
1: Hindi, ang problema din sa aton, gakanto sa mga ghost project.
3: O hindi lang ghost project, abi mo ghost project lang. Pati isa, mga ghost isa employees.
1: Isa ina, payara ganit ghost rider.
3: May kara ganit ghostbuster.
1: Wala ka isa ito ng ghostbuster. Asa ka natin sa ghost rider.
3: Lapit na lang. Nagamat-amat. Kay galing ghostbuster, miyembro man sa ghost employees.
1: Tama na no, kinalain sang ano na eh, ang paghatag malaya sa ginatawag na benepisyo sa tanan.
3: Gani no? Namihan ko yan, kanami lang sang mambo ng mga katropa. No? Bares mo lang sa nagligad. No? Ako yan personally, muna na experience ko. So may hinablus ko na daw miyembro siya sa PhilHealth. Well, PhilHealth ang pinag-uusapan natin. Miyembro siya sa PhilHealth. Pero naguntat ang iyang ano, ang contribution niya sa wala na din ang iyang nag-alaga sa iya. 2020, naguntat na mami. So, nag-gato ko dito sa PhilHealth. Sir, anong imuun ko? Paano ko ni mapadayon ang ano, ang ininga bata? Pila pa lang, 12 anos pa lang. Ito, gina-explain nila. Di, paano ni sir? Lagsun ko ni sir ang ano, ang ininga daw na miss siyang payment. Not necessarily ang lagsun mo, sir. Kakawalo ka naman na sa PhilHealth. Basta moving lang, no? Nagagiyo, kung may contributions ka, good for those 6 months, mga po na, di makabil ka dyan sa mga benefits.
1: Correct.
3: Pero kung wala, ate, ano eh.
1: Siyempre, amo nang kukisama, no, gambal silang ati, nang nauntat lang ang contribution, amo na balahaw. Pero kahit ang ginahambala nila is, I mean, ang aragid, no, sa ila process is sunod-sunod ng contribution.
3: Nakibot ko ba, ma'am, from 2020 up to now, te ang na-miss niya mga ano, kung ginpa total ko bilang total sa 33,000. O bilang mo ng ano, that's why nakapamangkot ko kung lagsun ko, nalipat ko, hindi mo gikatsun kinaglang. So, importante ang gahatag ka lang sa ano. Well, dito, nabaluan ko nga, pwede ko mapadayon, bisan hindi ako, bisan nila blues.
1: Yes, pwede ka kapadayon, pero once pagsugod mo, dapat need mo gapon some period.
3: Need siyang?
1: Need mo period. I mean, padayunon mo siya. Kaya di ba naguntat? Tapos, makontribute kaliwat, padayunon mo siya. Pero still, sunod-sunod eh. Dapat 6 contributions. Amo na nga, magpag-avail mo liwat sa benefits.
3: Amo na gani, gambal nilang, ay ano mo lang sir, bayaran mo lang lang.
1: Good for Ramonino.
3: Pero kay namangkot man kung nanak hospital siya, needed right now. Wala lang, gusto ko lang balagaw.
1: I-update
3: mo na pala. diba? At least nasolusyonan dugay ko na ning gidugay na ko ginambalan ng proseso ko. Hindi ko lang bi kabalo. Nabalan ko na lang sang nagkatukot. Isiman sa mga programa sa gobyerno mga katropa.
1: Kung hindi tama balaan, kung hindi tama mangkot.
3: Yes, sumo na siya. Take karon Mami G. Well, na story naman nato ng PhilHealth, ano? Ari ay isa sa mga ginakulban man subong ang mga posibleng health risk. Health risk na mahatag sang Bulkan Mayon. Mami G. Tima kon mo na kapin 200,000 ka mga individual karon mga katropa ang apektado sang ongoing unrest ni Mayon Volcano. Na inasuno sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Nakita pa rin na mention nato ka hapon Mami G na suryenta pero sa subong niya nag-daw galala pa bala o daw makita mo o mga tao nag-take videos, nag-documents kung ano kadamol na sang aso. Tapos sa mga salakyan nga nag-aagi sa sinigang lugar. Well, naka-mention actually si DSWD spokesperson Irene Dumlao, no, nga 52,000 ka mga pamilya ang impacted meaning sinalo na naapektuhan na gid katamas ang mga aktibidad ni Mayon Volcano. Mm-hmm. O, tapos sa dire sa 52,000 families mayar sang 1,444 families ukon 5,459 individuals nga currently kuno aras sa mga evacuation centers Mami G.
1: Kay nakita naton ano ang daw pa klaro-klaro na gid bala no time nga kun sa diin nagbugagani no ining si Mayon
3: volcano.
1: And nakita naton gid jay dogin takluba nya gid ang isa ka lugar mo do what amo ni gani ang epekto
3: grabe no
1: so kung dali sa aton si kanao magbugagal sa pa no, dada sa hangin do ka hindi lang nga muna nga covered gin tanan sa dalom
3: dito ya
1: yes, in dagdag gid
3: ya no
1: dog ano gid siya naglupok so halong lang kay ti may sa nasiling na health risk no especially sa mga may ara na nga daan sa gidabatsyag
3: yes.
1: Kay sa ano na nila sa ilayaya nga respiratory no
3: yes.
1: So amo na nga dapat halong mangkita and dako gid bala nga bulig sa aton nga mga katropa ha diri sa aton kay ti gabuga-buga gid man si kanlaon so may health risk gyapon ang aton nga yung hangin so mga allergies pwede no kay amo na gani nga dapat mag-take it kita sa Santon Vitamin C ato adlaw but protection ina hindi lamang sa imo kundi para sa bilog pamilya sa kabataan pagid
3: that's right mga katropa so sa siningang panyempo bisan nag-ulan-ulan na mabudlay sa gyapon kay kainis pagino mga medyo perte kainit
1: although masa dubo ni siya ha
3: yes,
1: dubo ni siya compared sa nagligad or kahapon gani nga adlaw because siya rin kita I think 42 or 43 degrees Celsius kahapon
3: pinakataas na to sa mga nagligad 44 no
1: 44 no so kag I think sabog do 40 degrees Celsius lang pero ang init to hindi gid jay masarangan binibit
3: sa mga oras mga panyaga mo na 12 to 2:30
1: gala gid jay ang makisugata ko ya permiya ya ga ano
3: daw kasulod ta sa oven.
1: Correct. Ara na naman ang oven niya ina. Anyway, no, kung sa kainiton man lang, no, ti amo gina experience sa karon. Pero may duha ka LPA, nga gina-monitor pa ang pag-asa.
3: Oh, ka.
1: Diba nga Manila, duha posible, ang duha ka mga bagyo masulod this May. Mm-hmm. Pero I just don't know again kung mangin epektibo ini siya pagsulod diri sa aton.
3: Nagligat gani may ara no, wala man nagdayon kay
1: kung siya, sinin niya guro nga kainit.
3: Kainit sa Pilipinas.
1: Yung hindi powers ko.
3: Kainit sa Pilipinas. So, layin na lang ko makadto.
1: Paniko na lang ko, ha.
3: Wala nagda yun.
1: Base pagtapa ko pala, tunawin ako dayon. And, aside from that, ano, isa pa gid sa mga ginaistoryahan man sa karon because isa yaya ka cruise ship, no? Sa Atlantic Ocean. Mm. May aras ang tatlo ka mga patay. Naging suspechahan, may aras ang outbreak man sa Hantavirus. Yes, ang hantavirus, no, gikan ini sa ang paglaptas ini bangod sa mga rodents or ang mga ilaga.
3: Ilaga.
1: No? Oh. So, people nga exposed sa hantavirus sa
3: mga symptoms?
1: Paagi sa urine, saliva, or droppings from infected rodents, no? sumutsiringon do ka dasig. Amo binimlan na ibian ko mong na ibilin-bilin na pala ang mga pagkaon mo especially. Kaya mga ilagay ya basta may pagkaon mangita ginay paagi. So budlay na, no? So we need to avoid, no, ang mga dusty sheds, no? Pati na gani ang mga attics. Nga kung sa diin, saranggin, mapugaran, sang sininga mga rodents or ilaga. So prevent, paano? Dapat, you need to keep rodents away sa imo yung balay, kagarahe. Clean up, spilled food. Amo ng mga bilin-bilin nyo, dapat lang mga samong nyo, siling nyo. Dapat pinalimpiwan, gina, at labi ng lamesa.
3: Wala damog sa sulod balay.
1: Correct. Amo pa gin na dapat, no? Oh. Amo na nga ako ginapa-implement kung gin kainit na ang ulo ko. Once may ara sang pagkaon nga nabilin dag damog pala, no? Sa sulod sang panimalay. Kay lagsun ginaiis sa mga gina, ilaga,
3: no? Papabuson pa.
1: Kag ano ba yung mga buho?
3: Mapanimahon nila,
1: mami. Oo. Ang mga buho-buho pag-idra sa inyo balay, sirad inyo na. Kay dragit sila yung ginagaagi actually.
3: Yes.
1: No? So, dapat maninlo git, no, sa sulod sa panimalay o sa inyo yung palibot o sa inyo yung mga opisina o nga saranggit na may starat. That's right. And ang hantavirus abe, no, may ara sang sintomas, no, non-specific kag may ara lang sang sudden onset sa ginatawag yung hilanat, flu-like symptoms, nga may muscle aches, stomach pain, and vomiting. Pero sa iba naman nga individuals, no, may cause kidney failure. So kung may flu-like symptoms na after working sa inyo sa lugar nga may ara, sa mga peste ng mga ilaga, well, kinahanglan. Tuod yun man. Tuod yun man.
3: Yes, yes.
1: Peste mo
3: sila.
1: Oo, tatlong patay. No? Ginaliga, tatlo na ang patay. Kaya, ano ginakabutay.
3: O dapat na maglikaw. Makakita ganun sa ano, kapang lapsi ang ibanda, di ba? Makakita ganun. Ay, may naga!
1: Gamo gina. No?
3: Kay kabalukin kita. Kay ko kabalo kita nga, once makakita ka sa mga rodents, mga katropa, kabalo kita nga, iko, may kulbata, may dalang mikrobyo,
1: o
3: virus, pwede ka ma-infect, pwede ka magka-tetano sa mga
1: makadtan ka daan niya, mapa-inject kagit mo.
3: May ara gani sa mga taong tulog, tapos may laga sa balay nila, mapanimawan nga sa tiil mo, kamot mo, daw may pagkaon.
1: May food, oo. Amugin na.
3: Iton, get
1: na. Amugin na, no? So, amun na, dapat gani maglimpyo, get,
3: correct,
1: no?
3: Correct.
1: Likawan nga daw, tambak-tambak na bala, no? Ang basura, ang damug. So, mangin conscious man kita. Hindi lang kita yung sagi, hampal bala yung iyo, ilaga, iyo.
3: Ako yung kinakulban ko, mami. Bisa wala pilas ko, na ano ko mag-kanto sa kung tigululan, labi din sa merkado.
1: Oo, gamagubog. Amun na, nakulbaan mo ako na. Kulbaan, hindi ko na yung magubog sa baha. Kaya hindi ta mapaktan, no? Hindi ta mapaktan. Kaya itiihi na nga ginatawag. But then anyway, speaking of iyo.
3: Iyo.
1: Grabe ito, isa na takauras, gamba.
3: O dapat na ako maring unod tayo.
1: Ganipan. Unod tayo. Speaking of iyo, no? Aba, naintriga na naman yung anak ni Janice de Belen. Hindi din siya yachanak, ha? Pero ano?
3: Sino yung anak ni Janice? Ang anak niya kay Aga Mula?
1: Ang anak niya sa kay ano? Kay John.
3: John Estrada.
1: No? Ining si Ina de Belen. Oh my kontrobersiya. Ang controversial man, no? Ang content creator nga si Rosemar. No?
3: Si Rosemar?
1: Oo. Ano, Abby?
3: Medyo nadula na siya, mala.
1: Nadula na siya. Hindi, no? Gagwa-gwa pa siya, pero hindi siya tanto. Pero ang issue, Abby, no? Sa tunga sang duha, nagsugod ini sa isa yaya ko comment, no? From netizen sa Facebook ni Ina. Ako sila nakapakita ng ang actress, no? Nag-participate sa isa kasagala. So, comment, ang netizen ay naghambal nga wala niya kuno na recognize si Ina at first. Kay abi sa netizen si Rosemar. Amo na nga nag-take siya sa second look, kumbaga nagduwa-duwa pa siya, so ginbalikan niya, kumbaga, no? So dito nga amo to nagsugod, no? And then nagsabat ining si Ina de Belen. Sino niya, guys? Sino si Rosemar? Hindi ko siya kilala. Dason,
3: okay.
1: Nag-comment siya liwat. Sino niya, na-research ko na siya. Please, don't associate me with her. Kama, EW.
3: Nakareksa mo na. Mm-hmm. Hindi niya ba kilala? Mm-hmm. Well, madamo sa mga vloggers, madamo sa mga nag-follow siya, dugay naman siya kanong mami G. Well,
1: controversial ginasaya.
3: O gani man.
1: O controversial ginasaya.
3: O gani, siyempre, well, hindi mo malikawan kung may mga tao nga hindi siya kilala, hindi mo gina siya kiluguro kilala.
1: Oo. Si Inaya ha, nag-comment yes, sina sa kay Rosemar, no? So, amo nang comment ni Ina, no? May EW sa punta. So, how do you say that?
3: EW sa punta?
1: Oo. Oh. Ano, how do you say that?
3: Ow.
1: Ew. Kung ikaw ordinaryo nga tawo and you're not using that every day, makapamisar ka gideya nga daw ka ew is equivalent to yuck. No.
3: Sino nag-ew si ano si Ina?
1: Si Ina. Pero you know what? Kung inyo lang gid nga insindihon ang comment ni Ina, na research ko na siya, please don't associate me with her.
3: Tapos,
1: either way.
3: Either way. Kamubala mo.
1: Oh.
3: Either way, gali. Iwang pagbasa mo.
1: Isining si Rosemar, wala man sang may namang an, nag-reply pagi sa post. Sila niya, kung maka-ew ka naman sa akin at di niya daw ako kilala, nahiya naman ako sa'yo, Filipina actress, nakalagay, pero di din naman kita kilala. Mas maraming beses pa ata ako lumabas sa TV kaysa sa'yo, auntie. Maka-ew, wagas. Inaano ka? Amo na ang sabat ni Rosemar. Pero uti, syempre, as professional as Ina is, as sa sumula, yes, Ina yung nag-reply.
3: Gali. Okay man lang na. No, wala na siya nag-reply. Ang pinakadami dahil is somebody will defend
1: yes, you. Somebody will wait, say, although, damo sa mga netizens kaya nag-reply, no? Nga, it means either way. Yan na ba yung shindi sa kay Rosemar? Nga, it means either way.
3: Oh, either way. Pero, nagano lang siguro tungod sa spelling, Mami G.
1: Hindi. It's, diba, kabalo ka naman sa ato, may link sa shortcut. EY. Ano pa? Na say, NP, no say, problem.
3: When you say either way, B, that's EWAO.
1: EW, di ba? Mahili kita sa acronym. So, mga reply-reply naton, no? So, especially pa sa mga post-post, ano gani na ang, ano na gani yung kwan sa shortcut sa late post? O, di ganyan, at the moment, ATM.
3: POV, mga muna.
1: Mga muna pala. So, wala lang nakuha ni Rosemar. Okay. Yun pala yun. Either way.
3: Either way. So, yung either way, niya in-spell niya as ITA.
1: So, galing lang mula na bala kay Cookies ma-react lang bala dayon, ha? Without thinking.
3: Okay. Sige, either way. Pati ako naglingin mabiulo ko either way, IW.
1: Alam nga nyo na isulat ang ano, di ba?
3: Either way.
1: Sa langa spelling.
3: Salaman, Gid. Either way, di ba? When you say either, it's E-I-T-E-E.
1: E-I-T-H-E-R. Te?
3: Te?
1: Either way. T-K-W ang way. Di ba? E. N-W.
3: Pero ang nabutang to, as in EW or
1: EW, either, not EW. I. Oh. So it's EW. It's either
3: ang
1: way.
3: Ang pagbasa niya is EW.
1: EW. Ang nagani. At awalo, di ka. Kagina ko, Mexican.
3: Hindi, wala maging spell eh. EW.
1: Ang nagani, either way. Ang buti din yun is
3: that's why I was telling, di ba ang spelling isang either is E, not I?
1: Wala man sa I. Wala man kung magilawag ng EW. Ang EW. Ang EW. Kailain ang pag-spell mo sa EW.
3: Di ba?
1: EW. Oh. Diba? EW. EW.
3: I get you.
1: Wala kami gagamit sang I sa EW. Ang tigas mo naman.
3: Oh, when you say
1: wala kami gagamit sang EW nga I.
3: Oh.
1: Oh, it's EW gija. EW mayara pa na gani.
3: Ah, dire sa Negros.
1: No.
3: Wala gagamit sang ano.
1: Gagamit din niya sa ano ah, it's EWWWW EW. Diba?
3: Ano
1: muna, usually. Pero tiiyaya, it's EW. So, puti din nga, it's either way, gitsaya. Kaya din sa aton, it's EWWWW.
3: Okay. So, pang-ganong ginsulat niya, Dani?
1: EW.
3: EW lang, ikang W lang.
1: Please don't associate me with her. Either way. Diba? Correct man.
3: So, salang pag-ano niya, no?
1: Salang pag-i-chidin ni Rosemar.
3: Salaman.
1: So, abin niya, EW, gitsaya.
3: Abin niya, EW, gitsaya nga, IW.
1: Ah?
3: Iyo, Mami G. Iyo is yak. Iyo is IW, not pag EW, Ew na siya yan.
1: Ang tagay sa aton din is E-W-W-W. That's ew. That's how we spell it.
3: Oh, pero E-E-E. Pero
1: E-W-W.
3: Oh, oh. Sa lang pag-intindi ni Rosemar.
1: Oh.
3: It's not sa ew. Pag you say ew, gidya, I-W-W.
1: Interjection sa atin. Interjection sa E-W. Or ew, E-W-W, E-W-W-W. Interjection na ginagamit as expression for being disgusting, no? Something smelly and pleasant. So, ew is E-W. Oh,
3: sala na pag-intindi niya, sala pang pag-spell niya.
1: Hindi siya sa spelling, ha? Hindi siya sa spelling. Si...
3: Hindi sala sa spelling. Si...
1: Si Rosemar. Sa pag-inchindi niya, hindi gid siya sa... Takto gid siya ya ang ew. Because it's E-W.
4: Oo.
1: You search. You search. It's E-W.
3: Oh, okay.
1: Or so, ew.
3: Oh,
1: interjection na ginagamit para i-express ang strong disgust gani sa siling.
3: Oh, okay.
1: So, it's E-W. Anong
3: spelling? E-W.
1: Oh, E-W. Siya. Correct. It's siya yung ew siya.
3: Ew ang pagbasa.
1: Oh, galing lang. Kahit ilain ang iya nga pag-inchindi dira. She thought, Rosemar thought, thought all the while
3: na ew
1: gidya nga yuck, no? Or disgusting. Pero it's not. Because what ina means is either way. So, masi ano nga paagi, hindi nyo kuya pag-i-connect sa iya. Walang na-mean ni Ina.
3: Ina de Belen. Ina de Belen.
1: Ang gamit niya Ina de Belen.
3: Ah, Ina de Belen. Hindi ko ba familiar sa mga gamit sa mga iw na ina.
1: No.
3: But anyway, sige yan. Oo. Oo. Sige yan.
1: Diba? Nautan. Sa kaoras ha. Ito niya yung takalta. Ano niya? Takatakata.
3: Diba sadya? Tinda mo. Uno, dead.
1: Grabe po na puno. Ito yung sa kaoras naton. O, diba? Amo na dapat ang ginigin mo naton. So that nga maglapad ang ato niya yung knowledge. Char! Knowledge! Tomato!
3: Alas 6:50 na sa gabi mga katropa. Mabalik pa kami ha. Abin yun din. Abin yun. Mag-goodbye na kami. Mabalik pa kami ha. Of course, ko po si katropang James Key.
1: Katropang Mommy G. Let's enjoy din sa 103.9 XFM Bacolod. Drug Drive.

0: Exciting!
1: Exciting!

0: Sex FM 103.9.
1: FM News. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Senator Erwin Tulfo nagpanginwala sa mga espekulasyon sa pagbago sa liderato sa Senado sa tunga saan ginapaabot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Tulfo, ng mga miyembro sa majority bloc, hindi sila makakuha sa supisyente nga boto sa pag-ilis sa liderato sa Senado apang wala sinigi na pakigbahin kung sino ang mga senador ang iya ginatumod. Mag-convene bilang isa ka impeachment court ang Senado kung mabato na siniyang articles of impeachment alin sa Kamara. Una na naging pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III nga magapatigayo ng Senado sa pre-trial proceedings sa antes pa man ang formal nga trial. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, palanakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
0: XFM News. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabadshot ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa, exciting!
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Ari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kay pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto, nga sabat.
5: Kagwala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
4: FishNex Plus.
3: Ito ay may lutein,
4: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
3: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni Kud.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
5: doctor. Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
7: Extra dry.
8: Extra dry.
7: With Mommy G and James King on X FM.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Hola, mga kababal, asya na ba ni 9 na sang gabi, kagang nagwas ng mga numero sa mga maswerte nga tao nga nagataya sa... Ano ganitong gintayan nila, Mami G?
2: Uy, nagtaya sa, ano naman, 642.
1: Grabe ba, 642 ba?
2: Nagdaog siya 34.5
1: million. 34.5
2: million? Tapos, taga Bacolo, nagdaog.
1: Grabe ba? Sino to ay han? Kanto siya sponsor sa mga business natin.
2: Swerte, no? Grabe.
1: Ano kalawig ganyan? Bantis ni marilis sa mga muna, no? It takes days man as well, di ba?
2: Sure. Basta kayo may tax pa na mong...
1: Tapos, Mami G, na nabasaan ko yan, mga muna yan, hindi wala sila, di ba wala sila masyado gina-reveal.
2: Mm.
1: Ang iba niya, before pa naman nila mabato, nag-transfer na. May iba nga isog, dar lang da. Ang iba niya, nag-silo na sa ilang mga balay, mga addresses, mga muna bala.
2: Pero supposedly, hindi yan muna. Yung katugin advice na bala sa ano mo, nga dapat, wala lang sang instant gastuhanay. Nga daw, makibot yun pala ang tanan. Wala sang instant nga pagpakayo.
1: No.
2: Pero kahapos lang man na nga, parang nga daw ka normal lang sa gihapon, sang life.
1: May araw ko ganun nabatian nga daw, example ba, no, nabatian ko. Pero to, no, nagating nga lang, wala mong trabaho, nga buhi sila. Tapos, nagagawa nga, nagdaog na sila sa una sa amuni, amuna.
2: Kuno.
1: May mga trabaho. So, din na ginakuha ang papaskwela sa mga kabataan.
2: Ay, mali mo yayapon ang value sa dollar sa dahil subo, mahal na. May remittance na yaw, diba?
1: Remittance kid tayo na. Lapit na lang birthday ko, mga ice bukot, ha?
2: Ice bukot
1: tawag yun, ha?
2: Oo, anong agugo?
1: Agugo, ice buko. Ang ice buko is juice.
2: Ice buko juice. Sabi niya nga Google, basta something katiga.
1: Itong juice yan, anong tawag talaga niya?
2: Juice? Buko juice.
1: Buko juice.
2: Oo.
1: Oh, buko juice.
2: BJ. Buko juice.
1: Lain ng BJ.
2: Ay, ano ka? So, ito ba? Buko juice, BJ.
1: Aram naman mga gina-abbreviate, abbreviation. Mga Pinoy nga dahil mahilig sa abbreviation.
2: Diba? So, kaka-misinterpret.
1: Well, speaking of buko juice, mga katropa, kabalo man kita nga may mga, you know, mga health, mga benefits na makapwada. And speaking of health, Mami G, ito may anak ka gusto isugid?
2: Yes, manugid kita bala sa inyo. Uh-huh. Hindi ko lang ka, hindi, oh, well, gusto nato ni baloon kung bala na part kita, no? Sa top 10 healthiest countries in the world. Sitting at 2026, no?
1: Healthiest countries in the world?
2: Healthiest country in the world. So, kung sino, may mga categories in siya or may mga ginabasihan.
1: Ang mga Pinoy, Mami G, para nakaon sa mga street food na mabilong sa top 10 na yan.
2: Paloon natin. Unless, kung na-islanta, top 10 unhealthiest.
1: Pwede pa!
2: Sugid
1: mo nang wala dito.
2: O kabalo bala ka mo mga katropa nga ang Spain consistently nag-rank no among the healthiest countries in the world.
1: Abi ko bala. Top 10 na o number 1 gid yan?
2: Number 1 gid siya.
1: Wow, abi ko bala, Japan, mo na.
2: Gabi no. Nga. O, Japan is, amo nang abi mo. Oh, pero Spain, consistently.
1: Consistently pa.
2: Mayara sila bisang healthcare system, no? Nga nag-provide sa mga citizens nila with a high quality, affordable medical care. Kag ang mga, di ba, ang Spanish cuisine, no? Ang ila is, gasentro sila sa Mediterranean diet. So, gina-consider is na ina as one of the healthiest in the world, ang Mediterranean nga
1: Mediterranean diet.
2: Mm. Ang mga residente gali dito sa Spain, nag-attend nga they stay active. Gina-enjoy nila gani ang mga outdoor activities. Labi na ang paghampang sang football. Nag-contribute man sila sa life expectancy nga tugtog 84 years, no? Sa tung 2025. Dugang padera socializing, ang pag-maintain sa healthy work-life balance, no? Amo niya ang mga key aspects sa mga Espanyol. Kumbaga. Okay.
1: Grabe, galing Mediterranean diet. Daw tong triangle of ano galing, Mami G, no?
2: Amo na siya galing inaanahan nga diet. Ganyan na to, no? Supposedly. Next to Spain, Italy.
1: Okay.
2: Italy. Isa sa mga healthiest countries in the world, no? Ang Italy. Kaima, nag-rank sila sa 91.59 in 2025 Bloomberg Global Health Index, no? Ang mga Italians, ang mga Italians,
1: lain ba? Italians.
2: Kung kinakiga ka sa mga Italiano sa pagkaonsang ilang pasta, labalaban mo na munitawag mo duklon sa ganila. Italians typically nag-follow sa predominantly Mediterranean diet.
1: Oh, Mediterranean man.
2: Sa Gihapon, no? May arapagin sila sa robust healthcare system and they spend plenty of times outdoors. Kitaya indoors kay gadgets lang gadgets, no?
1: Pwede ko lang i-share, Mami G, ang Mediterranean diet ng ginatawag nila. Ang daily servings nila are vegetables, fruits, grain, breads, cereals, virgin oil, nuts, legumes, seeds, herbs, and spices.
2: Wala sang rice, diba?
1: Wala sang rice. Daily servings ni. At least twice a week, no, Mami G? Fish and seafood.
2: Tapos pero nabanggit sila yan sa ano?
1: Oo. Tapos ang moderate portion nila, muning yogurt, cheese, milk, lean proteins, na chicken. Ang less often, muning red meat. Tapos sa mga rare occasions sa mga processed meats and packaged foods.
2: So, but silingon, mostly, ang ila is vegan.
1: Yeah, so vegetables, fruits.
2: Amo ng Mediterranean.
1: Okay.
2: So, Italy and the Balanan naton and Spain, no? Ang mayamon ng aklase sa diet, ang Mediterranean diet. Next, we have Iceland.
1: Iceland, okay.
2: Yeah, Iceland.
1: Iceland, pero
2: which is
1: green. Green na siya.
2: Iceland is not ice but green, no? 91.44 naman ini siya. Yeah. The purest or isa sa mga purest places on earth. Wow, purest places. Syempre, no, ang ilang air quality, kagang water quality, very pristine, no?
1: Sa
2: Iceland.
1: Iceland.
2: Icelandic. Ang tawag sa mga ano dito. Again, no, isa sa mga factors nga what keeps them healthy, amo ang pagiging active outdoors.
1: Active kita outdoor kagina, pero pagbalik nato unhealthy lang ata. Mahaw. Bawi.
2: Ang ilang life expectancy, 83 years old, no? 83? So, yes, just like Spain and Italy, Icelanders, no? Value ang ginatawag ng work-life balance.
1: Work-life balance.
2: So, they socialize, enjoy leisure activities. Yes, balance. We need that actually. Dapat may summer outing kita. Dari sa ato niya sa stasyon.
1: Diba? No?
2: Kahit
1: work-life. Kaya pa ba't ibati ka kasi? Why not siya mo ng oras?
2: Hindi, just in case sa patiha niya.
1: Ni Sir Mitch?
2: May manugid sa iya.
1: Kay Sir Mitch?
2: Kay Sir Yanay na to, kay Sir Troy Gina.
1: Mama, mapunta sa ila dito, taguro makadto. Ay, no,
2: Abali ni Sir Troy, ang balalang ko. Hindi
1: ba?
2: So the key is?
1: The key is?
2: Mitch Lipa. Ay. Ang Iceland ranks third, no, sa World Happiness Report.
1: World Happiness Report.
2: So, what's going on? The people here are very happy.
1: So, they dapat are gali so silang si Tub Smiles.
2: Ah, happy smile. You can smile even if you're not happy, remember?
1: Country of happy people.
2: Yes, happy gija is genuine. Yes. Diba? So, o, ari na, gin-mention mo kaina, Japan.
1: Japan
2: is ika-fourth, no? Oh. Japan is, of course, widely known sa ginatawag nga longevity.
1: Lawig na kabuhay.
2: Correct. Ang life expectancy, 85 years old. So far, 85, pero at least nagalawig pa rin sila. And in fact, at siguro senior ages, no, from 60 or nearly 80s, gaubra pagyapon ng mga katigulangan nila dito ya. Maski ang ilang mga ulo na takilid na or nagkukuna ya, ubra gyapon niya.
1: Grabe na rin. Ako muna mga MJ, kaginas ang aga, ang balita special na ito na sila ang may pinaka ano pinakanipis nga
2: cut sa meat.
1: Oh, grabe no. Te, Pinoy, ambot na kumabusog ang Pinoy da.
2: Tapos
1: na rin lamo ko mapatian. Sa ilan, isa kay slice lang sa the paper cut ng kanipisi na mga katropa. No? Pusog na sila.
2: Daya, mga balaan ka pa yan. Ano, ginatipid mo kami?
1: At diriya, sila natutunlan na.
2: Ano yung klase man? Japan, ano, may ara sa mga madamo ng mga healthy habits. No? Habits tuloy. Habits! From family-centered culture to regular physical activity. Uh-huh. Ang diet na Manila ya is Japanese diet, ano, nga exceptionally very nutritious, rich in heart, healthy fish and vegetables.
1: Salmon, mahabon na.
2: Salmon, ganyan laba, no?
1: Salmon.
2: Yeah. Simple.
1: Sa inyo?
2: Salmon? Sa inyo? Sela! Traditionally, ang Japan, one of the wealthiest countries, no? Kaga, may ara man sila, ginapabugal ginila gani, ang ilayang world's best healthcare system.
1: Tinala ko sa star ko dito sa Sharina, tupad balay namon, nagka-partner sa Japanese. Dugay-dugay, everyday may ginapuli mga appliances.
2: Ito ginahaboy. Tapos kita naman ng mga Pinoy, ginapundyuta ba nag-undering? Mabon mo naman, kahit ka pa shipping fee. One of the wealthiest.
1: Pero wala silang nagdugay.
2: Ang Japan, gali, wala labot eh sa manaming healthcare system. Nag-offer man sila sa high-quality universal coverage.
1: Grabe, universal
2: coverage. I wanna live in Japan.
1: Yan.
2: Galing kay Permilo, tugin na earthquake. hindi ko gusto sa mga linong-linong kay na.
1: Normal na ko no sa ila.
2: Normal na sa ila, pero ako ganaan, maski wala linog, feeling ko galino ko.
1: Dito may ginatawag sila mga dancing buildings.
2: O kanami, no? Ay, hindi ba? No? Amo na yung abasko niya sa earthquake, kaya gasway-sway na yung building mo.
1: Diba? Kung diba nila sa atin, kundaman mo si Mami Elbs, Mami Elbs.
2: Mami Elbs, Evelyn. Evelyn, gali.
1: Normal na ko no, daw, halos everyday.
2: Everyday.
1: Pero lay naman na siyempre itong baskog-baskog na gidya katama.
2: Imagine na mo bala, tag 7-something, no, 6-something.
1: Ay, diba, recently lang, Mami G, may natabong earthquake, tapos may tsunami warning.
2: Oo,
1: pero nakita mo kung paano sila mag-prepare. Wala saan natabong ano, kay handa na sila.
2: Gani, diba? Wala panic and everything.
1: Okay, napanganda na nila mo. Ginready
2: so
1: na lang ko.
2: So love that, that place. So diba? Gusto ko guys
1: we
2: si Mount Fuji.
1: We will go there tomorrow.
2: Gusto ko si Mount Fuji. Gani, iya, makahanugi ko bala. Hello, Mount!
1: Saka ka to? Mapatay ta to, Mami. Kakatok now.
2: Aircon mo lang. Hindi kinakatok. Nataon-taon yung magdugo ilong mo to. Anyway, next. After Japan, we have Switzerland. I love this place also. I love the mountains. I love the blue waters.
1: I love the Swiss watch.
2: I love the chocolate.
1: Swiss milk.
2: I love the cows.
1: Swiss cow. Kamilo ka nang tawag sa mga Marites dito?
2: Ano?
1: Swiss milk. Ang muna kasusya ang tawag nila sa Marites. Swiss Miss.
2: Hindi ko ito pwede kasi ang malungo. Swiss Miss.
1: Daw taga Switzerland ka. Nga man. Daw Swiss mo. Saka.
2: Kasi po dadagid lang sa lain-lain mo.
1: Kadaw lang nakatropa, no? Kadaw lang na.
2: Oo. Oh, ang Switzerland, no? Well, wala, hindi na tayo yung surpresa. One of the healthiest country man sa bugo sa kalibutan. Nag-perform sila well, ano? Sa tanan ng key factors, kag nag-enjoy sa significant wealth pareha sa, of course, sa government nila nga level and pati na sa mga residente, no? Ang Switzerland, leader ini sa healthcare. Wow. Nga, may strong focus sila sa pag-prevent or ginatawag nga preventive care. Dara sila yan nag-focus, which is correct, no?
1: Damo ka mga celebrities nga kagato sa Switzerland para magpaayo.
2: Kung ang focus nila is on the preventive no care, sumot sila ngon, mas early nila nga gina-prevent ang kung ano man ng mga masakit, no? Nag-contribute sa average life expectancy of 84 years. So, wala labot, nakabulig pa ang natural ng environment, no? Para nga maging stay active. Aktibo sila sa hiking, swimming, walking. Ako maski walking lang, kahit hindi mo kukaswim.
1: Wow! No? anong tawag sa mga tao dito nga daw namin lamas? Lawas?
2: Lawas? Ano? Additionally, kuno, sa Switzerland, syempre, just like Iceland, no, naging part maninisang World Happiness Report. Ika number 13 sila actually. Okay?
1: Kailan yan ang population nila? Wala ito nun siya, no?
2: Lukad yung tayo lang guro. Next, usually, ang makita ko din ng mga countries, European countries, no?
1: Isang, di ba, sa muna may kilala ta, nagpa-lapit na ng areas, tapos kung magbakasyon sila, nagbinakal sila dito mga, hindi rin yung mga habon, shampoo, kay perte ko na dito kamahal.
2: Oo, kahit imagine naman pala ang ginabalik sa ila. Diba? It's more on the wealth, gani, health, I mean, no? So next, we have Sweden. And Sweden is founded.
1: Well-funded,
2: no, sa ila yung universal healthcare system. So, 83 years man, no, ang ilang life expectancy. And this is due because ang pungsod, ang aktibo man sa ilang lifestyle. So, the key is lifestyle, diet, no, and being happy. Amo lang ginahanila yung ano.
1: Happy. It's so nice to be happy.
2: When you're happy and you know it, clap your hands.
1: Iba ito na mga katropa, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, clap your hands.
2: Yes. Clap your hands, stop your feet, turn around. Katawa sa mga residente dito sa Sweden, yung nag-follow it sa healthy diet. Mostly, gina-focus sila sa fresh fruits, vegetables, meats, and fish.
1: Galde,
2: no? And the government sa Sweden, which is the Swedish government, no, nag-invest sila yan sa kumbaga, very heavy ang investment nila when it comes to health, no? Sa ilayang ano, especially ang mental health, which is also true and correct, supposedly, no? At nag-contribute sa ranking as one of the world's happiest country man.
1: Wow!
2: Next, we have Australia.
1: Australia.
2: This is where I learned how to speak tomato.
1: Tomato?
2: Yeah.
1: Australia.
2: Australia. The highest ranking country sa Asia Pacific region, no? Kaiman, tanan nga elements niya necessary to be one of the healthiest countries in the world ang yaraman. So, Australia.
1: Wow.
2: Yeah, Australian coach promotes outdoor activities.
1: Uh-huh.
2: Pareha sa naman sa surfing. So, active gin sila yung kadama sa mga sports yung ginaintrahan nila. Even ang ilang agricultural industry nag-ensure sa steady supply sa fresh, high-quality meats, fish, fruits, and vegetables.
1: Pag sa no? Pagambal mo nga high quality, meaning ano gidya, preska, wala masyado cholesterol, wala masyado, ang kakaon lang.
2: Okay. Next, we have, of course, the favorite place that we visited, Singapore.
1: Bagay sa Singapore, may mga muna nga.
2: I can't understand.
1: Oh, yeah. You want my sugar cane?
2: Singapore naman stands...
1: Dito lang ko nakakita ng ano? Tubo, mga katropa. Ginabalik yan sa isa ka-convenience store.
2: Mahal-mahal.
1: Mahal-mahal. Pagtudlo ko, ano, what's this? Sugar cane.
2: What sugar cane? Imutangan ng ice mahal-mahal. Tayo ginabalaan mo sa, you know what, in our place, we just pick it up and then chew.
1: Pag-usap.
2: We do tapos.
1: Grabe. O, nakibot ko. Ginabaligya sa convenience store daw 7-Eleven, mga katropa.
2: Gani.
1: Tubo.
2: Tubo, gijaya. Ginaano na nila. Doon pa rin pati sa una, Vlad, di ba? Mga gina-pa-flatten, no? Gina-extract ang iyayang juice.
1: Healthy to yan.
2: Tapos ginabot ang naman na nila kalamansi, which is I do not like, no? Although sila healthy.
1: Nag-try ka?
2: Nakatry ko, pero... Oh, hindi ko okay. Hindi ko mahili. Gusto, mas gusto ko na lang siya pag-usol. Oo. Hindi lang ko hili.
1: May
2: maybe because nadala sa panit. Kung nadala ang panit, bala sa pag-extract.
1: Ah,
2: oh, okay. Nga doon nag-add sa hindi ko namin yan yung flavor.
1: Siling ko damo. Ito sa negros.
2: Man, ha? Dari pa ya sa
1: pila,
2: ano?
1: Pila, mahal ay.
2: Huh? Mahal sa? Mahal sa hindi lang ko ma-remember. Hindi lang ko ka-remember. Napila na ito. Ganyan nga ito nga, ano?
1: Alipat
2: na ko. Something. Mm-hmm. Basta mo na. Anyway, sa Singapore, no? Ang ilang success, especially sa pag-promote sa well-being, halin ini sa ilaman, no? Ng education system. Nga, kung saliin, gina-instill gidya even sa mga kabataan pa lang ang ginatawag healthy eating and exercise habits, no?
1: Mm-hmm.
2: And syempre, no, along with the country's strong economic prosperity and world-class universal healthcare system. Mm-hmm. Kadamo sa mga nurses and doctors natin dito. And I don't know kung doctors but nurses, no, kadamo dito sa Singapore, halin sa Pilipinas. And also,
1: dami sa Singapore, dami magbalik dito.
2: Man, doon na may anin kung magpa-Singapore, ah. Naga-investment actually Singapore sa network of community sports centers and gyms, no? Para sa mga residente nila na mas hapos kag maka-stay active every time,
1: grabe.
2: No?
1: Ika number ano na?
2: Nalipat na ko.
1: Ten, top 10 ang balbo.
2: Number 7, no? Number 8 is Norway.
1: Norway, ABCD,
2: yes.
1: HIV, Kelemen, OP. May chance and... pa.
2: Letter
1: M pa lang.
2: It's the 7th in the World Happiness Report. Still with the same other European countries, ano, agad padlawag natin kaina. They have the strong, ano tawag sina? They have the strong mental health and syempre, mas ginahatagan nila sa priority ang overall wellness. And
1: pero,
2: last...
1: Pero, gapati ko rin, Mami G.
2: Nga.
1: Kaname, tiyang labagkaan.
2: Mas nasawin ko, actually, sa mga amuni ng foods, mas nasawaan ko ni... No?
1: The best kid yung pagkausin ko.
2: Nasawaan ko niya.
1: Sa Hong Kong.
2: Hindi na ko. Okay, Finland is the last, no? Finland is another country nga nag-stand out man when it comes to healthiest country in the world, no? So, still the same, no? Kalabanan gani again, no? Mga natbilong sila sa World Happiness Report. So, imagine just how happy these people are because of a well-balanced work and life. No, I mean work and life balance, no? So, posilingon ang amuning nga klase supposedly nga mga gina-maintain, no? Kag gina-implement sang government nila ang dapat pamarisa, no?
1: Gani man no. ang kung may go through mo Mami G, ang pulo Pilipin mention prevention lewat from top 1 to number 10
2: ang from Spain to Finland.
1: Finland, ano pa?
2: Iceland, Norway, Singapore, Australia.
1: Australia. Australia lang wala N, no?
2: No.
1: Pilipinas, may N man na Philippines. Wala na dalaw.
2: Wala na dalaw. Italy, doesn't have an N. Oh, pero may I. May I.
1: Mamaya makadtuan ang inyong mga lugar, Mami G.
2: Gusto ko man.
1: Mabisita man lang, okay na ako sa bisita.
2: Bisita lang. Ha, gusto ko yung magkaong gito ya.
1: Ah, oh, siyempre, dala kaong na lang, mama, pagutom. Mapagutom ka.
2: Oh, so, kay, ang real happiness to dito, maging maano, no?
1: Grabe na tuod, no? Pero, kabala ka, Mami G. Kapamano ka, magpati ka man siguro. Well, amo na mga the very good things nga we hear from those countries. Mm-hmm. And I'm sure may aras ng mga ano, mga worst ng mga ano man dang, mga
2: experiences. So, no, ato naman ang i-discuss, no, mga worst places. Okay. This one is the healthiest and happiest places in the world. Mm-hmm. So, kita man diri, actually, in our own little way, we can be happy, we can be healthy,
1: yes,
2: no?
1: Naman.
2: And syempre, hindi gid magkalipat nga dapat mangin ka partner gid nato ang atan nga mga Yes to Health products, ano? Mm-hmm. Kahit di amo ni ang isa sa mga paagi man para nga ma-maintain naton nga healthy ang aton yung well-being.
1: Correct. No? Okay. Well, mga katropa, kami kagina, nag-walk kami, naka-exercise kami, nag-sweat
2: kami. Yes, nakapamahas kami.
1: Kaya yung pag-abot namon, may bad influence din. Kapin mo na mapabakal soft drinks, ita sugar mo, mapabakal sang chichirya, tinaga, ano mo na yung mga junk food ang tawag na rin?
2: Oo, nagpa-influensya ka. Kailan na mas healthy pa siya sa say mo. Kaya mag-share fats.
1: Wala siya fats siya. Urunod ka dyan. Oh my God.
2: Okay, sorry, galing. Anyway, I guess, no, mga katropa, dira na natapos ang atan yung Monday edition sa atan yung extra dry.
1: Ba?
2: Panami, puno-puno.
1: O, diba, unod get the quarter pounder lang.
2: Oo, diba? Healthiest country, tapos
1: ang quarter pounder ka. Ano siya, 50 isa is na sa gabi, mga tropa. Salamat, Gates, sa inyo pag-upod sa ating programa sinigang gabi sa ating extra drive. Hindi lang kamo magkalipat sa ating mga produkto nga makabulig, Gede. Well, na-mention na nato ng ating mga happiest, kagbang healthy countries. Pwede mo nato ni muna pagi sa ating mga Yes World products, diba, Mami G?
2: Sana siling na, no? Ara pa dira ang numero uno, Gede. Kumbaga, frontline, Gede, sa ating Yes to Health Wellness, Yes to Health Incorporated, ang ating ultimate trio from ang pampabako sa aton yung immune system, Santon Vitamin C, ang pinakakompleto, mas epektibong food supplement, ang Santon Plus Gold, kag ang pampabako sa aton yung immune system because of the vitamin D3 plus the combination of Santon, ang aton nga premium D3.
1: Correct, mga katropa. And of course, ang aton nga, wala po na-mention, Vision X Plus, kag ang Turbo Dietary Supplement, yung makabulig man sa aton, ma-enhance libido sa lawas sa turbo, ma-improve ang vision sa bulig sang Vision X.
2: Correct. You can visit our Yes Health Wellness Center para sa ibang pagid ng mga produkto nga saranggid nga makafit sa inyo yang nga mga kinahanglanon.
1: Thank you so much and good evening. Ako si Katropang James King.
2: Kaga ko naman. Si Katropang Mommy G. Madamo, giging salamat till tomorrow para sa atin nga extra drive dali lamang sa
1: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.
3: When I first saw you

0: Exciting!
1: Mga katrupa, exciting!
2: The Secrets of Health.
0: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o pondira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay kaya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or domain na bilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
0: Amo na kalaba ha.
3: Abot lang kung paano nila takso na.
2: Southern Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya kag of course, may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secrets of Health.
0: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
0: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Pahubin pasang ng worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig pa ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
9: Exciting!
10: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: System pain.
9: Si Sairan, isang Bye-Bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Lisilis. And I'm proud sister Pinis. Sa one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga bukika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Wayne. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Sino ka subong sangguan?
1: Hindi.
0: Sino?
1: Si Myra.
0: Myra?
1: Bis.
0: Tolok mo sa camera ko, Nami. Ba may signature pa nga mga ininchik? Ininchik Korean?
1: Ambot. Ano yan? Mga kung nakaintindi.
0: Grabe, tsura mo daging lupot ka man ba? Bukas ka mo sa FB page, like na lang dahil kag-follow at Troy Tisoy 2.0, TikTok account Troy Tisoy Official. Magapalike na ang programa nga!
1: Phone pal!
0: Opo nyo, si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang to silang ka.
0: Wapo na loy-loy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang...
1: Sang May 4, 2026, it's a Monday.
0: That is why, dapat taason tagi aton energy until 12 midnight para hindi matulugan ang aton ng mga listener.
1: Correct.
0: Para kung nagapulaw ta, pulaw man sila.
1: Koreng mundo.
0: Kag, para mangin mapag-on aton resistensya, masanton vitamin sila. Santon vitamin C. Santon vitamin C. Para may ara ka mo persa pang pulaw-pulaw o konbilasyon.
1: Nagkatulong na ito, bilasyon. Layo pag-alipis na minatay. Kag siyempre, mag-premium detail soft gel man ka mo, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tadan nga Yestel products ni Doc Remilito, oy, mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Oh. Welcome tana, ang tanan nga XFM Radio Station sa Negros Island Region, kag Panay Island sa Region 6. Manahan ta mga taga-Bacolod, naka-tune in ka mo sa XFM 103.9, 96.7, kag 90.3. Upod ta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva. Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: dapat correct niya, subong niya. Magsalusaylo, pagkit ka mo ganit, kaduan, tama niyo lang. Baby Ron
0: Shotty Boy.
1: Oh, kita mo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, kag XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7, upod ta si katropang
1: James Dean
0: John Ray. Sa Antique, mabatian kita sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean.
0: Correct.
1: Hindi ito nakababuyan.
0: Ulayin mo yan. James Dean to hold your duty sa Antique. Oh. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. The almost perfect mo subong ba?
1: Yeah.
0: Dua lang sala mo. Sa
1: Antique pa.
0: Amo na to ganis James
1: si
0: Dean.
1: Dali sa Kalibo.
0: Bow grabe daw ikaw po yan excited ano. Abi mo chaktong imo sa bata, ari mo. Sa XFM Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropa.
1: Nicely da karon kay Shamaine
0: John Allen, oh, station manager.
1: Oh, hello sir.
0: Kompleto na ang tanan nga XFM Radio Station. Sa malapad ang aton nga pagwaragwag, ganit tanan nga gusto mag-intra, tawag lang sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal para sa aton na first caller. Pero dira lang kamo anay kay damo nagmi nga mga sonata subong evening. Gani, enjoy nyo lang sa pagmamati sa XFM katropa mo.
1: Exciting!

0: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa...
1: Bilal ka, tugisapian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
2: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
2: wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dilibki.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.

0: Nalutsa naman siya.
1: Pwerte igupin sa hangin ba?
0: Balik na sa phone, pal. Magsinadya kita sa alas 12 o po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix may glutathione kag collagen. Available gid sa tanan nga mga butika. Makabulig sa mga gusto magpagwapa kagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kang ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanan ng Yeswell Products ni Boss Remilito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Bisa na mula ng itsura ni Dolphy kag ni Troy, pero ang mga produkto sang Yes to Health, Mercury Drug Store na yan.
1: Oh, correct!
0: Southstar Drug na yan.
1: Yes!
0: TGP may, Pharmacy.
1: May
0: Generica.
1: Eh, mano kada?
0: May Watson's pa.
1: May magagmay pa nga butika.
0: Pagsulod mo sa Watson's, sa mga gabarakang ang mga products ng Yes 12, pili lang ka mo to akong anong pamaklon nyo.
1: Kuring, Mondoya.
0: Kung diri ka mo mabakal sa amon, hindi ka mo magkahuya nga mag hutik kung kay isa, Troy, may turbo ka pa da.
1: Yan, di ba? Nga mahuya kay mo yaman.
0: Kay itisting ko na yung kay Dolphy kung makainom ko.
1: Talaga lang ah. I'm waiting for it.
0: O oh, diba, di ka pa na mangita man. Pag bakal mo, may ara ka pa na yung tilistingan. Hikap o kun om-om.
1: Ako rekiya.
0: Mga gusto mong pasako, pwede na akong makatawag sa XFM call and text line.
1: 0972-0076-793-0915-8311-431.
0: Si Tomaro nagapamati subong sa Takuling. May gabi, Tomaro. Yahoo! Si Sarge Tomaro. I-check ng line number 1 may gabi.
2: Ayong gabi, Sir Troy.
0: Ay, naka-join ka naman kagabi.
1: Oo, sunod ka naman. Oo, salamat ka na lang.
0: Line number 2. Line number 2, good evening.
1: Hello. Hi. Oh, hello. Welcome back.
0: Who's this? Sino ni?
3: Ano po, si Akli.
0: Ay, naka-join ka na rin dati. Wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon. Taga-Aklan ka, di ba?
3: Wala po. Wala na kami.
0: Gabi-gabi na lang ang kasali mo. Kailan ka ba malilingan sa amin? Oh, problema. May problema si Ashley?
3: Magalang po.
0: Oh, anong problema mo? Huwag lang pera ha, kasi pareho tayong walang pera.
3: Hindi po, naghahanap ako ng ano, ng bago.
0: Ano?
3: Naghahanap po.
0: Naghahanap ng ano? Kalakal?
3: Opo, ng bagong colmate.
0: Bagong colmate, bakit?
1: Oh, bakit?
0: Ilang beses ka na sumali dito. Mm-hmm. Hindi mo pa rin na, ano ha, natatansya kung gusto mo talaga o hindi. Bakit? Anong nangyari sa colmate mo dati?
3: Siloso po kasi, siloso siya.
0: Ah, anong sinisilosan niya?
3: Pag may kausap ako, kausap ko yung kapatid ko, nagagalit.
0: Pangalan ng lalaki, kasi para tampuyungin natin.
3: Si Jan po.
0: Taga saan yun si Jan?
3: Taga Negros po.
0: Taga Negros.
1: Oh, taga Negros pa ha.
0: Ganun na talaga ngayon ang mga lalaki. Pasilos-silos eh. Wala namang isasagod sa kanya if ever na magkatuluyan sila, Dolph. Dolph?
1: Correct.
0: So ano ba talaga yung hinahanap mo talaga?
3: Yung mamahalin ko ng totoo kasi humingi, binigyan ko yun ng load eh, 4 beses hindi ko yun tumawag dito.
0: Ikaw yung nagbigay ng load?
3: Opo.
0: Wow, napakagalante mo naman ha.
1: Kaya nga eh, ikaw pa ang bumibigay.
0: Magpapapight ka na, nagbibigay ka pa ng load ha.
1: Kaya nga, at tapos napaloloko ka pa.
0: Ha, palololoko?
1: Paloloko. Oh, nag-gets mo kung bakit ganon.
0: Yung mga nga mo ha. Mahilig ka talaga sa lolo-lolo ha. Yan talaga yung ano ha. Yung namimiss mo yung palolo-lolo ha.
1: Correct.
0: Line number 1, good evening. Hello, good evening.
1: Hello?
0: Oo. Huwag i-loudspeaker yung ano, telepono. Hello?
1: Ikwaang imo nga loudspeaker.
0: Yeah, boy, nalangin mo cellphone, hindi ka di ba tion? Nugon. O mga lalaki, pwede kayong mag-dial sa XFM call and text line. Make it sure yung signal ninyo maayos, ha? Ito, i-dial nyo ang 0912-007-6793. 0912-007-6793. Ilan nga yung anak mo, ano, Ashley?
3: Apat po.
0: Apat? Dami naman. Inano mo ba yan pag-ire? Bakit lumabas lahat?
3: Hindi naman po ano, hindi naman po yung isa po, hindi naman ano, kasarihan po ako nung ano, isibulso.
1: Yung ano, yung...
0: Oo nga.
1: Yung guest.
0: Oo, na, nagi, na ano na, nagisi na yung tiyan, nagisi din yung sa harapan. So wasak na talaga. Ashley?
3: Ma?
0: Hindi na hindi pa naman masyadong wasak na wasak ang puso ni Nastimak.
3: Hindi naman po.
0: So mga ilang taon ka nang ano, kakatapos mo lang masisarian mga ilang taon na?
3: Mga 4 na taon po.
0: 4 na taon. So kipot na talaga siya.
3: Opo.
0: Oh, hindi na yan magigisi ulit.
1: Baka masisi pa yan.
0: Maayos ba yung pagkatahi ng doktor?
3: Opo.
0: Na kung papatalikurin ka at pahaharapin, hindi na yan maano, matata. Hindi na?
3: Hindi na po.
0: Sigurado ka.
1: Oh, baka nylon ang ginamit.
0: Oh, caller, good evening caller. Line number 1. Hello?
1: Ang imo gani nga headphone kwa a.
0: Hello?
2: Hello.
0: Oo. Pangalan, taga diin?
2: Taga Cadiz po.
0: Saan sa Cadiz?
2: Kabahog.
0: Kabahog, pangalan mo?
2: Jean po.
0: Paki ano muna yung radyo, pakipatay. Para maayos yung pag-uusap natin. Jim, pangalan mo?
2: Yes po.
0: Oo, pakipatay ng radyo.
1: Okay, ga-feedback kita pati
0: ang Diyos ko. Pinapalakasan kasi masyado yung radyo, pero kung wala naman makikinig sa atin, i-tune in mo sa ano ha, XFM. Pag naka-tune in, pinapapatay. Hindi, ngayon lang naman para dire-diretso yung usapan natin. Ilang taon ka na, Jim?
2: 47 po.
0: Ayun, tama-tama to. Ilang taon ka na nga, Ashley?
3: 26 po.
0: Oh, tama-tama yan. Hindi ka naman pumipili ng edad, Ashley?
3: Hindi po.
0: Oh, sige. Andito na si Jim. Andito na si Jim at Ashley. Magbabagsakan dito. Pagkatapos nito, magwawasakan ay sila dua. Oh, sige, mag-usapay kayo. Makikinig kami, ha? Okay, fight!
3: Hello?
2: Hello?
3: Ngayong gabi.
2: Magandang gabi din.
0: Lalaki, ikaw mauna, magdiskarte, lalaki. Para naghihintay ka naman kung kailan ka tatanungin.
1: Jim, ikaw mauna.
2: Saan ka?
3: Ha?
2: Huh? Saan ka ba?
0: Sandali, parang nalilito kami sa boses inyong dalawa. Parang
1: magkambal
0: kayo ah. Parang oo. Babae lahat ito ah.
1: Oo.
0: Jim, lalaki ka ba babae?
2: Lalaki po.
0: Oh. Lakihan mo yung boses mo. Lalaki po.
1: Jim.
2: Yes po.
1: Lalaki ka ba talaga?
2: Opo.
0: Sige nga, ikaw unang dumiskarte sa babae. Huwag kang maghintay kung kailan magtatanong yung babae. Ikaw mauna.
2: Kaya nga po eh. Taga saan ba siya po?
0: Huwag mo akong tanungin. Idiretso mo sa kanya. Masulok-sulukan ka karon, maluwal mo ng uga sa Cadiz na karon.
2: Taga saan ka ba?
3: Taga Aklan nga.
2: Aklan?
0: Aklan hangag. Ang balal nga patso ng radyo, ginapatuduhan pa gid.
1: Amo gid eh. Amo na nga, hindi mo siya maintindihan kay...
0: Patsa pala yung radyo.
1: Oo. Sa cellphone ka pa, mate. Das ang patso mong radyo.
2: Okay po.
0: Gina ka pa ginambalan, ha? Masulok-sulokan, tagid ka karon.
1: Mapinakas, tagid ka ron.
0: Huwag tatanga-tanga, ha? O, sige, ulit. From the top. Unahan mo na, Jim.
2: Okay po. Taga saan ka ba? Taga Aklan?
4: Opo.
2: May anak ka na?
4: Meron po.
2: Ilang piraso po?
0: Ilang piraso? Dosaging lang eh.
1: Gani.
0: Sabihin mo, magkano ang anak mo?
2: Hindi magkano. Ilan piraso ng anak mo?
0: Huwag nga ang piraso. Ilan sila?
4: Ilan ba? Ang pinatanong mo, ilan ang anak mo? Apat.
0: Yun, apat.
2: Apat. Ilan ang babae?
4: Isa lang po.
2: Ah, isa lang ang babae. Tatlong lalaki?
4: Opo.
0: Jim,
2: malalaki na?
0: Jim, diretso na tayo, Jim. Isang tabi na muna natin yan yung mga anak. Importante, alam mo na single mom siya. Magdiretso na kita sa punto kung ano talaga yung ano mo. Yung tawag dito. Ano talaga yung tuyo mo sa kanya? Diretso na, diskarte na.
2: Kailangan ko rin ang call meet.
0: Ashley, sagot Ashley.
1: Call meet daw, Ashley.
4: Okay lang po.
0: Magtanong, okay lang. Magtanong ka Ashley naman sa kanya kung anong trabaho, anong racket, ayun.
4: Hello, ano may trabaho mo?
2: Hello. Ang trabaho, nag-aarado lang.
4: 36. Opo.
2: Oh, bata pa, maganda yan ah.
0: Kung kapasar ka.
2: Bakit hindi makapasar?
0: Ah, depende sa iyo kasi yung boses mo parang ano eh, parang kama-kama yung boses
1: niya. Parang ano? Hindi ka ba tibo?
0: Hindi ka ba tomboy?
4: Jim,
0: tomboy ka ba, lalaki?
2: Lalaki nga po eh.
0: Pusang gala, pag mapuntahan kita sa Kabaho, malaman namin na tumboy ka,
4: ha? Taga saan po kayo? Taga saan po kayo?
2: Taga Kabaho nga.
0: Ilagay mo nga yung totoo, yung ano yan, ayan, ikompleto mo kasi hindi lang tayo sa Cadiz papakinggan. Sa Negros Occidental, oh, sa ano, sa Cadiz. Alam mo yon, Ashley?
2: Opo.
4: Opo.
0: Wala namang kwenta tong usapan na to. Hindi naman nagdi-discarte yung lalaki. Ano,
2: maghihintay lang naman ako ng sagot niya eh.
0: Hindi, ikaw magtatanong. Huwag kang maghintay dyan. Tanong ka pa ng tanong. Gandahan mo nga. Ano ba yan? Pinapaugtas.
4: Ano ba yan?
0: Pinapaugtas mo kami, ha?
2: Ilangan rin nga ako ng call meet eh.
0: Oo nga, sabi na niya. Ano pa yung katanungan mo? Ang mahal-mahal na ng kurente na binabayaran namin. Pagkatapos yung cooler namin, aalinganga-alinganga eh. Parang di kami makabawi nito ah.
1: Parang uga din yung ano niya eh.
0: O doon na tayo na okay din sa kanya, naghanap siya ng callmate. Ano yun yung ano idugtong mo, Jim?
2: Ah, sige. Kung gusto mo ng callmate, pili ba tayong mag-callmate dalawa?
1: Oo nga eh. Paulit-ulit lang yung tanong mo.
0: Pa naman yan.
1: Jim, paulit-ulit lang yung tanong mo.
0: Ah, eto na lang tanungin natin, Ashley. Gusto mo ba siya o hindi? Hanap tayo ng iba?
4: Hanap na lang po ng iba.
0: Okay, disqualify, Jim. Goodbye. Thank you for calling. Pak, ganon.
1: Pagka ako pamatsyagan ko bala, Troy?
0: Oo.
1: Tibo gito saya.
5: Tuod.
0: Dumangamong pa sa
5: lakay. Correct.
0: Parang parang mga ngamong sa sayo, Ashley, ha? Parang gagamitan kanyang kulumagko, ah.
5: Correct, yeah. Gagamitan ka ng, ano, ng dila.
0: hindi naman natin na inaano yung mga tibo, ano. Kaya pero nga, wala namang problema pag kung magsabi kayo ng totoo lang. Yung, kasi wala naman tayong discrimination dito.
5: Yes, basta yung, ano.
0: Honest to goodness lang tayo kung correct, ano talaga yung ano natin.
5: Yung acceptance lang ba?
0: Opo. Magsabi lang ng totoo, wala namang problema. Hindi naman kami nagdi-discriminate. Naiinit lang yung ulo namin pag hindi talaga sumusunod sa instruction na binibigay namin kasi parang naglalangka-langka siya, yes, sa on-air eh.
5: Ilang ulit yun ang tinanong, pwede ka bang maging callmate?
0: Oh. Parang magkukulkog talaga siya eh. Ha? Parang mangungulkog talaga siya.
5: Baka magkulkol. Alam mo ba yung kulkol?
0: Nako, malalagot yung butas nito ni Ashley.
5: Baka hindi lang si Sarian ang madatnan mo eh.
0: Parang imbalsamar talaga eh. Ay nako. Oh, hello, line number one, good evening.
6: Good morning, good evening.
0: Oh, batian mo na si Ashley Sangkalibo Aklan, single mom with 4 kiddos.
5: Mawariya to, nahi ganyang laki ya.
0: Okay lang sa imo?
6: Okay, ito eh.
0: Pero magtatagalog tayo ha, pangalan mo?
6: Jason.
0: Taga saan?
6: From Cavite City,
5: Negros Oxford. Huwag kang Cavite City. Huwag kang tanga-tanga ha. Huwag kang pareho ni Jim.
0: I-ano mo ha, itayo mo yung mga bandera ng mga taga-Cadiz ha, na mga magagaling talaga mag-discarte sa babae na yung kahit single ma, mapa-uo talaga ha.
5: Dapat nakatayo ha.
0: Jason?
6: Isita ako, Troy.
0: Saan ka sa Cadiz?
6: Barangay Mabini, Cadiz City, Negros Oxford.
0: Okay, Mabini naman ito. Sige nga, usapin mo nga si Ashley Pites.
6: Hello, Ashley. Good evening.
7: Maganda gabi din po.
6: Maganda gabi sa'yo. Ilang taon ka na pala?
7: 36 po.
6: Ilan?
0: 36.
6: Ilang anak mo?
7: 4.
6: Gusto mo ba ako ang maging ama ng 4 mong anak?
0: Wow, mga abo na ako discarte.
5: Abo na iya.
0: Yan yung gusto namin.
5: Correct.
0: O, sige, pagpatuloy lang.
7: Okay lang.
6: Okay lang po. Okay lang. Baka someday, magkita tayo.
0: Bakit hindi yesterday?
5: Pa? Yes.
0: Yesterday or tomorrow, today?
6: Balang araw, baka magkita tayo at magkasama tayo ng mga anak mo.
5: Tinagalog mo lang eh.
0: Balang araw daw.
5: Balang araw, may bala na bala.
0: Gusto mo talaga maranasan ang ano ha, ang kasarap ng single mama?
5: Correct.
0: Jason?
6: Gusto man tayo yung may katuwang sa buhay, Troy.
0: Ashley? Oo. Handa ka bang ipaparanas yung perlas mo sa taga-Cadiz?
7: Opo.
0: Gusto mo talaga iparanas sa taga-Cadiz kung ano kanamit ang single mom?
7: Opo.
0: Oh, hala Jason.
7: Opo na po. Daw
0: malapornas mo gina siya maayo,
5: correct,
0: Jason.
5: Correct.
6: Tanggap mo naman yung Troy ang ako niya ang at siya Troy.
0: Wow,
5: tanggap talaga agad, ha?
0: Baka sa una-una lang yan, ha?
5: Baka maano eh.
0: Pag nasa kalagitnaan na, ha? Titilaw,
5: yes.
0: Titilaw ka lang at aalis ka din sa Kalibo at uwi ka ng Cadiz, ha?
6: Hindi naman sa ganun, Troy. Ang hanap ko ka pa sa buhay.
0: At talaga? Tanungin mo nga, Ashley, kung anong trabaho ni Jason?
7: Ano man trabaho mo?
6: Isa lang ako, construction worker.
0: Oo, oh, mga magagaling yan.
5: Uy, huwag mong smallin yung construction worker.
0: Oo, kasi mabigat na trabaho yan.
5: Yes.
0: Mabigat na trabaho yan, pero pagkagabi, pag daganan ka ni Ashley, ang bigat-bigat ni Ashley.
5: Jason, amo gini pagpakas mo sang iya monarchy.
0: Allah, tapos gini.
5: Eh,
6: ano po? Ano pala si Pakas, girl?
0: Ah, para sa mga ugal na pinakas sa kadis, wala.
5: Paano ka magpakasaw?
6: Ginagunik na nitro ya.
5: Ate, perfect kid na kasi sa riyan na lang sa ngadaan.
6: Ate, sabor pa. Bore, huwag na ginahilip bukong.
0: Huwag na. Boneless gani. May bukog ba lang boneless?
5: Gani man.
0: Oh. So, galingan mo pa. Sige nga, i-try mo pa nga yung ibang diskarte pa dyan.
6: So, as we pagdating ako sa buhay, matanggap mo ka?
8: Ano po?
6: Ang sabi ko, pag baka ako dumating sa buhay, matanggap mo rin ako kahit self-traxular lang ako.
8: Okay, opo.
5: Oh, ara malang gali.
0: Ayan. Baka sa susunod.
8: Oh,
0: baka sa susunod na araw, Ashley, sabi ka naman na si Loso naman taga Cadiz, ha. ito na talaga yung last mo na pagsali sa program namin kung hindi mo pa yan makakatuluyan yung taga Cadiz. Magaling naman si Jason, ha.
5: Yes, ha. Akala ko nga sabihin mong last will and testament.
8: Yung dati ko pa kasi, napalutan ko, hindi siya tumatawag dito sa akin.
0: Huwag mong ipaalam na nanglulot ka. Kasi si Jason, mamimihasa to.
5: Oo, baka gayahin din niya.
0: Oo.
6: Hindi naman ako sa ganang try, yan siya lang ako. Hindi naman ako nanghingi ng sadokain ng load.
0: Pero Ashley, huwag ka muna magpapadala-padala ng picture sa kay Jason, ha? Baka kukunan ka lang ng picture niya pagkatapos wala na kayo kaagad.
8: Apo.
0: Oo.
5: ang masama pa doon, baka barangin kayo.
6: So, na na po, hindi para ka marunong barang try.
0: So, deal na to, deal yung na? Ano, yung pag-uusapan niyo, okay na ito?
5: Ashley?
8: Po?
5: Okay na
8: okay
5: ba? Na?
8: Okay na po.
0: O sige. Jason, okay ka na rin?
6: Okay na, Troy. Salamat si Troy.
0: Wala ka ng last will and testament?
5: Wala na lang.
0: Anong title?
6: Pagdating ng panahon para ka, Ashley.
0: Ah, kalaway man siya nakakanta.
8: Pangit naman po.
0: Pangit.
5: Pagdating ng panahon, nasa'ng tumboy pang kakanta.
8: Pangit naman yung panahon, hindi ba naman dyan?
0: Oo, ako na lang mag-play ng music, huwag ka na mag-request, ha?
5: Oo,
0: pangit ng seleksyon mo, eh. Okay na kayo?
6: Sige, try.
0: Huwag mo muna ilagay yung tawag mo sa akin, na kasi ibibigay ko sa iyo number ni Ashley, tawagan mo agad, ha? Huwag mo nang pakawalan, tirahin mo na ito.
5: Correct.
0: Kasi hindi ka naman talo sa kanya, may mga tropeyo nang dala, eh.
5: Oo, ah.
0: Okay na? Okay, salamat. Ashley, thank you. Goodbye. 2 minutes after 10, mabalik pang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
5: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
5: Excited!

magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Woo!

0: Bato. Nagkabadayo ng programa nga phone pal sa mga gabi isang Lunes sa gyapon na po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kag ang puppet nga hindi mo intindihan kung anong iya nga karakter. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa!
0: Mabakal ang tanan ng Yes Health products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Kag nadulong man sa Santon Plus Herbal Soap, gusto mo makakasi imong punggod ang imo alap up plus, kakasun mo ng imo nga ang sod, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Kag gusto mo kakasun?
1: Ang akong guya.
0: Agwa, oksinada. Mayong gabi, line number 2.
2: Ay, mga bina try.
0: Hi, anong maya sa gabi, Migo?
2: Edrine try.
0: Ha?
2: Edrine.
0: Wala pa ko namangkot, simungalan. Namangkot pa ko kung anong maya sa gabi.
2: Pwede, ka matulog kami, obra pa, boss.
0: Why ka nagtulog? May ubra pa, boss.
1: Oh.
0: Ani, nagtulog ka na.
2: Hindi, ako tulog. Kay birthday ko sa buong.
0: Uy, happy birthday!
1: Uy, happy birthday! Hindi mo lang ito da.
0: Happy! Happy! Happy birthday to you! Pila ka na, Dre? Ay,
2: hindi siya, binatay.
0: Ah, na... Pasalamatan mo na. Pasalamatan mo ginang naglabot ka pa sa 27. Tudman. Tudman, salamatan mo kay sa edad mo nga 27, ari pa kita nga healthy at the same time.
2: Tapos try mi ang balong ko try.
0: Karon lang bala, wala pa wala katapos sa salot ko
1: birthday wish pa kami gani si mo.
0: Naga wish pa kami gani isang ikayong lawas mo. Sa diin ka gani subong Dre.
2: Kada ko pa sa nagaranto sige ya panumbra.
0: Oo. Ano to gani ubra mo? Traffic auxiliary, no?
2: Traffic enforcer, eh. Insuriary, ano ni mo yan, panilig.
0: Palagpat! Traffic auxiliary kag enforcer, isa lang na.
1: Oo.
0: Doblang ka kay mo yan. Ginpanami ko lang ang ginpanami ko lang enforcer sa auxiliary mo muna Japon. Gani,
1: amo na i-Japon niya.
0: Oo.
2: Okay.
0: Nagay pala nilang ka, Baladre. Birthday mo subong, di ba?
2: Oo.
0: Ati, happy birthday, ah.
2: Okay,
0: oh, pwede ka nakapamangkot. Ano itong yambal mo gani?
2: Ang nga kon. Piskan mo lang anda. Importante, may lalawas sa dadlaw.
0: Amo mo lang nagali. Abi ko, anong gina? Palarius.
2: Lang sa pagubra.
0: Oo. Oh.
2: Lagi sa pagaan lang sa gabay sa Ginoo nga dadlaw nga aras ang dadlaw. Wala siya matabo.
0: Dali lang gito. Dali ka pamilin-milin ka na, oh.
1: Ito ka subo sa
0: iyo. Birthday mo wala subong daw. Matyaga na mo. Ito ka pamilin-milin ka na.
1: Ano gusto mo? Kantahan ka?
0: Ano na? Nabalaan mo na nga mabungguan ka na buwas? Dali lang bala. Do may something sa imong panghambala nun sa bunga gabi. Kaya nagligad pagtawag mo di sa akin. Do hindi ka man amo na magambal. Ito
1: ka sa job. Aman niya sa iyo. Sa nagligad.
0: May problema ka, Dre?
2: Oo.
0: Ano problema mo man? Basi pwede mo ma-share sa amon?
2: Problema ko?
0: Ano problema mo?
2: Chicks.
0: Wala man naging na problema ang mga uyab actually.
1: Ano sa ring mo?
0: Problema sa kono chicks.
1: Ha?
0: Chicks ang problema niya.
1: Abi ko sex.
0: Grabe yung malumatinan sa tigulan ba? Ang chick sex. Nga ang ginaproblemahan mong uyab man, nga anong may ara sa uyab? Abi, explain.
2: Wala lang kay pasalig lang ko.
0: Wala pa tagani, naka-recover sa tinaasay sa gasolina. Aga problema kay mong uyab nga mas mabudlay.
2: Hindi. Ipadalaan ko yung sa Romabla, Alas Manila para ang ticket.
0: Aging padalaan mong uyab sing ticket?
1: Nga para makapauli.
0: Para makapauli?
2: Makapauli.
0: Taga din ang babae.
2: Taga Pangasinan.
0: Dali lang. Sa Pangasinan, nasa pauliun mo sinigara na muna?
2: Oo. Kaya may asan din ka, no? May pinsan doon nga, ano? Nga, nablos pa lang. Nablos nga, ready star sa Negros.
0: Sa din sa Negros?
2: Sa Mamaylan. Tapos yung chat ko sa Udin. Sa silingin sa ako, naroon sa Cadiz.
0: sa Cadiz sa Subong, pero gingamit niya gid pa kadto diri ang ticket na gingawad mo.
2: Yes, ano gamit niya.
0: Worth pila ano na airplane o kon barko lang?
2: Barko mga worth of mga sobrate 3,000.
0: Akagamay nga butang. Oo,
2: ah. Sige, siling ko, maala ka daw. Anong gusto mo, importante, nakalabot. Kasi sa amon nga lugar, sa amon nga... Amon nga...
0: Provincia.
2: Provincia.
0: Oh, ti wala gid sa nag wala gid sa nagsipot sa imo after all nga gingaan mo 3,000 para makapanegros?
2: Well, eh, siling ko something tanay na kapam kung nagkatot sa ako nang yun sa nagkatot wala sa nagkatot sa ako.
0: Wala gid sa nagpakita sa imo ti nakapauli na siya subong sa Pangasinan.
2: Okay, sa kapuli, asinara po rin ako sa Cadiz.
0: Ate, panawagan nato ni. Eh. Ano nakabutang nga pangalan niya da ang complete name sa ticket?
2: Jasmine, ano to man? Nalipat ko yung ayang apelidod, pero nandaman ko Jasmine.
0: Dali lang yun. Ikaw ang nagawad siyang ticket niya, nalipat ka, wala ka na dahawid?
2: Why ko nagawad siyang ano, kaya ko mapicturean maano kung ipadala ko itong selbisi.
0: Oh, pero, nakakitanay na ka mo, naka-video call na ka mo.
2: Video call na, as in, nag-video call kami nga doha. Okay,
0: nag-jaja call okay, kayong dalawa? Video call?
2: Video call kami, as in, video call.
0: Okay. Dayon?
2: Be, saan ko saan? Saan ko saan ka na? Nandito, sa ano?
0: Sandali, ito, umpisahan muna natin bago tayo marating dyan. Mm-hmm. Paano mo nakilala yung babae na si Jasmine? Saan mo nakilala yon?
2: Facebook.
0: Sa Facebook lang nag-scroll scroll ka lang.
2: Oh.
0: And then
2: nagagabay lang.
0: Oo.
2: Nagagabay sa. Kumusta sa? Kumusta ko? Tingnan mo something na kinalaya ko.
0: Ba. Baka gawain niya na talaga 'yon na nang sa scam talaga.
2: Oo. Siling ko okay. Oh, ano gawin natin? Siling ko siling sa ako nga. Eh, ano mo ko? Eh, padala mo ko ngayon pang pamasahe ko punta dyan. Hmm. Ko, ano bakit? Ano ba? Ano gawin mo dito? Kasi wala mo ko trabaho. Sige, papuwiin kita para dito masaya ka dyan. Manong ko siya naman, diba? Sino, oo.
0: Sandali, parang hindi na namin naiintindihan yung pagsaysay mo ng ng istorya. Ganito na lang. Wala talagang maiintuan kung wala magpapainto. Tama? Ang may kasalanan dito, ikaw rin kasi nagsalig ka kaagad sa kanya. Na di mo pa masyadong lubos kakilala yung tao, mm-hmm. Nagpapadala-dala ka na kaagad ng tikit-tikit na yun.
2: Hindi, same thing. May lapit naman kami doon, kapulang sa Rihanna. Eh.
0: Hindi nga. Nakilala mo lang yung tao sa Facebook pagkatapos nagsasalig ka na kaagad. Hindi maganda yan. Hindi magandang pangitain yan. Kaya tuloy, anong nangyari sa'yo? Binigyan mo ng ticket pagkatapos hindi rin nagpakita sa'yo. Oh.
2: Okay lang. Kasi nga yung batong kuman.
0: Pero kayo na, nang ligaw ka sa kanya bago siya umuwi dito sa Negros.
2: Oo, oh, ligaw ko. Sabi niya sa akin, sige, sasagutin kita.
0: Ah, in the name of 3K, sinagot ka niya.
2: Oo. Oh.
0: Ngayon, ikaw nang lagot.
1: Kaya nga.
2: Ako lagot.
1: Kasi sa cellphone lang kayo nagkakilala, di ba?
0: Huwag ka nang magsalita, oh. Dolph, kasi gawain mo rin yan.
1: Nang?
0: Gawain mo rin yan na nag-a-add ka ng mga lalaki dyan tapos pinapadalhan mo ng GCash.
1: Sino may sabi?
0: Ako syempre mismo!
1: Oh.
0: Nakikita ko habang nag-chat ka dyan, oh?
1: Oh.
0: Yun na napapala ninyo. Kasi madali kayong nagsasalig sa tao na hindi nyo pa masyadong at lubos na kakilala.
1: Kilala?
0: Oo. Oh. Diba? So, yung nangyari sa iyo, Dre, kahit birthday mo ngayon, hindi talaga ako, tawag dito, hindi talaga ako dadampig sa iyo. Kasi ang pagkukulang nandyan talaga sa iyo eh. Nagsalig ka ng lubos, kaya yun yung napala mo dyan. So, ano ngayon yung gagawin natin? Bibirahin natin sa radyo yung babae na yun? O hayaan na lang natin lumigaya sa piling ng iba?
2: Sila.
0: Pero ngayon, bininlock ka na ba?
2: Huwag mag-ano tayo.
0: Bininlock ka na ba sa Facebook? Hindi mo na siya ma-chat ngayon?
2: Kasi kip-chat ako. Siya pa nag-reach ako happy birthday.
0: Oo, nag-chat pa pala eh. Oh, tinanong mo ba kung kailan siya pupunta ng Hinigaran?
2: Sabi niya sa akin pa sa pagpadala ko. Sabi ko siya. hindi ako pupunta dyan kasi susunod na.
0: So kung hindi siya pupunta ng Hinigaran, ikaw yung gagawa ng paraan. Mm-hmm. Ikaw pupunta ng Cadiz. O gusto mo yun?
1: Correct.
2: Ang bahay sa akin, ako lang daw masundo doon. Sabihin ko, kasi sobrang busy pa kami. Kasi may, di ba may ano?
0: Hindi nga, ganito. Kung hindi siya pupunta dyan sa Hinigaran, ikaw na lang pupunta dito sa Cadiz. Gusto mo yon?
2: Hindi, kasi sabi ko, sobrang busy kami. Alam mo yung traffic, di ba?
0: Hindi nga. Hindi naman sa lahat. Hindi naman, makinig nga muna, hindi naman sa lahat ng time na magta-traffic ka dyan sa Hinigaran. Meron naman kayong day off. Eh, ngayon pa naman na yung mga government offices, apat na araw lang yung trabaho. Biyernes, Sabado at Linggo, wala ka talagang pahinga.
1: Correct.
2: Wala kaming pahinga sa labas kami ng pisina eh.
0: Oh, wala kayong pahinga? Wala kayong day off? Totoo?
2: Wala.
0: Sige, tawagan nga natin si Mayor nga.
1: Kaya nga.
0: Pakidial nga yung number ni Mayor ng Hinigaran. Tatanungin natin kung totoo yung pinagsasabi nito ni Dre. Oh, kasi hindi yan pwede.
1: Kasi, Dre? Wala siya. Hindi pwedeng wala kayo.
0: Hindi yan pwede.
1: No, day off.
0: Kasi, dapat, tayong tao, magpapahinga din. Magpapahinga nga yung Kalabaw at saka
1: correct.
0: Red Horse eh.
1: Diba? Red Horse. Sumasilos na si Eagle eh.
0: Dre! Hindi, magpahinga ka din. Pwede naman yan ayuin mo na Chip, baka pwedeng makapagpahinga muna kahit isang araw lang. Meron na akong asisikasuhin na
1: importante.
0: Na importante para sa personal ko naman, para pagbalik ko maganda na yung performance ko sa kalsada. 'Di ba?
2: Hindi kasi ang bal ko ay ako na pa yung mga asahan nila sa bus.
0: Hindi nga. Wala naman yung tanong kung ikaw yung inaasahan nila diyan sa kalsada. Pero bigyan mo naman ng pansin yung sarili mo na dapat meron ka ding break na kahit isang araw, dalawang araw para maano mo yan, ma-plastar mo yan yung
1: mga personal mo nga.
0: Ibubunot mo ng kaugalingon mo. 'Di ba?
2: Silingko, kung gusto mo, good mong lagaw ito eh. Sige lang, lagaw ka lang din kung gusto mo. Mupot siya mga pakaduwagi kitang naik.
0: Lumalayo ka sa usapan natin eh.
1: Ang ako nga kinaisuriyahan, nga mangayo ka sa...
0: Ikaw yung pupunta sa Cadiz.
1: Oo.
0: Para magkaalaman talaga kung totoo yung pag-ibig niya sa'yo.
1: Correct.
0: Ganun lang yun. Pinipilit kasi niya na siya yung sinasaligan eh. Dre...
2: Dre.
0: Huwag na tayong lalayo sa usapan. Ganito na lang. Kung gusto mo talaga siya na malabot, lisensya ka at magbigay ka ng tamang panahon na makapunta ka ng Cadiz para makausap mo ng masinsinan yung babae. Para din naman yan sa kaugalingon mo, hindi naman para sa kanila sa tinatrabahuan mo eh. Tama?
2: Check naman, try, pero...
0: Wala na talagang pero-pero. Yan yung naiinisan ko sa'yo eh. Pero-pero ka pa kasi.
1: Isunda lang kami bala. Pangayo.
0: Nakapalabas ka na ng 3K. Kailangan may mihura yan yung 3K mo. Mm-hmm. Na kahit na meron kayong closure at pag-usapan talaga. Malapit lang naman yung Hinigaran at Cadiz. Sasakay ka ng Hinigaran. Bababa ka sa Bacolod South Terminal and then sasakay ka na naman ulit patungong Bacolod North Terminal papuntang Cadiz. Mga 1 hour siguro from Bacolod, nasa Cadiz ka na. Gusto mo tulungan pa kita hindi nga, ikaw nga yung pinag-uusapan natin. Huwag na natin isama yung babae. Ganito na lang, gawa natin yan ng paraan. Gusto mo, magkita tayo sa Cadiz at hanapin natin si Jasmine na yan.
2: Sige, try. Kung ito yung magbutangan ko na time, try.
0: Oo. Pero si Dolphin na yung papadala ko, wag ako, ha?
1: Hindi, ang sa aton lang, ginabuligan to siya gani, na lisensya ka na formal sa imo nga head, be. Diba? Tapos kung pasugta niya ka, tiyan mo na pagkatumuto sa Cadiz.
0: Amo man, oo. gawan mo talaga ng paraan, pare, para wag kang ano, wag kang tatandang lalaki at tatanda ka na lang, wala kang asawa. Asawahin mo na yan si Jasmine. Andito naman yan, wag mo nang pakawalan.
2: Baka pagpunta ko dyan, wala naman sa dyan.
0: Yun problema sa atin eh, yung mga baka-baka at saka pero na yan eh. Meron naman kayong intact communication na nag-chat-chat nga sa'yo, nag-greet ng happy birthday eh. Ikumbinsihin mo na magkita kayo sa Cadiz. Ikaw mismo ang magbigay ng effort.
1: Pero wala ka salig sa kugalingon mo.
0: Yan yung naiinitan ko, yung may baka-baka at saka piro-piro. Hindi pa nga natitistingan eh.
1: Huwag kang baka-baka. Dapat baka.
0: Dre, nakuha mo ba yung ano pinagsasabi namin dito?
2: Okay.
0: Gawa ka ng paraan na makapagpahinga muna sa trabaho. Then pasyal ka papuntang Cadiz. Okay?
2: Para makita ko man ang kanay, makita ko man ang inyong lugar.
0: Makita mo man ang balyena sa Cadiz. Mula ng balyena nga ra sa pool nga walang yugiho bala. Okay na yon na ano mo ba? Na
2: okay.
0: Naintindihan mo yung ibig sabihin namin ni Dolpe? Tatanda ka talagang uurong.
2: Hindi ko magin, hindi ko maglaon.
0: Oo nga.
1: Hindi ka magaling maglaon.
0: Dapat gawan mo ng paraan para hindi ka maglaon.
2: Hindi lang ako maglaon, hindi lang ako magdugang laon. Kung
0: hindi talaga kaya, wala namang problema. Mayroon namang available dito eh. Siya pa yung susundo sa'yo.
2: Try, walang ka try.
0: O ano? Kaya na ka pa nag-ahambal dyan.
2: Hindi ko magdugang, hindi na ako na magdugang laon.
0: Hindi ka na maglaon.
2: Hindi
0: ka
2: na maglaon.
0: Hindi ka pa maglaon nga, wala ka man ganig effort ka to sa Cadiz.
1: Ang mga
0: Malalaman natin yan pag makapunta ka na ng Cadiz at makapag-usap kayo ni Jasmine. Din tawag ka sa amin ulit, ha?
2: Sige, try. Okay,
0: kasi nasa gawa mo yan talaga eh. Pag gawan mo talaga ng paraan, makakamit mo rin yung mithiin at saka matutuslok mo rin yung gitiin.
1: Correct.
0: Salamat, Dre. Magandang gabi.
2: Magandang gabi, Dre.
0: Maganda ba yung pagpaliwanag, Dolphin, ng Tagalog natin?
1: Maliwanag na maliwanag.
0: Mabuang gini sila sa aton pinamate.
1: Yes. Kasi ahambal tayo dito, himo naman sila, di ba?
0: Bon Frances, ang kwartero Capiz, Mila Cardinal. Mayong gabi sa mga taga-barangayan Dumanan, Bacolod City, Ortilio, Helen. Good evening. Thank you so much for watching.
1: And Sir Ribocchio, good evening.
0: It's 39 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: the pain.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngiliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dofer mi lang maluya ako lawas. Dofer mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-Premium D3 na!
5: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.

0: We've got 2 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock. You're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: 5-0, my friend, ang score to Subong.
1: Of course.
0: Mapati ka nga 5-0.
1: The fourth.
0: Sabi ko, nalipat ka naman ng animal ka. Ang phone pala ka pa rin sa mga gabi, sa Lunes, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, ang very effective herbal food supplement sa mga nag-asopreher sa narisari nga balatian. Parisan nyo gid sa Santon Vitamin C, ang aton nga ascorbic acid, para ma-boost man ang inyong immune system. I-combine nyo lang ang Santon Plus Gold kag ang Santon Vitamin C para sa inyong ikaayong lawas.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga cyst, tumor, kag bukol-bukol.
0: Ang tanan nga Yesol products ni Dr. Remy Lito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, GGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Di na to ang mga tig-intra naton nga mga lampihan. Pwede na ka makapasakop sa buong gabi. Pinaagi sa pagtawag sa amon nga XFM call and text line.
1: Yes, ang mga ano da parinti ni Lampi kag ni Kathy. Dinay na kamo.
0: Tawag na sa 0912-007-6793. Liwat 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ngayong gabi kay Lee Fardignot. Mayong gabi, Troy Destroy. Kag Dolphy lang ka, nakatutok na kami sa XFM. Kag galantaw sang live nyo, Lee Fardignot. Raymond Absen. Mayong gabi, watching live, gikan diri sa Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Sa kay Konbaya, mayong gabi. And of course, hello and good evening man sa aton nga follower guide, Sir Anthony Visitacion. It's an honor to have you here, sir.
0: Jay Haliares, good evening. Damo sila, gano'n, no? Kay Mila Cardinal, good evening man. Thank you, gid sa pag, padayon nga pag, subaybay sa amon nga FB Live via Troy Tisoy 2.0. We have a caller on line number 1. Yes! Ima-introduce pa ko!
1: Dali, langgit bala.
0: Pangalan?
2: Di lang ko mag-plug in, ano lang ko.
0: Mano ka, malabugay? Mano ka lang, ma?
2: O, mangkot lang, oh. Ano lang.
0: Ano pa mangkot mo? Hindi lang kwarta liwat, ha? Hindi lang party. Sir, hindi lang party sa kwarta. Sige, ngalan mo ganyan. Liwat, sino to?
2: Joben.
0: Tagadiin ka, Joben?
2: Taga Bago.
0: Bago. I-mute lang ano yung radio para klaro yung musulod.
1: Mm-hmm.
0: Bow, grabe. Remote control ang iyang radio, ha?
1: Grabe siya. Ganyan.
0: Oh, ano to pa mangkot mo, wait, Joben?
2: Ano ning...
0: Kaya ka mabiyahe, kapit. Ano ginabiyahe mo? Ano ginabiyahe mo?
2: Tindi.
0: Ano na siya?
2: Nang ano ah, healing up.
0: Ha?
2: Healing up.
0: Healing.
1: Anong healing up man?
2: Right, healing up.
0: Ano, basta ah, amo na siya.
2: Tindi.
0: Ano, no?
2: Tindi.
0: Wala kayo kami kabalo. Papalaa kami kung ano para maintindihan namon.
2: 10 days driver.
1: Ano na sa gani?
0: Ano ang ginapang deliver mo na abi? Mm-hmm. Like ano nga mga product?
2: Yan ang nalang ng... Grab.
0: Ha?
2: Grab.
0: Grab?
2: Oo.
0: So biskan ano nga mga product, basta kung mag-sulod sa inyong website, idolong nyo amo na?
2: Oo.
0: Gin pa kabulay, anong pa kami nga dasig namon maintindihan, ang grab man lang.
1: Ako nga, ako nga ni Mamati, ang drug.
0: Bali, grab driver ka. Ano unit mo sa buong nga ginadala?
2: Dump truck, papiya.
0: Ano, ihambal sing tarong?
1: Wala.
2: Salakyan.
0: Ano nga salakyan?
2: Auto.
0: Wow! Matiko? Social.
1: Auto-matiko?
2: Auto-calibre?
0: Matik! O kung manual?
2: Matik.
0: Very good. So, din wow. Ka sabong naka-standby sa bago kung sa bakulod?
2: Sa bago.
0: Wala pa may nakabook sa imo sabong?
2: Why?
0: Mapabook kami ni Dolpe ah. Para ma-joyride tao, okay lang?
2: No?
0: Anong ngalan mo sa Grab?
2: Ha?
0: Anong ngalan mo sa Grab?
2: Secret.
0: Basi mahal-mahal lang imo sukot sa amon. Man.
2: Kaya din alin na.
0: Sa sagay?
2: Sagay pa.
0: Pabakulod?
1: Pabakulod eh.
2: Depende sa istoryahan.
0: Ba? Depende lang ko na dol.
1: Tood ka.
0: Okay, tika na istoryahan. Tanagin mo lang ng Grab. Okay. Ano nang imong mga eksperyensya sa mga pasahero mo bilang isa ka Grab driver sa isa ka pribado nga salakyan?
2: Yara, kita hindi mo may tsindihan pasahero. Kita may tsindihan mo nga.
0: Parehas ang ano?
1: Ano klase nga pag hindi, pag tsindi na?
0: Ano na encounter mo ganyan hindi mo malipatan na sa subong?
2: Pasahero nga talang sala ang location.
0: Nagkakatalang ang kamot? Ba, amugin ang ulubra. Ang sa upod ko.
1: Wala man may nagtalang.
2: Teka, pang tama nga.
0: Oo, oh, aba, ang itsura pa sinigadaan. Hindi ganyan masalig.

0: iya nga kamot nalabot gid. Nalabot niya gid.
1: Bon agyan mo man na.
0: Nalabot niya gid.
2: Why loyal daya?
0: Wala ka nagpasugot?
2: Why?
0: Te ang nagapangamang lalaki babae.
2: Nang tunga-tunga.
1: Silingkong daw.
0: Pero ang itsura lalaki no.
2: So ano man, do
0: ka formal man nga lalaki?
2: Oh.
0: Abi mo subong joben.
2: Babae, ano pero lalaki tinog.
0: Oo, abi mo subong joben. Ang mga lalaki nga lalaki diay itsura. Pag para sa nagani kung abuton sila, sila pa nauna talikod. Amo gina na experience ni Dulpo, abi niya gapo-gapo idol yagid. Bao. Ay, nagtalikod pa sa'yo una kay Dulpo. Ang si Dulpo, pabirahon niya ya.
1: Eh, amakon mo na. Kasi kung gusto mo na siya mabalaan nga, tunay na siya nga lalaki.
0: Oo.
1: Kibuta bala.
2: Kibatuka.
1: Hindi ah, kibuton mo gani.
0: Oo. Kay ano nang reaksyon niya kung hindi sa tuod nga lalaki, Dol? Kumakibot. Kumakibot.
1: Amo na gani. Ay, milun!
0: So, mo man lang to kaisa ang imo experience?
2: Oo.
1: Kaisa akong kadamo na?
0: Kadamo na, hindi lang sa manugit.
1: Gani man.
0: Kaya mamati ko rin yan ang asawa ni. No?
2: Oo.
0: Do gusto ko man i-apply ay sa grab mga akon sa lakyan, Dol pa. Kaya pagtapos ko ng duty, ma-sideline ko ya.
1: Ba?
0: Oo, okay. Para at least hindi pa man ko dahil matulugan. Matulog guro mga alas 4, alas 5.
1: At yung pwede pa na 3 oras.
0: Oo. Paano na mag-apply ka ni Migo? Pwede mo ko mabuligan da?
2: Hindi ka lang kadyawa sa office.
0: Ah, sa opisina nyo. O sige. O total, lagmuad ka naman sa amon. Ano tong imo nga ipamangkot sa amon duha ni Dolphy?
2: Hindi kaya kita. Ano ganahin nyo nga sindyo sa inyo, ano?
0: Alas 9 bias alas 12 Lunes. Lunes sa Sahoy Bes diretso na. Biyernes kag Sabado wala kami, mabalik kami pagka Domingo. Nga ang subong ka lang naka tune in sa amon nga program.
2: Bigat pa tinga kita schedule ako na
0: no. Ah. Nga ang nakapamat, nga ang natultulan mo amon frequency sa scan mo.
2: Yeah.
0: Ti, nalingaw ka man sa amon duha ni Dolphy?
2: Oo, nalingaw.
0: Gusto mo lingawon ka man amon? Ha?
1: Gusto mo lipayon?
0: Ready na Dolphy yung baba, Dol?
1: Oo, ah. Gusto mo lipayon, taka?
2: Dason lang.
0: Oo. Ti, ipabalo mo lang sa amon kung
2: ano.
0: Ipabalo mo lang sa amon kung ano yung mo grab ID.
2: Hindi lang.
0: Okay, pero may nibalaga pa book si Dolphy.
1: Hindi ka man. Nano, yun sa kulong nga grab driver, yung nauya ko sa'yo magambas ang iya nga ID.
0: Dugay, masapuan na lang ni si Dolphy yung ginaliit sa kilid, ano? Kilid kalsada. Uwigit sa grab ng salakyan.
1: Sige na. Te.
2: Sige na.
0: Hindi sa manugit.
1: Hindi sa manugit.
0: So, bungara ka sa Bago sa Bacolod?
2: Sa bago
0: ka. Pero ano gid ang pinakalayo mo nang nabiyahe nga nagpa-book sa imo?
2: Kuan yung din Salvador.
0: Pila sukot mo lin Bacolod pa kato doon Salvador?
2: 700.
0: Labrato lang do.
1: Oh, brato lang.
0: Brato
1: eh.
0: Lang no. Mm-hmm. Oo, uyab.
1: Diin ka nag-agi?
0: Murcia.
1: Vaya Murcia.
0: Oh, pila sa kabilog Migo nagpa-book? Pila sa bilog nagpa-book?
2: Mga
0: agi. Nga, permi ka lang gidya, permi. Gani? Madapuan sa mga agi ka pa sa hero, man.
1: Pinanamitan ka man sa ginkuot ka. Ang matuod.
2: Why?
1: Nagaya ko da.
0: Hindi kami mga upod mo, pero kung duha lang sila guro, mapilitan na lang ni saya.
1: May kung sila nga, ano, ginabuslan man siya.
0: Malang... Manigasa eh.
1: Oo eh.
0: Lantaon taon kung kadala pa na straight ang iyang atiil kung pulihan sa. Sige ah, amo man lang na pamangkot mo amon schedule sa amon on air.
2: Sige tay.
0: Wala ka na griton, wala ka na mensahe sa imo asawa, nobya, kerida, ano?
2: Ayun na, sa pasayiran.
0: Ah, sige ah. Wala pa booking until now?
2: Wala pa.
0: Pigado, gidabi subong.
1: Gano'n.
0: Sige lang ah. Hindi ka

0: lang mag hindi ka lang maglibot-libot, i-park mo lang sa lakyan mo, ulap ka lang kung may notification ang imong ano, ang imong account. Amo na pagpandar mo sa lakyan para katipid ng gasolina.
1: Pakuot liwat bala pa lang damo imong pasayro.
0: Migo Joven, salamat may gabi. Iligo-liog na lang ko da radyo sa mga upod mo nga nagabi ay graba nga ma-tune in sila sa XFM ha. 103.9 na yung frequency da subong sa Bago. Very good, very good. Kung magwagwa ka naman sa Bacolod, abi kung magpiraw-piraw na ang signal sa 103.9, isa ilo mo lang sa 87.5 kay pagwa mo outside Bacolod, amo na muna signal mabagusbos ha. Bali 87.5 kag 103.9 outside the Bacolod City, 87.5 may imo pamatian ha.
2: Okay.
0: Very good. Yes. XFM na Japon. Ah, lamat gid migo Joven.
2: Okay.
0: Lamat to. Oh. Amo nang pinakabasko ng mga signal subong panahon na dulpe. Kung sa Bacolod ka 103.9 XFM Bacolod.
1: Correct.
0: Pag outside Bacolod mo birahon sila sang XFM yes. Sagay. 87.5. Ah. 11 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam si Katropang Don Silangka.
0: Kiling XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: paws, or a bar soap.
1: You need to get along now, senior citizen.
2: Burn skin, go.
1: Forearms.
2: Hindi ma.
1: Kuha.
2: Try Santan Plus Herbal Soap.
1: Nakuha yung burn skin.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pwede na soon ah. Ina, kapoy ba ko ah? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: XFM. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala, sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santhol Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Woo!

0: 31 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Dolph?
1: Yes?
2: Di ba managbabay na ta? Notice ko may tsura bala sa FB Live? Do si Chucky.
1: Amoy-amoy ka sa ngaswang.
2: Ius-us gamay imubang si Dodola ban agtang.
1: Hindi kayo hindi makita ang ano.
2: Alam mo lang buhi ka pa, nagkakaagnas ka na. Oy, padayon lang sa pag-intro sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Kada simana, magandaog ka sang 3,000 pesos. Ang mga kinanglan namon ng mga YesSol products para maka-join ka mo sa amon nga pa-promo. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule. Isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee. Isulod nyo sa puting envelope. Isulat nyo ang pangalan, address, contact number kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand prize nagaulat sa inyo ang 50,000, may 30,000, 10,000, 20,000 kag pulo tanan kag consolation prizes nga tag 5,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Sali na sa Santon and XFM, libo-libong pa premyo.
1: Oh, sugdin niyo na sa pagtipon-tipon sa mga blisters ang gining panglawag namon.
2: Tawag na kamo sa XFM call and text line kung gusto niyo pa mag-intra ang Smart kag TNT nga subscribers
1: 0912-0076-793
2: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Di ba, hindi tagin mabalaan kung nanday sino pa ang nagabululugtaw sa bunga gabi.
1: Yes.
2: Paresad to, may nakatutok nga Grab driver, no? Sa aton nga program. Bago talang to na, ano, na kuha nga caller.
1: Correct.
2: Kaga, ginasubaybayan niya na, kaya pinamangkot na sa kung anong aton nga schedule.
1: Galiman.
2: So, meaning, bago pa to sa nga listener naton. So, sa pagkadamo-damo sa buong nagapululaw, wala kami kabalo kung anong mga problema nyo nga hindi ka mo katulog sing timprano.
1: Lamok-lamok.
2: Wae man yan namon niya, kay adlaw-adlaw may problema kami.
1: Wala ako gani ka booking problema, kay kadamo-damo na gid.
2: Pagkatapos na notice ko wala, nagapanyapon man kita, no? On time aton nga dinner. Pero pagkatapos din isang aton nga programa, ginagutom pa kuya.
1: Ini kagutom mo sa nga raka.
2: Makapagutom gali siya, no?
1: Oo, eh.
2: Tapos hindi kaya katulog kung wala unod chan mo.
1: Ate, kasi siyempre may edad naman kita.
2: Ah, hindi na ako daya pagsakupa. 31 pa lang kuya.
1: Tara ka man sa kaya pumakata.
2: Oo, magani. Pero at least siya 31 pa ko half. Half your age, hindi nga ako niya nga edad kasi sa imo niya.
1: Oo, abe ko ano half man, half half man, half sigbin.
2: 31 pa lang kuya, ikaw 63 ka na.
1: Oh, pero usually kung sabi makalambot ka na sa edad niya, 50.
2: Oo.
1: Amo na siya.
2: Amo na na? Oh, naagyan mo na na?
1: Hindi kagina katulog ko nulat, unod ang imot siya.
2: Amo gani, subong palang gani nga tantay uno, naagyan ko na nga pala, buto na po 50.
1: Oo, teya makon mo na, tantay uno ka palang iya.
2: Yo pa mangko Troy din mabakalan turbo. Di ko no bakalan turbo dol.
1: Diri sa May Felisa building.
2: Hindi uy. Kita mo nga nakakonekta sa bilog nga.
1: Okay, sige. Arada ang ano na
2: tanan nga mga Yes to Health nga
1: clinic.
2: Na clinic and pharmacy.
1: Yes, arap man sa mga
2: butika.
1: May Mercury ka mo dira, pwede mo da sa Mercury.
2: Oh.
1: Pwede sa TGP.
2: Amo na lang ni para accessible, pinakalapit na lang gid nga mga butika. Ngita ka mo da turbo. Pero kung taga-sagay ka, pwede ka di kakadto sa amon. Kaya mo ito ganing hambal kokaina sa pagsugod-sugod namon. Paimnon ka namon. At the same time, patilawon ka mo namon kay Dolpe.
1: Nan.
2: Si Dolpe ang matising sa inyo kung nag Nag-take effect man.
1: Bugid man.
2: Yes. Pag kung pag tumar mo bala after 30 minutes, eh, ikapon mo dol po nagtiga.
1: Pag nagtindog-tindog.
2: Kay, siyempre, gambal kang proven and tested mo. No?
1: Correct.
2: Dapat ikapon gina anay kung nag-epekto.
1: Oo, kung siyempre, kung, kung nato na iya, kung tig-agin siya ka nagtindog, kung mga nga na kuya. Nagtag na lang kayo.
2: Sa Iloilo, kuno. Sa Tananda ka butika, sa din ka sa Iloilo, migo.
1: Oo.
2: Basta kung ara ka da sa inyong abanwang, ita nanda butika, mangkot na mabakal ka turbo, kay may ara na da available.
1: Correct. Kada mo na ti GP sa Iloilo, ah?
2: Oo. Bisan mga butika nga gagmay, may ara na da. Butika nga gagmay, may ara na. Saturated na natanan nga mga butika.
1: Gani man.
2: Na may mga available ganyan nga produkto sa Yes to Health products bala, nga naka-display na da sa ila tagsa ka mga butika. Kag siyempre ang ara sa city amo nang pang mention namon nga yung mga dlag ko ang kilala na mga butika amo na ang mga Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy, kag iban pa dira nga wala pa namon malawag basta may available na. Kung gusto mo gid, pwede mo na nga direct call ka lang kay Dolphy. Ano number mo, Dol?
1: Ilabag ko.
2: Abisan hindi
1: Lava
2: na.
1: Ko, ah.
2: Sige ba?
1: 0912.
2: Basi 00 naman na.
1: Nalipat talaga ko kay 09 09 23 41 8 11.
2: Wala man na, wala man nagagana ng SIM card.
1: Ara na ah.
2: Sige biliwat be 0923.
1: 09 23 41 8 11 57.
2: Dasig-dasig yaw. Paano na makuha?
1: 09 1 23 23 09 23 41 8 11 57.
2: Dahil sa mga paringan nyo kung nabi, kung tuod yung manang iyang number ba si out of coverage blao. Scam naman na mo.
1: As of now, na,
2: ganyo, nakasaksak wala.
1: As of now, ganyo, patay ko to.
2: Okay, tamo?
1: Pero magana pa na saya, ah?
2: Magana pa. Dahil lang yung nag-text sa doon. Binilog pwede na. Yes, pwede.
1: Oo,
2: gin.
1: Binilog pwede.
2: Oo, may ayo ka sa amon. Natag namon sa inyo, ano, natag namon 60, ah.
1: Sa isa naka-blister, duwa na na siya kabilog.
2: Oo, pero akong binilog, pila?
1: Sa pila gani.
2: Oh, kung sa imo mabakal, 25 lang. Oh, 25 lang sa imo.
1: 25 man?
2: 25 pesos lang sa imo kay ikaw madugang sa kulang.
1: Oh, araw-araw.
2: Ay, sige na, wala na kami oras. Gali, no? So, salamat kin sa mga nag-join sa bunga gabi. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanan nga mga station managers na nag-pulo pa huway na, kay aga pa sila was. Ako lang gin na nag-duty pang gabi. Basi sa pila ka mga inadlaw, pangagahan naman ko. Galing kay indigit ko yung magbalita, yan, Dolphy.
1: Ha?
2: Kapangutos ko. Hindi ko makapugong nga birahon ko gidiya ang ano yan.
1: Hindi ka pwede magpastor eh.
2: Hindi ko kapugong nga mabirahan ko gidiya ang ano yan. Ang subject sang komentaryo ba
1: lang? May...
2: Gusto ko ya hard-hitting komentary gidiya. Muna nga, dire na lang ako sa FM. Din ako yung mga gano'n. Kay base ibla kung makabuhi pa ko sing lain ng mga tinaga. Kag maglain ng labuot. Tapos, ila ko dahil silip-silipon kung diin ko katambay. So, mabutang naman sa itali-ita lang aton nga ano.
1: Kabuhi.
2: Ah, nagambal ko kabuhi ako. ang ako na pagkagwapo, wala?
1: Direktahon tayo nag-iblap.
2: Ah, gusto ko lang manyuskas-nyuskas ko ah. Manyuskas-nyuskas, no?
1: Pero hindi ka lang mag-commentary.
2: Madlo ka man naman. Imo yung ginapalayag ang ano...
1: Ang kamatuuran.
2: Ang kamatuuran. Nga, madlo kay imo yaman.
1: Basta mo na ba ako sa imo ah.
2: Oo, nga.
1: Nga hindi ka lang dyan mag-commentary.
2: Ang oras, 11:40. Madam mga salamat sa ngalan sa ngamon nga CEO, President, Dr. Remy Lito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropan Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropan Dolphy Langka.
2: See you tomorrow, same time. Magsinadya kita liwat 9 to 12 midnight sa Gyapon. Padayon lang sa pagpamati sa XFM Katropa mo. Adios, amigos, amigas.
1: Buenos dias para buwas.
2: Good night, everyone. Kag mayong gabi.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa,
3: X

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms present,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
2: Visionex Plus.
1: Ito ay may lutein,
2: beta-carotene,
1: vitamin E, at CSNT.
2: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
1: Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para derog-derecho ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Sa labos ka.
11: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May ninja ka sa sinubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kung si Hazel Unarsi sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naguben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oo, oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang.
12: Tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
13: Daddy, sa ka-service ko.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lada ka. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Tag-kape

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinanakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
2: Hala, ka-exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa siyang nabon.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rudy Lintacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Canton Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Canton Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy ng nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Canton Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Canton Plus Coffee ka na. Canton Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Hampton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Hampton Plus Gold, Hampton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Hampton Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Hampton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Hampton. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasok sa atong natulan, pampagana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Hampton, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Hampton Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Hampton Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Hampton Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansan Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansan Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghanduman. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Sa Kadijer.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
5: wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, waga.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting, bro!

0: Superplus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Sa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang namo. Mag-duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold

0: tropa. Yari na mga Yes to Health products na pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katropa, exa

0: exciting Pilipinas. Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihit lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Siyang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome, welcome sa ating programa diri sa Exciting Pilipinas! Subong yung aaga mga katropa, diri lang no sa itong estasyon, XFM Bacolod. Good morning sa inyo dyan, good morning! Mga katropa, kaupo nyo naman sa liwat si katropang Wendell Balinario Drea sa pampukaw naton nga programa kun aga sa Exciting Pilipinas. And isa ka maayo nga aga. Subong yang Mayo 5 tuig 2026. Grabe ba? 0505. Ano daw? Mga katropa, saliwat, good morning! Kag-welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. And subong! Subong yung adlaw, mga katropa. Martes na kita, ha? Martes. Markahin niyo yung mga kalendaryo. Kasi nalipat ka muda ng Martes. And of course, di mga katropa, ika pa matigig ka muda diri sa liwat sa XFM Bacolod. Ang ating Facebook Live, kita una. Live na live na kita mga katropa sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, batiyo naman kita sa inyong mga tag sa karacho para kita yung mga katropa sa ating radio dial, radio frequency 103.9 at 96.7. Kag mga katropa, subong oras natin. Oras! Alas 4.50 na mga katropa. 4.50 in the morning. And kamusta naman ang inyong mga Martes? Martes pa lang bala, pero full day ka na. Makapulog day ang init ng mga katropa, no? Grabe ang init. As in, like, ma-drain kagid nga nga mangluya kagid. Grabe ang init, subong. Anyways, liwat ha, dalagid sang tubig sa inyong mga kalo dira para safe na safe. Di na magpainit-init pag dira sa gwa kung wala lang balas ang kadtuan, ano, na te, pasilong-silong ka na lang, hindi ka mag sunbathing ng malala. Kaya nga, itong sumunga tiyempo, hindi na siya pang sunbathing, kaya ma-heat stroke ka na yan. Salamat mga katropa, welcome sa programa naton. That is Exciting Pilipinas. Sa oras naton, 4.51 na. Sa mga nag-digamo, good morning sa inyo dyan. No, kamusta man ang inyo yung mga paghimos aga? Paano na mga sudaan? Tadaman? No, do ka namit kid kaon sang omelet kagapon, omelet gyapon ang nagasulod sa pinsar ko. Cheese omelet. Kabalo ka muna, binati naman ang itlog na may cheese. Di ba la? Anyways, mga katropa, padayon lang sa pagpamati ha. Hindi nyo na pagliso yung apang inyong mga tag sa karadyo. Subong off din nyo ko sa pagpangpukaw ko na aga. Pagpunin nyo sa katropa ang Wendell Balinario. Diri lang sa ton estasyon, XFM Bacolod. Mga katropa, rin ang mga musika, subong aga nga magkapa. Kembot-kembot sa inyong mga dyan. Kag syempre, makapapukaw sa mga nagatulog-tulog pa. Ala, yung volume me! Sakto lang nga, hindi ka man malampusan sa tupad ba lang. Ano na mga katropa, sa mga musika natin, aga pata mag, ano ah, mag cha-cha-cha and mag candy-candy with La Banana and

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan nga ako.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
8: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
9: Wala o halagid ka pre, oy! Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas!
10: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipinagin?
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: X. XFM.
15: FM.

bumabalik sa inyo mga tag sa karacho. Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, welcome sa Liwata Dariya sa programa natin Exciting Pilipinas Dariya sa XFM Bacolod. Siyempre, kapo nyo sa gihapon si katrapang Wendell Balinario. Good morning! Mga katrapa, bugtaw na kamuda. Sa mga wala pa nakabugtaw nga nagsat sa ila alarm ang tupad pa nila daang mas nabugtawan. Good morning, good morning, good morning. Oh, bugtaw na. Hindi ka pa gadya magbugtaw. Siyempre mga katropa, no, aton oras subong alas 5:07 na. 5:07 in the morning. It's time to wake up, wake up, wake up. Sa liwat ha, subong adlaw na kita sang Martes. May 5, 2026 na kita mga katropa. And balaan nyo subong adlaw mga katropa. Ang highest forecasted heat index ang yara sa 39 degrees Celsius mga katropa. No? So mainit-init sa gihapon ang ato niyang

meron kita sa aton nga Sundown Vitamin C, ano, Drea, produkto sa aton nga Yes to Health. Ang aton nga Sundown Vitamin C, mga katrapaang, magkabuligid sa aton lawas at daw-adlaw. Agod yang ati. Pasko gangi mga lawas, batok sa balatian, and the prayo sa tiyempo naton sa karon. Atong nga Sunset Vitamin C, mga katrapama bakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. And of course, sa aton man, nga mga Yes to Health store. Pamakutan nyo lang mga produkto sa Yes to Health. Opo na mga Sundown products.

Grabe sa mga katrapa ang atong kainiton subong. Nag-init ka, nag-init. At kumagulan man, dutay lang, gakondo, ano lang bala, daw, isik-isik lang, gapang pas mo lang ang kisa, no? Pero ito subong yaga ni mga katrapa, May 5, 39 degrees Celsius, para sa extreme caution ang aton nga kainiton. Preparado ka mo dadamo nga tubig ah, mga katropa. No? And of course, good morning man sa mga nga nag-aupod sa itong programa subong sa itong Facebook Live sa ilan ni Tita Menche Real Gonzaga. Good morning. Well, yeah, good morning everyone. Kuno and God bless. Good morning and God bless. Good morning man sa ilan ni Sir Jolly Antonio Sr. na nag-lantaw man sa itong Facebook Live. Sa kay Arnais Irida, good morning man. And good morning man sa mga katropa naton. Yan, yung nagpamati sila mga tag-sekaradyo dira. No? Kay Sir RV Chris Casiris, good morning. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Sa mga katropa naton dira, all over Negros Island region. Bilog nga probinsya sang Negros Occidental, Oriental, kung lambot ta to eh. Bilog nga Pilipinas. Good morning sa inyo sa liwato. 5.11 na, 5.11 na. Alas 5.11 na sa aga mga katropa. And subong nga ito naman padulungan ang ito naman yung TikTokan video. Ano ba namang ginapang-into-into ninyo sa mga bata, mga katropa? Good nga mag-ano sila, no? Mag-party sila sa inyo. Kahit yung mga katropa, kada mo bala sa mga bata nga pida, no? Mga gapida-pida. Hindi magkaon-utan, hindi magkaon sa ngamuna, hindi mag-inong bulong. Di ba alam mo sa mga tips nga ginaubra nato na dumduman kung gitsang una, wala kami sudaan. Tapos ako mangod, hindi na siya magkaon. Pero, kung biskan wala sudaan ako ng kanon na nga init, i-compress mo lang, imuon mo nga doon itlog-itlog. Biskan isa-uso mo lang na sa asin, makaon na siya. Diba? Kaintulin. Kaitlog ko no, itlog. Pero, kung magpakanon mo siya ganun, yung bis ka magsudaan pa nga, ikutsarakon mo lang, ihungit sa iya. Hindi, gina siya. Pero, anhaba lang kanon, i-amamahan na o, bilug-bilug, i-compress ba lang. Imuado, itlog-itlog, nga shape. Kamis ka, wala na na gani. Ano nga, sudaan, isusususo lang sa asin. Kay kanon niya. May tuinto mo ba mga bata? Tapos sa mag-inom, pagid ka bulong, hindi gina mag-inom mga bata. Kay law ay sabor. Or, I don't know, may harang nag-inom. Biskan ako sa bata ko, biskan di man law ay gidang sabor. Pero like, hindi lang gid ko mag-inom. Bakit ba? Hindi no, pero may amusin na nga mga, ano eh, mga instances. Mga bata, bala, do ano lang gid do, hindi lang gid sila ya. Kay, is abi, ano lang, mauying. Diba? Sa mga katropa, ang ginaubra sa mga tigulang o kung sa mga parents or mga guardians, nag-think na sila sa mga ano no, mga solutions or mga dapat nila ubrahon na parang mga ano di, ma-conquer. Hindi, may isahan yung mga kabataan. For example, ito ganito hindi mag-inom bulong, tiimpo nila sa juice or ibutang nila sa dusuyup-suyup para biskan ko nung ano, doka juice lang siya. Dusuyup po naman nakabata, pero kung katsuraha, bala, ipainom sa iyang syrup ng vitamins or ano, hindi na siya. Pero isuyup-suyup, kay masuyup siya. Diba? And damo pagin sa mga tips, of course, sa mga parents, sa sagad gina sila. Kay ti, ang baling lagani, especially mga mother, na mother knows best. Kabalo na sila mag into-into para nga ang mga

0: kabataan ba lang mag-party sa ila? Or at the same time, mag-alain ng matchagbi, budlay, no, no. Grabe na magpaayon and mag-alaga ang mga mother. Ay, shoutout ha sa mga mother dyan. Lapit na lang Mother's Day, oh. Advance happy Mother's Day na kadaan sa inyo dyan. And of course, mayroon na nga pagluto sa inyo aga pa. Garagook na chan ko. Namit-namit, gini mga niluto nila. Anyways, bala, para bala nga to further discuss or para bala maintindihan nato na nga niya nga TikTok at video subong. Aray mga katrapa, live na live! Subong sa ito niya official Facebook page, SXFM, Bacolod News, and Public Service Authority. Live mo kitaon, kitaon! And ang itong TikTok and video in 4, 3, 2, 1, aray na! TikTok ka na! Ayaw kumain ng pamangkin mo. Challenge ni Shai, no? Bato ba topic? Tapos kung may pagkaon. Pada mo damo, kamukaon, yung duha.
1: Talo mo ako, binabo ka sulit?
2: Sige.
1: Sige, talo mo ako.
0: Sa bata naman, intuan mo gid yung mga kabataan man niya. Mamaruan mo man sila yan. Mamaruan kanila, pero mamaruan mo man sila. Anyways, amo na siya biyang challenge yung sa TikTok or sa, hindi lang sa TikTok, sa mga vlogger, gano'n brama nila. For example, may plate of food, mara sa tubang. Tapos, mabatu-batu pick ka mo. Kung sino madaog siya ang makaon, tapos madalagan ang naperde, nga like may certain distance siya nga dalaganon, malibot siya. Tapos, mabalik siya sa imo. Kapag kabalik ya, kung itapya ka, dra ka ma-stop. Dra ka mag-stop nga magkaon. Tapos matubatupik naman ka mo. Kung sino naman maperde, siya naman tumalibot, naman tumadlagan to sa distance to. Pagkabalik ya mo naman, maitapya naman ka. Pero samtang nagkaon ka dira, kung wala pa siya nakaabot. Pero usually niya, ang mga ginakaon nila, mga favorite food nila, di ba? Mga kamanamit ng mga pagkaon, that's why. Kaya grabe ang taganay, parang nga hindi maubos na yun ang ginakaon nila. Usually gutom sila, parang nga. Madasi giladlagan eh, para may maabtan pa sila nga pagkaon, mga katropa, sa ilang nga upuan. Amo na siya. Pero Aria, ganyan to, iya nga, pamangkin. Ako niya, hinablos. Hindi ka magkaon, Aria, magigit ba kay dalunta sa challenge. Tapos ga maperde lang siya kay para bumbahan kaon sa iya nga cousin. Iya galing nga nephew. Ano daw? Sige, hinablos. Amo na da siya mamaruan man sa giyapon ang maro. Amo nila gani, baka do ka pala nga papuli na ko. Maramal ka mga magulang-gulang sa aton, mga especially ka mga katigulangan. Papunta ka pala nga, pabalik na ko. Amo na hindi mo gid ko mabindihan. Ay! Amo na mabal nila. So, ito yung mga katrapa mo na. No? Dapat may mga tips makita para sa mga kabataan. Dutay, kinanglanta mo lang ni sila i-ano mo. Ano lang pala, intu-intuon gamay. Chakto, Sir Ray Hagorinsayko. Good morning! Good morning sa kay Joel Haga Castroverde. Good morning man! Kay Sir Randy Medalia. May idol, guapa, kiyota, as ilong, puti, kag sexy, importante, guapo siya ko. No, ano ni? Abi ko, ako ginadayaw mo din. Abi ko, ako. Ang golpe na guapo siya sa punta. Sige, asog tanto na lang ang total. Ikaw man na mo. Good morning sa inyo dyan na, Sir Randy Medalia, Sir Joel Haga. Sa ato nga mga katropa pips nga nag-upod sa ato. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Good morning man sa ila ni Ma'am Elves, kay Ma'am Elvira Gilogo. Good morning sa inyo dyan. Ay, ambot lang, nag-crave na ko sa akon makitaan. Ng mga nagalabay-labay, bila sa mga newsfeed na bila nga mga pagkaon. Ano mga sudaan nyo daman? Kahapon na akong sudaan, kalubay, nga may pasayan, nga yamis-yamis, gidang sabor. Kagit parisan sa pinerito nga uga. Ni Tita Daisy. Oh, ano to siya kalubay? Ito siya nga may tauge, nga may dahon ka spinach. Spinach? Alugbate. Nga may yamis-yamis ang sabor kay may pasayan. Kagtin yamis-yamis ang sabor pag ikakalubay. Ay, perfect. Damo-damo ka. Ang kukahapon plus uga nga pinirito. Sampat. Kaya karon ay hanan naman ang akong kauhan. Pagka, o nag-isulod sa ulo. Anyway, so katropa, oras natin. Oras! Alas 5, 18 na, 5:18 in the morning. 5:18 na, mga katropa. Bugtaw na kayo dyan. And himos na ka mo dyan. Tigang na! Samtang nagpamatay sa aton nga mga musika, sumungya nga aga mga katropa. Ariw, ah, maganahan, gig ka muli sa mga ginahimos nyo dira. Sumung, uy, sa may mga graduation, galida, no? Sa mga may celebration, sa may mga birthday, mga binyag, kasal, anniversary, awla, gita da. Sa mga birthday da, hi, comment down nyo na daan dira mga pangalan sa mga friends ninyo mga may mga birthday. Kasi pagbalik natin karon, ato na isa-isa hon, shout out. Kantahan ko sila happy birthday. Anyway, sana lang itong musikahan. Yun ang paglisopan yung mga tag sa karadyo. Padahin lang ang pagpumati dari sa itong programa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Dari mga musika natin, Buttons and Pearly Shell.

0: Mexico Rocha. Good morning. Nag-pearly shell na pala ka mo. Pearly shell in the ocean. Perfect na perfect for this summer na kanta. No? Sa mga nagpadagat and nag-ilitong nausubong yan ang mga tiyon. Wala sa klase ha. And of course, sa tungkol doon ang klase, summer, baong iba, nagpa-beach, nagpa-bye-bye, nagpa-suba. Pero ha, halong lang gida, make sure nakabalo ka, nga, nakabalong ginikanan mo, nga, naglakat ka, di ba lang? May sukton sila. Kung di na ito nagkantong ako nga, bata, anak ko, no? Plus, sa mga hindi kabalo maglangoy, no? O kung biskan sa kabalo pa maglangoy, dapat always, nga, ano mo, gino, nga, prioritize mo gidi mo safety ano especially ti sa tubig di sa personal land nga makalakat-lakat ka lang. That's why halong gid kita sa aton nga mga tripping there's summer, di ba? And speaking of ha, subong nga damo sa mga beaches sa bilogyang probinsya sa Negros Occidental, iba nagapangayaw pa sa mga iban nga island in the Philippines. Oy, nakakadto kami to sa Hinobaan. Although, medyo layo-layo lang siya. Kahit 4 hours ang travel time from here, Bacolod City pa kadto Hinobaan, 4 hours halos. Pero, masulit mo gid, worth it kada ang biyahe tungod sa ilayang manami nga beach. Masin ko kada the beauty within Hinobaan, ano? Like usually, though, hindi pa sila sikat kay dito kay hindi dugdo layo sila lang buton bala no kay sila pinakalayo nga manis ay oo nga LGU nga municipality sa Negros Occidental baka dito sa may south ano nga bahin pero mga katropa ha, ma-enjoy niyo dito may ara sila sang ubong paradise ano may mga cave dito sa mahilig dira sa mga history or sa mga cave mga mahilig sa adventure magamang kamang sa cave perfect dito sa inyo may mga bats dito nga damo plus na may pagid no ang ida dito nga mga beaches timing lang gid galing sa pagkatotonamon wala kami kakita sunset kaya tungod ka nag-inulan oo pero dito nga spot sa ida mga beach mga katropa kung hapon basta wala lang kaulan yung naming tiyempo amutong perfect spot man for sunset damo ka to sang makatuan may araman sila sang fall sila trail hike sa mga katropa basi makalambot ka mo to ano eti summer na summer subong lantawon ta ang mga managbiyang mga lugar adria sa probinsya sang Negros Occidental. Di ba la? Pero sa totood lang, no? Nag-declare ni God El Nino. Pero somehow, gainulan-ulan naman sa ibang nga portion. Isulit-sulito na yung summer. Pero, syempre, don't forget your sunscreen. Halong sa init, halong man sa tubig. Sa mga kapalaligo. Especially sa mga kabataan. Kaya wala sang klase. Subong. Enjoy your summer, enjoy the beach, enjoy your tan skin. Sa mga katropa tayo, good morning sa ilan ni Elmer Dalyon. Good morning. Kay Chester Escaner, good morning man. Kay Julius Alpiche, ang baliya dari. Good morning, Lods. Maayo lang da nga pagpangape. Shout out ko gali sa iya ko nung alangga nga si Rose Melin. Ay, sa langga ni Julius Alpiche, dara nga si Rose Melin ko na good morning sa imo. Sa kay ng Irene Drama Laganya, good morning. Kay Iris Joy Janido, good morning man. Kay Nini Sumugamalian, good morning, Ged. No, mayo nga pagpamati, ah. Kay Tita Nena Cristobal, good morning. Kay Ma'am Gladys Cotty, good morning, man. Sa inyo tanan dyan, maayong aga. Madami nga salamat sa mga tagpamati naton. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo, thank you sa pag-monitor. Ma'am Elvira Gilugo, Sir Arvi Chris Caceres, kay Sir Christian Wyatt Gulay. Good morning sa inyo. And of course, sa mga listeners nato, no, hindi nato malawag nga sila tag sa mga radyo. Good morning, good morning. Sa ila ni Tita Madi Marcito, gali, good morning. Kay Benji Alvarez Alabada, good morning, man. Oy, good morning, good morning. Salay, what? Walang katapusan, good morning. Ito nga mga katropa pips dyan. Oras natin 5:32 na mga katropa. Wala na kita sang oras. Pero, tihe, padayon lang sa pagpamati. Yun na paglisuwang yung mga tag sa karadyo, ah. Kaya after sa niyong magkabalik ang The Secret of Health, magabulos sa ito ng The Secret of Health. Kag after that, ang ato naman nga Express Balita. Kapon si Katerpang Franz Andrew Burgos. Salamat mga katropa. Kaya ako po din yung si katropang Wendell Balinario. Thank you so much guys sa mga nagupod sa aton. Sa mga aga, kita-kits na naman buwas ha. Three lang sa Exciting Pilipinas. Thank you. And happy Tuesday!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Gusto mo

0: Buti ka! Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskilahan. Yuman na kabilog ng apon apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa apon apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Marina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanin lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayang adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ninyo ikawang lawas, perimimo. Mga viruses, bacteria, keep the drunk phone chai man nagadala bala infection sa ato sa ninyo lawas. Pero kahibalo kamo nga ang mga infection nga ini malikawan naton kon healthy ang ato sa ninyo kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bacteria, sang fungi ang ato sa ninyo immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sini kayong lawas, ang ato sini nga lawas sang masustansya sini nga mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na gidman kamo sa inyo sini nga kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ninyo text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Kagang ato sa ninyo pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ninyo kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina-welcome na ito ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka-importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga binipisyo.
1: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta kon hindi ta pagdisiplinahon ni tabla mga no. Hindi kita kay balo mag-say no. No, sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapaganhagan ang mga symptoms ang inyo sini ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko.

0: Home Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamuni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling motubla nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kun tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes,
1: may duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sini nagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa ni HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga ang nagataas ng aton sa ni blood sugar. Actually, ang pagtaas ng aton sa ni blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ni mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na si Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpalaboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon magdiabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
2: Ina, Sir Josil, kon iniron mong imo sini kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayo ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas imo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong.

0: remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silingya treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa- inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sininga mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sininga lawas, gina-atake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sininga pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini, liabi siya sa isa kalak o kung padlak. Pero, hindi nag-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Kung simple na lang gid mo ni, sige mo kimasimas o ay gidyag batyag.
1: Correct.
0: So, paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Diri kita, Sir Josel, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kung amuning aton sininga pangginawi, posibleng dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sininga mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kung amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
0: Hambal nila ko no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes, na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
0: Kay kung why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende, Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinatawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano? Ilabinigin sa panahon na ito, subungan daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel. Kaya remote controlled na. Ultimo sa imo sining washing machine pagpanglaba, iset mo na lang tanatanang to fully automatic ng imo sining machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josel, nga nagapahapos sa aton sining kabuhi pero nagapataas mo sa risgo sa banatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: next pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butambalon sa nindok layo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food nga kadamo sa sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So okay nang limit kita dira. We're not saying hindi kamo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is as much as possible, i-control ninyo ang kadamuon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisigihon, mambal nga, tigamay-gamay mla nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala noblion ni Dok Leo?
1: Dira na sa inyo sininga kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umanigin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung wahi malang si manggad, hindi na pagbinlis ang balatian. Pero binakapunto si Sir Josil, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda naton nga hambalon nga
0: palanublion. Sulundon.
1: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Nga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
2: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. You're not speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josil, no, magturok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sa pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawaga mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kun wala na gid,
3: kun hindi na nangin efektibo ang iban nga treatment.
1: The Secrets of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung ginakaon gid naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kun mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kun may gamiton magkita nga fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos buhinan gin naton Sir Josila, kun di man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastry, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawas sa dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang Sir Josil daway na sang buwas.
1: Seven Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo nang stage. Kag kun ara na kita sa amo nang stage, may chance pa nga maka-recover kita, Doc Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa ring organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan na ba kadamo sa igasto mo sinadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton mabago aton sining mga pangginawi nga nagahalit sa aton sining lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sining blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sining lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon na ton, kaya ng mga prevention tips bila na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag abot iya, Sir Josil, no, sa mga ginasulod na ton sa aton sining ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil, sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapayo sa lawas mo ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mamal ni ko na type, ah. Di ko bet pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At tali, Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Jo sila no, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ra kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa naandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon isa sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive
3: again. Yes,
2: magluwas sinabi ang pag-take naton. If we take it one by one, kun wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold capsule, if you take that one by one, ano kinanglan ro pwedeng utanon, Doc Leo?
3: Nire-recommend, Sir Josil, ng raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiyaway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, gina-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, gina-recommend man siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treat man naton sang iya sininga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sininga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
3: Yes, Sir Josil, no, that's why ang gina-recommend gani sini sa mga naturopath practitioner, ang isang ginasugo o kung gina-suggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga tao nga deficient ang vitamin D sa ila sining lawas. Ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang dan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungkol doon kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tedo budlay man bala kung kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibase nato niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming kapag inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic ka nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nilimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga, nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsigi-sigi taas ang aton sining kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sining discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigi-sigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Ngislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: Coffee Max Premium T3 Coffee Max. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabibili sa mga bulina. The Secret of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga dry kag naga kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-aistoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyid ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concern sa iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga sukin ninyo sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitaon nyo lang official store sa Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka muna sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, da si Dr. Rempinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka muna da from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo.

0: Tungod sa ingredients ini nga collagen ka glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate, nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
7: Mga katropa,

Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas kang eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:13 sa inaming aga syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa buong abayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Martes, Mayo 5, tuwing 2026. Tag, subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong na mong sinyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor na darasubong sa aton sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Pabatian nyo kami mga katropa sa radio frequency na 103.9. Kag sa Northern Negros,

0: ang XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 98.5.
1: Mga katropa, kita man na malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na may aras ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
0: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, pwede na ninyo ma-download nga libre dire sa inyong mga Android phones ang ating official streaming apps ang XFM Philippines. Sa inyong mga Google Play Store app, pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-download na nga libre, kag ma-access na dira ninyo mga katropa ang kapin sa eksenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, kita man ang may aras ng text line sa itong estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6:15 na, kagato padulungan ng mga pangulong dinala, andre lang sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
0: Sa mga balita diri sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Presensya sa mataas nga leader sa New People's Army sa Southern Negros ang natumod. Enkwentro nagluntad sa Banwas ang Kawayan.
1: Anay bilanggo gintiro patay sa barangay Singka nga pagtimalos ang ginalantaw nga motibo.
0: Manginuna nga waste to energy plant sa Pilipinas tukoron sa siyudad sang Bacolod. Kag para sa aton nga mga headlines sa national news.
2: Express Balita. National News.
0: 55-0 ang boto sa Committee on Justice sa House of Representatives para sa ebidensya sang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: PNP nagsunog sang kapin 43 milyones pesos nga balor sang marijuana.
0: Kag para sa atong mga headlines sa international news.
2: Express Balita International News.
0: Tatlo patay sa outbreak sang Hanta virus sa isa ka cruise ship sa Atlantic Ocean.
1: Pope Leo ginpakamalaot ang pagpamatay sa madamo nga tao sa pagdumdum sang World Press Freedom Day.
0: Para karon sa atong balita sa sports, Naoya Inoue giluto si Honto. Honto nakatani sa Tokyo Dome Super Fight.
1: Sa atong naman balita sa showbiz mga katropa, Rooney Liang ang singer ang ginpalapad pang iyang free surgery nga project ngiti sa pungsod.
0: Kag para karon mga katropa sa atong balita espesyal, kaupot si katropang James King. Kilala akong tani karon mga katropa ang duha ka ang mag-amay nga may pinakamalapad ko no nga dila.
1: Kag sa ato naman nga healthy tips mga katropa aton hibaloon karon ang mga benepisyo sang napping.
0: Alas 6:17 na. Mga katropa niyo nabatian. Ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kag iban pa. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Ato na padulungan ng makaunda naman sa mga balita dari sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Kinkumpirmar sa 302nd Infantry Battalion sa Philippine Army nga may aras ang presensya sa mataas nga lider sa Southwest Front sa naglungtag engkwentro sa Barangay Masaling Banwa sa Kawayan aga sa Maya 4. Sunod sa kay Brigadier General Jason Umawan, ang commander sa 302nd IB nga ara ang presensya ni Erwin Campos o kon alias Kakalbo sa naglungtag engkwentro sa lugar kag ila sa karon nga ginalagas ang walo ka iban pa nga mga remnants sang SWF. Dunga pa ni Umawan, si Campos ang may madamo nga kaso sa pagpatay sa banwa sa Kawayan, Ilog kag sa syudad sang Sipalay. Kag ginapatian niya siya ang namuno sa kapin walo ka mga rebelde nga napatay sa Barangay Gatoslaw Banwa sang Kandunis sa tuong Nobyembre 2024. Sa karon ginahibalo pa kung may arasang pato sa ulo si Campos kag padayon ng military operations sa lugar matapos magpalabot sang impormasyon ng mga pumuluyo nga ara presensya sa mga armado sa lugar.
1: Base sa reports ng Philippine Army, may kabilugan nga sa 60 ka mga civilians ang ginpamatay sa katapos ng New People's Army sa Negros Occidental humalin sa tuig 2025. 36 na yung mga biktima sa Northern Negros, samtang 28 naman ang sa Southern Negros. Sunod sa reports ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga nabase sa Kaminda Capiz nga ginisa-isa isip sa militar ang kahimuan sa NPA nga ginakabig nga terorista nga grupo. Para sa militar, isa kapag dulong sa hustisya sa mga pamilya sa mga gipamatay sa NPA ang natabo sa Tabuso Encounter. Ang Armed Forces Chief of Staff ang nagbisita sa Sabado sa 72nd Infantry Battalion sa Sagay Agud, ihatagan sa pagpasidungog ang tropa nga naka-encounter sa Tabuso.
0: Patayang sa kanay priso matapos ini ang gintiro sa Purok Sigay barangay Sikang Airport sudan sa Bacolod gabi sa Mayo 3. Ang biktima ginkilala sa kay Roberto Santos Eldes 56 anyos kag tumandok sa barangay Talakagay banuas ang Hinuwaan apang temporaryo nga nagapuyo sa nasabit ka lugar. Sa next investigation sa Bacolod City Police Station 8, samtang nagapungo si Santos Eldes sa duyan kag gilayon na lang ini nga gitiro sa sospek gamit ang ginaligar solpak kag ginapatian nga gilayon nga nagpalagyong sospek. Nakaagom sa pila sa duga na biktima kag gintinguan pa ini nga madala sa ospital apang ginbawian sa kabungi. Kag nagagawa sa investigasyon nga pagdumot ang motibo sa krimen kag ang sospek na kagi na o kunang biktima na kagi na priso sa kaso ng frustrated murder matapos nga may ginbuno ini sa syudad sa Bacolod. Sa karon nagapatay ng hot pursuit operation sa kapulisan sa sospek matapos nga may aras ang saksi sa natabo nga krimen.
1: Pasakaan sa kaso nga homicide ang suspect nga ara sa likod sang pagpanglampos patay sa isa ka lalaki gamit ang kahoy nga may lansang sa sitio Agtatakorto o kun Agtatakordos barangay Makasilaw Banwa sang Calatrava gab isang Mayo 2. Ang biktima gin kilala sa kay Edsel 22 anyos samtang ang suspect gin kilala sa kay alias April 19 anyos lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba ang Chief of Police sang Calatrava PNP nagsungka ang suspect sa mga opisyales sa barangay kagilayon ini nga gindala sa kustodiya sa kapulisan para sa nagakaigo nga investigasyon. Dugang pa ni Alba ginapatihan nga indi pagintsindihan ang kabandanan sang krimen bangod dunsayan lunsay man na nagaupod ino ang mga biktima kag ang suspect tubtong nga may nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sang duwa kag nagluntad ang krimen. Nagagawa sa investigasyon nga upod sa trabaho ang duwa kag sa karon gina-preparar na ang mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso batok sa suspect.

0: Samtang may inisyal na nga pag-ariglohan ay ang pamilya sa minoridad nga napatay kag tagiasang truck sa natabong aksidente sa crossing Balo, Barangay Magalyon, Banwa sa Moises Padilla kagahapon sa Mayo 2. Ang biktima nga nag-iidad sa 16 anyos, isa kalalaki kag residente sa sitio Palaypay, Barangay Kitinremo, Banwa sa Moises Padilla. Samtang driver sa truck ay kilala sa kay alias Robert, 25 anyos, sa residente sa sitio Banate, Barangay Makagahay, Banwa sa Moises Padilla. Sunod sa kay Police Senior Master Sergeant Rocky Tunog, ang traffic investigator sa Moises Padilla PNP, nagadalaga ng motor sa biktima nga wala nagasigang headlight kagining padulong sa Barangay 4 sa Nasambit Cabanwa, samtang ang truck ang nakapark sa Igad. Pagkatangat sa lugar sang aksidente, ginapatiayan nga nakabunggoy ni sa truck nga nagresulta sang iyang aksidente o kung sang sininga aksidente kag gidala pang biktima sa ospital. Apang ini deklarar nga dedo na rival sa doktora matapos ini makaagom sang pila sa ulo. Nagagawa man sa investigasyon sa kapulisan nga may aras sang early warning device himo sa kawayan nga gimbutang sa truck.
1: Mga telecommunications company sa Bacolod ang ginmanduan nga maghimo sang tagging sa ilang mga poste agud mahapo sa syudad ang pagkilala sang responsable sa anuman nga problema nga magtuhaw. Ini isa ka tika nga ginaduson ni Concejal Jude Tarrio Saison sa idalom sang ordinansa nga Utility Infrastructure Identification and Tagging Ordinance of Bacolod. Paagi sa ini matamat na mahatagan plano sang telcos ang mga natalana nga pole installation para sa connection sa mga kable man o kon sang mga internet. Napasar na sa first reading ang mga hagna kag natalana na ang public hearing agud mapasar ang kasuguan.
0: Mangin pinakauna nga waste to energy o WTE facility ang pagatukuron sa Forza Development Corporation o kon FDC sa bugos ng pungsod Pilipinas sa sulod sang sanitary landfill sa Barangay Felisa, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Councilor Homer Baez, ang chairman sa Committee on Environment sa sanggunian panglungsod o kon SP sa Bacolod. Sa tinalikdan nga Miyerkules, sa ilang sesyon na aprubahan nga maghatag sang puder sa kay Mayor Greg Asataya nga magpirma sang lease contract sa tunga sang FDC. Dugang pa ni Baez, samtang salakat sang operasyon sang nasabit kapasilidad inang pagatalakayon sa madason ng mga sesyon sa SP kagko maaprubahan sa Department of Environment and Natural Resources o DNR kag Department of Energy o DOE. Nipaigman sa konsyal nga dako ang mabulig sinis sa syudad kung matigay ng proyekto bangod posible nga mapahaganagan ang kadamon sa basura sa Bacolod kag ining mangin raw material sa operasyon sa pasilidad para sa produkto nga mahimo sini kag makapalawig sang lifespan sang landfill. Nagpasalig man ang konsyal nga tunan sang gusto kung ining makatugas na dako nga halit sa palibot kag sa ikaing lawas mga pumuluyo ang operasyon sa lugar.
1: Napirmahan na ni Mayor Greg Asataya ang kontrata sang pagpaarkila o contract of lease sa duta o lote nga pagtukuran sang waste to energy project facility nga ipahamtang sa Barangay Felisa. Ginhiwat ang pirmahanay sa Bacolod City Government Center kahapon nga adlaw Lunes, Mayo 4 upod ang pagtililipon sa mga katapos ang lokal nga panguluhan kag ni Forza Development Corporation President Cheryl Chua nga amo ang nagdaog sa bidding nga ginpadalagan sang Bids and Awards Committee. Suno sa alkalde may kalaparon nga pulo ka hektarya ang pagarentahan sang forsa sa sulod sang 25 katuig nga may ginmabaton nga labaw sa 1 million ka pesos nga annual rent. Dugang pa maghahatag ang kompanya sang tig 1 million ka pesos bilang security bond kag initial nga bayad sa renta. Ginpahayag man ni Mayor Greg Asataya nga ginpirmahan ang kasugtanan angot lamang sa paggamit sang duta samtang ang teknolohiya nga gamiton para sa proyekto ang kinahanglan pang aprobahan sa Department of Energy o kon DOE. Ginpabutyag man sang alkalde nga wala sang igagasto ang Bacolod City Government sa nasambit nga implementasyon sang proyekto.
0: Inakabig sa City Legal Office nga pamatud sang husto kag legal nga proseso decision sang Office of the Ombudsman nga i-dismiss ang kaso nga gipasaka nga may kangtan sa pagbakal sa duta sa syudad sa Barangay Granada. Sa isa ka interview gipahayag ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu nga ang tikang sa Bacolod City Government sa pagbakal sa nasabit ka propiedad ang ginapatuman o kung ipatuman sunod sa nagkakaigo ang pamaagi kag legal nga proseso. Gindugang pa niya nga sa tion nga gipasaka ang kaso batok kay Anay Mayor Albie Benitez. Siya ang nagaserbi bilang Secretary to the Mayor. Gani may personal siya nga nahibaluan sa dalagan sang proseso. sunod kay Cho, di pati gayon ang tanan nga transaksyon in good faith. Kag may pagsunod sa ginapatuman ng mga layikang regulasyon sa gobyerno. Gayon pabutsyag man sini nga isa ka positibo nga tikang ang desisyon sa ombudsman nga nag-reaffirm o kon nagkumpirma ara sa integridad sa proseso sa syudad pinaagi sa pagdismiss ng kaso. Samtang ginpahayag nga ang pasunod nga tikang para sa paggamit sa nasabit nga duta ang yaran sa desisyon ni Mayor Greg Gasataya nga mo nga magahimo sa plano kung paano ini mapuslan para sa kayuhan sa pubuluyo sang Bacolod.
1: Nakikita si Mayor Greg Gasataya kahapon sa mga lideresang National Private Schools Athletic Association Conpresa sa Mayo 4, 2026 bilang kabahin sa pag-finalize ang preparasyon para sa National Presa Games nga igahost ang syudad sa maabot ng Mayo 9, Tubtub, 16. Sa mga pagsinapol, nakigangot ang alkalde kanday National Presa Games 2026 Executive Director Jake Mercado kag Presa NIR Coordinator Mark Molina agud talagayon ang final ng mga detalye sang dako nga sports event nga pagatambungan sa mga atleta halin sa nagkalain-laing nga rehiyon sa pungsod. Ginatagan pagtambod ni Molina ang padayon nga suporta sa Bacolod City Government's aspeto sang financial kag logistical arrangements. Lakip sa ginabulig sa syudad ang mga preparasyon sang playing venue sa pagplastar sa mga billeting areas para sa mga delegado, transportasyon kag dugang ang mga seguridad agud masiguro ang malinong kag matawan nga dalagan sang bugos nga aktibidad. Suno sa mga organizers ginapaabot ang pag-abot sang ginabulobanta 12,000 ka mga delegado kag bisita gikan sa 17 tanan ka mga rehiyon sa Pilipinas nga maghatag sang dakong oportunidad sa syudad hindi lamang sa sports kundi pati man sa turismo kag lokal nga ekonomiya. Gipahayag naman ni Mayor Greg Gasataya nga handa ang Bacolod sa pag-host sang mga nasambit nga pareho sa ning event sa national level kag ipasalig nga padayon nga suportahan sa gobyerno ang tanan nga mga kinahanglanon agud mangimad na lag-on ang Presa Games 2026. Dugang pa sang alkalde ini ang kahigayunan nga magapakita sang ikasara ang syudad bilang isa ka sentro sang dakong aktibidad sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas.
0: Masobra sa 100,000 ka mga estudyante sa syudad sa Bacolod ang benepisyaryo sang school supplies kag PE uniforms para sa school year 2026-2027 sunod sa kay Mayor Greg Gasataya. Sa unang kagayunan, kapin 46,000 ka mga estudyante halin sa high school o kung grade 7 to grade 12 ang paghatagan sa school bags kag PE uniforms ng syudad. Samtang dugang school bags naman ang ihatag sa kapin 64,600 ka mga elementary students halin kindergarten to grade 6. Luwas pa sa naandaan ng school supplies ng ilagi na baton kada tuwig. Nagpasalig si Mayor Greg Gasataya sa mga ginikanang hindi na kinanglan magbakal sa school supplies bangod ginhingadlan sa lokal ng gobyerno nga o kon ginahingadlan sang lokal nga gobyerno nga mapanghatag ini antes ang pagbukas ang klase sa Hunyo 8. Ginapayag man nga kapin 90 milyones pesos ang ginalokar nga pondo para sining programa. Considering 50 milyones ang magahalin sa Special Education Fund. Sandig sa mga ginpanghatag sang nagligad nga tuig, nagalakip ang school supplies sang pulo ka mga notebooks. Apat ka rolyo sang writing pad, paper, isa ka kahon sang itom nga ballpen, duwa ka pula nga ballpen, kag duwa ka number 2 nga lapis. Ang ginabutang sa isa ka zippered plastic envelope nga may handle. Alas 6:29. Inyo nabatian mga katropa ang kaundan sa balita sa lokal. Kag ginaginadulo sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan ang mga balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Ginaprobahan sa House Committee on Justice ang committee report kagang resolusyon upon ang Articles of Impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang tanan nga 55 ka mga katapos ang nagboto pabor nga nagapakita sa mga basko nga pag-ugyon sa likod sa mga natukiban. Ang report nagapahayag sang inconsistent with accountability, integrity and fidelity to public trust nga nagpautwas sang seryoso ng mga kabalaka sa pagtahod sa democratic institutions kag sa rule of law. Unang nagipanindugan o kung unang nga nagpanindugan si House Justice Committee Chairperson Representative Jervel Luestro nga dapat magpadayon ng proseso sang impeachment.
1: naghinyong isa ka abogado sa publiko nga maghalong sa ilang makita kon mabasa online angot sa House impeachment hearing nga batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa payag ni Attorney Lorna Capunan, nagpanumdom sa mga pamuluyo angot sa ginatawag nga online troll armies nga nagatuyo nga gubo ng mga institusyon. Ginhatagan niya sa pagtamod nga kadungan sa proseso sa impeachment batok sa ikaduha nga presidente o kon sa Vice President. Mayara man sa among asahi sang online slander. Nagapatiin nga sa piyaksang hearing sa Kongreso sa nasambit ng mga bagay, kinahanglan pa ang atubangon ang iban pa mga importante nga isyo sa pungsod.
0: Samtang nadakpan sa Bureau of Immigration ang 44 anyos ng Amerikano nga wanted sa isa ka kaso kriminal sa Estados Unidos sa gipatigay nga operasyon sa siyudad sang Danao. Sunod sa BIPG Thief Search Unit, ang pag-aresto ginimo sa koordinasyon sa mga otoridad sa Estados Unidos kag lokal nga kapulisan. Ang dumulong ginaligar nga ginapangita sa Texas bangod sa pagpamaog nga buyagag ang mga intimate photos kag pagtingwa nga mag-aggravate o kon aggravate assault gamit ang isa ka makamamatay nga armas. Mayra man ini sang nauna nga convict na-convict para sa felony aggravated assault sa Arizona. Base sa records ng BI, ang Amerikano nagsulod sa Pilipinas sa Marso 2025 bilang temporaryo nga bisita apang wala niya ginpalawig ang iyang pagtiner sa Gwa sang Hunyo to Hunyo 2025 nga naghimo sa iyang isa ka overstaying alien kang hindi luyag nga dumuluong sa pungsod nun.
1: Ginsunog sa Philippine National Police kun PNP ang masubra 43 milyones sang palor sang mga tanom kag produkto sang marijuana sa serye sang operasyon nga gipatigayon sa Cordillera Administrative Region kun CAR humalin sang Abril 26 tubtob Mayo 2. Sunod sa PNP naglabot sa 18 ka mga marijuana eradication operations ang gipatigayon sa sulod sa isa ka semana nga nagresulta sa pagkaguba sa ginabulubanta 43.679 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Pinakamataas nga balor sa marijuana nga ginsunog ang na-record sa Mountain Province nga naglambot sa 31.36 million pesos ginsundan sang Benguet nga mayara sang 10.71 million pesos kag sa Kalinga nga 1.6 million pesos. Sunod sa kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ini ang mga operasyon nagapakita sa mga basko nga kampanya sang kapulisan batok sa illegal nga droga.
0: Alas 6:33 na, yun nabatian mga katropa. Ang kaundahan sa balita sa National, kagini ginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Ato na padulungan mga katropa ang kaundahan sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Ang suspected outbreak sang hantavirus sa isa ka cruise ship sa Atlantic Ocean nagpatay sang 3 ka mga individual, lakip ang isa ka tigulang nga mag-asawa kag nagpamasakit sang hindi magnubo sa 3 ka individual sunod sa World Health Organization kag South Africa's Department of Health sang Domingo. Sa isa ka payag sa The Associated Press, ang WHO nagsiling ang investigasyon nagpatayin apang hindi magnubo sa isa ka kaso sa hantavirus na nakumpirmar. Ang isa sa mga pasyente yara sa intensive care unit sa isa ka ospital sa South Africa sunod sa UN's Health Agency nga nagatingwa kaupon ang mga otoridad sa pag-evacuate sang duha pa nga may mga sintomas gikan sa barko. Ang Dutch company nga nag-operate sang cruise nagsiling nga ang barko ang sa karoon nakadungka sa baybayon sang Cape Verde. Kaga ang mga lokal nga otoridad nagabulig apang wala nagtugot sa bisan sino nga magpanaog. Ginsiling sini nga ang duha ka masakiton nga mga persona nga sakay sa nagakinanglan sang urgent medical care ang mga crew members. Ang impeksyon sang hantavirus ang naglapta bangod sa ilaga.
1: Si Pope Leo XIV sa Domingo nagpanawagan sa pangkalibutan nga ceasefire sa atubang sa nagapadagi nga paglapas sa press freedom samtang ginapadumdum niya ang World Press Freedom Day nga nagadumduman sa mga napatay sa linya sang katungdanan sa tunga sang pag-ilinaway. Sa yaseminal nga pangamuyo sa St. Peter's Square ginatagan pagtamod sa Santo Papa ang importansya sang press freedom kag ang muntapagadakko nga pagpamahog sa mga mamamahayag. giningan yung man sini mga tumulo nga dumdumo ng mga mamamahayag nga madulaan o kung nadulaan sang kabuhi sa pagtinguha sa pagkuha sa kamatuoran ilabi na sa mga lugar nga ginhalitan sang inaway. Ang World Press Freedom Day ang ginaduso sang UNESCO kag ginasaulog kada May 3 nagatuyo sa pagpakita sang suporta sa mga media outlet sa idalom sang pag-ipit kag pagpadungog sa mga journalista nga napatay sa linya sang ila katungdanan.
0: Alas 6:36 na mga katropa. Inyo na ba tayo ang countdown sa mga balita sa international? Kagin ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: At na padulungan mga katropa ang balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Ginlutos ni Naoya Inoue ang kaangay nga Japanese nga si Hunto Nakatani paagi sa unanimous decision kag nagapabiling nga unbeaten. Ginpatigayo ng hampang sa atubang sang 55,000 fans sa sold out Tokyo Dome. Napabilin sang 33 anyos nga monster ang iya undisputed super bantamweight world titles kag ginhatag kay Nakatani ang pinakauna sini nga kalutosan sa iyang career. Ang away ginkabi nga pinakadako sa Japanese boxing history nga nagdala sang duha ka unbeaten fighters nga ma-identical 32-0 records sa sikat nga venue. Ginakod ni Inoue nga nakabatsyag siya sang pressure sa among hitabo samtang nagalaong kuntani ang 28 anyos nga si Nakatani nga makuhaan sa corona ang King of Japanese Boxing. Ang balita sa sports. Ginadulong sa inyo mga tropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:37 na mga katropa. Kag ito na padulungan naman ng mga balita sa Showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga Showbiz Balita. Ang singer mga katropa nga si Rooney Liang ang mas ginpalapad sa karon ng iyayang nasambit nga programa nga Uplan Ngiti mga katropa. Ini ang project ngiti galing mga katropa no ang iyayang nationwide nga programa para sa free surgery sa mga katropa sa may mga kabataan ba lang mga cleft lip ba lang mga katropa no nga ina ba lang may mga kumbaga sa pagbunagid sa ila mayara sa nga mga deformation sa ila yang nawong for example mga katropa sa bibig no amo ning usually nga ti mayara sang free surgeries nationwide amo ning mga project ni ti mga katropa given nga kabalo kita nga si Rooney Liang siya ning nagkanta mga katropa sang kanta nga sa iyong ngiti no amo na nga tingin padayo niya ining project niya nga project ni ti mga katropa sa karon bilog na nga Pilipinas ang posibleng malabutan sa iyang programa. Kahit mga katropa sa una, di sa iya lang ni nga home province no, ang nasambit iyang Project Ngiti Foundation o kung libreng operasyon para sa mga kababayan naton nga mayara sang cleft o con lip palate no mga katropa amo ni siya sang ligad ti sa Metro Manila lang subong ti gina may nagapakigangot man siya nga mga organization para ti makalambot man ang nasambit iya nga programa sa Luzon, Visayas kag sa Mindanao mga katropa ti ang yani nga nga nasambit nga programa no ti base man sa iya yung nga o niya mga katropa nga kwarta plus sa mga organization at the same time ti siya nga singing mga katropa no talent kag ti ining nasambit nga surgery sa nga nakabulig naman mga katropa no sa madamo naman nga kabataan niya una daan dito sa Bahinsang Luzon kag ti mga katropa gin kalipa ini no sa mga netizen nga ti bal nila gani ang dako man nga bulig kay kun ang gobyerno lang asahan ti madamo sa mga issue nga gina una pa. So, ting mga personal nga issue, mayo lang kami mga tindog nga ibandra, nga hindi part sang government, gidya mga katropa, nga ti, nagahatag sang ini nga mga free surgeries, for example, or programan sa mga kapwa Pilipino. ang aton niya nga balita sa showbiz. Ang ginadulongin sa inyo sa aton niya habon nga pampaputi diri sa Yes to Health. Una, ang aton niya nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton niya Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Ini mo namin gigamiton sa pag-us nga pamilya ato adlaw bangod madula gid ang baho kag germs sa imo yung alawas. Ining Santon Plus Herbal Soap. Syempre, may rapag kita sa isang ka habon. Habon nga pampaputi, mga katropa, magdutathione and kojika. Ginimpunan pa sang virgin coconut oil. Ginisa sa isa ka habon sa ato niyang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6.41 na mga katropa, inyo nabatihan na balita sa showbiz. Ano na siya? Do Army na na siya? Ano? Reservist na si Ronnie Liang.
1: Nag-agi na siya katropang friend.
0: Gano'n siya, no? Doon nag-untat siya sa iyang music career, no?
1: Mm-mm.
0: Tapos doon nagtutok. Ano, pilot siya or nalipat lang po?
1: Basta doon, ano siya, ara siya sa...
0: Okay. Basta doon uniform. Doon reservist siya, no? Oo. So, si... Amo na si...
1: Ronnie
0: Liang, no? So, ating mga katropa, dari kita, no? Speaking of ngiti.
1: Mm-hmm.
0: To may ngiti, may gadiwal.
1: Ay!
0: So, mga katropa, mga gestures na itong pagdiwal. Siyempre, katropa Irwin, katropa nga Wendell, gamba sila yung ibang nga gadiwal ka sang kainiton. No? Meron man ibang nga gadiwal ka kay bangod nga may ginasunlog ka bla.
1: Oh.
0: Kapadiwal ka. Oh. No, pero galing ti katropa Wendell, Ario, medyo unique ning abilidad or kinaiya sa sininga mag-amay. Kay pag siling mo ya, ang pagkita mo ya sang dila, daan niya na ito niya, hindi sa may ara nga cute, may ara nga hindi, di ba? May ara nga dako, may ara gamay,
1: laba,
0: diba?
1: Laba may no? Ipoto.
0: Magdiwal ka din na stanin mo dila. Malabot mo
1: din. Malabot ko niya. Kaya sa una, sa bata, kami kapalabalaba, kami na dila yan.
0: Oo, gamay.
1: Oo,
0: gamay. Yabi no, mga dila, sing ibang labot ang ilong.
1: Oo na, ay, grabe na ginila yan, laba na ginila yung dila.
0: Sino na nga vlogger, taga-kapis, nag-diwal bla perme, si, kabahe na?
1: Ang si, ano na, si Maymay.
0: Oo, oh. Siya na.
1: Ang doaswang, tik-tik siya na, ang gaamon.
0: Blaba, dila, bla, ano. Pero aray ka trapang Wendelo, speaking of laba, may malapad man. Ari,
1: okay.
0: Ibalong tanong istorya sa ang mag-amay kay malapad ni kunong dila nila katropang ete, gipadiwalang kaginilay.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning mga katropa. Luwat na naman kita mag-up the night para sa atin niya, Balita Espesyal. So 103.9 XFM Holland sa programang Express Balita. Kaupod, si Katropang James King. Ang atong nga balita special subong mga katropa, mga storyanay kita parte sa dila. Well, ikaw bala mga katropa, may problema ka sa dila mo. Wala man siguro, ano? Well, na-mention lang natin ang dila kay man na kinalaon natin ang nakakuha sa Guinness World Book of Records title mga katropa. Ini duo ha, partner, father and daughter katropa. Ay, pinakalapad na dila. Well, natabuhin niya siya mga katropa na kuha nilang ini nga title. Balikan nato ng tuig 2015. Kung sa din,

Book of World Records. Intudloan niya puli mga katropang iyang bata nga babae. Kung nga nakita niya siguro nga do, na inihari sa iyang bata, ang kalaparon sa iyang dila. Ang normal size siguro sa dila na to na 1.9 inches. Oh, sila ya. Times 3. Ano ang size ang tang nila? 3.9.

0: na siya naman female version sang world record holder na may arsang 2.8 inches. That is why gintawag sila ng father and daughter duo. Nag-uyat sa record na world's widest tongue. My goodness. Te, lapag mandila mo? Gusto mo maintra? Dula ako ng mga buko-buko sa lawas. Mag-Santone Plus Gold. Para sa nag-ugyon na Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Gabi, no?
2: Tuka ko lol ba? Ano kung di ka sanay bilang may amo na gilibalaw, no?
1: Gani, ibot ka na yan. Land local mo naman.
2: Bilang gaso, no, ganay. Kamu, tapos ko lupisa, nagpadiwala si Mai. Kabait pa kung bago lang mo kita, ibe, hindi ka mo kilala na, ite. Kibot ka dito.
1: Nang gin-search ka the engineer, Pokemon, may nadumduman ko nga Pokemon, si, ano gali, name niya, si Likitang. Si Likitang. Pokemon, nakita ko na. Oo. Ang iya na nga ability do i-rap ya kasi iya nga dila. Do pakablaw, no? Silikitang. Do same. Lalipat sa iya name sang kung mag-evolve na siya. Evolve na sila. Promo lang Japon, pero galing ti different na yung tsura. Welty mga katropa, doon muna siya, no? Welty ka na isa sa ato, may aras sa mga kanya-kanya, no? Katropa Windel, di ba? Meron ibang sa ato niya nga ti Lapad, Agtang, amun ang balbla nila. Pabugal mo ng Lapad ka Agtang, ka imo na niya. Amun ang balbla nila, basta lagpad ko ng Agtang, sila nila maalam. No? So, ati mga katropa, amun ang balbla nila, katropa Windel, bala? Kisa may ara ko nung lipot nila, no? Labad nila. So, may mga possibilities ko nung maka-affect sa aton nga
2: speech,
1: di ba? So, kinanglanta na siya maano, no? Ang iban sa aton, hindi na siya ka-hindrance. Kinanglanta na siya embrace, kaya tiyan mo ng aton niya nga kinaiya. Batunong tanga mo ng aton. Ma-practice ta na siya. No? Basta makita ng aton nga mga, ano ba yung, ano ba yung mga kabudlayan ta sa sinang bagay. Kinanglanta lang gid nga practison. Alas 6:47 na, Katropang Windel. At ito na batihan ang balita espesyal ko po si Katropang James King. So, sa mga katropa na ito nga nag-monitor, sininga daw sang Martes. Base may notice lang. Sige, dugay-dugay lang. Kasi may mga birthday greetings. Kamuda, comment lang. Katropang Windel, mga produkto sa Yes to Health. Sa din tayo mabakal.
2: Mga katropa, mabakal ang ato mga produkto sa aton mga Yes to Health store. Sa syudad sang Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini man ang mabakal mga katropa sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online mga katropa sa inyong mga online shopping applications dira. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Sige, alas 6:48 na sa mga nag-monitor da, tamiyawon, tanis lahat katropang Windelo.
2: Oo, sila ni Sir Borgs Asa, good morning, abaliyan mayong aga ko no, ginapatamiyaw lang niya ko no, mga pamuluyo man sa Barangay Takuling, sa tanan natin nga tagpalamati sa itong programa, ginapatamiyaw niya ko no, si Nanay niya Rosario sa Superioridad Abangan, kay Miss Stephanie Abangan, kay sa tanan niya Pamilya Abangan sa Barangay Takuling, Bacolod City, good morning. Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man, kay Maring Elves ang ginapashout out man niya Dirio, good morning sa inyo. Kay Sir Pehelie, kamonitor man sa itong subong, good morning. Si Ma'am Shirley Arevalo, ari man diri. Si Rina Diestro, good morning, ari man diri. Si Rian Juliero, good morning man. Ang bali niya diri, Katropang Franso. Happy Fiesta, Barangay Kabug!
1: Ay, oo, gali! Pista today! Pista, no, pista subong, no, pista to subong.
2: Happy Fiesta, Barangay Kabug!
1: Aba, malabay lang ko to.
3: Sir, yes sir.
2: Labay lang to.
1: Malabay lang ko to. So, ito mga katropa, ano? Muna ang aton nga, ano? Mga katropa naton dira, ano? Salamat kids sa pag-upod. Once again, happy fiesta dira sa Barangay Kabug. Dira sa proper sang Kabug, no? Dira gid sa may barangay hall nila. So, to kagapon may nakita, no? To, may mga ginatukod na to sila ng mga, ano? Nga mga stage. Katropang Windel?
2: May event naman sila.
1: Oo. Pero lain man ang Lechon Festival, ito ilan niyang fiesta sa barangay. Mm-hmm. Muna na sila. No? So, sa mga katropa nato dira, ti may mga palagwaon to karon dira sa Kabo. Alas 6:49 na mga katropa. Inyo nabatingan ang mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international at kagibahan pa. Diri lang sa Express Balita. Din yun na paglisto ang mga radyo nyo, kara na si Katropang Erwin Salinas magabulos para sa Bullseye, mga katropa. Sa liwa at kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinare.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
10: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo! Supplement for men! May maca at lavo!

0: isa ka profesional boxer sa agad-agad ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung mula sa Sister Pain para derog-derogso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Nga, XFM, kidhaw.
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Lapos yung namin, bigit mga DJs na lalakad.
4: Wala isang konkretong asa.
5: Kag wala isang katumbas na rason kung naka-X.
4: Simply,
2: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gidhaw.
6: Timo!
4: FM 103.9.
7: The Secrets of Health.
8: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
9: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
8: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karning nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
7: The Secrets of Health.
8: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
9: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pa yun ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yes, to help!
8: Mag-inom ka mo sa ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
1: Sunthone Gold Coffee Mix.
9: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi. Pira sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
7: The Secret of Health.
1: Santol Plus Gold.
11: Nga pala, sir, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santol Plus Gold.
12: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
12: pinahusay.
1: Santol Plus Gold.
13: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
18: Mag Santone Plus Herbal Oil.
17: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
18: Siguradong sisiglang pakiramdam.
17: Santone Plus Herbal Oil,
18: ang pamahid
17: ng all-in-one sa presyong magkaas.
18: Santone Plus Herbal Oil,
1: Sister Pain.
19: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
20: Sa mga butika.
1: Santone Gold. Gold.
6: Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Pabibili sa mga butika.
20: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
21: Luzon, XFM,
20: Visayas,
22: XFM Cebu,
23: XFM Bacolod,
24: sa XFM
20: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Sample Plus Gold.
25: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
27: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
28: Vision Next! Marami na ang natulungan!
29: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
28: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
30: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
26: Introducing the Turbo.
6: Turbo.
26: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
31: Go! Let's get it!
26: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
31: Uh-huh.
26: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
32: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Uto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagka-

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa back

0: o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Kusugan, isa ka professional boxer sa agad ng training. Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating kung kumulan sa Sister Pain para derog-derecho ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Gold. Gold.

0: sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Before my president, and then show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga

0: May nga ka mga katropa, may nga sa mga suki natin nga itong palamati. Welcome na sa pagpakalaga natin dari sa Bullseye. Panibago nga daw katropa, pets 5 na para sa bulan sang Mayo. Tuig 2026 sa mga katropa. May, ari pa Japon sa Tiempos Morto. Medyo nag-bulubatsag-batsag pa Japon, pitakata. No, ang sitwasyon sa pinakamakuturan ta, medyo mabulubudlay-budlay pa. Pero okay na no, importante, buhi. Ako naman sa katropang Win Salinas. Nanay kita mga katropa, tugtumalas sa Jess Raga sa pagkalakay kagpagdala sa mga balita sa atin para tuturan. Rigid lamang sa Bullseye. Upod natin sa technical side si katropang Jonel Upside. Welcome, welcome. Pila ka mga update, pila ka mga balita atun tutukan this morning sa atun nga pagpangalagad sa programa. Ati, hambal natun Martes. Pabuyag-buyag ka muda. Martes, sindi na kandila. para sa mga hinyo ninyo. Para sa kumay kaakik. Purya buyag-buyag. Mga lain spirito, malayo. Aray mga katropa ho, contract of lease no, sa tunga sang Bacolod kag Forza Development Corporation para sa waste to energy project katropa sa Barangay Felisa Permado na sang alkalde subong. Headlines. Samtang saka sa presyo sang gasolina kag diesel epektibo karon nga adlaw katropa no, istoryahan ta na ang saka karon kay may ara sang forecast ang ano, pila ka mga gasoline or mga ano, mga media outlet may ara forecast nga may ara sang saka nga dako, pero may ara iya mga katropa nga naghambal nga hindi amo na kadako ang saka subong no. Gaulat-ulat ta sa mga oil companies nga magpanindugan lang nga hindi kami magpasaka no, bisan nagsaka pang presyo gato nga mayari pa man kami sang ginatago nga sobra ha, nga makakaya pa sa isa ka semana tani no, no. Samtang ka katropa, 50 ka mga kongresista sa House Committee on Justice nagpirma na sa Article of Impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Headlines. Pira ka mga update sa Bailohana isang langis. Trading sang langis sa world market katropa. Nagtaas gid man ang presyo sa premium no, Singapore based market ni aton eh no, nga ginakwaan katropa ati ang pila ka mga kumpanya diri man nagabase sang ila presyo no. Bisan may sobra pa sila. Bisan may harap na sang punpuno pa. Ha? Ati, wala mo naman, ano na sa may replacement cost ang ilang supply. DOE katropa pabor nga ang sa pagkakasang value-added tax kag pila pa ka mga taxes sa presyo sang gatong kag kuryente. Amuning medyo ginatutukan naton karon ha, samtang anay broadcaster kag commentator Jason sa katropa nakapuli na kahapon matapos nga naka-bail, nakapiansa ang anay commentator kag isa man sa mga kritik ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katropa. Ang ining habuyan ay sa mga propaganda sang depensa sa mga politiko kag sa mga trolls katropa, amo na yung medyo galabugay sa aton paminsaran kami. Pero amo na no, tutukan na karong mga katropa sa pagpangaragad naton sa aton nga palatuntunan diri sa programa diri gid lamang sa Bullseye. Pero in the meantime mga katropa, may aray ko bala pakita sa inyo nga mga videos no, sa mga panahon ni ginalantaw sang pila ka mga kuturan ta ang sitwasyon sa Pilipinas no, ano gid bala ang epekto sini no. Syempre 8 focus crime, importante na sa makit-an, importante na sa mabal-an kun nagdaas o kunubo no ang aton mga kapulisan, keen to knowing, keen to checking sang pila ka mga makabig naton na mga ano, mga pagsaka sa mga kaso, kaso robbery, kasi hold up no, kaso sa nga pagpangransak, pagpatay, homicide, kagurado pa. Nga medyo makakontribute sa istorya sang kapiganuhon diri sa pungsod Pilipinas, no? Kadamo sa pinakamang kuturan ta nga nagbatsag sang sitwasyon naton sa aton nga pagpakabuhi, pero ti way man ta choice kinahanglan ta Japon magpanitasog. Kinahanglan pa naton Japon nga magpadayon sa pagpakabuhi ta. Kay kun pabay-an ta mga katropa ati bulubal dabal tatay. Magutman pamilya ta, ha? O, ari ba na ho ang video mga katropa, nag-viral ni siya dito sa Las Peñas. Mga katropa, ha? Patutokan mo sa aton nga Facebook page. Kay I don't know kung sino accountability. May ara ba na sang salabton ding ginakanan? Or ma-filean kaso? Ang iba minors, ang iba na ang tutok I speak, ariyo? Sa jeep, ne? Sa jeep. Dari ni sa Las Peñas. Ginransak yun nila. Ginpukutan ang jeep. Ginsaka sa mga kabataan. Ang iban din ang tutok I speak. Ang iban din nanakit pa. Nanakit pa.
1: Ito may I speak pa yung isa.
2: Shit!
0: Mga kabataan ni mga katropa, ginapangkwa nila mga bag, ginapangkwa nila mga cellphones, no? Mutabo sa ina eh. Tarabla. Mantakit mo yan, abyan. Liwaton ta ha, mga katropa, para sa malayt mga nagalang tao. Tanawan nyo mo na?
1: Pati sapatos na na? Naluko itong mga...
0: Pati bayo eh, bayo? Bata ka bayo, kasaka mo no? No, tarawin na.
1: Papasero, pangawawa na may papasero.
2: Shit, yan.
1: Ito may ice cream pa yung isa.
2: Shit! Uy, hindi ka rin.
1: Itong nakadamit. Ayun ang urban.
2: Papa,
0: baka madami
2: pa tayo dyan.
0: Na.
2: Saan ba yung mga polis?
0: Tunga dalan. Na nagluntad mga katropa. Muling sitwasyon, no? Ang pinakamalatest development mga abyan, ginpatawag na mga kabataan gini. No, natabo ni siya sa Las Peñas City, mga katropa. Tapos, kagya nakitaan to ang mga kabataan. Kita nyo, mga kabataan, no? Why na ka ba no kung may anong accountability sang ginikanan sa ininga mga kabataan, no? Nagintabayan, pagkatapos, ginpang nagpanghabnot ng taya sang ice pick. Pagkatapos, may ara pagid sang ng ngawat pati sapatos, why makapalagyo sila? Ti mga kabataan, this is below 18 years old. Ang iban di nag-10 anyos, kag iban 12 anyos katropa, may dala pa sa mga tawag sini, may dala pa nga mga botilya. pagkatapos ang mga pasahero ya, mabut katuntum. inang driver sang jeepney, ambot lang wala ko kabalo, pero why man sa nag-abanti na yun mo. No? Pero ginasunod ho, pila ng kibilog, mga lapit 14 ka mga kabataan katropa, no? Ang dinaguso ka para magkuha sa mga gamit sa mga pasahero. So ang ining kaso katropa ginahambal sa Las Peñas PNP nga isa ka kaso sa hold up involving sa mga kabataan nga minor di edad, no? Kay may I speak, may ara sa mga tinganiban ang ininga mga kabataan. Pero tanaw lang, kung ikaw biara ka sa subong, ara ka sa isa ka jeep, pagkatapos gulpi lang gintipunan ka, ginhablot ang imo nga mga cellphone, ginhablot bag mo to, ginhablot pagkabutang mo.
3: Talakayan, one on one.
0: Ano ayhan ang matabo? no? Ano kay han ang pwede mong himuon katropa para dipinsahan mo? Anyway, ang pila ka mga kabataan gani gindala na sa DSWD, no? Para sa kakaigo ka intervention kag ato ang iban pa nakapalag yung mga kabataan. Now, ang Las Piñas PNP nagparawagan karon sa pila ka mga kulturan ta nga kun kilala nyo kag kun sino ang nakita nyo nga ara da nga kilala nyo pabalo sa Las Piñas PNP kay para arestohon ni siya para pag dakpon ang ining mga kabataan. Di modo katropa bisan ano papalak naton ang ining mga kabataan protektado Japon no sa aton layi nga para sa mga minor di edad nga hindi pwede makasuhan, hindi pwede madakop kag hindi mabutang sa mga prisuhan. Instead, correctional ang pwede mahimo, no? Intervention sa DSWD pagkatapos kung may nakomiter ng mga krimen probably until 18 may ara sa mga programas na da. Okay? Pero more so, ang ginalantaw sa pinakamakuturan ta, sinyati, paano ng mga ginikanan ta? Ang ginikanan ta, ni kamay ara sa responsibilidad sa pagdisiplina sa mga kataan nila. No, puntani, pero wala natabo katropa because gati ara ho, tinipon-tipon sila ho. Kag, why kita kabalo kung pila na ka-jeep ang ilang na biktima? Pila na ka mga dipasihero ka mga salakyan ang biktima nila? Ang ginransak nila, no? So ang terms ng PNP hold up sa mga pasahero dira sa Las Piñas City, no? Amon ni mga sitwasyon katropa kunara ka sa sulod sa sasakyan, why kami mo, no? Either mabato ka, di kadamo sila, duklon ka nila kag hampakon kanila sa bato to, may ara pag bitbit sang buka nga butilya, anon mo to? O base gulpi lang kablitan kag pilasan kada. So most probably ang himuon mo na lang i-hatag mo, buligan mo. Ako na i-surrender mo mga pagabotang mo to, no? Dayo ni nilalagan. Ambot lang sa mga sitwasyon katropa kung may consent ni sa mga ginikanan. Pero most probably lapit sa malapit ang aton ginikanan may ara sang responsibilidad sini katropa. No, ano paglantaw nyo? No? Sino ang dapat basulon, no? Ang isa sa mga komento, sige tani, kung may mga pulis sa kilid, may mga visible ng mga kapulisan na anantani na saway ini mga kabataan. Modus operandi, no? Ang sitwasyon ang ginahibo sa mga kabataan para hindi makagiho dayon ng mga pasahero. Amo ni ang ila ginahibo sa mga katropa. Pero ti tanawon ta ang pila ka mga update sini kay kun sa Manila ni sa natabo na ipakita naman ni Mayor Isko Moreno. But because sa Las Piñas, ambot lang kun i-plastar man isang alkalde sa Las Piñas kung paano kakululbaan, no? Mga kabataan ni kagkabalo sila nga hindi sila ma dutlan sa kurano man nga makalagi ang aton nga mga kabataan medyo ano naman nang wais naman kabalo sila nga ang layi naton hindi maka makahimo sang pamaagi para mapriso sila, no? Pero wait na kabalo kay base may ara sa mga minors, may ara man sa mga iban nga mga kauturan ta nga nakakita sini kag ma-determine ang mga JC Otso anyos sa mga kabataan gani, no? Ang amoni dapat nga mga sitwasyon dapat na himuan sa pamaagi sa atong local government mo kay template na ni siya. Kung himuon ni siya sa ginihimo ni sa mga kabataan, most probably sa iban nga mga lugar katropa himuon man ni. So dapat may ara sa mga intervention ang aton nga mga kapulisan para bantayan ang mga dalanunta. Ang traffic enforcer hindi man kaya mo, no? Tsakto maray na iya magtanaw-tanaw. Alang-alang man ay nadagpaanin nila mga kabataan ni aras tungas dalan. Kay para ma-ano lang. Ay, tapo. Anyway, mga katropa, muna sa pinaka mga highlight, pinaka mga latest update ginahatag natin sa inyo sa pagpangaragad natin. Morning sa kay Sir Epi Helie. Good morning sa kay Ma'am Shirley Arevalo. nga nakaupod sa aton para tuntunan, paki-like na lang, subscribe kita sa aton nga Facebook page, sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Para mag-ano kita, para maka-update kita sa mga latest development updates sa mga balita sa akong palibot diri sa Bacolod, no? Kag Binog Negros Occidental. By the way, mabatian pagpakalagad ta sa XFM Bacolod via 103.9. Kag XFM, kabantalan, katropa, 106.3. Ang aton nga frequency dito katropa, kag check nyo ha, ang mga latest update, mga balita naton, no? As we... as we go through sa mga latest update, may inkwentro dito sa Kawayan kahapon. May ginalantaw to nga dako ko nung official, tag-ask official sa NPA nga nadako, pero may pila to ka mga residente nga ginkuha sa Philippine Army for for interrogation, no? Pagpamangkot, no? Pamangkot lang kung anong violations ito. ano ang violation nga ginpatawag siya, kag-hold siya sa aton Philippine Army for questioning, no? 734 katropa, tatlo ka mga produkto, ha? Bisa na nung istorya natin di, importante, bakod lang lawas ta. Importante, nagbato Japon lawas ta sa mga masakit, sa mga viral infections, katropa. Ang aton nga tatlo ka mga produkto, ang Ultimate Trio, no? Ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, nga makabulig sa aton sa pagpabaskog sa aton nga immune system depensa kontra sa mga masakit. Premium D3, amuning aton vitamins, gikan sa adlaw, no? Kung magpainit ka, mabaton mo ang grasya, ang vitamin nga kinahanglan sa lawas naton, no? Amuning vitamin D. But ang pinakamakutunan tabi, hindi na amuna ka baskogid para mag-painit permi, no? Ang iban, hindi maka-endure ba na? Sang tuman ka-init katropa, especially subong, tumaas ang aton temperatura. Kahapon gali, daw naglabot kita 40, nagligat at now 42. No, daw amugid man isang trend abi kun nagapasulod na kita sa tig-ulunan mo, no? Ang init kag ang ula, init kag ang bugnaw, nagasugat aray ang paang terrible, daw ganipis ang oxygen nang ginainom na ginahaklo ta. No, so hindi advisable nga ara kita gapatial sa init subong. So ang Premium D3, kung hindi kita makapainit adlaw-adlaw, mas mayo nga mag-supply na kita, no? Sang supplement na lang kita, no? Sang aton nga vitamin, amoring Premium D3, depensa man aton sa aton lawas kontra sa mga masakit, depensa man sa mga infections, because may ara ni sang malunggay virgin coconut oil nga nag-aakto man nga depensa naton sa mga infections, kag pagbato sang lawas naton, ginapaalam niya ba ang aton nga mga soldado, para mag-identify sa mga makalahalit nga mga viruses. Not all viruses katropa negatibo kag delikado mo. May mga good viruses man nga nagabulig sa lawas naton. So makilala yan eh, okay? Pagkatapos bulig man para sa mga elders naton, painom na lang sa ila mga katropa sang Premium D3, because nga ti na kunin bulig para sa pagpabakod sang aton bones, no? Blood circulation kag aton nga mental health. Bulig man sa pag-produce sa mga happy hormones mula sa aton lawas, sa aton utok, no? Nga mangin positibo kita permi, no? Hindi kita agrot, hindi kita permi akig, hindi kita permi nagakusmaod, mas makita ta mga bagay nga makapasadya sa aton, no? Ari pa, no? Ang aton Santon Plus Gold katropa, mayara sa mangustin, mayara sa palaya, malunggay, garlic, kag spirulina nga mga suplemento, kag mga ingredients para magpataas ang aton immunity level. Best effective ang mga antioxidant kontra sa mga viral infections. Ang palaya, gina-regulate ang aton blood sugar. Ang malunggay, nag-supplement sa dumo-damo ng mga vitamins and minerals nga kinanglan sa lawas natin, nutrients, katropa. Itawag na sa gani, Miracle Tree, tungod sa sang presensya sa mga vitamins, vitamin D, no? Kaga vitamin calcium, potassium, may arap na sa mga vitamins man nga makabulig sa aton, vitamin C, no? Ara man lang. Damo sang bulig katropa sang ininya balunggay, no? Kung may tanom ka da, te medyo swerte ka. Kag kung may unsuran ka, medyo swerte ka. Alright, ang garlic katropa may ara sang alisin, no? Ang ining component mga katropa sang sining garlic, kunib na pus-on muna, no? May ara da sa mga enzymes sa magwa. Part of that is ang alisin, no? Nagabulig na sa mga katropa pag bato sa mga infection sa lawas natun, no? Bato sa mga bacterias nga naga-infect sa aton sa matagat na matanan. Man, adlaw-adlaw, may ara infection nga naga-tabo sa aton. It so happen, kaya sang lawas natun, kaya sang aton nga immune system para batuan ini katropa, no? Kung ikaw may gabukol-bukol sa lawas mo, pwede gid ka mag-inom sang Santon Plus Gold, ha? Because present sa ingredients sa Santon Plus Gold ang spirulina. Hubag-hubag, bukol-bukol katropa, maintain lang sa Santon Plus Gold. Pwede ka, don't worry, pwede ka kainom 3 times a day. Pwede ba kainom 2 times a day? Gahapon na, no? Bulig para sa pagpabakod sa lawas ta. Okay? Ang ini mga vitamins, mga katropa, supplements, hindi ni mangin epektibo kag nami epekto yas lawas kung wala sa total absorption sa mga vitamins, minerals ginainom ta. That's why kinahanglan ta mag vitamin C. Vitamin C nga wala yan nagasakit sulok-sulok ta, wala yan nagalain pamatsyag ta, wala kat kita gasuka-suka, wala ga trigger sang hyperacidity. Ang alkaline base nga vitamin C, amoni ang Santon Vitamin C. Bakla nyo rin mga katropa sa pinaka mga butika malapit sa inyong mga lugar. Sa Mercury Drug Stores, we have South Star Drug, kag TJP sa Generica Drug Stores Nationwide. Pagkatapos, pwede makamakanto sa aton nga Yes to Health Wellness Center, no? Makitaan kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Oh, okay, dogs. Oras naton 7:40 sa pagpanglagad naton. Let's take a break. Balik ang mga balita karon sa aton patrol, pero may pila ka mga update man kita mo, no? Ginatutukan angot sining pagpatay dito sa Barangay Singkang, pagpanglohang to sa Barangay Singkang gamit ang improvised bala nga armas nga ginkutil nga reason sa pagpatay sang isa ka persona dito sa Barangay Singkang, no? Pasakaan na kaso nga murder kag nagapabilin Japan at large, no? An ining suspekto mangkot may kilala, may nakakita kag may naka-identify sa sining suspek katropa sa papanubalik sang Bullseye.
3: XFM 90.3 Santo Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at baklawo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ako si Dani, isa ka bus driver. Pagdudod sa lawad ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Pag inobos ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga buti ka.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Pwede,
17: yung nag-atras ang public opinion.
15: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang Bullseye.
0: Balik din mga katropa, alas 7:45 na. Basimanate na kamon sa mga kalantuan nyo. Pakidesikasig na lang sa pagkantuta sa mga ano, sa mga iskurahan sa aton nga mga opisina, no? Iban ganit nga mga iskurahan sumungog. So good na enrollment. At good luck ha, no? Kabay pa for this school year. Katropa, matapos na, no? Atong nga pag-eskwela, especially sa mga senior high na graduating student, no? This school year is your time to shine. Hindi tapag frustrate ang ginikanan naton because nga amo malang nimo ang ginahugutan nila ang ilang inspirasyon sa pagpakabudlay. Nga mapatapos mga kabataan ta. Kaga mahatag ang nagkaigo nga pagtuon kagabuhi eventually para sa mga bata. Good morning sa kay Maria Dolores, no? Thank you, salamat, morning. Salamat sa pagtutok kag pag-upod sa paratuntunan ta katropa diri sa Bullseye, no? Check on ta pira ka latest development, no? Because nati mapasaka na kaso ni nga murder pagkatapos at large pa naning suspect sa pagpaniro kapon dito sa barangay Singkang, ho. Sa konta mga latest development katropa with the katropang Franz Andrew Burgos.
18: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz, maing aga.
19: Yes, katropang Erwin, ho. Ari kita dito sa buong sa barangay Kabog. So si Rendry may isa ni kagipalabot sa ito ng impormasyon bala. Nga isa ka PWD. Cancer patient nga 16 years old nga lalaki. Ang ginaligar ka tropa Erwin ginpolian ini kastigo sang mga grupo sa mga kabataan.
0: Uy.
19: Sa sulod sang sininga subdivision diri sa Barangay Kabog.
0: Oho.
19: So ang information diri nga lang receive naton kay actually upod tuman diri si Ma'am Maria, ang bouncy officer kay tropa Erwin. Pero before ko di mag-proceed karon kay Ma'am Maria, ano sang sayo ana ibla ko nanugin ang kaundan gid sang sining istorya kay Ka Tropa Erwin. May gipalabot ni sapon sang information actually ang ini tabo last April 9 ta ni. Pero bangod siguro sa kadlok sang bata. Actually biktima ni taas man siya nga bata, no? May lawas man ka Tropa Erwin for galing din.
0: Uy, so, amo ni ho.
19: Di ko no after sang natabo sa iyang pagkastigo.
0: Oho.
19: Wala na po tayo may balatian na sa. Tapos nadugangan pa ka Tropa Erwin ang ining na sa iya, no? Gin kastigo kasi ako ipulihan pa ni siya.
0: Ay,
19: so, ang
0: istorya
19: nga natabo ka Tropa Erwin, gin say-say sa aton sa ining nga Iloy.
0: Oo.
19: Nga mo ni mismo ang nagpakigangot man sa aton.
0: Oo.
19: Yung bata, yan ko no, nagadpo sa court or sa basketball court sa sininga subdivision.
0: Oho.
19: Tapos kay mampang kan isang basket pero galing tinatabo ang Tropa Erwin may gampang na bala.
0: Oo.
19: Kadungan man to sang mga grupo sa mga kabataan nga muling nagpuli sa iya. Tiway, kulun, sa isla way nakampang.
0: Oho.
19: Ang isa sa mga upod to sang isa sa mga grupo sa mga kabataan nagpalapitin ko na sa iya.
0: Oho.
19: Kaginangkat siya nga mas paring ko, no?
0: Amo rin,
19: Kasi ang bata, ini, why ito nabala na gano'n? Why mo ka nabala nagsapak?
0: Oo.
19: Pag galing nga itong nagangka, siya sparring, hindi layo siya naging sumbag.
0: Uy?
19: Pag sumbag, may nakay nakalikaw, no? Nakadokong bata.
0: Mm-hmm.
19: Tapos ka to, Irwin, katalo pang dani ko na sang biktima nga, ang nangangka siya sang away, nangurit na tapos maupo, jeli nga plano, nagaliya ka to, Irwin nga, pulihan na siya sang kasido.
0: Ka mga tunto.
19: Okay, ara sa video, nakita na po. Kaya mo lang natabo ka to, Irwin, nga nag-ginsumbag na siya. Yung pulihan na siya sang kasido ka to, Irwin. Pero galing, after to, why pa to natapos? Oo, wala pa ito natapos. Kaya ang tanggap dito, yung bata niya, yung complainant niya, wala nagpauli sila. Kaya lahat look na magpauli, kaysa bangga nila ko, no?
0: Binabantayan siya?
19: Binabantayan siya sa sining ng mga grupo.
0: Katuntong ang mga baka bataan, yun.
19: Kaya magpauli ng bata, kaya tanggap din, ha? Dito, ginatabuhan nga sa Farway, naging pulihan, pag siya galing. Ginampusan ni Kuno Sambato, IATL.
0: Oho.
19: Sa mga kabataan. Tapos may ilang kami mga adult doble sa lugar nga nakita nga din sa Y sila. Kaya may isa pag ginikuno tali ka Farwin nga malampos pag isiya sa nga loblaks mo.
0: Katunto.
19: Lampusan pag isa tani. Ah, si ito mangkot kung maling Eloy kung identify sa bata. Identify sa bata. Kag ang mga nag-ibo sini.
0: Kung
19: sa mga taga-diraman sa lugar kung mga nag-alistar. May information ng galing nga nalabot sa ato. Ito naman sa Eloy. Kaya ang pahayag ba sa bata, allegedly, yan na huwag pag-iningili yung mga grupo sa mga iba at pag-inili ng mga kapitanan sa Guasa Subdivision. Parang barangayin dumanan, Katraparwin.
0: Uy?
19: Oo, kasi pulihan dito na nila ang ining bata ko, no?
0: Ano gidbing ikasaran sa bata ang pulihan nila man? May masakit po?
19: So, siling ko nung sa Iloy, bigyan na istorya sa mga doon na angas, dukaangas, kanubla sa bata, kanubla sa biktima, ning mag, ano ko, no, doon na si Kalunan sila ko, no.
0: Oo.
19: Si Sining Sang Iloy, amugin na sila, kaya may ginabatsyag na siya.
0: Oo.
19: May operasyon, siya kalikita for a week, at ako sa ngayadrin nga tinayaan sa Chani.
0: Alin bala sa may,
19: alin bala sa aton nga, no, alin bala sa pusponta.
0: Oo.
19: Pasaka, drink lapit sa may sulok-sulok ang tinayaan, kay, iba man ko itong Iloy.
0: Oo.
19: Nga ma'am, nga may operasyon na siya. Kaya galing kita pa, Irwin, may mga tumor ni siya galing sa sulod, siyang tiyan, naging pangkuha. Amo na nga may operasyon sa tiyan yung biktima. So, titapos sa mong kanino, yung pulihan sa kasigo.
0: Kaya
19: redress sila subo, nag-file siya, nagpa-blatter sila.
0: Oo.
19: Actually, ginassist naman din sila sa barangay Kabog.
0: Oo.
19: Nag-upol kita dari subong. Oo. Igulong naman din sila sa bawsi officer.
0: Oo.
19: Para matalakay dari sa barangay.
0: Oo.
19: Kag-madress sa barangay mismo ang ginikanan sa sining ng mga kabataan. Kaya sa blatter report ko dahil sa police station, nai-headline sila eh, no?
0: May arat na sa mga kanan? May norms na katropa?
19: May mga kanan, pero hindi kita katropa, Irwin, maka-name-names good.
0: Oo.
19: Kahit siyempre yung mga minor na may involve pag galing nga 13 anyos, ako no eh.
0: Katunto.
19: Oo. Pero nito na lang mga lalaki. Kaya at isla subukan siya resulat sa barangay. So kahit luyag ni nila i-address mo sa barangay ng issue kay plano sa bawsi officer nga ipadala naman sa ano eh ipadala man sa padalaan ng mga ginikanan sa sining ng mga kabataan
0: na
19: involved na nasambit ni nga kinagamu kung pagpangkasigo. So pati ang tanda ko, Farwin, ang ano sang Iloy.
0: Oo, sige ba?
19: Ang sining nga di sa isang news nga ginakapig na siyang PWD kay cancer patient kato, Farwin.
0: Oo. Oo. 752 katropa. Ginahulat-hulat. Katuntong ang mga kabataan. No? Amo na ba akong kisa akong damo sila. Giisog. Oh? Kaya nila mamanakit. Kaya nila mag... himo sa kaburistuga. No? Tanabla. Ano yung kakasangkol sa bata man? Ano yung ibato sa bata? Ni? Damo kayo nag... Tanawin nyo ba sa Facebook na itong mga katropa. Kita nyo rin. Gina-check pa na ito. No? Pero katropang France, before sang audio... May plano na ipatawag ni mga kabataan. Ano to dya? Okay, sige lang. No? Oras mga katropa, 7:52 na sa aton programa diri sa Bullseye. Paki-share naman mga katropa sa aton page para mapalabot din sa mga ginikanan ho. Basi kilala nyo, mga ginikanan, diri mga abyan, pabalas na, nga gintalakay na sa XFM ni. Mga kabataan ta palihog, kay uhan niyo ni balikan ta si katropang ha okay sige matian tabi ang Iloy ni
12: Bali, April 9, isa ko nung sir, kayo, wala, gito niya ka ba, sir, wala kang April 9, isa sang hapon, mga around 5 PM ko no, nag-basket sila, mabasket sila tani sa court. Pero wala available, kaya tungod niya may nauna na ko nung nag-basket. Ang mga bata, ni ko nung, sa piyak ko nung grupo, ng maara man dito kay para magbasket man pero wala wala kuno naka sulod man kay tungod niya may nauna man sa ila. Bali nga tabo ni sa sir ging hagad ni kuno sang isa ka bata nga i pwede lang i-mention ang ngalan.
16: Okay lang ma'am, sige lang ma'am.
12: Alias. Agad isa kuno sang isa ka bata kuno sparring nga friendly game lang man.
16: Tapos,
12: nang ang bata ko tani naghambal nga hindi isakit ako ng lawas kaya kay nagjogging na sila sang Cintrano kasi mo kay nang pagkatapos nang sang time to nang gimpilit gid siya kuno kay gugong lagas gid siya isa lang gid kuno ka ano asa nga naguna sumbag kuno ang naghagad sa iya pero nakaduko siya wala siya nag mabalos siya tani kuno nang galing kay ging sipa na siya kuno gulpe amuto naglumpat siya sa court tapos nagdalagan siya asa nga tanan na kuno ang grupo sang ano nagsunod na
16: gimpulihan na siya
12: sa iya gimpulihan na siya pero pagkatanga update siguro ya sir kay nga nang ati kuno naguba kuno bayo kuno ang bata to nga naghagad siya nagkuhit na siya kuno sa mga podya.
16: Dugin planuan
12: gid nila. Oo, ambot yun. Yung planuan gid nila. Amo na to natabo. Minaka-video. Amo to na galing kaya si Gan to naka-video. Gan naka-utod ang video.
16: Okay, ma'am.
12: Pag nagabi, pag gid siya, sir, gimbantayan pag gid nila, ya, sir, sa
0: baga.
12: Sir, sa may block 12.
16: Ang bata mo?
12: Gimbantayan pag nila. Oo, ang bata. Kung kama nagpuli na.
16: Okay.
12: Iwa yan ay nagpuli. Guru sa balay, direct itungod niya na hadlock nga may mga last trap. Siya orga pala mula. Pagurong ano ya, wala siya nagpakita na hindi sa balay. Nang sa naman nagpuli na siya, sir, upod niya ang tatlo ya kamigo nang nagmay nagpundo kuno nga mga nga naka single nga motor nakaangkas tatlo kabilog kag nanaog sa motor kaging istorya siya kuno sang duwa while ang isa gali no nag ato sa likod yan may nagmilampo sa iya nga tiil nga hindi na ma-identify kung ano tong bagay ang
0: nilampo.
12: Amo to nakaluhod siya. Tani kuno lampusan pag nila kuno sang bato kuno. Yung mga kapyot sila kuno nga bato kag ang isa kuno halo blocks ang kapyot.
16: Yes, ma'am. Ang naghimo ni sa ikaduwang hitabo sa bata mo. Amo manis lagi ako nga mga grupo.
12: Oo.
16: May nakakilala, may nakakilala. Mga residente man dira, ma'am.
12: Oo, sir. Kaya sila man mismo ang nagbulig, sir. Pag ginakita gid siya, sir, sa bata, kung masyagid siya, sir.
16: Pero makilala yung tanan, ma'am. Makilala yata.
12: Makilala yagid. Oo, pati ang mga upod niya man makilala. Kasi may mga upod man siya sa galing QI nakabulik. Kitungod niya may gaharang sa babaw man nga. Once mag-intra sila, kasiguhon man to sila. Kaya mas damo ang grupo nga naghagad
16: mo. Okay, ma'am. Okay.
12: Oo. Amo to, nang isang lampusa na siya tani, bato sir, kay galuhod na siya.
16: Oo.
12: Nang ding punga na sa mga naggo na bala sir nga nakakita.
16: Nagsaway na sila.
12: Inaano siya, na, oh, nagsaway na, kinaano man sila kay mga minor mo.
16: Okay.
12: Kasi kung makahabal ka isang isa, basta makadapal ko bala minor, kung makasuhan ko, amo na kabay. Amo to, ging pangsaway na sila. Nang, pero hindi, pag sila tayo mag-untat, amo to, ging laot sila kung isang isa katigulang, naglakat na sila.
16: Nagpalalagyo sila?
12: Doon, oo, nagpalalagyo.
16: Okay, ma'am.
12: Nag, dumatumba.
0: Isog mo lang ni kita mo, slow mo.
12: Amo na to, nakapuli na yung bata po.
16: Tapos, ma'am, pero why gid siya nakapanugid si mo after sa mo itong insidente, no?
12: Wala gid siya, sir, kapanugid. Pero humble ya, sir. Nabulasot lang siya, sir. Amo na nga
16: nagbibabing
12: hubag sa tiil niya. Oo. Kaya man nagpa-check up pa kami to tani, sir, mo. Cancer patient na sa daan, sir. Ang ako, malang natin. Inapagwa ko, malang na siya. Kaya mag-exercise, jogging. Kaya hamba, sang onko na mo, nang imidad yung magpabalha, sir. Sige, sugtan ko lang na siya gwa. Pero wala, gina siya hambal. Yung nga, girls, tambay-tambay nga, ano, wala. Yeah, sir, drink na siya sa balay. Once nga, ari lang siya. Kung aga, gabulig na siya sa akong. Sa iga, o luto, uman lang kami online.
16: Sir, mo, okay,
12: paghapon, malang na siya makagwa. Kaya gwa na kami.
16: Okay, ma'am.
12: Kasi nga, wala, kaya umunang ihingo nila.
16: Ma'am, klaro ko lang, ma'am. Bali yung bata mo, gali, cancer patient siya.
12: Oo, sir. Under monitoring pa na siya.
16: Okay. So, tapos, cancer siya, ano ma'am? Sa day nga cancer, ma'am?
12: Mixed germ cell, stage 4 na siya, sir. Nang sa itog na siya nagtubo.
16: Okay.
12: Sa nga naglapta na ba na siya, sir, kaya nga at kasabaga na lang.
16: So, amo ni gali, no? Cancer patient, tapos amo pa ni. Ma'am, kamusta ang status? Ma'am, ano ni? Ma'am, file ka mong kaso?
12: Mapayagi siya siguro. Sir, kay Katubong, ang sura sa... Oo, kag ang sura sa bata ko. Sir, gulpi, gid siya nagniwang, sir.
16: Nandun nag-asasgid siya.
12: Apektado, gid siya patama. Apektado, gid siya, sir.
0: Ay. Ato pang friends?
19: No, kita pa, Irwin.
0: Doka... No, kay Lin, kanami bala pag kanami bala sa kanami mo layon sa so, ginikanan sang kabataan niyo. Why disiplina?
19: Ah, ang bugad din. Ah, katapar rin di oi man ning naglao man ning biktima ko ang komplainan nga mo ning imuol man sa iya no. Kay may lang kay actually do ara man ning iloy lag na support sa iloy yan.
0: Oo.
19: Ah, katapar rin may man disbuhay ting ina address man sa ng housing officer diri sa barangay Kabong.
0: Oo, pero may tipo na.
19: Sa balay ng housing officer.
0: Mm-hmm.
19: Actually ang ginapakamyo tada siya na.
0: Mm.
19: Big pamatis na ton diri na.
0: Oo.
19: Kaya mo ni katapar rin nga gilayan mo siya na ipadulong, Andres Barangay, agad nga ma-address niya, ma-record niya. Kay, the plan naman ang policy officer nga ikaw lang attention sa sining kabataan at ang iloy. Ang mga ginikanan, kasi mga sining mga kabataan sa tropang Irwin.
0: Oo, kay grabe, ni katropang Franso, PWD na, may gidabatsag na, na ginsa, ginkastigo pa. Ang problema na kung kis ay nablang grupo-grupo, bla? Nga gusto mapakita, bla, pakitang gilas. Ininto, umlang ula mo, ila mo.
19: Ang mga galing kita parang no? So, pero galing si Wines lang kapintar niya mo nila. Kasi ano mo ni Karagay ng Ladies Lido, magpahasaka at reklamo din sa ila.
0: Dapat lang.
19: Oo, fine. Eh, karoon ka sa parang pamangko, sanay kung ano, no? Kung nasukon sa pila ni Kabeso sa Sabo. Basta, based on information, so, so far do, ako pa malang niya. At iba siguro, may mga undocumented, may mga incidents man dira. Involved ang ining mga kabataan, malang.
0: Correct. Ang ato ni Katropang France. At
19: iba ang mga kabataan, man nila, at lukman manugid sa ginikanan.
0: Oo. Basi manad ba?
19: At iba manugid na siya mo, no? Ang ibang mga kabataan, kasi gasiling man nga, di naman nila luyag matagaan sa problema, ilang mga ginikanan, bangod nga sila involved sa samunib lang ang mga hitabo, ang mga bagay, Katropang.
0: Oo. At
19: mas may nalang ginina, naging nahipos na lang nila.
0: Mas mayon lang ma ano ni ma file sa kaso para may awareness para par mabalaan kag mapatawag ni Slow. Kamo ni Slow.
19: Kung
0: nahimo ni nila sa
19: Maria Dolores.
0: Oo.
19: Arpa Ben. Kaka Alpha si officer direct sang niya parangay support. Dolores at Arpa Ben. Maria Dolores. Para sa ano yun no? Yan yung statement and also sa mga panumdong sa mga ginikanan, mga kabataan nga gamo ni.
0: Oo.
19: Kasi violence ni siya eh. So,
0: correct.
19: Bully ni siya, kapag pang bully ni siya.
0: Mabully niyo?
19: So, mayroon ganing mga incidents, ganing nga, ano ganing, nag-file black ka, so about sa bullying pala.
0: Oo. Physical injury pa niya.
19: Violence and bullying siya eh.
0: Oh.
19: So, makabig niya na ito niya, kapag great concern niya sa buong sa susyudad eh. Kasi mga kabataan nga, old gray kay si pagdakot sila ka Farwin, may takabalo kung kasi sobra pa rin mahimo ni nila eh.
0: Te, ano abi, kung nahimo ni nila sa bata ni, hindi nila paghimoon sa ibang pagkidabi, basi dugay na nga pahod-hawod mga kabataan nga ni.
19: Amo gani ka to Farwin, mas mining maragaan sa bata leksyon, nagsiklina sa gusto. Kay good line ni Kato Parwin, may mabiktima, may masulit, malang hindi nga bagay. Kasi, hindi na sila nga mulang ni Kuto, balang Kato Parwin ang hindi nga hitabo. No?
0: Why man why nang pagwa sang, or
19: Kato Parwin, sa baro, sa blanay.
0: Sige, sige be. Oo, sa bausin eh.
19: Hindi lang mag-video ah. Mga ilang ano mo nang patungo mo lang sa mga ginikanan at sa bausin officer. Sige ma.
20: Good morning sa tanan, sa ating mga listeners. Narinig alin sa office ang Bauti, sa Barangay Kabog. Gapanundum lang ko tani sa ating mga ginikanan, nga every time, i-monitor nila ang ilang mga minor ng mga kabataan. Kay Tugong at Simpo, daw kainit bitang panahon pa. Laban din sa atin sa Barangay Kabog, grupo-grupo ang mga kabataan. Dapat every time nga kung din sila makadto, i-monitor nyo, pag-continue ila mga barkada. Dapat mapalayo sila sa mga barkada ng mga malain ng mga pangginawi. Kaya ito po nga simpo, ang atin di kay Barangay, dyan naging kadako. Kaya dapat kung diin magkadtong ila kabataan, i-monitor nila. Kaya ito po nga simpo, kada mo lang dito mga bisyo nga hindi natin malikawan. Kakainggan nyo sila sa ibang ng kabataan nga may malaki nga bisyo. Katulad sini, mga grupo, ginatripan ang mga kabataan nga wala yasang ano, sang malaki nga motibo. Di nagkakadalahig sila. sa mga may mga knowledge ng mga kabataan about sa may mga malain na bisyo.
1: Oh.
20: So dapat under monitoring na lang sa mga parents ang kinahanglan sa ila.
1: Oh.
20: Pag informan sa mga parents na dapat mapili sila sa mga barkada nga comfortably sila pag maayong ang mga
1: panginawi
20: para malitawan natin ang mga malain nga mga insidente nga matabo diri sa aton barangay. May ara bala sir.
1: No.
20: Oo. Bali 14, may 15, 16. Pero sa subong diri sa ating barangay, due type lang man. Pero kinanglan subong pa lang at simpo, matap na naton ang mga among sinang panginawi. Like, ano ba mga sigarilyo lang guro, sir. Pero sometimes, may mga outsider, kita diri nga nag-bisita sa ating barangay, hindi malitawan nga ma-involve sila sa amuna nga pangginawi. Hindi mas mayo na nga ang mga parents ng ating kabataan nga minor, dapat i-monitor. Ganyan din sila gakadto. Pag-anura sila mag-apulit sa ilang puloyan. Dapat ang before na mag-tick-up, i-gather na nila ang ilang mga kabataan nga mga minor. Para malikawan ang malain niya mga bisyo.
19: Ito pa, Arwin, si, ano, no? Si Ma'am Maria Duloeras.
1: Oo.
19: Ang policy officer sa Barangay Cabo, Petro Parwin.
1: Oh, Petro Pang France, may responsibilidad ang ginikanans ni